0: Nagahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Ang aton oras, alauna 10 na sa hapon, mga ka-K5. Welcome sa Webes edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo this afternoon, Sunshine Lacson, until 3 p.m. Maanggaanay na naman kita. Thank you sa mga KSS members nga nagamonitor right now sa It's Your Time to Shine program. Kagusto ko man pasalamatan, of course, ang aton nga mga suki, nga mga senior citizens dira sa Victoria City, sa Sagay City, sa Banwasang Kawayan, sa mga taga-Hinubaan, sa mga taga-Sipalay City, sa mga taga-Banwasang Ilog, sa mga taga-Kabankalan City, Himamaylan City, sa mga taga-Banwasang Binalbagan, and sa mga taga-Banwasang Valladolid, Pontevedra, Hinigaran, Pulo Pantan. Karoon ko naman lawagon ang iban, ha? Alauna 11 ang aton oras, mga ka-K5.

Nagapamati right now ang mga kaingod ni Mami Lili Inting Balinas dira sa Banwang Sang Ilog. I think Mami Lili is in Dangkalan right now. Basi ko nagapanahi naman si Mami Lili Inting Balinas samta nagapamati is It's Your Time to Shine program. I'd like to greet also ang husband niya nga every afternoon nagapamati gid sa aton nga program.

0: loves you.
1: Last time dali mag-insend sa akon si Mami Lilis ang nga mga ngalan no nga naga mga kaingod niya ni nga naga pamati dira sa ilang lugar si Manang Utik and sa mga bata niya sila ni Linlin kag Joy Joy. Always gina sila nagapamati sa imo. Salamat, Gid. Mami Lili Inting Balinas and Manong Freddy Balinas. Oh, thank you so much. Gusto ko man tamyawon si Ma'am Veronica Delgado Recto. Si Ma'am Veronica, bisan hindi ko matamyaw, kabalugid ko nagapamati siya dera no, sa Banwasang Ilog. And also Ma'am Nelia Barsaga. Sa mga KSS members and officers naton dira sa Southern Negros, good afternoon sa inyo tanan.
2: To comfort you, my love will see you through.
1: Sa mga nagapamati sa aton ng mga drivers dira sa Hinubaan, good afternoon gid sa inyo. Salamat.
2: You wanna cry.
1: Sa mga taxi drivers nga naga-monitor man right now dari sa siyudad sa Bacolod, good afternoon sa inyo. Kung kaisa ang pagsakit sang aton nga tiyan nga ginaupdan sang LBM and pagpalanuka, ang kusina is virus, no? It is a viral infection nga nag-aapekto sa aton nga digestive system. Kinahanglan hindi ka mo mag-inom sang gatas kaya mo ng mga ginabawal sa stomach flu and inang pagkaon sa mga ginabakal nyo nga mga food sa fast food chain nga may mga cheese, caffeine, wala man na gina-recommend. Spicy foods, wala man na gina-recommend. Pero pwede gina naton mabutangan sa good bacteria ang aton nga tiyan. May isa ka produkto ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center in Clinica Spore Biotics. Makabulig na sa aton para makabato kita sa mga kagaw nga nagatiner dara sa aton nga tiyan. Alauna, just i-otso ang aton oras mga ka-K5. Ang oras kinadulong sa inyo sang BTX 500 capsule.

1:21 p.m. ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa DDX 500 capsule nga nagabulig para magnubo ang aton nga blood sugar level. Good afternoon sa kay Ma'am Maria C. Safat. Masinagapamati man siya subong. Thank you, Gil. Sir John Ray Tabara, good afternoon. Sili Sir John Ray, always gid kami diri nagapamati. Sa Minuyan, Mursa, sa Purok, Magtahos, Ma'am Shine. Gadi para kami sa amon nga bulak, Ma'am Shine. Ay, wow! Kung mag-amon nga plastada, Sir John Ray, na gusto ko gid magbisita sa imong lugar. Ako abi mahilig ako sa bulak. In fact, every day ang akon nga buhok kay da medyo malaba na ang akon nga buhok. May mga hair clips ko nga ginagamit and ang akon nga mga hair clips ya may bulak gina. Amo nang gusto ko dumay naga tabid nga bulak sa akon nga buhok. Mahilig ako sa bulak kay way lang gid ko panahon nga magkuan bala, magsigi asikaso, magpananom but I really love flowers. Sir John Ray Tabara, thank you so much, Gil. Sa inyo nga pagpamati, dira sa Minuyan, Mursa. I'd like to greet also Ma'am Sheila Berino Morden. Nga nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. And of course, Ma'am Mirna Hambri-Hambri. Thank you for tuning in. Alauna 23 sa ngaton oras.

check ko na naman kay Ina, abin ninyo, ang bagyo. Kaya medyo na monitor kita nga bagyo, no? Ara sa Philippine Area of Responsibility. Kahapon daw malayo-layo pa siya. Isubong daw nagapalapit nga nagapalapit dili sa Central Luzon nga bahin sang Pilipinas or sa nasidlangan nga bahin sang Central Luzon. Alas tres kaina sang aga ang sentro niya daw yara na sa kalayuon nga 2,945 kilometers. Gikan sa nasidlangan nga bahin sang Central Luzon, ang kabaskugon niya is from 75 to 90 kilometers per hour. May ngalan na siya gani eh. Ang international name niya is Troy One. Troy One ang iyang international name. Subong ang Eastern Visayas region apektado sa ginatawag nato nga trough or extension sining tropical storm nga si Troy One. Ang spelling niya sang Troy One yaya C-H-O-I dash W-N-A. Ano na iyang Troy One? Daw kwan bala? Daw Chinese nga word. I feel the warmth of her hand in mine. Wala pa man so far sang forecast or information from PAGASA nga masulod ni siya sa Pilipinas. And basta gina-monitor lang ni nila, and aside from Eastern Visayas, apektado man sang trough sang bagyo ang Northern Mindanao kag iban pagin nga bahin sang Davao region. Ang Metro Manila kag iban pagin nga bahin sang Pilipinas apektado naman sang ginatawag naton nga localized thunderstorms mga ka-K5. Sa mga naga-celebrate sang ila birthday today, happy, happy birthday sa inyo. I'd like to greet Ma'am Jasmine Ramos Moralista of Barangay Handumanan, nag-monitor right now sa iyang radio set. Hindi yung birthday, subong ni Ma'am Jasmine. Gin-greet ko lang si Ma'am Jasmine Ramos Moralista. Mayong hapon, Ma'am Helen Pasi as well. Nagapamati din sa barangay sa barangay Stefania, no? Din sa Purok Paraiso. Wala gina sila nag-absent.

man subong birthday ni Ma'am Annalie Ibon, pero gusto ko lang tamyawon si Ma'am Annalie Ibon of Barangay 31. Kay nagapamati na sa It's Your Time to Shine program. Sir Melili Uligo and Sir John Ray Tabara, once again, good afternoon. Salamat git sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program.

kay amo gini ba lang ginautasan ko ba lang kay 5 Rymuel mo basta gatiyog tiyog lang yang ako nga cellphone niya nagahina na naman ang ako nga internet connection. Pero sa mga naga-celebrate sang ilang birthday, hindi ko mag-greet subong sam talaga play ang aton nga birthday song kay hindi ko ma-open ang akon nga mga mensahe. Happy birthday na lang sa inyo ha. Kag kun mabasahan ko na karon, ayuson ko ni anay ang akon nga connection. Kung mabasahan ko na karon, tamyawon ko kamo. Okay? Happy birthday sa tanan-tanan nga naga-celebrate sang ila kaadlawan today, October 1, 2026. Grabe no. Kadasig sang mga inadlaw. Pwede na gitaya maka-play sang birthday song asang kwan sini, Christmas song sini.

0: Good afternoon, Ma'am MJ Abrasanto.
1: I can't think of a better girl.
0: Pang-agna si Ma'am MJ Abrasado, mga piko, no? Ti basta agdahon mo ko, Ma'am MJ. Dugi na laway na ko na dahil. Gusto ko na dahil mag-inom sa DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, ang isa sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ngayon, di makapasakas ang aton nga blood sugar level. It's very safe para sa mga diabetes.

0: also Jared Gray Balion Pagtauin. Balion, ganiya sir, no? Sir Jared Gray Balion Pagtauin. Thank you so much. Salamat gid sa pag-monitor. Say it's your time to shine program. Gapamati gid siya every afternoon.
1: And my wish is that you'd let me spend my whole life with you.
0: Ginapasalamatan ko man, of course, si Sir Ariel Paroni. Sir Ariel, thank you so much.
1: Christmas is to spend it with you.
0: Tagadiin ka gani, Sir Ariel, taga Barangay Puso. Barangay Puso is in La Castellana, right? Inilangit ko sigurado, ha? Pero thank you, Ged, sa mga nagapamati din sa Barangay Puso. Kay always, Ged, sila nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Kapita, oo, mga pinalangkita, DTX Coffee Mix. Very safe, once again, sa mga utod naton nga diabetic, may mataas ang blood sugar level, kung ganyo ginaiya ay hindi mag-develop ang diabetes. Kay delikado ina siya, magluwas nga delikado, magastos, and hindi ka man na masilinga, mabawian ka dayon sang kabuhi if you are, you know, positive of diabetes. Ang problema lang ugaling kay amat-amato niya guba ang imo nga mga kidneys, ang imo nga mata, and may posibilidad nga mautdan ka tiil o maapektuhan ang imo nga korason. Amo na ang problema sa diabetes daw amat-amato niya lang ka. So ini manami ang diabetes. Take your DTX 500 capsule every day. And kung mahilig ka sa coffee like me, mag-DTX Coffee Mix. We will be right back with more pagkatapos sini.
2: 105 News. D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Mali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika. Ang gulpi nga pagsakit sang dughan ang una mo ginapaminsar heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagaproteksyon sang imo korason.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
18: Charmy, let's go with the flow.
19: Halin sa pinakamataas nga bukid.
20: Nak, kamusta ngay?
19: O sa pinakamalayo man nga isla.
20: Nay, gagraduate na ako.
19: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
21: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
22: Papauli na ko ka!
23: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
16: Let's go! Go with the flow!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow!
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
16: Charmy!
18: Let's go with the flow!
24: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
27: Mag-usar sang salon pass.
26: May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit.
27: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
26: May long-lasting relief.
27: Tugtog 8 ka oras.
26: Para sa nagapanalakit nga baka.
27: Liog kalikod sa salon pass.
28: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Salon pass. May direkta nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liog kalikod.
29: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI first trade permit number FTEB-263388 series of 2026.
30: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
31: K5 League of Champions.
0: Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
1: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.

Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras mga ka-K5, alauna, 45 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, isang kaprodukto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, nga ginatumar naton every day para maproteksyonan ang aton kaugalingon against viral infection. Hindi kita madali-dali trangkasuhon basta may Klinika D3 Bio kita nga ginatumar adlaw-adlaw. Ang aton nga Klinika D3 Bio, hindi lang ni para sa trangkaso, hindi lang ni siya para sa viral infection, hindi lang ni siya para sa bacterial infection, para man ni sa fungal infection. Especially kung ang naapektuhan ng inyong skin. Yes, pwede siya for external use. And when we say for external use, pwede nyo gid siya ma-apply sa inyong skin kung may mga katol-katol, may rashes, pwede man gani sa inyong ulo eh, sa inyong scalp eh, sa panit sa inyong ulo kung may fungal infection. Pwede man siya for psoriasis, na basta may skin disease, may mga nagatubo nga katol-katol sa ulo ninyo, pwede ninyo magamit ang Klinika D3 Bio. You can purchase the product sa inyo nga mga KSS resellers dira sa inyo nga barangay. You can also purchase the product sa Maze Wellness Product Center dira sa may ground floor sang Plaza Mart Mall. Halin pagid sang nagliligan nga mga inadlaw, nagpaandam na ang mga eksperto, nagpaandam na ang Department of Agriculture, nagpaandam na ang gobyerno kag nagahinyo sa tanan nga kon mahimo magkinot-kinot kita sa paggamit sang tubig. Iti sa bulan sang Oktubre, amat-amat na nga mabatsagan ang ginasiling nila nga Super El Nino. Ado makwana talagsa na lang bu-bu ang ulan, mabatsagan naton ang pagtaas ng temperatura. Kadang siling sa World Health Organization, posible nga maapektuhan sini or mabawian sang kabuhi ang mga lapit tunga sa milyon nga mga individual sa bilog nga kalibutan bangod sang epekto sang Super El Nino. Syempre ara ang gutom, ang kakulang sang water supply, and posible maapektuhan hindi lang ang pananom kundi ang aton nga ikaayong lawas. Pwede nga mag-develop ang infectious diseases. Pero abi ninyo kinahanglan ang aton nga BP ma-maintain tagid nga hindi magsaka kay ang mga senior citizens. Isa na sila sa mga maapektuhan gid kung grabe ang init.

presyo sang diesel posible nga mabuhinan sa masunod nga semana. Galing kay gamay-gamay lang gid sa. Base ini sa tatlo kaadlaw nga trading ha. Of course, kinahanglan hulat-hulaton pa sang mga fuel companies diri sa Pilipinas kung ano ang mangin resulta sa mga sa international trading no sang nagliligad pa nga mga inadlaw. Pero base sa tatlo ka adlaw nga international or trading sa international market, posible nga mabuhinan kuno ang presyo sang diesel sang 1.55 kada litro sa masunod nga semana. Ang gasolina daw 29 centimos, masaka siya no. Presyo sang gasolina masaka 29 centimos kada litro. Masaka man ang presyo sang kerosene sa 3 centimos kada litro. Hulaton ta anay ang resulta sang trading sa Thursday kag Friday nga trading. And then pagka Monday amo na mapagwa na sang figures ang Department of Energy, ang DOE kun pilagid ang final price adjustments kagang implementasyon sina of course mag-aumpisa sa Martes. In-check ko kaina presyo sang LPG, supposedly ihatag ko sa inyo ang kwan eh, ang presyo sang LPG kung bala may pagsaka, no? I-check ko later on, ihatag ko sa inyo. Alauna, 50 ang aton oras mga ka-K5. This song is brought to you by Clinica D3 Bio.

0: Salamat gid sa kay Ma'am Jonah Dugaduga. Wala gid ko nag-igamba. Nadula na gali ang tingog ko. Salamat kay Ma'am Jonah Dugaduga. Pa-shoutout lang sa akon tatay, si Tatay Badong. Basi nagapamati isubong. Tatay Badong, kumusta ikaw? Tatay Badong Sedorifa, sang kanturay si Palay Seri. Always gina siya nagapamati sa imo program. Thank you, Ma'am Shine. Salamat, Ma'am Jonah Dugaduga. Good afternoon. I'd like to greet also Ma'am Julie Hinovea Lumugda. Salamat gid. Aragi na sila ya permi. Sila ni Inday May Dagay, Ma'am Bings Delphine. Sa mga suki naton dira sa Mansilian. Good afternoon. Dugay-dugay ko na wala matamyaw ang mga suki ko sa Kwan ba? Sa Adela Market, sa mga Kabihan, Batsoyan. Sa Nonoy Store, kay nagapamati na sila sa It's Your Time to Shine program diri sa K5 News FM. Thank you, gid sa inyo. Kung nagalain ang inyong apamatsag, magbisita sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street. Sa atubang sang gates ang Paglaom Sports Complex, kay wala ka mo sang bayaran. Yes po, libre ang consultation. Ara mandira ang aton ng mga klinika products, DTX 500 Capsule. Ara mandira ang Klinika D3 Bio. Ara mandira ang Mighty C Syrup. And ang Memory Plus, mabakal nyo naman sa Maze Wellness Product Center. Dira sa ground floor sa Plaza Mart Mall, kay ang Memory Plus and ang Mighty C Syrup, gina-recommend ko gidni sa mga mommies out there nga nagapamati, nga amugini ang ipatumar nila sa ilang mga kabataan para mas mag-alam, kag mag-active ang mga estudyante sa eskwelahan. Memory Plus and Mighty C Syrup, once again, you can purchase the product sa Maze Wellness Product Center. Wala ka mo dira promo in the teen sing song if you are listening. Basta sa mga gusto mag-offer sa mga clinical products dira sa ilang barangay, pwede ka mo makapangumpra sa Maze Wellness. Alauna, 55 ang aton oras. We will be right back with Pinanidsang Gugma or the Pages of Love pagkatapos sini.
1: K5 News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Aton istoryahan ang growth hormones.
6: Anong ara sa D3 Bio when it comes sa gitawag inyo nga growth hormone? Sa mapagtuon, kapila na ito na balik-balik nga ang D3 Bio may medium chain triglycerides. So meaning pa, perti kataas ang iya nga good cholesterol. Ano naman ang good cholesterol nga ara sa D3 Bio? Inisiyaga pa increase ang gitawag pagpadamo sa imo nga growth hormone. So kung damo ang growth hormone, damo ang maproduce nga mga building blocks, amino acids. And this building blocks nga protein, kinahanglan na para magtubo ang imo mga tissue, imo mga muscles. Ang malarasan nga, madumduman mo bla, kinapatulog ta kay para kung magtubo. Ining gitawag ni Trebayo, dako nga bagay nga pwede nyo ipainom sa mga kabataan nyo kay nga man, gapatubo ni sila mo. So, tungod sa iya nga good cholesterol, ng HDL sang ano, sang ni Trebayo, makabulig sa mga growth hormones, kag makabulig sa mga kabataan, agod nga ano, magtubo sila. Aside sa na, kung tigulang ka nga nagainom D3 Bio, kontrolon lang i-maintain niya ang normal nga body structure kag metabolism, kag naga-include na nga kontrolado ang imong blood sugar. That's why importante ang D3 Bio sa adlaw-adlaw na to nga pag-inom sa sininga suplemento.
2: D3 Bio!
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika.
5: Ang aton D3 Bio is nagasuporta man inisang aton nga probiotics, no? Or ang good bacteria sa aton nga chan. Kag ang aton nga good bacteria sa chan, amo ining nagahimo sa nga isa ka hormone nga nagapahamuok sang aton tulog. Wala na sang iban kundi ang hormone nga serotonin. Ang serotonin, amo ini ang ginahimo pagid sang aton lawas sa melatonin, no? Melatonin nga naga ipahamuok sang imo nga tulog. Kag ang growth hormones mo, kung ikaw ang nagakatulog, naganami man ang production. Kaga bangod sang imong pag exercise, no, kaga low glucose level sa imong dugo. Kaga nagataas man ini ang growth hormones sa tion sang puberty.
6: Mm.
5: So ining ginatawag nila nga growth spurts. Ano lang, gulpiada ka nagtaas.
6: Mm-hmm.
5: Ang growth hormone naman naganubo sa tion sang may pregnancy, no, kung nagabusong ang babae. Kaga kung ang imong utok makasense ang high levels of growth hormone or insulin-like growth factors already nga ara sa imong dugo. Kaga ang probiotics mo nga nag-produce ang gut-derived vitamin D sa imong chan, amo ini ang vitamin B nga nag-support para sa imong pag-growth. Kagang aton D3 bio, no, is may other components pa. Like our fats, healthy fats, nga kaangay sa nga medium chain triglycerides naton. Kag always tatandaan nga ang fats, amo ang kalayo sa nga nagatuga sa nga pag-produce sa mga hormones sa aton lawas. Kumbaga, ang healthy fats nga makita naton sa D3 bio, amo ini ang ginagamit sa aton lawas para umpisahan niya ang pag-tuga sa mga hormones. Kaga ganami ang aton metabolism.
6: So, mo na nga, dapat nami gidyad ladlawon mo ang ano, pag-inom sa D3Bio. Kaya nga, may mga positive effects ni sa aton nga growth hormones. Like, kaya niya tunawon ang mga sobra na itong atambok.
5: Mm.
6: Kaya niya panamion ang aton nga gitawag metabolism, especially ang protein metabolism. Kag in general, ining growth hormones, ginastimulate niya ang protein anabolism sa aton nga mga tissues. Kag nagataas ang kuhan, ang amino acid. Meaning pa, di gin malikawan, siyempre gatigulang ka. Ang worn out sa aton mga tissues, silula, gakaguba man amo.
5: Mm-hmm.
6: So without amino acid, hindi nisla maporma liwat, hindi nisla mabuild up liwat. So that's why nga, ang makabulig para mabuild up ni dasig ang pag ayos, especially mapilas ka or may mga gitawag injury da sa nga katabo sa lawas, importante gid ang D3Bio tungod sa iya nga good cholesterol para nga magnami ang epekto sa imo nga growth hormones.
2: D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3Bio.
8: Ang D3Bio.
2: You my Physio.
8: Ang Physio.
2: You my D3.
8: Makatapos magabot ka.
2: D3Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kay may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio.
8: Ang D3Bio.
2: You my Physio.
8: Ang Physio.
2: You my D3.
8: Magabot ka.
2: D3Bio.
8: Health News.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Oh, Diyos ko, Jaco. Oh, sige, niiwitan ka sang babae. Ano may babae ka nga, gintandog o kung ginpasakitan?
1: Oo, man. Jaco, ano may gintandog ka?
2: Nay, kuan. Siyempre, nubihanay kami. Nagpaukpanay kami sa pagpalangga namon, tay eh.
0: Ayopaw. Iti, kung atong babae nga taga si Kihorto?
3: Oo, nay.
1: Uy!
3: Pero, wala ko na yung kapati-pati sa mga hiwit-hiwit ngayon, nay. Basi bala na'y hernya niya na'y haw?
0: Ay, ambot sa imo. Ay, mo Diyos ko.
1: Ay, naku.
0: Ang ako sa imo, Jaco.
3: Nay.
0: Nan!
3: Buligi man ko na'y be.
0: Alang-alang?
1: Sagad.
0: Ano pag mahimo ko?
1: Babae ka.
0: Puisit ka.

0: Ano? Nagbanog ang itlog mo, Jaco?
1: Oo ga.
0: Nan, amo na ng siling ko nga pa. Sige, hiwitan ka na ni Cheryl.
2: Ga? Pati pagkid ikaw? Wala ako na yaga pati.
0: Ano habi ka ikaw eh? Kinabalan ta nagid kang antis mo siya bulagan. Hindi ka magpapalungan o bihan na ita.
2: Ako naman ang binasol mo. Ikaw na ginagsugo sa akon. I-update na lang ko bala. Mapakonsulta ko ah. Kay sinanay kis tatay. Hindi man kaupod. Ginatagan ako nila sang kwarta ako di pakonsulta.

0: Ano ga? Inaano nga istoryang imo man?
1: Tuod niya dyan kong ginambal ko si mo.
0: Ay, nag-abok lang ang pantog ko. Bulagan mo na ko na yun, ya? Inaano mo naman?
1: Wala niya padulungan ang relasyon tiyang aduwa. Pasimbaog kaya dyan ako sa sakit mo. Hindi ko yung gustong amo sina.
0: Naano? Kasimple sang rason ba? Hindi niya matuod. Ibatian mo naman tugurong hambal sang doktor. Maayo lang niya ga. Basta sundon ko lang ginambal niya.
1: Basta hindi na ako Jaco ah. Gusto ko isang lalaking healthy kag wala sang sakit. Doon na lainan ako yung dayon Jaco sa imo ah. Pasensya gid ha.
2: Grabe ka man Bianca ba? Ginpasulabit ako kay Cheryl. Tapos, amulan ang galimbuhaton mo sakon?
1: Pangitao mo to siya sa Sikihor. Di ba nakatultol ka mo to si Ilha sa may Larena sa Sikihor? Hamalon mo siya nga naghinulsul ka na sa ginimu mo siya. Kaya pala pabuwiin niya na ng sakit mo, Jaco.

0: D3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: akong tutunan,
1: salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigin ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Kulaga mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.

0: Anong siling mo, Jaco? Mapasikihor ka?
1: Oo, Nay. Eh. Pangitaon ko si Cheryl.
0: Ay, ambot
1: siya. Mangayok usang pasinsya sa iya. Kiti. Eh, amo man ang hambal niyo eh. Nga ginhalitan ko kuno. Mangayok usang pasinsya siya, Nay. Para mag-ayo ko.
0: Ate, depende sa imo. Maasarangan mo magbiyahe, ha? Basi magsakit ang itlog mo.
1: Hindi, tani, Nay. Kihambal sa doktor. Ipahuway ko, idko, no?
0: Ay, sus.
1: Pero, wala ko may imo, Nay. Ginahanglan ko, gid nga personalon sa istorya.
0: Nga, palangga mo pa man gihapon ang nubya mo nga ato, ha?
1: Oo, Nay.
0: Di man gali. Ay.
1: Nagpadaso-daso ko, abing, ha? Bulagan siya, eh. Tungod kay Bianca.

Arin ako sa larina si Kior. Kabay pa nga. Arin rin si Cyril ba? May lang ganit kay. Ang ila balay. Arin lang din sa propya. Gasakit pag ako ang bantog ko ba? Pero, dasigon ko pag itang paglakad ah.

0: Arin ako sa balay nila ni Cyril. Ah. Ginrenovate kiling balay nila, oh. Kadako-dako ba?
1: Dong, kinsa ba imo gipangita, dong? Oy, ikaw?
0: Oy. Uncle Naldo.
1: Unsa ba gibuhat ni Modre?
0: Akuan, Cole. Nadri si Cyril, Cole.
1: Ay, wala sa dire. Nagpa-prenatal man, God?
0: Oh. Nagpa-prenatal? Gaburo siya kaulaw?
1: Ay, oo. Ah, watara kay diyan na to sa taon-taon.
0: Ah, sige, Cole.
1: Paglingkot sa paglingkot.

0: Oy, di ka man siya ko. Unsa man?
1: Cheryl, langging ko.
2: Ano?
1: Nagabusong ka? Ako ba lang abay sina?
0: Oo. Ikaw. Oh. Nya? Ano man yung ginabuhat diri? Imo man ko gibiyaan?
1: Patawara ko, geng. Nadala ko ba kay Bianca eh.
0: Ay, okay radya ko eh. Ayaw hilak-hilak. Kay napatawad na ka. Nya? Nag-onsa ka man diri sa larina?
1: Geng, ako kwan. Hindi na ko magod akong itlogod. Basi, imo ko ginalitan, blaho.
0: Ausos! Ay, dili na tinuodoy! Kung taga si Kehor di ay, manugdao tada yun?
1: Geng, amo lang kitsining pahagi. Para nga mag-ayaw ako.
0: Ay, ayaw ko pasangli, Jaco, ha? Unsa gyud ang imong tuyo dire? Makig-uli ka nako? Or gusto nimo makitang imong anak?
1: Kuan, geng. Gusto ko tani nga mabalikanay kita.
0: Ay, dili na ko'y. Ay, okay na ko. Naanak ko'y anak. Wala na ko plano magminyo pa. Abi Jaco, pag-uli na sa Negros!
1: Cheryl?

0: Ote, kamustang lakat mo, Jaco?
1: Nangayon ako sang patawad kay Cheryl, Lai.
0: Ote.
1: Pero, hindi na siya makiguli sa akon eh. Kag, nagbunga gigali ang natabo sa amon nga duha.
0: Hindi daw, mugid na daw. Pailang gani, pantog mo lang naghabok. Bow, mayo lang, hindi tiyan mong naghabok. Pantog ang tiyan gid besos, Marjus.
1: Nay, hindi niya tuod. Ginprangka ko siya. Ang hambal niya. Wala man sila kung nag-amusin, ha?
0: Ay, sus, hindi ka magpatisin, ha? Diyos ko ako. Mahilang gani, wala ka dito, ginutdan sang ulo. Bograbe sa imo kaisog.
1: Maayo yung tuyo ko, nay. Gusto ko malang tani nga, makiguli sa iya. Tungod ba'y anak kami? O galing, hindi nag-itsa sa ako, nay.
0: Ang imuon mo na lang, magpaayo ka, ha?

Salamat. Nag-ayo na gid ang sakit ko. Tuod gid magaling hambal sang doktor. Nga patihon mo lang siya. Mag-ayo ka. Hey. Salamat. Normal na gid ang tanan. Makagihon ako sang insakto. Kag makaobra naman sang insakto. Oh, gali. Kamusta na yan si Cheryl man? Siguro, manugbata na siya. Ugaling, doon lang nag-i-chan sa nga, mangin kami paliwat. Ang pag-asa ko na lang, gid, amo si Bianca. Ginbulagan mo lang niya ako itungod. Naghabok ang pantog ko. Sa dasong adlaw, makadto ko sa ulubrahan niya. Mapagwapo ko, anay subunga.

0: Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Bah! Adlaw na gali ba? Ah, mahimos ko. Makadto ko subong kay Bianca. Babangon ako. Oh! Ah! Hindi! Agay! Kasakit! Kasakit sa ngita ko! Agay! Hindi! Ang ito ko! Naghabok na naman! Diyos ko! Hindi pwede si... Abi ko! Nag-ahayo na ni... Nay! Nay! Nay! Naghabok naman, Nay!
1: Jaco? Ano ba?
0: Nay!
1: Ha?
0: Naghabok naman ang pandugo!
1: Abi, bebe!
0: Nano ni Nayman!
1: Abi, abi!
0: Oo, walang tawa pala ako!
1: Ay, abaw, Diyos ko! Naghabok tuod! May pirnes nga daan subong adlaw!
0: Nay!
1: Usilin ko gidaw! Paantuson ka din sa nubya mo nga ato! Abi ko, anay na nga yung kanasang kusensya sa iya!
0: Nay, hara ka naman! Nay, buligi mong unay! Mapadoktok na liwat, Nay! Naghabok naman siya, oh! Naghabok naman siya, Nay!

Madamo ako sa ginpamangkutan na hanungod sa sakit ko, nga nag-ayo na, kag nagbalik naman. Si nanay, gina-insist gid niya nga ginhalitan gid kuno ako ni Cheryl. Pero wala ko man ina ginapati. Tungod, wala man ako sang basihan. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo, matahom nga programa, dire sa radyo. Agod pangayuan sang nagkakaigo nga laykay, ining akon problema. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jaco.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

nakikita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Mga ton oras mga ka-K5, alas 2:45 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement. Kaginadulong man sa inyo sang DTX Herbal Soap. Kung may mga problema dira sa inyong skin, halimbawa kung ang anak mo na tubuan sa mga dalaggo kag nagabutoy-butoy nga punggod. Mayara pag inaiban, dumay na, no? Tapos may fluid sa sulod. That's acne. Pwede ninyo ma-recommend or pwede ninyo mapagamit sa iya ang DTX Herbal Soap. It's available sa mga clinical branches natin sa Bilungan Negros Occidental. Dara sa Hinigaran, may ara, no? Kaya may branch kita sa klinika, dara sa Gem Guangco Arcade. Saban mo sa Hinigaran, malapit sa Hinigaran Public Plaza. And dira man sa Kabankalan sa Texas Street. May branch man kita sa klinika dira. Kag sa Sipalay City, though, ara sa gihapon talagsa ko na lang gid sila ma-mention. But I think it's in Barangay 2 or Barangay... Basta dira. Nalipat gid ko sang branch or sang address sang klinika dira sa Sipalay, pero ginagyan ko ginano pakadto tubala sa may mga resort, no? Maagyan na naton, maagyan na ninyo ang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center dira sa Sipalay City. Indang Hilado Sarad, good afternoon. Nagapamati sila subong ni Sir Jonathan, sila ni Sir Nonoy Gonzales, sila ni Ma'am Hani Gonzales, sila ni Sir Ramel Balad or Baladon, sila ni Ma'am Grace Tubalado, sila ni Ma'am Ruth Capural, and Ma'am Corazon Ibanez, Ma'am Carlita Banay also, nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Salamat po. Good afternoon man sa kay Sir Ruel Sazon. Sir Ruel, salamat gid. Gina-share nila sa ako ng mga post ko sa page ko sa Sunshine Lacson Original. Uy, nagadamo na baya kita ng mga followers dira sa page ko sa Sunshine Lacson Original. Thank you gid sa inyo. Kadamo sa mga ginapaminsar ko para sa page ko. Pero hindi ko pa mahimo kay medyo kulang pa. Kulang pa, no? May mga ginaplano-plano pa ko nga wala pa gid mahimos. Salamat man sa kay Ma'am Cheryl Mahilom. Thank you very much, Ma'am Cheryl Mahilom, no? Thank you gid. Inapang share ni nila sa akon ang akon nga post. Salamat. Sir Marlon Conde, nagapamati man si Sir Marlon Conde. Good afternoon. Sir Marlon Conde is from Barangay Rafaela, Barrera, sa Sagay City. Ang K5 News FM Sagay, nag-hook up na sila diri sa aton sa K5 News FM Bacolod from Monday to Thursday. Pero pagka Friday, may local program na sila dira na sa Sagay City. Salamat gid sa inyo, ha? Thank you so much. Mga ka-K5, ang tawo bala nga wala nagaunong sa aton kung may problema kita, dapat nga pahanugutan na lang naton sila nga madula sa aton nga kabuhi. Dapat hindi naton sila pagpunggan, no? Let them go. Ang akon abi nga ginapaminsar dira, basta may abyan ka, may asawa, may bana, may partner, may boyfriend, may girlfriend, may kaubod sa trabaho, nga kung may problema, daw hindi siya bala mag-unong sa imo, bisan pa nga very, very close ka mo. No? Daw nagapalapit lang siya sa imo, kung may kinahanglan siya sa imo, kung may kuhaon siya sa imo, kung magamit niya ka, kung mapuslan niya ka, no? Amo ni sila mga tao nga daw hindi naton or amo ni sila mga tao nga hindi na naton dapat nga makaupod sa aton nga kabuhi. Oh, hindi nila deserve ang aton nga loyalty,
ang aton nga sincerity, no, sa relationship, sa friendship, no? Ako wala ko na namian, no? Sa siniabi nga panahon, kadamo na gid sa mga tao nga nagapalapit lang gid sa kun may kinahanglan. Kadamo sa mga nagaupod sa imo kay mapuslan ka. Let them go. Kun bayaan kanila sa panahon nga may mga problema ka, may balatian ka, bayaan ka, let them go. Hindi mo na dapat pag ikasubo ang amusin na nga batasan sang tao. Kay the moment nga hindi mo ina sa pagdulaon sa imong kabuhi, siya na ang mangintunaan pa sang imo nga kasubo sa mga masunod pagid nga mga inadlaw, tinuig, binulan. Basi siya pa na ang mangintunaan sang imo nga pagkabagsak. No, kag posible nga hindi mo na makita ang tao nga makahatag sa imo sa matuod-tuod nga kalipay kung hindi ni siya madula sa kabuhi mo. Okay? And may mga panahon gid man nga nagakasala kita sa pagdesisyon. Pero hindi pa man ulihi ang tanan. Kung nakasala gid man sa pagdesisyon, sa pagpili sang tao nga imo updon sa imo nga kabuhi, pwede mo pa man naman mabag-o ang sitwasyon eh. For as long as ara ka pa, makatindog ka pa, may hangin pa nga nagagwa sa imo nga ilong, hindi pa ulihi ang tanan. And ang pagpangayo sang pasaylo sa tao nga ginhimuan naton sang sala, it's a very nice gesture, no? Isa ka maayo nga gesture, isa ka maayo nga kinaiya, isa ka maayo nga pamatasan. Pero ang pagpangayo sang pasaylo dapat updan naton ina sang pagbag-o. Halimbawa, kung nagpangayo ka sang pasaylo sa tao nga ginhalitan mo, karelasyon mo, ginpasaylo niya ka pero hindi na siya magbalik sa imo, tingin imo mo, nagtinunto ka na naman liwat. Wala gyapon pulos, huwag ka nagbag-o, munang buot ko silingon. Dapat maghalong kita ha sa paghimo sang desisyon sa liwat. Kagtandaan tagid na ang pagbalik sa tao nga nag-take for granted sa aton, may ang tao nga nag-dugin gamit lang kita bala, or gin, hindi ko ma-express, no? Kung magbalik ka pa, halimbawa, gin-take for granted ka sina nga tao, samtang ara ka sa iya, daw ginasakitan niya lang ka nga ginasakitan, ginahabuyan sang masakit ka mga tinaga, kay nagapati siya nga, hindi na siya madula sa akon, ara man lang nada siya, pagkaaga, makuan man lang na, ma-okay naman na, no? Hala, sige, pataka lang. Hamba lang sa mga masakit nga mga tinaga. Kay abi nila, pagkaaga, ara ka man lang, gabalik ka man lang, way ka man nagakadula sa ila. Amo nang ginasiling ko, no? Amo nang gina-take for granted mo ang tao. Tikon magbalik ka pa sa iya, may kaupod ina nga risgo. Hay nako, budlay sa mga musini nga klase sa mga tao. Sino sa inyo ang nagapati sa hiwit? Ang hiwit, ako abi, tuway ko nagapati sa hiwit eh. May kilala ko gani nga, kung mag-away sila sang iyang karelasyon, ginakuha na siya, ginasumpa. Oo, tatlo ka beses na siya gani, ginsumpa eh. Pero, do okay man lang siya. Why masiling nila kung nakonsumpaon ka galain ang imong pagpangabuhi. Di ka tatlo siya gani ginsumpa sang karelasyon niya. Okay man lang siya. Adaw nag-uswag pa gani ang pagpangabuhi niya. No?
ang hiwit-hiwit na, I think hindi amo nang nagahalit sa imo, kung nagatubo ang imo nga balatian. Nagatubo ang balatian mo tungod man mismo sa mga ginahimo mo. Tungod man mismo sa mga bad habits mo. Diba? So, kung nagahalit sa imo, hindi ang hiwit, hindi ang iban nga tao, kundi ang imo mismo kaugalingon. So, kung gusto mo nga mag-ayo sa imo nga balatian, dapat updan mo ina sang pagbag-o sa imo nga pagpangabuhi. 2:45 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

Good afternoon sa kay Ma'am Orlinda Naranha. Nagapamati right now dira sa Bangga Tutong 4 sa mga taga Purok Elmo Street. Good afternoon sa kay Ma'am G.G. Marie Liza Guillen and sa kay Ma'am Rowena Laranyo, Ma'am Rowela Dayon, Stanley Naranha. Thank you very much.

Janaline Carmona Espirito. Good afternoon. Pastor Joven De Locanog, maying hapon, Pastor. Salamat gid sa pagpamati always sa mga suki ko dara sa barangay Tugis sa Banwasang Hinigaran. Good afternoon. Nagapamati sila samta nagapangapi sa Grace Baptist Church. Ay wow, Pastor, Pastor Joven, pwede ko kaupo da sa inyo pangapi? Thank you man sa kay Ma'am Jonaline Suguon and salamat kay Ma'am Ilnora Mochilia Shasat. Good afternoon dere sa inyo. Sa mga taga-Purok Kalubihan sa Barangay Vista Alegre, good afternoon. Please greet kami every day. Nagapamatigid kami sa imo. Salamat. Kanami, Ma'am, no? Ma'am Ilnora, kanami isang feeling. Basta mabatian mo ang greetings on air. Samta nagapamati ka sa radyo.

Si Ma'am Veronica, may mga nagakadumduman sa mga songs nga gina-play ko di ko, no? Gatulo ang luha niya. Anyway, salamat once again no, sa mga KSS officers and KSS members na tundara no, sa Banwa Sang Ilog. Please take care of your heart. Halungin niyo gid ang inyong korason. Make sure hindi ka mo ma-stress. Diba? Especially kung may edad na hindi man nami nga ginakapoy kita permi. Kung may edad na kita, kinahanglan hinay-hinay sa giyo kag i-monitor ang aton nga blood pressure. Diba? Si kung nagasaka na ang BP, may arap bala sa aton sa ginatawag nga asymptomatic. Nagataas ang ilang blood pressure pero wala sila sang sintoma nga ginabatsag. Amo nang delikado kay magulpi ka lang sina tumba. Ang himuon naton take gid kita sang suplemento sang klinika adlaw-adlaw para mapungga nato ang pagsaka sang aton nga BP. But of course, ang inyong maintenance drugs dapat ginatumar nyo gid na adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule nagabulig na para magnubo ang aton nga BP, bad cholesterol level sa dugo, blood sugar. Amo nang nagabulig, nagasupport sa inyo nga mga maintenance drugs. And amo nang nagahatag sa aton sang energy every day. Thank you gid sa mga taga Banwa Sang Ilog once again. Good afternoon man sa mga taga Banwa Sang Pulo Pandan. And sa mga suki na tundra nga nagapamati sa syudad sang Bago, thank you very much sa inyo. I'd like to greet also, it's me, Shes. Wow. Pinasahi nga Facebook account name. Are you there? It's me, Shes. Thank you so much. Nagapamati, gid sa kuna sa It's Your Time to Shine program. Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, Manang Gloria Brillas, good afternoon. Manong Arnold Brillas, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Katalidaan Banwa Kabankalan, good afternoon, salamat po. Libra, September 24 to October 23. Basi ko no madalahig ikaw, may posibilidad ha, nga madalahig ikaw sa ginahimo sang iban. Pero malikawan mo ni kung mangin alerto ka, kung kabalo ka manilag, kabalo ka mag likaw sa anuman nga gamo. Scorpio, October 24. Sir Julius, rinagali temprano pa. Scorpio, October 24 to November 22. Wala. Kung wala kuno sang comment, wala man sang sala mo. Kung wala ka sang ihambal, wala man sang sala. Okay. Baguhon ang mga dapat baguhon sa ugali. Sagittarius, November 23 to December 21. Tisubong maintindihan mo na nga hindi tanan nga tao pareho sa imo ugali. Magin pangakoan ka, ay hala. Ang pangako, hindi mo gid ko nung mapanindugan. Capricorn, December 22 to January 19. Problema sa relasyon, problema sa negosyo, problema sa pamilya, dapat maistoryahan. Kag dapat sa pag-istorya, kalmado ikaw. Aquarius, January 20 to February 18. Mabatsagan mo gid na bala nga daw ganami ang dalagan sang imong pagpangabuhi kon mangin positibo lang perme ang dalagan sang imo paminsaron. Las 2:53 ang aton oras mga kag-

0: edisyon.
1: Buwas mabalik kita para sa Biyernes na naman nga edisyon sa ating nga program, It's Your Time to Shine. Salamat din. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Juseven lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sang una?
3: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: TTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso, hibaloon ta karon ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
6: Ang hyperuricemia, Sir JP, amo nang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir JP, amo nang end product sa gitawag nga purine metabolism.
5: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
6: Yes.
5: So,
6: gusto ko ni ma-emphasize, Sir JP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir JP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
5: Okay.
6: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir JP. So, para hindi magsakit imo joints, permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Pero may na mo ginabalik-balik nga, inom giga DTX 500, may TC or priorcy kadadlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
5: Husto, ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kung masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri naghalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang ginkumbayad nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duha ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
6: Two-thirds ang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
5: Aha. Mini ara sa sulod.
6: Ara sa sulod. But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir JP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag, siyempre, nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta, gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
5: Correct, ano?
2: TTX 500!
3: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
5: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa kasi mana kapin.
5: Pila imong nainom DTX 500?
3: Pagyud ka sab.
5: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom?
3: Tumultag og gabi eh.
5: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
3: Oh.
5: Pila na may sugar ni mo ron?
3: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500.
6: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
5: So minimum wa lang siya galing.
6: Tingala kang ibad nga palakaon gid ya karne. Hindi man magtiner ang uric acid, pala inom tubig mo. Ang iba niya palakaon prutas, palakaon gulay. So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka MTC kag Purecy, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
7: may
6: produce may uric acid imong lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
5: Ti amo na da.
6: Gadamo nang uric
5: acid. Palakaon ka tinais ang manok. Isaw?
6: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant.
5: Oh.
6: Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Uh-huh. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, MTC. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay. Kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom ni mo sa MTC. Sige inom mo Purecy. Ga-prevent nga dali ka matigula. Bata ka kung gainom ka DTX 500 kag MTC. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento. Nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, MTC, DTX 500 or Purecy, dugay ka matigulang.
2: DTX 500!
8: Ako si Princess Jack Consular, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sa DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500, 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dughan, pagpalanggutok, pagpagdasig makapot.
4: Anong advice mo sa way pa nakatry sa DTX 500?
8: Itry nyo gid kay namigid ang epekto, hindi ka mong hinulusol, proven and tested.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1 K-Music Station 101.5 K-Music.

Oh yes, that's right. Sana all. Sana all may maleta ta para naman ay masasabi ho nilang paldo si Jack. How I wish na may mag di-deliver ho sa akin ng maletang pera. Para masasabi ho natin talagang paldo si Jack. Mukhang maletang utang ata. Hey folks, good afternoon. This is your The Big Mix right here on the K5 News FM Philippines. Alas 3:08 na. Ang oras dito sa inyo ng ating DTX Coffee Mix. At syempre ng ating Super Trio DTX 500 Mighty C at D3 Bio. Ang ating suplemento proteksyon na para sa atin, sa kalusugan natin at sa kalusugan ng buong pamilya.

0: K5 News FM. News FM.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nakantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mali si C. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa

0: Mighty C. Mapaka mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka ang butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika.
5: Kulaga mo na ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
6: Nagapalang dulom na ang akong panulok, kagpirmi lang ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayaw ang akong ginapasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agod i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
15: let's go with the flow.
16: Halin sa pinakamataas nga bukid.
17: Nak, kamusta ngay?
16: O sa pinakamalayo man nga isla.
17: Nay, kagraduate na ako.
16: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
18: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
19: O pauli na ko ka!
20: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
13: Let's go! Go with the flow!
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow!
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
13: Charmy!
15: Let's go with the flow!
21: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow and become a PT idol. See you there.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong mga gawi.
22: Mag-usar sang salon pass.
19: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
22: Naka-epekto susurod sang 30 minutos.
19: May long-lasting relief.
22: Tugtog 8 ka oras.
19: Para sa nagpananakit nga baka.
22: Liyong kalikod sa salon pass.
23: This is a mental call acid camphor. It's generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga.
19: Liyong kalikod.
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo.
25: Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash.
26: Terms and conditions apply.
27: Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
28: EQ-tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
29: K5 League of Champions. Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
30: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

101.5 K5 News. Number one, 101.5 K5.

Sa mga ka-K-5 po natin ang mahina ang katalang immune system. I just want to remind you guys, please take good care of your health. Kailangan po natin ng enough na supplements para sa ating kalusugan. So always prioritize po natin ang ating kalusugan. Take religiously ng ating mga suplemento. Highly recommended po ito, yung ating Super Trio. Highly recommended ng mga eksperto. D3 Bio, alkaline-based vitamin C, Mighty C. Pag vitamin C ang pag-usapan, it must be a Mighty C. Okay? So yan ang dapat po natin vitamin C at ang ating DTX 500. Gotta go now, folks. Thanks a lot. Adios.

0: K5 News FM. News FM.
1: D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bayo.
1: D3 Bayo. Ang D3 Bayo, yung may visio. Ang VCO, yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.

0: makapungkot?
1: DTX Beauty Soap!
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap!
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap!
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
3: Bakal na sa mga butika!
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
4: mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
6: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
7: Mabakal sa malapit na butika.
2: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
13: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
14: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5
3: K5 News FM Calipo 95.7, K5 News FM San Jose Antique 100.9, K5 News FM Rojas City 97.7, K5 News FM Dumaguete City 88.7, K5 News FM Iloilo City 95.7, K5 News FM San Carlos City 89.7, K5 News FM Sagay City 102.9, K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

patay. Pagpanglubos. Pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen. Gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagbalamati. Padayuro natong sumo sa pagsipad-sipad ang mataho makasumpon sa aton drama sa kahanginan. Kayo gitbakuhan sa leksyon. Gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!

Ay, may nagtawag sa phone ko. Number malang nag-appear? Pasya mo nang ginataga ni Troy sa number ko. Sabton ko na lang. Hello? Good evening. Sino ni please? Hello? Hi. Yes. Yes, speaking. Oo, ako ni. Ay, sorry. Hindi ta kakilala. Di mo nakuha number ko? Oo. Kilala na kami ni Troy? Ay, okay. Ha? Makita ay? Oh my God. Hindi pa to galing. Hindi ta kilala, Nay? Nabatian ko na nangalan niya. Oo, kagkabalo ko kung sa diin ay siya nga banwa. Hello, hotel, gidya? Hello, sir? Anit ko pa may sarun ko na, anay, sir? Mga what time, ha? Boss, Saturday? Oo, Saturday, boss. Wala ko klase. Pero galing mapuli ko sa amung kay gakwa ko nga daan allowance ko kag ng bugas balahaw. Dason ginalutuan ko nga daan sang mother ko sudaan kay ginapabalo niya di sakon. Oo. Ha? Ano to? Oh? Tabunan niyang allowance ko kung hindi ko magpuli. Alalala. Pero ano ka bala, sir? Uso bala sa mong scam, sir? Ba si scam ka? Kagpatsyon mo ko? May salig man ko kay... sa ginambal mo na. Pero maupod lang ko be friend ko, sir. Pwede? Pero hindi ko mahadlok. Oo, sir. Pwede, sir.

0: Mă abocea, Romeo?
1: O, mior. Dar le ghidă, mior. Obdanșa nitroi.
0: Da, eu. Great.
1: Ba, mior. Arană și la un.
0: Abi.
1: Și la reina.
0: Oh, wow.
2: Good morning, Mayor.
0: Good morning. Grab a chair.
3: Good morning, Mayor.
0: Good morning, Troy. Thank you again sa pag-upod mo kag pagdala diri sa akon sa kay Miss
2: Apple, Mayor.
3: Mayor. Sir Rome. Mag-a ko anay, ha? Mas smoke-smoke lang ko, ha?
1: Ay, hindi lang, hindi lang. O puta. Ulat ako. Mayor. Mas smoke kami, anay, ha?
3: Troy. Yan na.
0: Okay. Maayo kay... Doa na lang kita, dre. Apple. Apple.
2: Yes, Mayor.
0: Sweet apple. Kung hindi ako magsala, Fuji apple ka. Very juicy ka, tibunog.
2: Masi, Mayor, ang kita ko na to, ang Fuji apple, lagko.
0: Well, ano ang ma-offer ko sa imo? Diritso anay kita. Call me daddy. Call me daddy. Amoy na ang tawag sa akon sa mga babies ko. Kag si Monica. Isa siya sa mga babies ko.
2: Ang buot mo silingon, Mayor nga.
0: Isa na lang, ha? Hambal ko, don't call me Mayor. Just call me Daddy.
2: Daddy, you mean si Monica? Hindi matuod na bata sang big time, pero sang ginambal niya sa amon?
0: Big time. Sorry, amoy na ang sugi dyan sa inyo.
2: Yes.
0: Nga bata siya sang big time.
2: Oh. Kag dampag siya sa mga ginpanood.
0: Hindi ka magsunod sa iya. Kung gusto mo nga gastuhan ko ikaw, kagimun ko ikaw nga scholar. Behave ka. Kag may rules and regulations ako nga ginapatuman.
2: Ano ina nga mga rules and regulations, Daddy?

Hindi. Hindi matuo din eh. Termination letter iningin daw sa akong sa front desk ang condo unit kayo eh. Kaginatagan nila ako sa duha kasi man na nga magdinerder eh. 2 weeks? Kinbasura na ako sa traidor na mayor. Kinbasura niya na ako.

naging bulos naman siya siguro sa akon mo. Mayara gid. Mayara gid. Diyos ko. Amano na lang ko si Niman.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: sa bungpol?
1: Yes, of course, Day. Gingrasyahan sang langit, Piat. Kita mo balance ko?
0: Ay, wala. Wala ko makita ang balance mo sa ATM mo.
1: Ari, aring receipt, oh.
0: Bebe? Hala! 75,382 pesos? My God! Hala, Day! Tingka nagkuha sang amo sinikada ko nga kwarta.
1: Sige, anta ka. Basta promise mo sa ako na hindi ka magpalusot sa istorya bisang kisino. Kibase kung madumugan ako ni Monica.
0: Ba? Ha? Eh, nga madumugan ka niya. Eh, ano man, hindi ko gets.
1: Amati, baladay. Kisugi, anta ka sang tanan-tanan. Agad nga may balaan mong party kay Monica. Kag-consideyin siya kakuha sang kwarta.
0: Hala? Tuod? Sige, sige. Sugi, Rico, be. Ito ka, very intriguing na yahaw. Sige na, kay pas all earth na ako. Sige na, sugirin ako. Talian na,
1: sige. Amo niyo.
0: Amo niyo.

0: kadto nga lalaki nga nakakita sa aton nga naga-borless. Bodyguard drivers ang nag-hold kay Monica nga mayor.
1: Saan nag-hold siya nga mayor? Tumatak, day. Pagkita ay naman sa hotel din si mayor, day.
0: Huh?
1: Kintagaan niya ko dahin kwarta, day. 50K, day. Day, dasan, mangkot to siya, day. How can I thank you enough, mayor? Wala na damaga mo, day. Tindog sa dayon. Dasan siling niya? Follow me. Hello, Diyos ko, day. Ginsunod ko sa dayon. Nagsulod kami, dayon, day, sa isa ka hotel room, day. Pagsulod, day, arangkakon ko sa dayon, day. Wala pa tayo hururos ang mayor sa kanamit, day, ma. Ambalya, alain ka gadya. Very exciting ka gadya, Upton. Hindi pareho kay Monica nga daw tuod. Sitasin sila niya sa akin, day. Pakabuot lang kukuno, day. Para makatapos ko eskwela.
0: Ay, Oti, paano si Monica, ya?
1: Ginpahalin na to siya sa condo unit, ya, day. Kag... Guess what?
0: Ano? Ha, Apple?
1: Ako naman, day, kuhaan niya sa condo unit, day. Kag gusto ko, upod ta. Para kung magrasyahan ko ni Daddy, magrasyahan taman ka. Pero subong, shopping to. Tikong di sa kumpundo ko.
0: Ay, pero... Ay, hindi lang Kuya Paul, ah.
1: Buwaan ka? Nano ka? Ni-ew-ew ka? Ni-ikuan ka sa akon? Kagapagamit ko sa lalaki? Piyat! Abi mo dali sa kalibutan. Kung di ka kabalo mag-diskarte, kag kung hindi ka kabalo mag-gamit sang utok mo, bilin ka, kawawa ka. Gani ako? Ipalamuta ko man lang ang lawas ko sa wala-wala ang aklang si lalaki, kundi sa lalaki na lang ang mga kwartahan ko, di ba? Sige lang balad tay, sabay lang balas akon. Kay kwartahon tani, ah! Kwartahon tani, day!

0: Gamay-gamay lang na baton ko sa cellphone, ginbalgi ako ba? Tapos ibayad ko pa niya sa tuition ko. Kulang pagit iya.
1: Ay, sir, tagpila ni sir, oh.
0: Ano ko siniman?
1: Ay, may discount ni sir.
0: Ano na lang ko?
1: Okay, sir. Discount
0: ni okay. Si... Si Apple, manakag si Beatrice.
2: Ay, ang
0: naga... Nagabarakin to sila sa mga shopping box.
2: Gusto mo nila yun? 3,000. Oy! Ay! Monica!
3: Monica! Hi, Mon! Diin ka!
2: Diin ka, Mon?
3: Ha? Kalagaw-lagaw lang, ah. Grabe ba, do? Do big time ka sa mga.
2: Ginkaloyan lang, Mon. Kaunta? Ako tayo sa bunga.
3: Tuod? Sige, pe, kayo nagutom na gid ko.
2: Dito to, ah. Eh, namin tanday la food.
3: Buligan ko ka mo bit-bit sa mga shopping bags niyo.
2: Please, please, thank you. Ay, buwang! Ay, shocks! Nahulog phone ko!
3: Ay, ano? Ako na lang mapulot.
2: Sige, please, Mon.
3: Ang picture nga, naaris sa screen sa CP ni Apple? Kilala ko ini ah.
2: Mon?
3: Kilala ko
2: ay, shit! Nakita niya yung screensaver sa cellphone ko. Picture na mo na nga daan nga doon ni Mayor.
3: Anong sinimun-sini ha?
2: Monica?
3: Apple?
2: Na may picture ka mo nga doon ni Daddy? Ha? Na may picture ka mo nga doon?

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max Epektibo. Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasumpay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Gordes!
6: Tapos ka ng maligo!
4: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops at ato-ato ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kahigayunan nga to? Mga abyan, sunda pag ginigubwa sa pangpamati, ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan, kayo git makuhaan sang pagtrunan nga ginating unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, kwartahon tanaya! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenya, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Number 101.5 K5 News.
7: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: El Castigador!
11: El Castigador!
10: Ang tinig ng bawat mamamayan.
11: El Castigador!
10: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
11: El Castigador!
10: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
11: El Castigador!
10: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Ένα πήγος. Μα οι πάνοι του γανκιάκ πίαξε πιο.
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumutanan? At sa uno kita karon sa bulan naman sang Oktobre, siningatuig 2026. Magapangalaga naman ang pala tuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4, media sining hapon, handod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki 5. Sa ato siga palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki naton sa ato siga palatuntunan. Live kita nga mabadian sa pipila ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nagaungot na 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back to back, mga kaki 5. Sa 100.5 Radio Mascovados FM sa may CPSU, yan ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagda rin naman sa sudad sa Bacolod, nagpamati ka mo mga kaki 5 sa numero 1 estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Gina-updan kita karon sa ato sing mahangkilan mas maring parto sa technical side. Opo sa kay K5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ucho! Ako naman yung si Kaalagad, si K5. Sa ato singa masuki nga nagaungon sa itong pagpangalagad, magpangapi na kita nga nais sa nga DTX Coffee Mix. Iling kapi nga may kapi ka na may pang detox ka pa. O yung nagahilapit na mga K5, abili liyon kong kalintaryo, abipila na lang kaadlaw man. Be, oy! 85 dias na lang! 85 dias na lang!

0: ho, ho, Merry Christmas!
1: 85 días sa magkikipay, Pasko na. Ay, Pasko ko ha. O timprano, pag kami ang nagkabaton sa pamaskwa, halin naman sa kay Ma'am Esperanza Insuli. Salamat, gid Ma'am Esperanza. Balaan niya gid ang paborito, Kuya Iskalo. Thank you, Ma'am Esperanza Insuli. Sa imo sini nga maagang pamasko at maagang biyaya na ibinigay mo sa amin.
2: Oho,
1: oho. Ay, bumati, ano ibinigay mo sa amin? Mga kakipay, manamyaw ko na isinagahiwat sa ang ilasing kadlawan.

0: Happy happy birthday sa kay Mary Joy Cabarlas. Dara mismo sa may inayawan kawayan nagahiwat karon sa ika pilani 56 nga kadlawan. Happy happy birthday, belated happy birthday kay Papang Eduardo Juju Galuna sa pagkanamit sang ubad kahap kagabi. Yan nga pita subong pang. Importanteng DTX coffee mix ha. Nalipat ko. Belated happy birthday sa mga naghihiwat sa ilang kadlawan kahapon, and advance happy birthday sa naghihiwat naman o kung maghihiwat buwas ngadlaw. Alas 4:38 na, i-check tabi si Kagipab Shine Lacson. Kay may dalag ko ng mabalita. O nagpamati ka mo ha, i-focus ka mo anay sa aton sa Facebook Live at K5 News FM Bacolod 101.5. And, oy, Gina Burha, birthday ko rin si Rods, pero sa next year pa. Kaga, of course, sa K5 News FM Negros Island Region. Ah, Negros Island Region. K5 News FM Negros Island lang gali. Sa YouTube channel na mo na K5 News FM Bacolod man, pwede ka magkalantaw dira via YouTube Live. Si Ma'am Sunshine ara na, mga kakipad, very pinasahi man yung balita. Ano, balitang international, may isa kapiloto. Actually, binuno niyang iya siya upod man nga piloto. So, smile ng gitbala mga kakipad, na agapan, oh, kag wala iya mag-crash o kon mag-tigpo. Ano ni, kuha nang ila sining aeroplano. Oh, wala mabalda. Oh, luwas tanan sa kadalagman ini mga pasahero, pero may mga ginatawag kita ngiti nga may mga baganihan gid. And of course, ang update naman sa ikapila ni 33 o 32 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Check ka si K5 Shine Lacson sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo!
2: Sir Rods, unahon ko lang ang jutay nga information sa impeachment. Ika-32 na ni Sir Rods Adlao sa pagpatigayon sa impeachment trial against the Vice President of the Philippines, VP Sara Duterte. And kaina Sir Rods, ang ila nga ginhusisa or ginpaidalom sa cross-examination duhani ka mga persona no nagdalagin sa mga dokumento kag nagpamatuod nga may duha ka mga propiedad naging bakal ang bana ni VP Sara nga si Manasseh Scarpio nga wala gindeklarar sa SALN. And isa man didto sa mga hatag man sa iya nga statement angot sa sining kwan particular nga ano ni issue nga gintalakay sa impeachment trial. Kwan si Rod, si Senator Chis Escudero, the presiding officer.
0: Uh-huh.
2: Nga feeling niya wala gid man bisan siya kuno wala niya makita sa SALN ni VP Sara nga gin-declare ininduha ka mga properties nga ginbakal ni Manasseh Scarpio no. Si Rod, si Kwan, ginalumpat ko lang si Rods.
0: Wala kaso?
2: Yes, so inang si Senator Trillanes, kundi isa ni sa mga ginabantayan na mangin witness.
0: Yes.
2: O pagtindog sa witness, maghatag sang iyang statements, abi, bato kay VP Sara. Isa ni sa mga ginahulat-hulat. But kaina sang aga, nag-decide ang prosecution panel na hindi na nila pag-ipresentar si former Senator Antonio Trillanes IV. And ang silingani, pani kwani ni Senator Erwin Tunfo, silinga dapat ipresentar nila as witness si Trillanes antes ang anti-money laundering council ng mga witnesses. Pero amo nang nangin desisyon no, ni Luestro, wala niya man abi gintumod kung anong rason kung nga hindi na nila pag-i-presentar si Trillanes. But may mga informations man nga may mga statements man from Senator Trillanes or former Senator Trillanes nga siya mismo ang naghabal kay Luestro na hindi na siya mag-witness sa impeachment trial. Kahapon si Rods, nadumduman mo to ang ginistorya ko sa imo nga gang.
0: Oh, ning TBS. Oo.
2: To brown style. Gincheck ko kaina sa Rods ang ilang Facebook account.
0: Mm-hmm.
2: Nakita ko tong mga post nila. Kaya curious kita because ang allegation ni DIOG Secretary John Vic Rimulya, amo ni sila ang nag-groom kag nag-inganyo sa mga menor de edad na maghimo sang mga criminal activities. And ang Metro Manila, daw kwa na sila, naggalakta na sila. No, isa ang Metro Manila, isa sa mga rehiyon nga nag-operate ang grupo or may presensya bisang grupo sa Metro Manila. So nagkahapon, nagbuhi isang statement si Secretary Rimulya na sila niya pangitao ni sila namon. And sini nga hapon or sini nga adlaw si Rods, nagpagwa sang statement ang TBS.
0: Uh-huh.
2: Ang ilog na ayo, hindi nyo ya siling niya, siling nila, no? Sa statement, hindi nyo ya pagdalahigon kay hindi man niya tanan nga ara sa amon na grupo kriminal.
0: Mm-hmm.
2: Pagkakita ko si Nese Rods, daw dito ko nakasiling or diri ko nakasiling nga siling ko tuod-tuod ginman gali nga ining grupo nga ining TBS
0: nag-exist.
2: Oo, nag-exist nga 25 years ago dito ni sila nag-start sa California, sa Amerika. And again, no, ang ngalan sa grupo is True Brown Style.
0: Di mayari di sila gin posto, one bad act does not define the whole community, kuno? Nga respect, yes, the law, respect the community, no generalization. Oo. Oh.
2: Amo nang ilang gusto. Tapos siling nila si Rods, ang iban ng mga miyembro namon are professionals.
0: Mm-hmm.
2: Ang iban workers, ang iban parents, ang iban business owners. Kag may mga ordinaryo man nga mga pumuluyo, nga miyembro sang grupo, sang TBS, nga nagasunod man niya sa laye.
0: Uh-huh.
2: Amo na bala si Rods.
0: Kaya ang gagawas ni Kagi 5 Shine, kay ginbuyaan na niya ni Secretary John Vic Rimulya mo. Oh, nga ginapagwa iya, nga ti amun yung sa likod, sining kaimuan sa masiling naton pagpanglutang sa mga eskwelahan.
2: Mm-hmm. Dok sila ang nagaingan niyo, abi, sa mga kabataan pinagi sa social media. Allegedly, as alleged by DILG Secretary, nga sila ang nagaingan niyo sa mga minor de edad nga maghimo sang krimen. So, amo na bala si Rods. Amo na gani siling nila, kung may kriminal, hulihin ang kriminal. Kung may ebidensya, ilabas ang ebidensya. Kung may paglabag, panagutin ang lumabag. Pero wag gawing dahilan ang ilang aligasyon para husgahan ang isang buong community. This is the statement from TBS rather, gagin pagwa nila si Rods. Sininga adlaw Webes. Sininga ni nila, we don't ask for special treatment. We ask for fair treatment. Hindi kami humihingi ng proteksyon sa batas. Respeto at due process lang. Amo nang ginpagwa nila. But you know, kung may time kasi Rods, depende sa imo kung ipagwa mo. But ara na dara, no, ang TBS, True Brown Style, sa Facebook. May Facebook account na sila si Rods. May isa ka nagluntad kahapon.
0: Okay. Diri na ta.
2: Incidente. Kung madumduman sang imong mga tagpalamati si Rods atong eroplano bala nga ginbunggo or nakabunggo sa isa ka building ang 9/11 incident.
0: That was September 11.
2: Yes, oo. Ang eroplano, it was a passenger plane nga grabe nga pagkabunggo niya si Rods nga napihak gid ang building. No. But anyway, amo ni tani kuno ang matabo si Rods mo kun nadayon kag nag-successful ang co-pilot nga nag-atake sa iya piloto para agawon ang pag-control sang eroplano. Wala pagid man even in international media, wala pagid sila nakapagwa sang interview or statements sa co-pilot nga ini. Now because umani ni siya si Rods mo,
0: Taga-Uman.
2: Pinuto naman is an Indian national. Ang isa niya, Omani national. Tama ang term ko, no? Omani national. But ang natabo si Rods kay ina, samtang nagabiyahe ang eroplano, gulpi lang niya ginkwan, ginatake ang iyang
0: upod
2: na piloto. Kay duha na sila mo sa cockpit. Ang co-pilot, kag ang pilot, ginatake sang co-pilot, ang pilot. Ginbuno niya si Rods. Pero grabe ang pag-struggle sang pilot, nga Indian national si Rods. Would you believe, bisan amuna tong sitwasyon niya, nga nabunan na siya, pilason na siya, pero nakuga ya pa si Rods ang co-pilot nga nag-attempt nga agawon ang control sang eroplano. Pagkatapos ito si Rods, nakapangayo pa siya bulig. So may mga nagbulig na crew, may mga nagbulig na pasahero sang eroplano. Kag dito natabo ang tinapungulay kag sa sulod mismo, no, sang eroplano. Bao si Rods, grabe nga kahintang kay sang nag-agaway na sila sang control sang eroplano, nag sarurot gulpi ang eroplano, 7,000 feet ang
0: gin-descend, pagpanaog.
2: Pagpanaog ang eroplano, mga 17,000 katapak.
0: Grabe.
2: In less than 2 minutes.
0: Di sa pagkalaw ay na ba, sa pamatsyagan, ina lang pamatsyagan kay Kipem Shine. Ngayon nga rakas babaw gulpiada lang na naugulpi. Amo na daw nabilin ang kalagmus babaw na kagibang shine. Sa exactly. Pagkalain ni dumatsyag do gindagdag gabla.
2: Exactly. Amo nang pag-describe si Rods sang mga pasahero, in fact siling nila why nagid sila yan nag-expect, nag-asa nga mabuhi pa sila. Sang abuto nga panahon si Rods. In fact, sa sulod sang pila ka segundos, may mga pasahero nga nag-goodbye na si Rods.
0: Uy.
2: Sa ilang nga pamilya. Kani mga pasahero dito nga may upod na kabataan, may upod nga bana, may upod nga asawa, may miyembro sang ilang nga family. Si Rods, nakahambal ang iban sa ila sa mga members ang family nga ara man mismo sa sulod sang eroplano sang tinaga nga paalam na. Amo na ang natabo si Rods, but you know, sang pagkatapos nga nakuha nila, na overpower abi nila ang co-pilot nga nagtuyo kuntani nga kuhaon ang control sang eroplano, nakalanding sila sa Saudi Arabia. It was an emergency landing, no? Ang ginpatigayon sang piloto, nadala ang piloto sa ospital. Sa mga pasahero si Rods, wala sang casualties.
0: Wow.
2: Amo nang pinaka
0: puwerte, no?
2: Grabe nga sitwasyon. Ang pasahero 172 sila.
0: Sus, my goodness.
2: Pagkatapos ito si Rods, abi mo, nabalik sila sa Israel. Kay ang kwan, actually, ang biyahe nila is from Dubai. Pakadto sa Israel, sa Tel Aviv.
0: Okay.
2: Ang kwan niya, ang aeroplano is fly Dubai. No, Boeing 737 MAX 8. Amo na ang jet.
0: Grabe, no? Kagipensya. Kung paminsaron mo lang struggles ang piloto, no? Inang why kay Mia kanauna, maybe siguro ka focus na siya sa pagmaniho sining eroplano. Wala guro yan na no man gulpiada lang si binuno sa upod niya kay ti siyempre co-pilot mo and may mga posibilidad na kay give siya nga ti either friend ka mo or nano man updanay mo sa isa ka kumpanya. Ay doon lang gid ko nang rason nga binuno niya ni inigurong isang nagbuno kay give siya ba si suicidal bla ni klase tao.
2: Doon mo nang ilang nga paglantaw sa Rods, no, nga do ibunggo yagi diyang eroplano kung makuha niya.
0: Grabe, no?
2: Doon siguro suicide attack, no?
0: Basi kung so, nakaplano na siya, ang maayo lang gid kay ti believe gid ko sa main nga kung sa pilot gid ya mismo nakaya ya puwerte nga kwan niya nga agony of pain. I don't know, no, gigamit niya nga kwan, kutsilyo or bullpen?
2: dinaka kutsi do hindi man kita makadala kutsi niyo sa aeroplano.
0: Amo na kita paminsan ko kasi okay lang ni mga tricycle driver ta diya kag e-bike kami mga screwdriver na bitbit.
2: Pero kung paglaragway nila sa pilas or sa samad sang piloto is critical. Uy. Buot silingon may armas gid siya nga gigamit si Rods. Hindi lang kay ballpen. May ara gid siya ano. Amo to gani. Kun co-pilot ka or pilot ka gina-inspect gina ang kwan. I have a cousin nga pilot.
0: Ambot lang ko iduno ang why ko kay idea pero iban guro kag gibab siya gina-check na kay before na sang flight. May mga crew na ga-check sa aeroplano mo, may maintenance ba? May nagapanglimpyo na? I don't know lang gid basi kung aside sa co-pilot ngani, may involved ba gid lang kagipab siya ng mga crew ng iba now? Hindi crew nga ara sa aeroplano ah. Ang crew bala right before sang flight. Basi bala kon. Oo, basi may mga maintenance crew. Oo nga, may gintago ang kutsilyo, diri ko lang nabutang spidal mo. Ayun no, daw mo na bla, mo na ginasuspitsuhan man sang iban mo.
2: Grabe si Rods, but ang umani national needs under investigation, no? Investigahan pa ni siya si Rods. No. We don't know, ang akon ginapaminsar, basi bala kon ginbayaran sang dako nga kantidad. Buwis-buway niya si Rods ang ginimo niya mo. Kag kung nagmadinalag-on sa, why giniya si Rhodes buhi? Why giniya buhi?
0: Sinto, almost 200?
2: Mm-hmm. So, mayo lang kay ti ang piloto, ang ginapaminsar niya siguro si Rhodes nga ara sa iya nga mga kamot, ang kabuhi sang 172 ka mga tao nga nagasakay sa sina nga eroplano. So nagtingwa siya, nagstruggle sa nga makuha niya sa liwat ang control sang eroplano kag makapangayo siya sang bulig sa mga tao abi or pasaherong ato dito sa mga crew para nga my god grabe para nga mapa-landing niya lang safely ang eroplano before siya si Rods nga madala sa ospital. Makita mo gid yang uniforme sang piloto, kuan gid yang
0: dugo,
2: puno na gid yang dugo.
0: Plus ang nagluwas to nga crew black ang kuan kay Vev Shine pasahero, kundi ginhambalan sa ni Tanyaho nga ginsugata sa gipasalamatan kay ti isa to sa kabaganihan man mo nga ginakabig sang kadam-an kay bangod sa pagsabdo niya man to sa co-pilot nga to. Dugo man kay Vev Shine ang iya mga bayo, ay iya bayo daw man dugo.
2: Grabe, yes, oo. Actually, si Rods Kaina, speaking of the Prime Minister of Israel, nga si Benjamin Netanyahu, Kaina ko lang ginbusisi pagid ang mga kwan ni Netanyahu. May experience din siya si Rods sa kwan man, sa pagbato sa mga terorista. May utod na siya ganyan, ay gali mo, sa mga pangatake sa mga terorista. And siling niya ako mismo ya nangin isa ko sa mga nag-rescue nagbulig sa mga nangin biktima sang terrorist group pagpangatake sang terrorist group. Amo na si Rods nga siling niya kun magsiling kita nga terorista wala gidya dapat sang negosasyon nga matabo. Grabe ang pagdayaw niya. Grabe ang bilib niya sa sining Indian National nga piloto si Rods nga na salbar niya ang 172 ka mga pasahero sang eroplano. Report gikan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Madaming salamat kay K5 Shine. Mabuhi ko na yung commercial. Magpagbalik ta mon tutukan taning pipila ka mga balitang lokal pagkatapos ining pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TTX 500.
4: June 7, Lord, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
4: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
3: TTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, Hibaloon, Takaron, ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
7: Ang hyperuricemia, Sir JP, amo ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir JP, amo ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
6: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
7: Yes.
6: So,
7: gusto ko ni ma-emphasize, Sir JP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir JP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
6: Okay.
7: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir JP. So para hindi magsakit imo joints, permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500, mighty sea or prior sea kada adlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
6: Husto, ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kung masubra. Balikan ta ang purines, ano? Bangod diri nagalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duha ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
7: Two-thirds ang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
6: Mini ara sa sulod.
7: Ara sa sulod. But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir JP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag siyempre nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
6: Correct, ano?
3: TTX 500.
8: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
8: 300.
6: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
8: Mga duha pa kasi mana kapin.
6: Pila imong nainom DTX 500?
8: Pag yun ka sub.
6: Duha ra ka stop? Yun sa mani pag inom?
8: Tumultag og gabi eh.
6: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
8: Oo.
6: Oh. Pila na may sugar ni mo ron?
8: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
3: DTX 500.
7: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
6: So mini magwa lang siya galing.
7: Ingala kang iban nga pala kaon gid ya karne. Hindi man magtiner ang uric acid, pala inom tubig mo. Ang iba niya pala kaon prutas, pala kaon gulay. So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka mighty sea kag pure sea, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa ginkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
9: ga
7: produce may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
6: Ti amo na da.
7: Gadamo nang uric acid.
6: Pala kaon katina isang manok. Kanuha, isaw?
7: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant. Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, mighty sea. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay. Kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom ni mo sa mighty sea. Sige inom mo pure sea. Ga-prevent nga dali ka matigula. Bata nga gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag mighty sea. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, mighty sea, DTX 500 or pure sea, dugay ka matigulang.
3: DTX 500!
10: Ako si Princess Jacqueline Solar, taga si Chile Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
5: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
10: I-try nyo gid kay namigid ang epekto, hindi kita mga ginulsol, proven and tested.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa putang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan ang kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress at lawadlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigod, malimtan. DTX 500. D3 Bio. Yan ikaw kabala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCT. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko kabala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka.

0: alkaline nga vitamin C.
1: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akay, oh. Wala gitko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang My PC. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa My PC.
0: My PC. Mabaka mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Kulaga mo na ang imo baba. Perme nga pagkauhaw. Nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
7: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa la kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
6: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy cottony napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy cottony napkin for heavy flow.
13: Charmy.
0: Charmy, let's go with the flow.
15: Halin sa pinakamataas nga bukid.
16: Nak, kitkamusta nga?
15: O sa pinakamaliyo man nga isla.
16: Nay, gagraduate na ako.
15: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
17: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
18: Papauli na ko ka!
19: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
13: Let's go! Go with the flow!
14: With Charmy cottony napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
13: go with the flow!
14: Charmy cottony napkin.

0: 101.5 K5 News. Welcome back mga K5 sa panatuntunan nga El Castigador. Mayong hapon dag kay Papang Erning Poderoso, kay Maricris Navarro, guwapag-guwapag, kaputi-puti kuno sa mutulayan. So, kag si Papang Eduardo Jojo Galuna. Obispo, kag si Jude, sa Gapamati is may Barangay Vista Alegre. Jared Grace o Gray Balon, Paktawin. Mayong hapon sa Rods, mutul lang kami di sa ni June Janelle Bailon. Oy, Nestor Dandoy, Nuli Dandoy, Lilette Titong Laurencio, Risa Bauer, Susan Gillian, Bing Selfine, May Dagay, John Ray Tabara, kag si Gina Burha, o si Angie Arloy, nagpamati man. I-check tabi si Kakipay Wilson na Villana. Ang balita ni Kakipay Wilson, ang gadulong mas kalawaan sang Mighty C, Dialkaline Base Vitamin C. And of course, ang Klinika DTX 500, kag Klinika D3 Bio. Nagahilapit na nga itong sining kwan. Actually, opening sang maskara. Subong October 1, opening sang maskara. Pero doon nag-open man yung gut-gut ni Mayor Greg Sataya sa Tiaza na kadugay kagdaugin hampangan lang niya ang Bacolod City Public Plaza. Kadamu-damu na gani nag-post sa ilas yung mga social media account na nag-kundinar, na nag-siling ginbaboy nyo ang Bacolod City Public Plaza. We are open for the innovation. Batani bala ipabilin mada ang dapat ipabilin kay Heritage inay ang site niya sa siyudad sa Bacolod. I-check tabi si Kakipay Wilson, any updates? K5 News FM Live Report. Kakipay Wilson, ibalita mo!
1: Yes, Kakipay Wilson, may hapon, nasapon sila nga sa Tramatik, nasapon programa ng El Castigador, aris kita din sa buong nagpangatapos, kaya sa noon sa Bacolod, sa Public Plaza, nasako na ang nalangon, kag-traffic din kay Kakipay Wilson, kung ano kadasig ang lakas ng traffic road din kay Kakipay Wilson, amo man kadasig ang pasubra, sa 30 pasubra, Kakipay Wilson, kay mga katapos, sa nga GSO, ng baka-baka, ilis na gina, Kakipay Wilson, no? Panglimpyo sa nga Bacolod City Public Plaza, pamilya
2: ay
1: nagsasaysay, pagpananom man sa nga mga hilamon kasi sa Gros, kasi kadalo naman kita, nga ginulad kasi sa Gros, no? So, nga nila rinsaro, kung masitirin ko, ang nga Bacolod City Public Plaza, na 18 million pesos sa budget.
2: Sus, my goodness.
1: Pero, ang ginda natin, hindi siya magkayo kasi sa Gros sa buba. So, that's why nga, nagina, doon na-pull out ang attention sa talan.
2: Amoning video kay Kipab Wilson nga nakita ko subong mga empleyado sang syudad ang nagapang butang sa mga hilamon, no? Sa mga itlog sang ni Dragon Balls.
1: Yung kay Kipab Wilson mga katapo ina sa General Services Office upon CSO sa Bacolod City Government sa nagamuna sila ang nanganong kanina actually para mas mapadati na sila sila nga pagkayo kay Kipab Wilson sa Bacolod City Public Plaza nagapamtang nalang sila mo sa nagdugang nga bukit siya nila kasi pagkos na tigra na sila makakaon na for the meantime kag subong i-check na kung kasi pasulod kita subong sa Maya Plaza
2: doon nagsuli yan o ang imbis nga imbukada sa maskara magsinadya tas lahi ka pananom da magtanim ay di biro maghapong na kayo ko halos di makatayo dumamo na lang na ay kaluoy masang plaza tao.
1: Asa kay Kim Pagos, kung nagulkat ka sa Maya Rizal Street, pa rin ako ang nga paho mo sa nga pita. Kasi bagulan din natapos mo napitahan. Ini mga bricks diri sa Maya Kilid, si Kim Pagos, actually around, no, the Bacolod City Public Plaza.
2: Mm-hmm.
1: And may pipila pa kita na nakita na tugtog sa karon maghapong na kayo ko.
2: Kasi oh, hi.
1: Na nung pa tugtog sa karon sa nga, tawag siya nga, isang frog grass.
2: Frog grass?
1: Frog grass.
2: Oh.
1: Paka.
2: Paka nga hilamon. Oh.
1: Subong kasi sa Gold so far, nagbalik-likin man ang pagka-ori, siyang brisk kitipin bahan na siya. Pero in terms ng hilamon naman kasi sa Gold, si Manihas, si Pida matubo na yun, o sa PIPX time pa, nga magbalik ang green kasi sa Gold. Pero ang ginagaw, subong at ipabalik lang ang itsura sa brisk kasi sa Gold. Subong, nagapula na no ang talapakan diri sa Bacolod City Government Center. No, sa Bacolod City Public Plaza. Check na ton sa may away pagkiligapon. sa Megatrix, sa Lucky Five Rods, ang itong kanang puti dito sa tunga sa plaza.
2: Oh, inang daw chessboard? Inang black and white?
1: Oh. Same lang siya gali yapon. Ay, harisi ko ang Lucky Five Rods.
2: Oh, sige. Ay, nga, gaw ta. Naga-inspeksyon subong BC Congressman Albi Binetes. And ba si makakuha ka mo da, Kwan, ng video?
1: Si Kay Fader ko, naga-video subong. Ang bagulang din nakabot si Congressman Albi Binetes.
2: Try be live, anay. Balikan, taka try be live si mo sininga Facebook account of Messenger para mapakita naton diri si Mayor Albi, si Congressman Albi.
1: Sige. Matawag si Kay Berto sa Messenger.
2: Oh. Kagi 5 Rimuel, please capture si Kagi 5 Berto sa si iyong account and ipakita ta while ga report si Kagi 5 Wilson.
1: Sa account ni Berto ka, get ma live sa supong Kay Segros.
2: Oh, sa account ko ni Kagi 5 Berto siya ma live, i-capture lang 'yan para mapakita the real situation sang Bacolod City Public Plaza, no? Kiti imbukada sang maskara mo muni matubang mo yaho.
1: Ara na naga-live na kita roll si Kita Dar to pa-capture na lang kit ni Aris.
2: Sige.
1: Na-check no ari kami sa may tunga sa niya Bacolod City Public Plaza sa may fountain area gate. Kag gin-inspect no. Gina-check ni Adri ang ano ni Kita Roll ang sitwasyon diri. So we don't know kung ano ang mangyayari resulta. Sini kung na i-call out pala ni Congressman Albi Binetes ang Kiyaza.
2: Kaya di, nakuan mo, why nila na meet ang deadline? Kaya di actually lay down kung saan umatapos. Right before the maskara, kuno tapos nati, imbukada na sang maskara festival, oh. Why pagani niya magtapos?
1: So far, kaya kita rin, subong langit ang ma-experiensyahan mo din nagpanimaho sa ang tinta. Kasi tatpo, pag ginapintahan ang mga tricks dito sa karoon. Kaya, wala pa galing ang ibang mga portion, wala pa man matapos. Arang may makita ang live ng katulong subong kita rin.
2: Oh, si check na ton. I-public being accounting kagi Fiber. Arang na, arin na. Okay na.
1: Arang kita rin, so, arang si Kong Albi, yung makita ko sa live.
2: Oh.
1: Arin din nagalibot sa may Bacolod City Public Plaza. So, gina-check niya, hindi pa rin matapakan kay Sir Rod sa makita mo dira nga pula kay Pagbulo na napamintahan ng mga tricks kay Sir Rod.
2: Oh.
1: So yung itry pa ni Karon ko makahatag sa statement no, si Congressman na Albi Binetes na sitwasyon sa nga public plaza. So,
2: ang fountain, gali, o daw ay man ng Japon, ano na repair lang fountain niyo?
1: Yes, kay Sir Rod, ang gin-repair niya in actually ilang mga makita mo na kadang mga tube, mga timber, ang muna niya ang fountain, makita ko rin.
2: Kay before naging obra kag Evolution na nakita ko ba dagay panakod ining mga tiles ni Blau ining mga blocks na o pinanakod na dali sa una ya mo previous pa na iyang pag-renovate sang kwan sang plaza tingila ni ginobra pinintahan lang nila para daw mo sila nagobra daw muna
1: Karin may nagpaminta pati sa doon
2: pinta malang galing kapital puti 80 milyones pesos gid.
1: Yes,
2: okay. Isipa ka na bla. Pinta malanggaling ginislan ta da. Pero 80 milyones gid. Ari na. Ari gasunod kita. Oh, gasunod kita kay Kagi 5 Berto no. Ari ginspeksyon amo na ni ang kwan. Amo na ni ang oy nagkalatipak-tipak. Ano ni man may mga buho-buho na. Ano naman fountain? Amo nang dry fountain?
1: Sa Gods, yes, dira magwa ka kay Sir Gods ang tubig, no? Halit sa fountain, dry fountain, yung siya kay Sir Gods, so flat surface, wala siya sa nga makita nung nga do, kumbaga do pond, nga visible ang tubig, kaya flat siya na, ano, flat, ano siya, dry fountain.
2: So, butangan ba na nila the grills or baral nga hindi malakadan katao da kung mag-andar da, ano man?
1: Kung sa design ka kita doon, so ay naman ginabutangan sa baral ka kita doon. Kaya design ka siya yung pwede na katakarag.
2: Okay.
1: Kaya ang kuha niya ka di-flash ka kita doon.
2: But
1: dati ang concern niya naman at matanlo ka kita doon so if ever demand. So di, ako na ka nagkabal mag yan eh. Kaya pa kolos si New York na kita tayo na hindi anay pa paandaron ang fountain no sa tunga sa Muscara Festival. Kaya pa kitang kalatanlo
2: pala. Chakto na!
1: Ang mga bisita. So, ako na nga.
2: Question, kung mag-andar ng tubig, may guluwaan ng tubig na o ba si mabalik sa iabuho? Ano man ang tubig niya, ginabuga niya, nasuyop ya?
1: Balik kasi sa Gross, ang design to this one, the right fountain, sa Gross, flat surface siya sa talong pinakasit. may halaw na sa dira na nagkatipo na tubig.
2: Kita, on ka gidi ka G5 Wilson, no? Kita, on ka gidi ka Berto, ikaw gina tira, hindi o, kita, ang gidi ka report ka. So, ang disin nyo, paglupa, paglupad, pag piswits ang tubig, siyempre manaog ang tubig, galangan mga matiner, tapos babaw panganod, no? Matupa na sa, ang design galisang iya si nga guluwaan nga piswit-piswit sa kilid daw may manugsuyop pa muna. Okay na si Kagipay Bulson. Ari na. Matian ta ba yung interview kay Kuan, kay Mayor, kay Congressman Greg Pamatian ta?
1: Matian ta. Discussion among with Kieta. Ano ang original nga nasturyahan? At kung ano na natabos sa bong. No? So we will go back to all of those discussions we had with Jessa and find out kung natuman nila nga muntong original nga Turianay o naglain o naghimo sila sa ilang-ilang design. So dito tama na sugod. But one thing for sure, no? Ining design sa aton nga plaza, wala kaniging tago. Ang sugod pa lang ginpakita kanini ang mga proposal, ang mga design. It was supposed to be a spectacular para daw attraction sa Atomia Plaza para ang tao daw maramihan naman maglagaw kag mag tinerdi sa aton. So balikan ko lang na and then maybe we will come up again both siguro with Kiesa ang LGU kag contractor kung ano na tabo kag kung ano ang ato himuon moving forward. Daw lain sa among storyanay. So
2: uy,
1: balikan na lang amon. So antes ko anay maghatag sa mga details kung ano na amon nga storyahan, kung kuha ko lang na sila karon, no? They're here. Masturyanay kami anay. Nalantawan ka lang, again, no? Masuryanay kami sa Tiesa kung ano ang amon yung moving forward. And of course, Mayor Greg. Sige lang, oh. Kay ano man ni Seth, kung di ko rin magsala daw ang landscaping kaya ang mga iba na siya was not part of the project na ginbid sa Tiesa. Remember, wala labot ang local government yan. So this is all the initiative and funding and discussion ng Kesa. Today, first of all, so right after this, makita na ito.
3: Kung yung
1: comment po, okay yun. No? I think may rason mag-git siya na mag-reklamo. So we will look into it. Tulad lang, anay lang. Now, pag about this sa maskarap, of course, tanahan kita, so natugayan na sa pagtapos yung mga projects ganin, no? But, alam mo, isa sa mga ginareklamo ko ever since ang bureaucracy sa government, lain. Hindi nga daw private sector nga maghambal ka, muna na, tapos na. Hindi nga mahagi ka gilya sa tanan ng mga bureaucratic steps na kinanlan sa approval tungod sa aton nga sistema, no, ginabantayan tagitan tanan ng mga giro, mga gastos ng government, labi na gid kung government funds. Yeah, that's why ang delay is really cause of this bureaucratic step. Of course, sigurado gina yan. Sinabatunan mo kung hindi ka na namin yan. Amo na ako na dalan. So, right there, of course, nabulig man sa nga sa labi ko matapos ng kasi it looks like hindi matapos ng mga.
4: Ang ina-info kung na fully paid na sa 18 million pesos ang contractor sa isang tiyan.
1: I don't think so. No, kaya hindi na siya kabayan ang tiyan sa patunod sa yung tiyan. I expect kami. Galing ko matapos sa another story. So, una to ang talano. Well, ang wala ko pa nakita ang gap year, no? Kay the whole concept was kung gap year may Russia daw light show. Kita ko naman different ang mga
4: light show sa mga lahin ng mga lugar, no? So among tong aton nga gina tani kuno man dire mo man di daw may world class light show sa isa atong plaza. So pwede ko pa nakita ang gabi, I'll take a look at it later. But so far kung mula ni Etura do sakto git na daw sakto magising air Greg. May mga, as I said, may mga iban nga wala na mo na storyhan, wala ko sa nakita. May pag-ibig sa libot. Okay, sa Bron, sa mga nanabatian sa pahayag niya, Congressman
2: Alvin. Ako niya man, agree man sa upod man sa, kaya ibisan siya mismo nakita niya man, ngayon di lulain sa ginistoryahan nila sa Kiyaza. Although nga ti, sa singko na kaina, we're open for innovation. Kanami gimang kumahuman kon maya plaster tani kag mayad kag natapos ti makita ta gid ang bilog yung picture di, picture kag Gipay Buson. It just happened until now daw ay Japon yung mahuman.
4: Yes, so una kay Fred Rose mo ginaan nga pinaka concern gi ka actually kay Fred Rose, no, supposedly again check na pano kay we did some research, no, for this project of the Tiesa. And kay Fred Rose supposedly October 2025 finished na ini, no, as in 100% finished na gitu supposedly ang ini nga proyekto, but nag-delay ini sa 1 year, October 2026, na up until now wa isa gyapon kay Fred Rose mag-tapos ini proyekto. That's why nga ginulan, no, sa
2: Pamangkot kay Gipay Buson, mag hindi gida pwede Japon masudlan, no?
4: What you mean hindi masudlan?
2: Inang plaza, hindi na pwede Japon masudlan na sang mga tao?
4: Okay, na Gipay Bros, bukas na sa pwede ka na di actually kakatukatlo, yeah, okay na Gipay
2: Bros. Okay.
4: May mga scene lang, pero i-check talit ko na saan o panipagkwaon ang mga scene din nga din pang tabo.
2: Inang mga itlog sang mga may itlog, may ka ostrich, kadako, no? May itlog ka manok, may yaka pato, yaka bibi, yaka ka-quail. Oh, may dinosaur. May mga suga na, di ba?
4: Yes, okay, pero sa everything na bilog na makita na, so, sa plaza,
2: may mga lights.
4: May masamay suga, hindi saya. And hindi na sa simbol na suga, ano ni siya, sari-sari na color sa suga kay Fredos.
2: Uy.
4: Light. So, amun na siya ang excuse me, nag-relict up na okay sa pinta. Kaya ang pinta, alin to?
2: Is there any innovation sa gazebo?
4: In terms of gazebo, kay Fagrol, sa repaint, kung makita na ito, may repainting ang ibutang, may mga repairs sa mga bangko, and then we do makita na ito, may mga speakers man, nag-ipabutang, kasi aside sa mga renovation and development ng kay Fagrol, dito sa Bacolod City Plaza, kapahin, sinabi kay Fagrol, ang suga, may ara man sa music kay Fagrol, kay Tignan na suga sa Bacolod, nag-synchronize sila siya kay Fagrol, sa kung ano man, ang nag-atupar ng music, sa bukos na plaza. So
2: nami sa tani kon mahuman, no, kay actually naglantaw ko to mo, namian mo ko to. Kon mafollow gito kag tahom sang galing kay ti ang plaza, hindi niya pwede di madagyaw ani madagyangan ni kay may mga fountain na daeng gatulubod day ang tubig.
4: Yeah, sige pa Groz, kag actually kon natanahon mo kan trip kay Groz, no, problema trip kay wala na nagsabto ang color sang salok. Lain ang may portion nga medyo sanat, bayang ito medyo sanat, bayang puti. May mga portion kay Pagos ka nagkalapit.
2: Kaya akong paglantaw kay Gipay Buson, which is normal na kami gatrabaho da mo. Hindi gimana malikawan nga magyan mo, magyan sang dagko nga mga slakyan da. Right after, yapos na mag-beautifies na, mapintahan mo malang na iya. Ang importante, hindi iya magubang disinyo iya. Amo malang importante sa aton. Okay lang na nga magkalapan na sang pinta da, si sinang black and white nga na, kay may ginaglabya, ginaagyan, ginabutangan, sang ano, slakyan. Pero right after, napintahan mo na nila guro, no, kag ibalik. Pero ang ginakuan ko yung fountains to nga, bla, ba, makatapak ka na sang, kuan sang arf-arf sang dog, no? Tapos makatapak ka na sa fountain, at ikang magtubod ang tubig, labay-labay ka tayo, okay, no? Maka-share ka man sang kwan na sang arf-arf, di? Kay Gipay Buson?
4: Yung ano ka gano'n, kung kiri mo gano'n kapatod, kung na-approve lang imo, sinin nga visa, kay San Pedro, kung wala, kung makatanlog, kasi
2: kay San Pedro. Kaya isa pa, base ang pangan, bla, sa mga bata na, o kagi, ano, bla?
4: Ako gano'n kay San Pedro sa matabo, sinihang pangan, gano'n sa mga bata, kasi katila naman.
2: Ang lutak, ang luna, nga madala sa Ginilas, ihimuon, bla, hulugasan, himuon, bla, gripo, na, o nga, may katubo na, dali ko manginaw.
1: mabalik sa inisip si Congressman Alvin Benitez karon kay Fedros kasi hindi pa makita subong ang nabuhol din na visual sa nga public plaza kasi sana
2: pero kuya kay Pebleson okay na ni Sakon una best mapasalamat kuya kay Congressman Alvin. Kay siya ya ang nagpaningkamot gid nga matagan ti asang libre ang kwan mo nga proyekto. Hamakon mo gaan gay mo libre nga proyekto 80 milyones peso sa plaza kag 200 milyones sa NGC. Di mo na ipangitaon man. Ang ato na lang diri nga pangamuyo nga kabay pa nga ma-follow gito ang disenyo kag para man sa kayuan sang pumuluyo sang maskara. Sang maskara sang bakulod.
1: Kaya kay Pedro, ang ginambal mo na nga ma-follow ang disenyo tututa. Kita kasi nga the way how complete na nabibinitin sa release.
2: Hindi ako kuya malawi, pasensya ko kay Pedro Wilson. Hula ton, tanay nga matapos kita na.
1: Kita sa building. Oh. Sa building kasi Pedro, you know, this is part of the development man.
2: Abaw, sige, sige.
1: Sa plaza kasi Pedro, sari kita sulod sa building. Sa public plaza.
2: Aha.
1: Ginag-check na lang man din ni Kong Alvin ang bilog yun, ang building kasi sa Ross, kaya tunod kita din sa karoon. Kaya ining part sa building kasi sa Ross is ang ating manapun ng comfort room din sa public plaza. So masulod si Kong Alvin sa CR.
2: Aha.
1: Sagot na ho niya.
2: Sulod man to, Berto. Sulod.
1: Ah, yes.
2: Aras, Berto, sulod. Ay, nagwa. Ah, magwa. Nag-agay lang sa, ano na, hari sa CR. Kay Dugin, bago na nagligad mo.
1: Hmm.
2: Abilang taon ta? Wain sa mga pangihi. Dapat si may kapangihi pa daa.
1: Well, oh,
2: Aris Berto, sulod magkiki 5 sa CR. Ang CR, be, okay. Oho. Oh, iya ka babae. Wasi may kapang CR, Pablo. Nagwa tanay. Berto, gwa des babae. Oh. Sa laki, sa laki. Diyos piyak.
1: Sa laki kita. Mas sulod din ipapahe. LPWD.
2: Uy, may PWD nga CR, oh. Very good.
1: Sa mga lalaki yung CR. So, oh. Ah, so far, kasi yes, kasi nag-ano man kita din, may miss kita pa, no? May development na, no? Sa loob sa PL na CR. Kasi,
2: aring CR sa ang lalaki. As kay Kipe Berto. Berto, kay Kipe Berto, deligid ha. Sudlas, Kipe. Be? Ano ang yuri, ang nilang taon tatong sa ano, gid, sa ginaihiyahian, nilang taon ta kung may tabon o wala?
1: Mayara kasi magsasertahan, so
2: decided
1: ko
2: color brown na woods. Kaya nadumduman ko, gin-repair na da mo, gin-panami na da.
1: Nadlock si Kita Berto, matunay na si Arce Lapi, kasi ang road.
2: Oo.
1: Hindi ako nung gusto, so ari di man kita ditalik sa tunga sa Kita Berto. Anyway, ako ang panalang Kita Berto.
2: Sige ah. Hindi tani mag-bother, diya ka G5 Wilson sa pintaning pula kag puti, apos na iya. Right after yung makumpleto yung proyekto, apos na pintahan. Dasig na iya. Ang laway lang ako, pinamuka mo na kag pinang ano eh, pinang islan, laing nga disinyo, tiyan mo na gurong hindi nami.
1: Yes, si Kita Bros, kag si amot lang gini ang kusay, mas ni Karong kag Kita Bros, makita. Para makasita mo, naman may makita. Ang si Kong Alvin, alain naman sa ilat, yung original, yung inistoryahan, once na magsiga, nakakita Gros ang pila ka mga suga rin o sa nga Bacolod City Public Plaza. So amo naman nang i-check na karon kay Kita Gros kung nagsunod man pala ang piyasa, bukod ang contractor sa piyasa, kabalo ko ano nga lang sa contractor, sini amigo ni Kita Gros.
2: Amigo?
1: Amigo, yes, amigo. So, i-check na nakikita na mo, masan nga record, sini amigo, madamo, masan mga unfinished projects, no, nationally, sa Pungsod, Pilipinas, ngayon pa implement na sila sa ilang sa mga presyo kaysa Ross.
2: Nga ano, nga mahilig ba ta magkuha sa mga kontraktor nga may damo-damo bad records man?
1: So, amo na siya. Actually, kaysa Ross, ang mga lighting, nanilibot sa nanin kaysa Ross. Why pa ni ma-turn over, may pila na ka mga portion yung tupa.
2: Ang last ko na nga kagto sa plaza, kag G5 Wilson, atong pagbagyo. Ang nautod, dablang nga kahoyo, nga gin-cover ko. Sa may lapit sa may grotto na, totoo sa may grotto. Kundi natumba na dang kahoy, huwag ginang grotto, mabuka mo at ublang grotto, spunta o naan. Amo na natumbahan sa kahoy, nga huwag diya maglitik kay G5 Wilson mo?
1: Are, kita, Andre, kita, Gordon, ang grotto, huwag ginang...
2: Si Mama Mary, guro na.
1: Yes. Oh. Yung nakita mo, mga itom ni kita, Gordon, speaker, inisyado, halos...
2: Mga itlog, huwag pa na mapanakod ang mga itlog, oh.
1: Ginahulat-ulat lang nga magbuto kasi sa
2: grotto. Ina nga grotto kay G5 Wilson, sa pagbagyo to, nadumduman ko ginadara na dagdagong isa kasangat ako dako gin tumbang kahoy way ang mabuka ang gruto mo.
1: Wala mabuka.
2: Oo.
1: Wala mabuka. So actually, direct kasi sa gruto sa akong gin.
2: Ara itlog. Si Berto man ang kita ko.
1: Tindugan ko kasi sa Bros kung ano kadako ang itlog.
2: Arang itlog ni... Ang itlog sa ginakaptan ni Berto? Bebe, check the bay.
1: Ay,
2: ayari
1: na, ay, pakita.
2: Uy. Uy. Abi, tupad, be? Daw, itlog ka dinosaur, glina. Pero bakod, kagi pa, Bolson, patik-pati ka, be? Lan, ikon makuan, bakod? Nang tig-asa?
1: Bakod, kasi sabi siya, do ceramic, so kasi sa
2: Bolson. Hindi, ang ginakuan ko nga, bakod, basi, bila ko masandigan sa bata na kagmatungtungan, buka, bla?
1: Ano ano kay Pedro?
2: Siling ko ba si hindi bakod ba si matungtungan sa mga bata? Nas plaza, madusmuan, mabuka na yun la?
1: Kung masala, ay malusak kay Pedro, layo sa gupi. Pero kung tihong doon, masala kay Pedro, magupi, isa ka kay Pedro.
2: Uy!
1: No plastic, iya siling naman tira.
2: So dapat butangan baral galina, ibutang stunga na, butangan baral para hindi malabot sa mga bata? Ara human naman ang fountain, no? Inang fountain, no? Human naman na? May portal gali no, may portal oh, magwa ka sa portal, may suga na mo, pagwa mo portal.
1: Pare nga rin na nagsiliga na mga suga kasi sa God. Si, kung patigahon naman, ng siga ay akong kinala na obrata, gali ko ganay.
2: Okay. Sige, kaki 5 Wilson, balikan ta ka na karoon ng gudugay. Ano na ipakita mo, ano na, din ang Ano ipakita ni Kagipa Buson? Gadlagan si Kagipa Buson, naran. Ayun, good. Oh. Oh, sige, pandaron. Lantaon ta. Dahil Kagipa, for the very first time, paandaron ang fountain sa Bacolod City Public Plaza. Kapit bayan, ara na, ang mermaid. At ubang to kagibayb Berto sa lalaki na o nga nagahang ang ano may atubang dito sa tubang para makita tagid bayad kagibayb Berto na anad ka man sa likod man dito ka sa atubang o oh. atubang sang nagahakyaw bla nga statwa o oh. Para makita ta tiyog to dito ka sa likod kagibayb Berto
1: are na kagibayb Berto
2: ha?
1: Ano?
2: Nanad ka sa likod. Dito ka sa mga ano. Why gipandar?
1: Pumulong ko, dili kong blasa. Pagiba, bro? Oo. Oo, basi sumagod niya ko dismiado kasi nasa plasta.
2: Ayo.
1: Sa nag-live si Tangaga, makita ko pati ang hindi isang subok sa pulo sa mga tungyot kay Pedros. Gin araro na nakapan na ina di kay Pedros sa mga tungyot ko kagina na to iya kapatukro sa malagyan.
2: Question, sino nagtapan? Basi siyudad naman ang nagtapan da?
1: Sa lakyan kay Pedros truck ay kaluya sa subong kay Pedros kay Pananong pa ang ato sa dinang nag-GS. Ako nga oras kay Pedros so makita mo dala subong sa live ta. Na may nagapananong kasi sa Quiapo.
2: That would be kwa na lang niya extra mile sang ano sang syudad. Sino to?
1: Hindi na niya sa dalas program of work si Pedros.
2: Oo. Initiative na niya sang LGU ah.
1: Yes, si Pedros.
2: Oo.
1: Alang-alang.
2: Pero kagi pa buso na mian kuni kumahuman mo. Ako yung mag-critic kuya. Mahuman na. Once ka mahuman na. Subong i-hold ko na yung dila ko kay Gipay Bulson. Kay ako na mian mako sa mga innovations la. Para mabalaan tagid. Subong di pa ko niya kausga. Kay siyempre, ara pa lang tayo sa face nga gaubra ta. Ginaubra. So, after sinikag makita ko, tindra ko yung makomentar po. Subong, okay ko ha. Kaya at least, naitlogan na sa mga dinosaur. Basi guwa na dasunda. Masi King Kong na dang makwan. Sadya lagawan. Oo.
1: Ngunit nag-i-kit sa bro, halungan lang na hindi mabuka ng mga itlog. Kaya pasin ito pala dyan. Wala ang nanay ng dinosaur.
2: Ang nag-design ni Guru, ang nag-design Guru ni Basil niya, gusto ko kompetensyahan si Kanutan sa kapustuhan. dalon ko din mga itlog sa dinosaur sa plaza para dito kusaka sa kampustuhan.
1: Sige,
2: tapos kung sagi mo lang kamuda katindog-tindog, bulig ka muda o pananaw mo. Ayo. But anyway, ha? Ayo. Pero at least na kagibab Wilson, kidding aside, nagakalipay ko kay duha ka mga matag-as nga opisyal. Oh, ito tsakto, ginang uniform mo kagipay Berto. Ang duha ka mga matag-as nga opisyal sa Bacolod, di kongresma, ang kongresman naton nga si Congressman Albi Benitez, kag si Mayor Greg Gasetaya, ang kwangid, no? Ang nagkagtugid dira mismo sa site para at least makita nila. Ha?
1: May oras pa ta kayo lasonta na lang kapag sigahon ni ang nasuga ng Republikong na para makita.
2: Karon lang balikan may bakwakwa na yung reporter. O balikan na lang kamo signal lang kamo ta karon pag mag ano na pag magsiga. Oo.
1: Okay, pag roads amo na dami nga to sining update ng director diri ika sa Bacolod City Public Plaza upon naton. Dito pa dito sa kaki sige na apita dito sa lungsod sa Kalwa sa Mike PC. Dito na ka text 700 din si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kakilingawan sa Retro K5 News sa press.
3: K5 News FM live report.
2: Madamo gid nga salamat kay K5 Wilson Villana. So far ako maglantaw di ko na isagi komentar. Kay wala ton ko na matapos ya ang pag kaysa tutuod la, ako ya as ti ginadapt pa lang kita sa Bacolod. We were ano, so grateful nga may mga proyekto kita sa Quiaza. Sang sa mapagwa pa kita iya sang dako nga pundo sa siyudad nga magpa-renovate sa plaza ta kag sa nga NGC. So mas nami na kami mga proyekto. So laton ta nga matapos, no? Kag diri ko nakahuna-huna nga may ginmuno si Congressman Albi nga siyempre may mga proseso bi ang government projects. And maybe kung pribado, basi kita yeti, dasig lang yung pag-ubra kay pribado. Ang gwa sa pribado kung pakyaw bla, san sa inadlaw. Di ang gwa galiyas ang government project, daw inadlaw style ni Slaya. Kay siyempre mag-release kayo, mag-request ka to, anay, mag-gwa kami to sang 5 million pesos para mabakal kami suga. May approval, panagalik ka, balo ka naman sang approval sang gobyerno. Sa pagkadugay, so basi amo na mga bagay lang, nga ginapaminsar ko, nga basi amo ng rason, nga medyo may pagkadilatar sang pagpatapos sining proyekto. But sa sining ko na, hulaton ko na yung matapos, ah, antes ko na ipaslakan, gintudo. This time, dali lang gid i-check tabi ang aton nga ano ni na i-check tabi mga kaki 5 ang sino ka standby? Sino ka standby? Oh, ara si kaki 5 Carla Defensor Longa sa line number. Check tabi si kaki 5 Carla sa iban pa nga mga balita. Kaki 5 Carla, standby.
3: K5 News FM live report.
2: K5 Carla, ibalita mo.
5: Yes, K5 Rod, may nga po ang kaysatong sili K5. K5 Rod, lalaki nga ginbuno sa barangay Singkang Airport. Yara na inisya sa estable nga kondisyon. Kagdi ang minor de edad nga nang buno ang ara na sa karon sa kustodiya sa nga WCPD ka K5 Rod. Susunod diri kay Police Captain Patrick Paul Lacandula. Station 8 kay K5 Rod, gilayon iniman nga gindala ang biktima nga may igo o kunabunan ini siya sa may liog sa iya sa liog ka K5 Rod, no? So gindala ini siya gilayon sa ospital agud to nga matagaan sa nga nagakaigo nga pagbulong ka K5 Rod. At the same time ang 17 anyos ni nga lalaki ang naaresto man sa aton sini nga mga kapulisan kag tiare ini siya subong sa kustodiya, no, sa aton sini WCPD o kon Women and Children Protection Desk ka K5 Rod. So ginalantaw pa na diri karon kag ginapapaayo pa ang biktima agud nga makabulig man ini siya sa investigation sa aton sini nga mga kapulisan kasi ginalantaw pa diri kung mapasakaan gid man inibalas ang kaso ang minor de edad. So ari pamatian nato ng pahayag nga nagikan kay Police Captain Patrick Paul Lacandula.
6: Good morning po, ma'am, and good morning po sa lahat. Update po natin, ma'am, is continuous pa rin yung investigation natin, ma'am, regarding po sa isang minor suspect natin, ma'am, na anastabing incident. Yung victim po natin, ma'am, is napakapagaling pa po, and we will be filing charges if appropriate sa ating suspect, ma'am, na minor victim.
7: Paano po nangyari, sir?
6: Nangyari po ito, ma'am, kasi first and foremost, ma'am, ito pong victim po natin, ma'am, is nag-aayos po ng flat tire. At saka in-approach po siya ng suspect natin, ma'am, at niyayang uminom ng liquor, ma'am. After po ng niyaya niya, siguro tumanggi yung victim, kaya nagbitaw siya ng salita na puputulan daw ng ulo
7: yung
6: victim. After po nun, ma'am, after saying those words, uttering those words, nag-eksena din siya doon na kumuha ng knife tsaka binabato niya sa table
7: yung
6: knife, yung suspect.
7: Yung suspect, kumuha po ng patalim.
6: Okay. After po nun, ma'am, is doon na po nangyari yung stabbing incident which resulted to the minor injuries po sa likod at saka sa neck portion ng victim.
7: Okay, ano po yung background ng victim po aside po?
6: Victim po, ma'am, wala, as of this time, wala po siyang background, pero ang alam lang namin is 17 years old po siya. Okay. Siguro po tambay lang po ito sa Purok Talaba, Barangay Singkang Airport, Bacolod City.
7: Okay. Ano po yung disposition ngayon ng suspect?
6: Disposition po ng suspect ngayon, ma'am, is tinanover na po namin siya sa WCPD, namin sa Women and Children Section, for the appropriate charges or cases need to be filed against him.
7: Ano po? Surrendered or na-arresto po
6: talaga? Na-arresto po ito, ma'am. Kasi with the...
7: Matapos ng scene.
6: Yes, because active naman po yung force multipliers natin sa area, may mga tanod, kaya na-hold po yung mga suspect na natin.
7: Okay. So, possible po, ano po yung kaso niya?
6: We're in the process of conducting po, na kasi nga minor po siya, ma'am. So, need po namin siya i-refer sa WCPD at saka sa DSWD kung ano po yung appropriate charges, ma'am, to be filed.
7: Okay. Saan niya po yung sugat pa, ano?
6: At the back and the neck portion dito po, neck, tsaka sa back portion na po ng suspect.
7: Okay na po siya ngayon. So,
6: stable condition naman po siya, ma'am. So, iniantay lang namin siya na gumaling to help us in the filing of charges against the victim.
5: So, thank you for broad. Amoy na, no?
2: Minor, gali.
5: Minor. Okay. 70 years old ni ang naka, ano, kakifer broad, ang nakabuno. I think na ganyan malandari ang suspetsado. Galing kiti, amo na.
2: Pero this is shitty and news. Pwede nang pasakaan kaso.
5: Amo gani, kakifer broad. Ti ari ini siya sa WCPD. Kagti, process naman kakifer broad. Kagti, ginaulat naman lang ni ang biktima nga mag-stable na galing. Pero stable naman ini siya subong. Kagati, amo na ang desisyon kung pasakaan ini siya sa kaso kakifer broad.
2: Aha, sige. Salamat gid kay Kifeb Carla.
5: Yes, kay Kifeb Rod, report ni gikan sa patrol, ini nga balitang nadulong sa isang Liriac 700 Mighty Sea kag D3 Bayo. Ini si Kifeb Carla to pasar para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Maraming salamat kay Kifeb Carla. The second to be flash report, ano si Kifeb Red?

0: Alas 5:49, kaya pa? Silang alang tas panahon blaw. Ang balita ni Kagi 5 Red, Dolomas Kalawan sa ang DTX 500. Mga Kagi 5, ang DTX 500 may ara inis ang tatlo ka anti-diabetic properties sa muning charantin visin kag polypeptide nga may kangay naman nga ipikto sa insulin. Aras Kagi 5 Red, Kagi 5 Red, ibalita mo!
1: Yes, Kagi 5 Red, may hapon sa atong sinibang palamatin sa programa nga El Castigador. Well, Kitim Bronsa, nagapanawagan karon ining duwa ka lalaki. Ini sila Kitim Bronsa, ang bubuan dira sa may dalan, bala sa may barangitangog na sa highway, at umangan, dira sa malinyaan sa nga talakyan, bala Kitim Bronsa.
0: Uy!
1: Dira Kitim Bronsa, ang lain ng Mickey Magti, kumagapan do face-to-face day or
0: head-on
1: collision eh.
0: Head-on, oh, head-on collision.
1: Yes, Kipa Bronz, kamusta ka? Kung sinigyan sa Lord, okay lang?
0: Okay lang. O, go ahead, Kipa Bred.
1: Yes, Kipa Bronz, nagpanawagan, karoon yung duwa kalalaki, nga ti, samtang nagmaneho na sila. Actually, Kipa Bronz, papauli sila, sinigapuluyan, ini sila ang nabungpahan sa public utility jetty sa Nagdigan, yung Laudra sa May National Highway, parti sa Barangitong Sinan, Yasang Bacolod, Kipa Bronz. Ang masakit-sakit ng Kipa Bronz, Kipa sila sa mga mali-mali sa lawas ang natamaan gidri among driver nga si alias yan kung sa hindi mali ang iya sinigabatiis may mali man sa iya sinigabot kon may mali man sa iya sinig likod kay Febrons kag ining ang kasman gidala na storya na si TJ Monton kay Febrons sunong sa iya doon nalipungan sila eh sa maglunta din aksidente dragid mga alas 10 sa aga sanag na actually kay Febrons nga sunog pagani isa impormasyon nga nakuha naton sini sa angkas ini ko ng driver ining driver sang salakyan nagabiyahe ini puta taytay Central Market dula ang preno do wala abla kumagat kay Bebrod sining preno amo ni ka nga tumaklas ini ko no dras may cutter kag dalapos ining motor slow ko single biskay pagani kay Bebrod sining motor versus motor may ara guys nga kapatay nga driver or angkas ini pagkaki 5 roads nga ti public utility jeepney amok dini anak kasagapa so dili kini roads pagin malawi kag ila si tinga pagdinner sa ospital kag sino pagani sini kay alias TJ nga naglampot ang balairan niya sa mga bulong tag operasyon 38,000 pesos samtang ini naman ang iya sini nga upo di mismong driver sa motorsiklo naglampot sa 300,000 pesos
0: bawo
1: ang balairan kag wala pa gid yung agwa sa ospital kita Bronski padayon pa ni siya nga ginabulong sa ospital ti ang driver sini nagpadulong man actually do ano gid ato sini nga sa public kita lebi chip ning nga balang ato ni siya chip ning balang kita Bronski traditional
0: POJ
1: ti ang una ko no mga nakahatag ini 5,000 pesos tapos dugang 3,000 pesos pero galing kiti naglampot na kuno sa bulan sang Oktubre 1 na wala sige hapon nakapakita kaginatugan ko ng cellphone number si Nicky Pimrods sini sa driver ang hindi na kuno makontak so dire yaring duha nagbisiter na yung magpasaka na lang sa kaso batok ni Kaki Pimrods sa sini sa driver sa salakyan

0: sabi ay puto tayo sa Central Market, agud to ti ma-pressure sa malaking murad sa korte, agud makahatag sa dugra kwarta, kinanglanon, git, kibunti, kibunti, critical, to gapo na kondisyon sa Central Driver sa motorsiklo nga nalabot sa kibunti, pro 3, ang ilaman sa kibunti, nga ti kamay tari ka madugangan, kay wari kibunti, sa mutla, git, pigato, mani ang duha, kag ginalauman kay dinha ka makahatag sang duga nga buli kay Fembrod. So ari pa mati atang bahin sa pahayag.
1: Kay Fembrod, alang-alang na lang taguro, alang-alang ata magpa-play way na ta panahon. Salamat gid.
0: Okay, sige, mo sige pa sana ba tanta lang sa Sarit Sumond ho sang Palmer Marketing nga nag-sponsor sa aton sini nga event sa Maskara kag sibong man si Honorable Councilor
1: Bobby Rojas. Salamat gid Councilor.
0: Yes. Tapos ka sa sir balita dulong sa atin sa Power Trio DTX 100 by DTX Critical Gateway by UDCO kagahatod man sini nga DTX BTS o pag DTX Coffee Mix. Kaupod si Patrol ka K5 ba tindi ba isip ako naman si K5 Red Salgado para sa kapkwet ka balita servisyo publiko K5 News FM.
1: Madami nga salamat kay Kipe Brad Salgado. Highway na panahon kadasig sang tiyempo ta. Alas 5:54 na. Magkagipay, di ka magkalipat permia. Before ka mo maniapon, ugalian nyo gin magtumar sang power trio. May TC, pabakod sa immune system ta. DTX 500, amuning nagapanglimpyo sa mga higo ta, sa dugo, sa lawa, sa kidney, tanan, sa tinaita, sa atay. Amuning panglimpyo na ton. The best detoxifying compound ara mismo sa klinika DTX 500. And of course, ang klinika D3 Bio, siya naman niya ang nagapamatay. Siya niya ang mas pintas siya nga klase suplemento sa mga bad bacteria. Kay kontra yung ginyang bad bacteria, no? Pamatyon yung ginyang mga kagaw sang hilanat, ubo, trangkaso, kagsipon. Ang klinika D3 Bio. Gusto ko nga mag-ayo, i-klinika D3 Bio mo. Way tapatahon, buwas naman, same time, same station. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM. Samon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimwell, K5 Adrian. Ako naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: akong tutunan,
3: salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya kaya badya dukuo, amo nang ako niya ginati Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Squalene Capsule Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at
15: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
16: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: programa Kampyon sa Komentaryo at Kampyon sa Serbisyo Publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Webes, unang adlaw sa bulan sang Oktubre 2026.
2: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, kaso sang dengue sa Cadiz City, nagasaka 4 na record na patay.
2: Sa balitang nasyonal, pundo para sa El Nino sining tuig 2026, handa na suno sa Malacañang.
1: Sa balita international, national pasilidad sang kuryente sa Ukraine ginatake sang Russia.
2: Kag sa balitang sports sa Pilipinas, nakadaog medalya sa archery sa Asian Games matapos sa masubra isa ka dekada.
1: Sa ato naman balita entertainment, Sara Jeronimo 3 months na nga pregnant. Lasay-size.
0: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
0: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balita nito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Lasay 7, direkta na kita sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, kaso sang dengue sa Cadiz City, nagasaka 4 na record nga napatay. May kampiyon nga balita si ka K5 Kulin Cubia.
3: Nagsaka ang kaso sang dengue sa siyudad sang Cadiz kag 4 ang na-record nga napataya. Sa interview sa K5 News FM Northern Negros kay Dr. Ameline Moy Garbino, ang assistant CDOT officer, as of September 2026, mayara sang 120 ka kaso kung ikumpara sa parehas nga bulan sa 2025, ngayara lamang sa 98 ka kaso. Ang mga barangay nga naka-record sa madamo nga kaso, amo ang barangay Daga nga may 21 ka kaso. Ginasundan sang kinampaan nga may 16 ka kaso, Kabahog nga may 12 ka kaso, Zone 12 nga may 13 ka kaso, Luna nga may 10 kag Tiglawigan nga may 10 man ka kaso. So, bangod naman sa nagasaka nga kaso sa dengue sa mga syudad, may na-record naman ka-4 kinapatay nga ginalakipan sa 8 katuig nga bata nga babae nga taga-barangay Kabahog, Santa Anyos man nga lalaki nga gikan sa barangay Kabahog, 16 anyos nga babae nga taga-barangay Kinampaan, kag 33 anyos nga babae nga taga-barangay Zone 4. Sa karon, ang syudad sa Cadiz, sa pagpamuno naman ni Mayor Salvador Bading Escalante Jr. o po ng Cadiz City Office, ang nagkapadayon sa mga tikang sa pagkontra sa dengue. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisi ka K5, Kulina Manzanares Cubia. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang Negros Occidental, wala sang aktibong kaso sang ESF sa sulod sang 50 kadlaw. May kampiyon ng balita si K5 Michelle Patinio.

0: pinahayag ni Provincial Veterinary Officer o kung PVO, Dr. Placid Alimana, nga wala sila sang may na-record na aktibo nga kaso sang African Swine Fever o kung ASF sa Negros Occidental sa nagligad nga 50 kaadlaw. Suno kay Limana, wala sang bag-o nga positive laboratory result nga nabato ng PVO. Kag ang pinakaulihi nga mortality report may kangtanan sa ASF ang natabo sang una pa nga semana sang Agosto. Mangod sini, ang mga trade restrictions ang ginbawi na kag pwede naliwat nga magpagwa sang baboy padulong sa Panay, Iloilo kag Metro Manila. Iyaman gin klaro nga ang sa San Enrique kag Silay City ang padayon nga makita sa National Active Cases List apang hindi ini bangod sa ongoing infection. Kag bangod ini, wala pa na sumiter ang mga reclassification documents. Padayon man ang surveillance sa probinsya batok sa resurgence sa mga kaso. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500, Mighty Seek kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa iban pa nga balita lokal, PRO-NIR nagapatigayon sang 3-day seminar workshop angot sa paghandle sang kaso sa nihilistic violent extremism. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
2: Ipatigayo ng 3-day seminar workshop sa Police Regional Office Negros Island Region tuwi sa paghandle sa kaso sa nihilistic violent extremism na gilakipan sa mga minor de edad Miyerkules, Setyembre 30. Ipatigayo ini sa Food Terminal North Capitol Road, Bacolod City. Tuyo sa seminar workshop na mapasanggad ang kapasidad sa law enforcement personnel kag partner agency sa pagresponde sa mga kaso nga gilakipan sa mga minor de edad. Nagdangat sa 55 ka participants ang nagtambong sa seminar workshop gikan sa Police Anti-Cybercrime Unit, Department of Social Welfare and Development, National Intelligence Coordinating Agency, Philippine Army, Regional Prosecutor's Office, PRO-NIR, Bacolod City Police Office, Negros Occidental Police Provincial Office, kag Negros Oriental Police Provincial Office. Inigabalita ang medulo sa inyong sang DX 500 Mighty Seek at D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening News Guest, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros sa K5 News AFA.
3: Mga bulutuan, magapabilin ng zone of peace. Apisa sa mga recent shooting threats, may kampiyon ng balita. Sunod naman sa SDO Kabankalan, may kampiyon ng balita si K5 Obrez Peña.
4: Ginsa isa ni Kabankalan Schools Division Superintendent Ferdinand SC nga ang mga bulutuan dapat magapabiling nga isa ka lugar sang kalinong apisar sa recent shooting threats. Iya ginpahangop sa publiko bahin sa pagpasiguro sang seguridad sang kabataan sa sulod sang eskwelahan nga wala sila nagakahadlok ilabi na sa mga kapulisan nga magsulod diri.
5: The school as a zone of peace, ang mga miyembro sang Philippine National Police Authority who are civilian in nature. Meaning to say, hindi na sila yung military. School head, kung nakita niya nga daw may problema sa peace sa eskwelahan, magapanawag siya sa bulig sa local government, sa mga barangay officials, daw medyo maburubog at ma-request ang principal sa Philippine National Police.
4: Madumduman nga may nagluntad ng mga shooting threats sa sunga bahay sa Negros Occidental sang Damlaglang partikular sa Barangay Talubangi, Bantayan, Magbalyo kag Syurag sang Himamaylan. Nagpahanumduman siya sa publiko nga hindi pag i-repost sa social media ang mga shooting threats or incidents agud hindi pagsundon sang iban ng mga kabataan. Ini si K5 Aubrey Suspenny para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balita lokal, duha ka lalaki nga nabungguan samtang nagamaneho sa motorsiklo sa Barangay Tangob, magapasaka sang kaso batok sa driver sang PUJ. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
6: Magapasaka sang kaso ang driver kag angka sa motorsiklo nga nabungguan sa public utility jeepney sa atong Setyembre 22 sa National Highway sa Barangay Tangob, siyudad sa Bacolod. Bangod ila ginaligar, wala sila ginhatagan sang dugang nga pinansyal nga bulig para sa ilang hospitalization kag kinanglanon nga bulong. Ginsiling ni TJ Monton angka sa motorsiklo nga padayon sa gihapon na ginabulong sa pribado nga ospital ang driver sa motorsiklo nga si Yan nga iya upod bangod badamo ini sa mga bali sa lawas nga naangkon sa nagluntad ang aksidente. Sinupa sa kay TJ nga naglabot na sa 38,000 pesos ang ilan na pagwa sa mga operasyon kag bulong para sa iya pag-ayo samtang iya nga upod na naglabot na sa kapin 300,000 pesos sa balairan sa ospital pero ang driver ang nakahatag lamang isang 8,000 pesos.
7: Bali gitanan niya nga ano dre bali ya tapos yun operahan sa anong kadoktor o ano siya. Ano lang ko tani nga kung ano man ang ginimo yata ni ang danyo si Blasamo ni buligan niya man di kami ka ano man mo.
6: D3 Bio Evening Newscast at sa K5 Red Salgado para sa kapyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samtang antes ang balita lokal, update at tanay kita sa ulat ukon na dalagan sa panahon sa buong hapon, may kampyon nga balita si K5 Dominic Banyaga.
8: Ang bagyo sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo ang gitagaana sa international name na Choy 1 kag ulihi ini nga nakita 2,660 kilometers sidangan sa Central Luzon. Maximum sustained winds ang nagadangat sa 75 kilometers per hour kag gusto kung pagmadlos ang yara sa 90 kilometers per hour. Nagahulag padulong westward ang bagyo sa katasigon nga 15 kilometers per hour. Sa subong manubok pa ang posibilidad na magkasulod sa par ang bagyo, kagsuno sa mga forecast gikan sa Japan Meteorological Agency magapadulong ini panorte. Samtang bangod sa troughs ang bagyo Choy 1, mangin pagalumon at mag-experience sa mga pagulan ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region kag Central Visayas. Maka-experience naman sang lapta-lapta ng mga pagulan ang nabiling nga bayan sang Visayas bangod man sa troughs ang bagyo, samtang apektado naman sa mga localized thunderstorms sang Luzon, lakip na ang Metro Manila. Diri sa Negros Occidental, maka-experience kita sa mga paggalom na mayupon ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa troughs ang bagyo Choy 1. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa Cagaon kag 30 degrees Celsius naman sa Udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, this is K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Balitang National! Balitang National! Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: La size 15 o kon la size Jesse size kag para na sa mga detalye sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, ginbulgar sang duha ka mga witness sa ginpatigayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sininga Webes Oktubre 1 nga may ginbakal nga mga propiedad si Manasseh Carpio apang ini nga mga propiedad wala madeklarar sa SALN sang BC presidente.
3: Si Carpio among bana ni Vice President Sara Duterte nga ginaligar naman nagabakal sang propiedad nga nagabalor sa man sang 6 milyones ka pesos sa tung tinalikdan nga tuig 2024 kay isa ka propiedad nga ginbakal sa tung tinalikdan nga tuig 2018 sa Davao Nil Norte nga nagabalor naman sang 3.4 milyones ka pesos.
1: Sining adlaw gintalakay ang kaundan sang Article 2 sang Articles of Impeachment sa ginpatigayon ng impeachment ukon impeachment trial sa dinagtindog bilang witness si Davao City Register of Deeds 4 Kathy Florence Baldonado kag Island Garden City of Samal Deputy Register of Deeds 3 Marco Pineda.
3: Mismo si Baldonado kag Pineda ang ginpedalom sa cross examination kag nagpamatuod sa impeachment court nga ginbakal ni Carpio ang duha ka mga propiedad.
1: Samtang sa iban nga balita, ginaduso subong ni Senator Jinggoy Estrada nga magpatigayon sang inquiry ang Senado may kaangtanan sa preparasyon nga ginahimo sang gobyerno para sa supersized El Nino.
3: Sunod sa ginfile ni Estrada nga Senate Resolution number 656, iya ginpayag importante nga magpatigayon sang inquiry ang Senate panel agud nga masigurado nga handa ang gobyerno.
1: Luyag ni Estrada nga magpartisipar ang pag-asa kag iban pa nga mga international experts sa patigayunon nga inquiry.
3: Dugang pa ni Estrada sa idalaman sa Republic Act number 12287 o kung Declaration of State of Imminent Disasters Act, pwede magdeklarar ang sang State of Imminent Disaster sang mas maaga agod nga manginhanda kag nakaplastar na ang pila ka mga tikang agod nga magpahaganhagan ang epekto sang kalamidad kag may yara naman sang may naplastar nga pundo.
1: Sa iban pa nga balita national, ginanonsyo sa Malacañang subong nga Webes nga may nakaplastar na nga pondo sa idalom sang 2026 budget para sa ginaandaman nga epekto sang El Nino.
3: Suno sa Malacañang may naplastar nga 6.2 billion ka pesos nga pondo nga handa ipagwa sa Department of Agriculture agod nga mabuligan ang mga mangunguma kag mangingisda nga maapektuhan sang tuman ka init nga panahon dala sang El Nino.
1: Samtang mayara naman sang 39.82 billion pesos nga National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa mga disaster kag climate related events.
3: Sa katapusan ng balitang nasyonal, wala sang kamatuoran ang mga nagalaptang balita nga may nagluntad.

0: Nga pagpanglutang sa sulod sang Dela Salle University o kon DLE Ciudad Mariñas sa Cavite. Suno naman sa kabulisan subong Huwebes, Oktubre 1.
1: Sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel MacArthur Mercader, hepe sang Das Mariñas Component City Police Station, ang mga nagalap ng impormasyon sa social media ang wala sang kamatuoran nga may nagluntad nga pagpanglutang sa sulod sang buluthuan.
0: Pahayag ni Mercader ang nadiskubre nga bangkay sa sulod sa salakyan nga nakapark sa DLSU Medical and Health Sciences Institute sa Barangay Burol, Maine, ang siparado nga insidente nga nagluntad sang gabi sang Setyembre 30 kag wala inis ang koneksyon sa ginaligar nga mass shooting.
1: Bangod sini nagpanugyan si Mercader sa publiko nga beripikahon pirmi ang mga makita nga impormasyon kag iyagin pa siguro nga kun may yarangin man sang insidente ila ini nga ipagwa sa insakto nga mga channels.
0: Nagpaandaw naman si Mercader sa mga nagapalapta sang among nga balita nga pwede sila mapasakaan sang kaso kung padayunon nilang ginashare ang wala na verifika ng mga impormasyon.
2: Balita International. D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa Balita International, pasilidad sang kuryente sa Ukraine ginatake sang Russia. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
3: Liwat nga ginatake sang Russia ang pasilidad sang kuryente sa Ukraine. Kung sa diin nagtuga ini sang halit sa power facilities, infrastruktura sa Kiev kag iban pang rehiyon. Sunod sa otoridad, 7 ka persona na ang patay sa asod-asod nga drone strikes sang Russia sa kapital sa masambit nga pungsod. 8,000 ka mga puluy-an ang apektado matapos madula ang kuryente bangod sa pag-atake sang Russia. Apang tigayon man nga nabalik ang kuryente sa kapital. Nagapangandaman ng Ukraine sa posible kag liwat nga pagpanghalit sa ila pasilidad sang kuryente nga masami ginahimo sang Russia ilabi na sa maabot ng winter season. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Pilipinas nagkadaog naman sang medalya sa archery sa Asian Games matapos ang masubra isa ka dekada. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
4: Matapos ang 12 katuig, nakadaog liwat ang Pilipinas sang medalya sa archery sa Asian Games na ang konsang pinay nga si Amaya Amparo Cohuangco ang silver medal sa women's compound individual event sa Asian Games 2026 nga ginapatigayon sa Japan. Ginatubang sang Pinay si Park Jung-yoon sang South Korea sa semifinals. Antes ginlutos ni Nurisa Dian Ashrifa sang Indonesia sa finals. Ulihin nga nakadaog ang Pilipinas sang medalya sa among event sa Asian Games sang tuig 2014. Kundi nakuha ni Paul Marton de la Cruz ang bronze sa men's compound individual event. Si Cohuangco ang isa ka multi Southeast Asian Games o kon SEA Games gold medalist kag anay Asia Cup champion. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, my TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Ranjuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kagpana naman sa aton balita entertainment, Sara Jeronimo, 3 months na nga nagabusong, may kampiyon nga chika si K5 Lori Galasso.
5: Suno sa isa ka showbiz website, kumpirmado na nga nagabusong ang pop star royalty nga si Sara Jeronimo. Suno sa ila, ang impormasyon halin mismo sa asawa ni Sara nga si Mateo Guidicelli. Apan, wala sang anuman nga statement kag ginpagwa sa day Sara kag Mateo kag manginang kampo nila amo ang wala pa sang pahayag angot sa nagalaptang impormasyon. Kun ang netizens naman ang pamangkoton, base sa mga latest pictures kag post sang mga relatives ni Sara, ini ang 3 months pregnant na. May mga naghambal man nga si Sara amo ang nakatalana na nga magbata sa Disyembre. Sa pahayag naman ni Bossing Vic Del Rosario, angot kay Sara, hindi pwede nga maghalin sa iya ang impormasyon apang nakahibalo naman ang publiko na hindi pa pwede mag-obra ang royalty star. Sa karon, samtang wala sang impormasyon nga halin mismo sa mag-asawa nga Guidicelli, magatinir nga huna-huna lang ang tanan. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Congratulations, oh, congratulations kumaga mo na eh. Oh. Galing kiti mga ano pa malang, mga spekulasyon, wala pa sang...
0: Mga rumors pa lang.
1: Oo, mga huring-huring. Pero wala pa sang konfirmasyon sa pag-asawa.
0: Kiti una, being nag-post bi ang migo ni Mateo.
1: Ni Mateo, nga soon to be daddy.
0: Ikaduwa, tapos ang si Sarah naman, ang gender reveal naman niya. Naging post.
1: Tapos then, ang si, Vic, si Bill, Boss Vic, oo, wala, naghambal siya nga, hindi ko no dapat mahalin sa iya, pero sila niya kabalo naman ko nung tanan, hindi ko no pwede mag-work.
0: Pero so happy kung matabog yung mana. Oo, ah! Kaya naman sila for siguro 6 years, ang ilas yung marriage life.
1: Dugay na sila, sir, may edad na bala si Sarah, pila na sa 37, si Sarah Hieronimo. Time na gid man ka K5 Rods nga mag ano siya
0: nga pamilya ka K5 Jin bisa magbata ka 20 bilog may problema.
1: True.
0: Why? Because able nila yung kaya sila yung magsagot sa mga kabataan.
1: Naamo na siya. Dapat
0: hindi ta pagsundon nga kunara tiyang way ta trabaho may bata pa ta 20 bilog di lang alang naman yung guro. Isa lang.
1: Di ba na notice mo kung sino pang damo ang able do wala dito pa wala bata.
0: May rason na.
1: Nga man.
0: Kay kon businessman ka kuno, laka ka lang nga kamugga kita ay. So magpuli ka mula na. Pero kung sa mga wala
1: kong bra.
0: Amo na permingin
1: mo
0: bra.
1: Amo lang ako nung kakadumduman. Halahan nyo ah.
0: Pero kanami, wala sa kwan. May tapanahon.
1: Wala na tapanahon. Mga K5, amuyan tong dalag ko nga mabalita sa mga Webes, Oktubre 1 to 2026.
0: Bantay man, boss, nga adlaw pa di bagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magasunod na ang Larga V sa program kaupon si K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si K5 Jane Shatita.
0: Ako naman si K5 Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan, ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian, mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lecky sa nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit,
2: sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX
11: DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
13: Bumakang sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
13: Bumakang sa mga butika.
14: Kulaga mo na ang imo baba, pirmi nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia.

0: type 2 diabetes. Ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
1: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
8: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: beaming live from Bacolod City, Philippines on 101.5 MHz and live streaming on K5 News FM Bacolod 101.5. This is Larga Vista. You're listening to Julius Mariveres.
1: Larga Vista.
0: Mayong gabi, Banua. Good evening, friend. Exactly 33 minutes past 6 in the evening.
1: Larga Vista.
0: Una junta ang talakayan parte sa El Nino phenomena. Wala pa natin iniginbuyan nga istorya kay as we speak. May ara na pila ka mga lugar sa kalibutan nga na-alarma na o kung naghahanda na. In fact, may ara na sa isa ka estado dito sa Pungsod Amerika nga nagdeklara sang state of emergency o kung crisis na ang ila pagkabig sa development karon sa El Nino phenomenon bangod sa ginatawag atmospheric rivers o kung ining AR nga ginatawag nano ini ang atmospheric rivers. Magamba ka river ang boat, silingon sila kung sa aton pa suba. Magambal ka atmospheric boat, silingon sa ibabaw ina sang kalangitan, atmosphere sa ibabaw naton. Tiyang pamangkot, paano ang suba yara sa ibabaw naton? Amo nang una tanga talakayon tonight dire sa Larga Vista.
1: Larga Vista.
0: Standby man ka mo sa hindi gidamang madugay. We'll be having an update sa aton sining mga K5 field reporters angot sa nagapadayon nga renovation sa Bacolod City Public Plaza sa pagpanguna sang tourism infrastructure enterprise zone authority o kontyeza ang ginkumod-kumuran ni Mayor Greg Gasataya kahapon. Hebronta kay ginlantaw ni K5 Wilson Villena and K5 Berto Gakit Jr. pilabalak ka mga itlog ang pinanglubong sa Bacolod City Public Plaza. Matanagan ang issue is not about aesthetics o kung ang pag-design sa kung anuman ang renovation. Ang pamangkot nga atubtob karon, wala pa ini natapos. And as we speak, naghanda na ang mga sentral kag ang refineries diri sa probinsya because by tomorrow, October 1, or actually today, October 1, nagsugod na ang tiempo galing. Yara na kita sa ginatuwag, tiempo swerte.
1: Larga Vista.
0: Ginapaabot nga ang velocity of money o kung ang buylo sang pagtiyog sang kwarta unta mangin maayo na sa pag-andar sa mga granahe kag mga molino sa tagsa-tagsa ka mga sentrales. But ay han bala ibaron tara karon dugay sa aton sini nga pagpanglad. First, let's have this report parte sa El Nino phenomenon before we go sa tiempo galing unahon ta ining video.
2: The world was already on fire, economically, geopolitically, structurally. Then the actual weather decided to join. Scientists call it Godzilla El Nino. The name is not an exaggeration. The 2026 event is tracking toward intensities that surpass the worst El Nino cycles on record, 1982, 1997, 2015. The European Center for Medium-Range Weather Forecasts puts the probability of a strong El Nino by August at 80%, a 22% chance it reaches the extreme category. But the mechanism that makes 2026 different is not the temperature, it is the timing. Hormuz is closed, fertilizer shipments are disrupted, food supply chains are already under pressure from an active conflict. And now the climate system is compressing growing seasons, weakening monsoons across Asia, and threatening wheat harvests in Australia. Simultaneously, every previous El Nino hit a system with slack. This one is hitting a system with none. The harvest failures from this won't arrive until September. The decisions that will determine their scale are already being made right now.
0: All right. Now, ang ambal sa sining a video amo sini. Ang problema karon hindi lang ang kalibutan nagainit, ang kahimtangan sa politika kag ekonomiya nagainit nga daan nga. Tungod sirado ang Strait of Hormuz sa inaway sang Amerika, Israel, kag Iran. Tinano ang epekto. Sini number one? Apektado ang supply sang abono. Sang raw materials for fertilizer. Tikun wala raw materials, ano ang imuon sang nagihimo abono? Abono. Because saluyag ta sa indi ang raw materials para sa abono gikan ini sa petrolyo. Tiari ini sa Middle East, Qatar in particular, ang nasyon nga may ara sila. Ti indi makadabay sa Strait of Hormuz. So meaning, problema na nga daan ang supply sang fertilizer, una ina. Ikadua, ga problema na ang tubig nga ibunyag sa mga tanom. So meaning, nag-abot pagid ang El Nino phenomenon, buot silingon, mainit, mapatay ang mga tanom. Wala na abuno, wala pa tubig, balbalon pagid, kainit.
1: Lorga Vista.
0: And so as we speak, banwa ang aton ginatubang amusini. Problemang dako para sa agrikultura. Wala tubig, wala abuno, nagasingkal pa ang init.
1: Lorga Vista.
0: Sailo kita sa isa ka balita nga unta, mangin maayo ini para sa probinsya.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Lorga Vista! Lorga Vista!
0: Ine ang inyo bago nga telemanang sang balita ay baro komentaryo kay ngawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puloy-an sa kahanginan.
3: Ito.

0: Lorgo Fisto.
1: As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, walang sang iban nga ginabitbit nga inganiban sa kahanginan magluwas sa kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, kundi katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Mephisto.
1: Tiempo suerte na diri sa Negros Occidental, kadto ang talent sa Mr. Paul Ascona, ang Sugar Regulatory Administration Chief sa aton sininga pungsod. Sir Paul, good evening.
2: Good evening, Julius.
1: Classmate, may gabi. Sir Paul, tingnan no na gabi. Bukas na ang milling season subong.
2: Sir Julius.
1: Sir, nano ang mga reports nga nabato naton so far from the milling districts?
2: Okay, so far ang nabatian ko sa mga sentral is ang sugod no do kahinay isang tubo nga gasulod, do ka jutay. Tapos ang iba nakita ko man kay may mga reports man, may pictures man, may videos nga daw ka alang-alang pa sa iban nga tubo. Pero so far gaamat-amat naman damo, and ang aton nga LGGTC sang sugod may mga gareklamo nga lubo, but ang nakita kong report sang iban nga sentral do nagmayo-ayo man gid jutay.
1: Can you tell us about that LKGTC, sir? Nano ang average on the first day?
2: May mga meals ko nakita nga ang iba nara sa 120 plus, which is nubo kayo. May isa ka sugar meal nga ang i-average to the 155. Tapos may isa sa south nga daw, I think if I remember it, 146 daw mo nablam.
1: I don't know kung nagligad may panawagan ang Confed sa Malacañang kung pwede i-delay by 1 month ang opening kamiling season. I don't know kung ano ang inyong atindog parte sini, sir.
2: Wala ko idea sang ilagin ayo. No? Kasi sa primero, sa nagambal, tanga October 1, kadamo sa nag-request nga timpranoon.
1: Okay.
2: So, we stood with our October 1. Ang surprising lang gani nga ang first day, medyo hinay.
1: Okay.
2: Sa mga truck. So, abasi, hindi lang wala nakaprepare mga farmers. So, we will actually know after 1 week siguro.
1: Yes, ano yes. Mangin. Yes. Relatively, sir, diin ang mas damo tubo so far, no? Norte o kunsur?
2: Ang kagapon, so, sa isa kadlaw, mas damo-damo ang sa sur.
1: Aha.
2: No, so may but hindi pa magit siya conclusive, sir.
1: Correct,
2: Julius,
1: correct.
2: Actually kay sugod pa lang to.
1: Oh, yes,
2: lang.
1: Yes.
2: Tapos, may mga meals pa tanga way pa kabri.
1: Ah, okay. So far, sir, ano pa lang ang meals nga open gid ya operational na?
2: Ang ma-recall ko, wala ko update today, no. But
1: yes, sir.
2: Ang pagtugod gid ang nabalaan ko is ang First Farmers nag-abri, ang BMC nag-abri. Lakasunid ko sa doon mo pala na Sir Julius ang ma-recall ko.
1: Pila gani sir, i-refresh ko lang ang aton nga mga tagpramatika ako eh. Pila kabilog ang sentrales ta sa bilog na probinsya gani?
2: Ang Negros lang is I think arata sa 9 bala mo Sir Julius?
1: About 9?
2: Oo. Sa talaga da. Ikaw ni-recall ko, biko magsugod na sa north. So may arata da Sagay, ang Sagay ta duwa. Tapos ang Lopez ara manda. Ara ang Victorias. Hawayan, First Farmers. La Carlota, Binalbagan, Sonedco. So sakto mga 9 ang sa occidental side.
1: Oh, wow. Pero sir, wala ko kita sa mga tubo nga ginadulong subong sa mga sentral eh. Ano ang imo nga pag-describe sa mga tubo? Do kaluluoy gid ang itsura?
2: Ang nakita ko, gin-update ko sa Sonedco na MDO, ang iban medyo gagmay gid, and damo delivery sa ubin nga tubo. So siguro ang usual sina is ang ginamba sa mga farmers na nga, ang iban nga nahigo sa RSSI, so giningagaw nila tapas. Ang iban naman gahambal nga tungod sa malanga weather, tiduway naman gatubo, gintapas na lang nila. So,
1: Lantaon
2: as ga-progress, kay feeling ko mamatamat man sulod ang mas mayo nga tubo.
1: Ay, okay. Pero sa daw damo, I don't know kung ano ang inyong field testing, damo nag-ari-arigid nga tubo subong?
2: Yes, so.
1: Ay, Diyos ko.
2: Ang amon na dyan, isang meeting man tadi sa Manila o sa mga leaders no, sa industry. Even though nga ang RSSI is a major concern, ang amount of rainfall, may nabasa, magandang ko may nag-comment man to sa Ginhambal, tanong nga palagpat ng tari, gaulan man. But ang actually, ang question, it's not kung gaulan or wala, but ano kadamo ang ulan? So, like, south of Negros, ang nakita ko is there's probably mga 40% ang drop sa kadamuon sang ulan.
1: Wow!
2: So, maski magsilingga everyday gaulan, konjutay lang.
1: Correct, correct.
2: So, may takos man ang ulan eh. So, sa northern side, yan eh, may mga lugar nga compared mo sa nagligad nga tuwing 30% lang ang nabato nila nga ulan.
1: Oh my.
2: Ang amount of rain.
1: Pero at least ang cloud seeding operations nakabulig-bulig bisan papano.
2: Yes. Like this week, ang Sonedco area, may arat nagpupa nga ulan nga mga lapit 2 kapulgada. No? The almost 50 mm.
1: Ah, okay.
2: All cloud seeding na. So, makabulig-bulig magina. Galing kiti. Ari na ta sa tigalaling eh. So,
1: gani?
2: Anong epekto sina? Medyo ulihin na.
1: Yes, no? Yes.
2: So, amo na ni siya di ang epekto man sang El Nino, tapos di isigundahan pag itang RSSI. Medyo sakit-sakit man.
1: Sir, I don't know kung nano ang forecast ta. Subong ti RSSI kag El Nino ang aton ginatubang by next year. I don't know kung makumpound pag itini kiti may El Nino. May RSSI, ang pagsira sang Strait of Hormuz, ang supply sang raw materials for fertilizer na nung gina-forecast ninyo nga epekto ni sa agriculture, especially sa tubo.
2: Ang sa aton, Sir Julius, ang problema tagid is ang aton nga costing, grabe pagtaas, no? Tungod sang...
1: Uy, huu.
2: Tungod nga ang krudo kamahal. So, for example, kung ang problema ta is kulang ang ulan, di maskin may ara ka pa pagpatubi, grabe ka mahal. No? So, ginapagdan mo man ang abuno, nagmahal man. So, ang maling nambal ko, usually, ang mga farmer, ta may budget man ni sila. Ting budget mo na kwarta eh. So,
1: correct.
2: Kung nagmahal ang abuno, ti, same man na nga kwarta, gastuhon mo, iban ka gid ang abuno.
1: Correct. Pero may ara ka pa baklon nga abono subong.
2: May ara.
1: Ah,
2: so far
1: okay.
2: Wala ko kakita shortage.
1: Ay okay.
2: Ang sa krudo nagaisurya man sa Department of Agriculture, pinaka-priority man ang agricultural no, dalaman kita dabi sa kalamay.
1: Yes.
2: At
1: yes.
2: Ako lang din ang nakita ko nga that's why nag-estimate ang SRA sang 1.662 million metric tons lang no from 2 years ago, nakaigo ta sobra 2 million, nagligad tuig, ginigo na ta jotay sang El Nino, so araw ta sa 1,850, subukan nga mo, estimate is 1.66.
1: Aha. But, hindi lang kung anay magkatugid, kiti, why pa Disyembre, may istorya naman ta problema sa dasun tuig, kiti, daw damo ang aton at tubangon pagid by next year eh.
2: Yes.
1: Oo. But anyway, in the meantime, ako lipay ko, sir, nga tiyempo galing na, no? Kag mag-greet na lang kung adaan sa imo, Merry Christmas, kay sugod na kita, eh.
2: Gani man, Sir Julius.
1: Sir Paul, classmate, salamat, okay. Gid sa tiyempo.
2: Thank you, classmate. Thank you, Gid.
1: Good night.
2: Huwag lang anytime.
1: Yes, sir. Good night. Good luck, sir.
2: Okay. Thank you.
1: All right. Mr. Paul Ascona, classmate taw ganay namon kay ti parehas kay Dave Sanson, ang sugarcane planters representative, mga classmate ko ni sila nga duha. Sang high school sa Caron University of St. Lasal. Lorga Vista. Ti amo to. As of today, ti bag-o pa lang nagbukas ang galing, hindi patanan nga mga sentral na kasugod sang ila operation. Pila palang kabilog sa siyam ka mga sentral ang nakasugod sang ila milling operations. And as of now, hindi pa makabanta si Sir Paul Ascona kung ano ang supply o ano ang volume sang tubo. Kasi bago pa lang eh. May ara mga tubo nga ari-ari. May ara mga tubo nga wala na bunyagan sa mayo kiti wala ulan. Kiti kung magpa-irrigate ka man, magpa-suyop katubig, ang isa ka problema lately tungod sang inaway man sa Iran, bumutsog man ang presyo sang diesel. So meaning, karon nga tuig, nagduging, nagsampaw-sampaw ang problema sa industriya sang kalamay. May saka sa presyo sang petrolyo, may ara RSSI, nagdugang pagid ang El Nino. Ari balikan kong El Nino, ang aton talakayan, atmospheric reverse. Nano ini ang atmospheric reverse. Ang hambal ko kaina, magambal ka river, suba ina. Magambal ka atmospheric, but silingon yara sa ibabaw. Suba sa kalangitan, nga amo ining tawag. Aber, aton pamatian.
0: This is a category 4 atmospheric river.
1: Ano ina?
0: Just hammered the Pacific Northwest. And there's a lot to unpack here. First, this was one of the longest atmospheric rivers ever observed, stretching roughly 7,000 miles across the Pacific Ocean from near the Philippines
1: all the way
0: to North America.
1: Uy.
0: Some of the most intense ARs like this one can transport more water vapor than the Amazon carries as And remember, the Amazon is the largest river in the world. And second, yes, atmospheric rivers are rated from category 1 to 5, just like hurricanes, but it's based on moisture transport and duration instead of wind speed. The rating scale can look a little confusing, but the most important part is on the right-hand side here. Category 1 ARs are usually beneficial as they supply vital water vapor to places like the
1: Northwest.
0: As you move up the scale, ARs shift from helpful to hazardous, often resulting in catastrophic flooding and landslides like we saw in January 2021 along California's central coast, where some areas saw 10 to 20 inches of rain triggering debris flows and a massive landslide that shut down Highway 1. And climate change is supercharging these events, with the most intense ARs expected to occur nearly twice as often as they do today by the end of the century. And that means more rain over larger areas for longer periods of time and an increased risk of damaging
1: events. All right. So good pa lang ini kay balikan ko pa ni karon dugay-dugay ang atmospheric river sa simple kaglaktod nga pulong banwa amon eh. Ang tubig nga ara sa Pacific Ocean ining ginhambal ko na kapila ko na i-discuss diri sa Larga Vista nga ang Pacific Ocean tuman ini ka importante para sa aton nga diri sa Pacific Ocean madesisyonan kun ang isa ka lugar may bastante nga ulan o kun magainit magatuga sang drought. Ti karon como El Nino sa nahambal ko na nag-init ang Pacific Ocean, ang surface temperature ang iya ibabaw nga bahin, subong nagsalupsop na sa tubtub 200 metros sa dalom sang dagat. Ti sa simple nga istorya ining atmospheric river, amo ini ang tubig o moisture, magambal ka moisture, basa, nga ginadala sa nagkalain-lain nga mga nasyon. Ang karon nga atmospheric river, nga napyaran, tuman ka dako, category 5, nanungbot silingon sina, pinaka makahalalit, or category 1, lapit sa category 1, nga ginatawag, halin dire, sa Pilipinas, mga 7,000 kilometro pagkadto dito sa North Coast sang Estados Unidos sang Amerika. Northern part sang Estados Unidos sang Amerika. Nagdala sang damo nga tubig. Ti ang epekto, may mga lugar nga tuman ang pagbaha.
3: Larga Vista.
1: Ti amo na gani, banwa, ang El Nino does not only mean nga magaluntad ang tig-ilinit kag mawad-an tubig. May mga lugar man nga nasubrahan sang tubig.
3: Larga Vista.
1: Amo ina ang panugod pa lang nato na pambukas ng mga balita kag komentaryo for tonight. Dala sa inyo sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpi. DTX 500 kag D3 Bayo ang tatlo hindi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita ihibalo kag kinaalam diri sa Larga Vista masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian.
3: Larga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik will be having K5 Wilson Villana angot sa pagpadulong today ni Congressman Albie Benitez sa Bacol City Public Plaza. Kagdamo pa kita balita ha, karon dugay-dugay sa aton makihibalo nano bala ang mga utanon nga ginhimo yasang tao. Hindi bala natural nga gintuga sang nature, gin-engineer sang tao. Mapati ka mo sa hindi ha, ining broccoli, isa lang ini. Ano ang pamilya nga ginalinan sang broccoli? Mag-ano ang broccoli kag ang repolyo remuel? May kaangtanan bala sila mag-utod, magpakaisa? Hibaloon ta ini. Ipreparar na ang inyong mga load sa cellphone kay karon dugay-dugay at around 7:30 sa aton makihibalo, madamo ang makatalanhaga nga mga ihibalo with videos tonight diri sa Larga Vista.
3: Larga Vista.
1: Sa aton katapusan nga edisyon karon nga bulan kag katapusan man sa idalom sang tiempo muerto. Ako si Julius Maraveles. Magabalik ako pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 5 News D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka, mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian, mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
3: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Kulaga mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kun ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufficiente nga makahatag sang hustong insulin.
11: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Gina pasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga, nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon.

0: nga nakaangot karon sa 100.5 Radio Muscovado CPSU. Mayong gabi, mayong gabi sa inyong tanan. Mayong gabi kay Sir Dadboy Mendoza, Rafi Armonio, sa kay Lileth Laurencio dira sa Sipalay, kagsuman kay Nong Edmund Diaz and family dira sa Barangay Tangob.
1: Lorga Vista.
0: Ang ininga bahin sa aton nga pagpangalagad dala sa gyapon sa inyo sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe, hindi ka masal ang tarsier sang imo asawa kung gabi, bisan mag-inom ka pa sang kape. Ako ga timpla ko pagkatapos Larga Vista nga hindi ini mapait. Ang iya nga kalamay o patam is stevia, type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, aprobado ini para sa imo. Kag ang pinakanami sa tanan, may bulig pa siya kontra kagaw, kumo may ara Ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabato sa balatian.
1: Lorga Vista.
0: Ginadalaman sa inyo sa Kalwan sang DTX 500 kag D3 Bio. Yari ng masunod nga report ni K5 Wilson Villena angot sa pagpadulong kaina ni Congressman Albi Benitez sa Bacolod City Public Plaza. Nano ang remedyo nga ginimo sang local government unit kay titubtob karon. Wala natapos ang renovation. We'll be having Wilson first and then later on, standby kamo ha. We'll be having attorney Marty Go tonight.
1: Lorga Vista.
0: Wilson, good evening. Please come in.
2: Mayroon gabi ka kay Pajos, no? Ato niya back na kay Pajos, paggamit na lang kita sa available ng materials kinasan natin, ha? Ang kay Pajos, ari pa kita diri sa Dono Live sa may Bacolod City Public Plaza kung sa diin nagpatigayon kang ina sa nga joint inspection si Bacolod Congressman Albi Benitez kasi si Bacolod City Mayor Greg Casataya ka kay Pajos, no? Kaga nagutanay sila after pila kadlaw ka kay Pajos, nagululupod sila di kagina kag ang isa kag isa sa ila may tagsatag sa kasuntimento matapos ang aging patigayo nilang inspeksyon kay Kipa Jus. Ang agreement no, si Bacolod City Congressman Albi Benitez sa ano ganito sa posisyon ni Bacolod City Mayor Greg Casataya nga dismayado masya kay Kipa Jus kay nga aman kadamo siya ang kisubudan kay Kipa Jus ang ininga proyekto mo. So kabalo si Congressman Albi Benitez kung ano ang inisyal nilang istoryahan sa proyekto kay Kipa Jus.
0: Uy!
2: Sa inya pagbisita subok kay Kipa Jus kadamo-damo sa nga tinalain sa original nga disenyo o sa original nga disenyo sa nga proyekto kay Kipa Jus. That's why nga dismayado gindi ni siya sa pagbisita niya subok kay Kipa Jus. So subok ang gabi makiginunanon inisya Bacolod sa Congressman Albi Benitez sa tiyesa kay Kipa Jus agod pamangkuton ko nga nag-abot ng sitwasyon nga
0: Wells atong babae, atong babayi nga nakaitom nga naga-explain sa iya samtang galakat siya taga Tiesa to.
2: Hindi kay Pajus mga staff ang available nga ra taga Tiesa
0: makalanan. Oh.
2: Kay nga mga tawag sini kadi nga mga engineer. Kan ining mga engineer ni kay Pajus daw kadi na ka puro pamalhas kay sila kay ti hindi nila masabat kay Kipa Jus na hinunanon ang lideran kay Kipa Jus no? Kasi ang dako nga pamangkot kay Kipa Jus kung nga kadabo siyang kinalain siyang implementasyon ikumpara kay Kipa Jus sa orihinal na disenyo o kung sa pagin ano ba lang kinapropose na disenyo sa renovation sa plaza kay
0: Kipa Jus. So meaning ato ang pagbutang nila sang tipulon nga mga suga wala ato kuntane
2: hindi man exactly kay Kipa Jus nung nga inang suga na ang ano pero kadamo pala sa mga design like sa fountain kay Kipa Jus ang nga dry fountain kay lain kin kuno ya window to kun anong ginabi ni kong Albi nga lain ang design kay ti why ba siya sa may gitpakita dito ka corporate pero nga balya kadamo iko sa nakita na ina mo ni sa proposal nga original.
0: Well, so, very na, important na because practically mag-design gali gapungko gidupod sa LGU.
2: Yes, Kipa Jus ang ambal pag ani na lang ni ipasihiga na tanan ni Kipa Jus do asuga. Ang ambal ni kong Albi amo na ni. Nakulangan gyud sa ka Kipa Jus.
0: Okay.
2: Sang ano, nakulangan gyud sa ka Kipa Jus do sang kahintangan sa nga plaza. Kasi amo na balang sitwasyon.
0: Uy.
2: Sa kwan, sa nga plaza, kag

0: Ay, Wilson, Wilson, ang pamangkot amo ni ang fountain tuway na may gatubod nga tubig hungod ni nga gin design nga waterless fountain.
1: Niya kaya sa just dry fountain ina siya katawa but silingon wala siya sang visible nga pond kaya sa just but ang tubig niya tagagwa niya sa nozzle sang fountain rikta na siya sa dalom sang sa log kaya ang dalom sang sa log kaya sa just arata ang catch basin sang fountain. So basically flat ina siya kaya sa just kaya wala kaya ina siya sang pond.
0: Oh, so, pero na, nag-agree man sila sa design sini. Okay man si Mayor Albi. Sang una.
1: Even ako, nag-agree siya, pero ay wala lang takabalo kasi sa Diyos, kaya may gimuno siya na lain to ang content yung design. O, ito kulang ang suga.
0: Or,
1: ang yung sining dry fountain yung kipa Diyos. Kada kadamo, pag yung kipa Diyos, sa mga nakita, panig ka pala yung tubo, manang CR. So far, mayo man, kaya ang building na may CR, kaya kipa Diyos, nang i-rehabilitate, na may naman yung surang, kaya papado. Kada subong adlaw ka kay Padyos paluwi ka
0: Danay, ang plaza dala sa renovation?
1: What do you mean? Sorry ka sa Diyos.
0: Dala ang plaza sa pag-renovate? Ah, I mean, ang banyo? Ang banyo?
1: Yes, dala. Yes, kay
0: Padyos. Don't tell me nga waterless toilet ang ginbutang?
1: Ay, hindi ka kay Padyos. Awa.
0: Gagwasa. Okay. Basi makibot ka blagin design sang Tiezala ina, why naga-flash ang ihi bala?
1: Pero plano na nangyari kay Padyos nga flash.
0: That's why.
1: But anyway, kay Padyos, after siya to sa incident, ni plana din kanamo sa nagka-question, ang nagpatigayon sa initiative, no, ang Bacolod LGU kay Padyos, kung sa diin, nagpadala ini sila sa 30 ka mga personnel sa nga General Services Office kay Padyos upon GSO, agad magpatigayon sa nga pagpananom sang mga hilamon kay Kipa Diyos at the same time magpaminta man sang mga bricks kay Kipa Diyos para
0: kay
1: papano magbako mabalansura kay Kipa Diyos and so far at least na meet Manila ang ila sini nga tinutuyo sa bungada kay Kipa Diyos na balik na ang color sang hindi yang ang ato wala we're not talking about sang checkered o kundo chessboard sa tunga sa
0: mga
1: hindi yung mga bricks bala kay Kipa Diyos ang colorful orange ay brown so nabalik na yan. But ang concern naman is ang ato ni nga do chessboard na mapaniyamit doon ang bukis, pampinta. Pero so far, ang bricks okay na. Ang mga hilamon, kikiproduce ang matamat na nga napananuman. Pero ti hinagaw, kikiproduce subong adlaw, no? Rushing din ang kwan para at least hindi pa paano. Mahinagaw lang ang magbayo-bayo at sura sa Bacolod City Public Plaza. Ang kikiproduce, no way nga, this is worth 80 million pesos.
0: Correct.
1: Ang budget sa nga Bacolod City Plaza with the other project naman sa Bacolod City Government Center worth 220 million pesos na magkakipredo.
0: Yes, yes.
1: That's a total of 300 million pesos nga budget for two projects ng Tieza nga ang contractor Amigo kakipredo no Amigo Construction Services. So,
0: taga diin na siya na base?
1: Manila kakipredo.
0: Danay, ang Amigo Construction ang mamaning contractor sa other projects o kung hindi?
1: Yes, kakipredo.
0: Pinakyaw niya?
1: Yes.
0: Sinong tag-iyan ni?
1: Not all kakipadyos, but most of the projects in the Philippines under Amigo.
0: Oh, interesting. Sinong tag-iyan sini? Well, sinong tag-iyan?
1: Wala pa kita kabalo sa tag-iyan kakipadyos, pero ang nabalaan na lang, no, nga nag-handle sa pieza is si Mark Lapid.
0: Ah, oh, so, correct.
1: Ako pa na si Mark Lapid, no? But ang tag-iya sa mga contractor, ay ito pa mo, Amigo, palagi na nabalaan sa Kipa Diyos, Amigo Construction. But we will check to that. So, hold on to na lang, Kipa Diyos, kung ano ang pag-iing istoryahan na, no? Di ba, Bacolod City Mayor Greg Asataya, Bacolod Congressman Alvin, along with the Tieza, Subong nga gabi.
0: Gamiting sila, Subong?
1: Yes, ongoing ang ila sa sining meeting kasi so after siyang inspection nila subong kasi Kipa Diyos.
0: Sige.
1: Sa plaza, damo na diyan tao kasi Kipa Diyos, no? Kasi it's opening na siyang nga maskara sa Festival
0: Gani.
1: October 1, 2023.
0: Tigali na gumba so, na da, subong?
1: Yes, galing na gumba na sako. Napakadto pa ka rin sa karoon niya.
0: Sige.
1: But anyway, Kipa Diyos, no? Amo na nanay ato sa mga balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty City Trivayo Cavite 700 opod nato si K5 Vincent Coralde ni naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon sa balita sa pisyo publiko kagaling awa sa Negros K5 News Shata
2: Lorga Vista.
0: Nagpadala sang sulat reportedly as of yesterday ang City Hall sa tiyaza agod mag-inquire o kon magpamangkot nga aamo ini. Now of course, akuya at least ako isa man lang kuya katawo as a commentator diri sa Larga Vista, ang akon man lang ya amo ni. Wala kuya labot sa design because hindi kuya expert in decoration or design. Why kuya labot da? Ang interest kuya is how the money was spent. Kung amo to nga ginbutangan lang sang tipulon nga suga, kag you call it 80 million pesos nga renovation ang sunod nga pamangkot amo ini. Nga pati ang ilamon kag kahoy dala sa
2: Lorga Vista.
0: Di practically hindi na iya renovation. Why pagani natapos tub-tub karon ang fountain? That's only one angle. Ikadua, heritage site bala ini ang public plaza o kun hindi? E ba naunta karon dugregay with attorney Marty Go kun nano ang ila sini kaundan sang sulat nga ginpadala sa Tiesa.
2: Lorga Vista.
0: Kati as we speak, nag-istoryahanay Sunday Mayor Greg Gasataya, Congressman Albie Benitez, kag ang tiglawas gikan sa Tiesa.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nag-asumpa lang para sa imo. Kagkaroon, aton sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Sa aton nga pagpanumbalik, kadtuan ta balik ang inaway sa Iran kagibaroon ta tonight ha gikan sa isa ka marino. Ano bala ang eksperyensya kung maglabay ka sa Strait of Hormuz? Kululbaan bala o kung hindi? Kagnano ang mga gumuntang o kung problema sang mga marino nga dawala bation diri sa aton sa Pilipinas pero sa bilog nga kalibutan? Mga Pinoy sa diin kaman nga nasyon, sa diin kaman nga barko nagasakay, damo problema ang aton sini mga sea-based OFW. Pero ti, ang pamangkot doon nalimtan sa kinagula sang politika dire sa Pilipinas. Talakayon ta, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagkigulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an Puntod kong nalamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, namigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Kulaga mo na ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalang dulom na ang akong panulok, kagpirmi lang ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pala kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginapasya. Ginapasalamatan ko git ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agod i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
2: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
16: presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kang mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nag-sumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ari, antes ko magkadto sa ibang development sa aton Modern World segment, karon may ara kita video parte sa tensyon niya diri sa Asia. Kag nga atuman ka strategic o tuman ka importante ang Pilipinas sa pagtulukay masakit sang China kag Amerika. But more on that karon dugay-dugay. Diri ko anay sa Iran. Duro na kita nabatian nga istorya parte sa Strait of Hormuz. Kagalin pa Pebrero, ginatalakay ko na diri. Ano ka importante ang Strait of Hormuz? May ara man mga istorya nga may mga tripulante kita o kon mga seafarers, mga OFW nga nagakalamatay tungod sa pagpang-atake sang Iran. Pero number one, wala kita katultol kundi ng Hormuz. Burgosya, public market, kabalo kita. Pero Hormuz, wala. Number two, wala kita kasakay sa barko. Si Tuy Aton Pamangkuton ang tawo nga nakasakay diya. Dala na ang pila ka mga paraligban sang mga marino nga Pinoy nga subong duwala bation diri sa Pilipinas. Upod naton tonight si Romnick lang pakilala ko sa iya kay indi ni siya, of course, ti private nga persona kag ti ang iya niya trabaho sa isa ka barko. Indi ko lang pagihambal kung ano dito sa luwas ang pungsod. Man marino ini siya. Romnick ang tawag ko sa iya kay Domatini idol ning Churaya sang mga sultiro pa kami. Pareho kami ni aktivista eh. Ari si Sir Romnick. Sir Romnick, may gabi.
17: Sir Julius, may gabi sir.
0: Sir, okay lang Romnick, tawag ko sa imo kay ulo ang gid tsura mo sa kay Romnick Sarminta sa una eh. Ele bla.
17: Boto gani no ma ano man ko Sir Julius.
0: Hindi ti kay lalagson ka gid man sir eh. Sang sultiro kay hindi bla.
17: Wow.
0: Oo. At ato yung isa mo kaupod, kamo nga duwa lalagson kamuya sa mga dalaga sang una.
17: Abi ko sir lagson sa mga ano sir sa mga pulis kagano sir.
0: Hindi ako ya lalagson lang ko magsulod ko sa Central Market kay ang gabaligya halo-halo bla. Ginagawan ko nila. Pero kamo ya pero seriously banwa ining akon amigo isa na ini karon ka successful nga tripulante sang barko. Una nga pamangkot ko sa imo Sir Romnick amusne. Kapila ka na nakaagi sa Strait of Hormuz?
17: Siguro sir mga 5 times sir, 5 times sa halin pa sang una sir. Nag-start siguro ga labay da mga 2008 or 9 somewhere dira sir.
0: Okay. Sir Romnick, ining imo ginasakyan sa una, of course you don't have to go into the details. Nagakarga man ni petrolyo sang una.
17: Negative sir, lain ang nature sang amon ginakarga sir.
0: Cargo sang una, cargo abe. Okay. Uh-oh. Pero sir, nga kululba, subong ti kululbaan ang Strait of Hormuz, pero sang una ano yang imo paglaragway sini?
17: Ang sang una sir, kung magsulod ka da sa Strait of Hormuz sir, once mag ano ka sir kay may na pag bound for kay may mga pagpasulod ka sa Persian Gulf, maaayan mo gina, sir.
0: Okay.
17: So, ano bla, kung magsulod ka sa, ano, sa pakanto ka sa Bacolod, malabyan mo ginang silay, tagasay, daw mo na, sir. So, before ka na makalabot sa Bacolod, magyan mo na ang silay, kagkalisay, daw mo na ang Strait of Hormuz. Siyado na sila ka-stricto, sir. Kung once magsulod ka sa ilang territorial water, manawagin na ila, ano, naibigid nila, sir. Nga, ang intention mo, tibisin lawig, lapad na ang dagat, sir. Hindi mo na kisa malikawan, nga may ma-alter kagid course, nga ano. Gabi, ano gina sila, sir? Kamonitor gina sila, sir.
0: Ah. Bali, ang ginamin mo, ang Iran nga Navy. Dugay yes, na ni sila galiga pa praning.
17: Yeah. Yes, uy. Sir. So, magtulod ka sa territorial water nila, sir. Manawag gina sila sa imo. Kung anong intention mo.
0: Okay.
17: You need to alter your course to ma-cambio kagid.
0: Oo. Pero kaagi ka, sir, nga ang barko nga ginasakyan mo ginpalukpan gid sang Iran?
17: Ay, wala, sir. Pero thankfully, sir, hindi ko gusto nga, hindi ko na ma-imagine, sir, nga amo na maglabot da, sir.
0: Oo.
17: Bless nga, wala gi ko nag-abot da, sir. Amo uy. Na nga, nagyan ginawan halin sa una, maatag lang na sila warning sa imo. Unlike subong, grabe na
0: yun. Bali, i-antis pa man yan, natabo ning inaway sa Iran kag Amerika, amo na gidman niya ang opisyo sang Iran gali alin sang una.
17: Yes, sir. Ano din na sila, sir? Hindi ka gusto, hindi na sila gusto nga magsulod ka sa ila, nga wala kaga abiso sa ila, sir.
0: Uy, correct. Galing kay Tiila man teritoryo eh.
17: Amo na, sir.
0: Kung lapit sa ilang, anong panawag ni, sa ila duta.
17: Oh, yes, sir.
0: Pero wala man sila Sir Romnick ga pangayo sang why man sila gambal nga wala gitada?
17: Wala man, sir. Gahatag lang na sila warning. Paano lang intention mo, you need to, kung wala ka man lain nga ano, ma-cambio kagid nga magpalagyo ka sa among territorial water.
0: Oh, balikon amo. Pero kamo nga mga tripulante, sir, anong ginabatsyag ninyo? Nakulbaan man kamo?
17: Uy, sir, mga first time lang maka-encounter mga amuna. Uy, makibot ka gid nga may ga-monitor gali sa amune. Wala ka bala kabalo, base bala hindi mo ma-anuhan, ara nagapalapit na sa inyo. Kapinta kong gabi. Kulbaan man, sir, eh. Pero amo lang nga, pay attention na lang gid. Extra vigilant na lang sa inyo.
0: I don't know, sir, kung kaagi ka man sa ano panawag ni sa Somalia, diin mas kululbaan sa mga pirata sa Somalia o ining sa Iran?
17: Ang subong, sir, kung i-compare mo ang sa Somalia kag sa Strait of Hormuz, mas kululbaan gid subong ang Strait of Hormuz. Diri sa sa Somalia, why na subong, sir? Kay damo man nga mga armed guard gina-hire mga company, at the same time damo man ga gwardiya da nga mga Navy sa mga NATO.
0: Yes.
17: Amo na, sir.
0: Ining Houthis, yes, sir. Na ano naman nga klase mga sapat ni? Nakaagi man ka day?
17: Yes, sir. Kung maghalin ka sa ano, sir, sa Red Sea, pagwa ka da, magian mo gina siya. Daw puro na, kay ang inang strategic location gina siya ang mga ginapang hambal mo, sir.
0: Sir.
17: Yes, daw mapagwa ka sa halin sa Europe, para makasave ka mo sang fuel ka gano'n, hindi ka mo maagi sa Red Sea, tapos pakanto ka mo sa, for example, sa Asia, malabihan mo gina, sir.
0: Bali, ang gwa ni sir, algo mga bugoy ni sila galing nga gapangayo, kunano da. Bali, kung maglabay, sir, tapos kagid, kay kung magsunod ka sa ila teritoryo, pagusto sila.
17: Yes, sir.
0: Aragoy. Uy, Diyos ko. Okay. Now, Sir Romnick, daw ka-interesting sang imo na muno, daw damo subong problema ang aton mga kauturan nga mga sea-based OFWs. Nano ang inyo ginapang istoryan subong?
17: Amo na, sir, kay grabe subong ang ginano sang principal ka ganong nga maglabay gulpi lang blama, email na sila nga ano, tapos may memorandum man di ang aton gobyerno nga amo na nga pwede ka mo ka refuse to sail.
0: Okay.
17: Mo gusto nga magsulod.
0: Oo.
17: Pero ang downside lang da, sir. Siyempre nagbarko kami kag nagtrabaho sa ibang lugar para sa amon pamilya. Ang catching ano man naman di, kay kung mag-refuse to sale ka, takson ka na nila. May mga manning agency diri sa Pilipinas nga ginakakas na nila, mahambal na sila, ma-apply ka na lang sa ibang sir.
0: Uy.
17: So okay lang na siya sa mga veterano well experience kag mga officer, kay pwede ka sa ilo-sailo.
0: Oh.
17: Ang pamangkot, paano ang mga kadete, mga first-timer, wala pa experience.
0: Pero paaarisado ka, interesting na sa ginambal mo. Bali, kung ako abe, nag-sakay sa barko, nga malabay sa Strait of Hormuz, kagkabalo ako, nga pwede ko mapatay, pwede ko kapanginwala actually. Kuntani.
17: Yes, sir.
0: Uy.
17: Yes, sir.
0: Oh. Pero ang problema, mga Pinoy man niya ang nagambal nga halin ka na lang.
17: Yes.
0: Ang Pinoy nga manning ako, agencies na.
17: Amo na sila, sir.
0: Uy.
17: Nagambal na sila nga pasensya na.
0: Uy.
17: Amo na, wala kami bakante subong, kaya mga
0: nagano. Uh-huh.
17: Amo na siyang ginaatubang subong nga problema sa mga kabaro manamon.
0: Uh-huh.
17: Gusto man tanin nila ang ano ang kabuhi, kay ang parta makita lang.
0: Correct.
17: Na,
0: correct, correct.
17: Galing pag abot naman ng Pilipinas, back to zero ka naman. Mag-apply ka naman, mga muna.
0: Ay, Diyos ko. Sir, Sir Romnick, sa inyo pagkabalo, damo na mga Pinoy nga nakakasbangod, hindi sila maglabay sa Strait of Hormuz?
17: Damo gin, sir, ginabalyo nila ang ila kabuhi, sir.
0: Uy.
17: So, damo nag-refuse nga,
0: okay.
17: Muna, nga hindi na lang magano ang iban gani, ah, kung wala tamahimo, wala may mabaton, mapuli na lang pag manguma na lang sa ano eh, sa iban, amo na siyang mga opinion sa iban.
0: Ahay, ahay. Pero do wala gita kabati sa gobyerno, di subong amo ng problema, gali, no?
17: Amo na siya, sir, ang ano lang wala sang iban nga news regarding gaano, pero sa community sa amon sa
0: Pacific, correct,
17: amo ginaga existing ginatubang nga problema.
0: Ahay, ti salamat gid sir nga ginistorya mo diri sa aton sa Larga Vista, nga isa gali na sa tuod gid nga problema sa mga tripulante subong.
17: Oo, sir.
0: Mm-hmm.
17: Salamat ko at least nabatian nila kay na balan man kung anong ga kalatang.
0: Ahay,
17: sang sabahin sa amon sa si Fierce, eh, hindi lang nga gambal nga, paghambal nga si man,
0: damo
17: kwarta, pero ang problema, galing nga ginatubang, especially subong, ang gakalatabo sa Hormuz, amo na siyang dakugid nga, ano, problema namon.
0: Okay, now, importante man ni sir, kiti, siyempre, kamo nga mga marino, kundiin nga mga nasyon kagriyon ang inyo ginalabyan eh. Ti subong may inaway sa Middle East, may tensyon man diri sa Asia, may problema man sa Europe, kay ti Ukraine kag Russia. Ano ang epekto ni pangkabilugan sa pangabuyan sang aton mga sea-based nga OFW, sir? Gadyutay man ang oportunidad nyo?
17: Ang amo na siya, sir. Amo na siya subong sa ang good life. Kay bisin sang una, sir, ang wala pa masyado nag-ano ang sa Iran kag sa diri lang sa Russia kag Ukraine sa Baltic region, sa Black Sea lang. Tibong na tuhaw naman ni ang problema sa Strait of Hormuz diri ka naman sa Persian Gulf. Ga problema ti daw galipot nga galipot ang ano namon ang
0: uy,
17: ang kung diin kami pwedeng nga safe bala,
0: okay,
17: wala problema.
0: Aha.
17: Uh-huh.
0: Ako na mo subong ang pangabuhi sang isa ka marino, dala na gidya ang kulba kag ang peligro.
17: Yes, sir. Ang uy, gina siya ang ginaano namon, sir. So grabe gid nga pangay pangamuhi namon kag sa amon pamilya.
0: Okay, so, ahay. Ahay. So meaning, sir, hindi lang buot silingon nga kun nanaog ka sa barko, kay ti laban nga marino magpanaog sa barko, ga palang dalag mo, damo kadina nga gold bala, kagdamo sing-sing. Pero ang tuod na, galukdo man ka mukulba, subong.
17: Yes, sir. Hindi na siyang ginalukdo namon kay hindi kami kabalo sa next assignment namon kung makanto kami sa safe nga lugar.
0: Okay.
17: Bakit na lang after 3 months, two months, mapadala email ang company nga malabay ka mo da.
0: Uy.
17: Mahambal ka lang malabay, hindi mo kabalo, sir. Tulog ka lang, base ibla nagpagbugtaw mo, sanag na hao.
0: Uy.
17: Nagali ang ginaanuhan mo, sir.
0: Oo.
17: Amo na siyang ginaproblema, gitsubong. Amo na siyang realidad niya gakalatabo, gitsubong.
0: Ining Amerika, sir, problema manikon kay isa. Damo ginapangdakop kuno ang ICE.
17: Yes, sir. Uy. Ano naman na sa ang nabatian namon, kag amo na siyang gina-encounter naman subong sa mga cruise ship nga bahin. There is a commercial, amo na ang commercial ship, maghambal ka commercial ship, ang mga cargo tanker, amo na sila.
0: Mm-hmm.
17: Amo nang gina-encounter nila ang Strait of Hormuz. And diri naman sa cruise ship, ang lay subong ni Trump nang gina-

0: tinatawag na operational tidal wave,
1: okay,
0: sa cruise ship.
1: Oo. Sako pang dakop sa mga tripulante sang barko kung maglanding sa Amerika. Sa anong nga kaso, sir?
0: Amo na sila, grabe sila subong kahigpit sa pornography, especially okay, sa pornography.
1: Uy.
0: Amo nang ano subong nila, ang slogan na ginaano nila. Pero ang among gina-question nga wala na sila ginapili. Tapos ang isa pa, mostly ang ilang ginaano is Filipino gidya.
1: Uy.
0: Siguro out of 10 isa lang iban nga lahi da ang siyam kabilog sina Filipino gidya.
1: Uy. E paano na karon, sir, kung ang bata mo abiga ubaga paligo ginkuan picture sang asawa mo kag ginpadala sa imo, pwede ka dakpon sina?
0: Yes, sir. Uy! May case na siya nga muna. I think kung hindi ko nagsala last year.
1: Oh, Diyos ko.
0: Ginano sa niya, nakita sa phone niya nga muna nga halin sa wife niya, gin-explain niya hindi sila magbakon sa muna nga reason.
1: It's
0: considered sa child pornography gapon.
1: Oh, Diyos ta. All right. Now, ang pamangkot ugaling, sir, nga do wala gid kuya kabati sini sa gobyerno. Sa imo pagkabalo, damo mga Pinoy nga nadakpan, ha?
0: Damo, sir. As I know, halinsang September, subong, sa Boston State, ang ilan na napapuli nga Pilipino is 81 people from
1: okay,
0: the
1: cruise ship. Okay. Damo. Damo na nati.
0: For one month lang na siya.
1: Oo.
0: Sa
1: uy, hala.
0: Wala pa na upo daang sa last 2 years nga pag-start gid ng implement sang operational tidal wave ni
1: okay,
0: ni Trump.
1: Oh, sir.
0: Na lang sa gid pang ano.
1: So daw ka interesante ni sir sang imo gina istorya subong nga gabi kay te ang gwa sini samtang ga unstable ang kalibutan ang isa sa apektado nga mga OFW kamo nga ara sa barko.
0: Yes, sir. Amukid na sa nga ano, abi lang siguro sa iban nga nami lang kabuhi kag nami ang ano. Amo na siyang realidad nga gakalatabo subong sa bahin sang mga sea base na Pilipino, sir.
1: Aha. Do bali ang gwa subong sir ang inyong trabaho bilang sea based OFW kun sa barko pa madlos ang dagat para sa inyo. Madlos ang panakayon.
0: Amugid, sir.
1: Aragay.
0: Amugid siyang ginatawag, sir.
1: Ah,
0: wala na gid na pipili. Subong sa muna, yung makambal nga daw safe kami, kaya ay kami sa cruise ship. Pero ang stress kag ang trauma sang natapos subong sa kaso sa cruise ship, mas grabe pa gid, sir. Kaya dito sa Iran, sir, kabuhi na siya. Ang
1: okay,
0: naman, sir, sa US naman, kung madakpan ka, is pusasan ka gid, sir, tapos revoke ang imo visa for 10 years.
1: Abawa! Hindi ka nakapanakayon, hindi ka nakadungka upod to sa Amerika.
0: Oo, sir. Kung ano, pero mostly subo, ang problema kay ang mga cruise ship kag mga passenger, gabiyahe gid sila, gasulog gid sila US.
1: Ah, tiway ka may mo, da madungka gid ka mo.
0: Oo.
1: Yes.
0: Amo na sa problema kay pag ano mo di, balik ka naman sa zero kung
1: gani
0: Asia ka or Europe.
1: Uy, hala. Anyway, sige, Sir Romnick, hindi na ko magpadayon kay I know gahulam lang ko tiyempo sa imo panimalay. Sir Romnick, salamat gid sa tiyempo kag may utang lang ko nga kape sa imo ah.
0: Okay, no. Welcome gid Sir Julius anytime basta ikaw Sir Julius ah, kape lang pa okay na ko sina Sir Julius ah.
1: Sir Romnick,
0: anytime sir.
1: Salamat gid sir. Mayong gabi sa inyo.
0: Mayong gabi man liwat, Sir Julius.
1: Good night, sir. Good night.
2: Lorgo Vista.
1: Sir Romnick, isa ka OFW, ang muning ginatawag Sea-Based Overseas Filipino Workers na nung boat sa lingon. Gapanakayon ni sila sa barko. Atong aton gin-interview, ang pang-idaro niya to ulo ang gid sa akon, mga 50 madugay na nga nagasakay sa barko. Halin cargo subong cruise ship naman. Ining cruise ship, ado bakasyonan abisang tao nga nagalutaw sa dagat. Kadto kamo sa nagkalain-lain nga mga pungsod, alagaw kamo, kaon kamo, etc. etc. Ti, damo problema kuno subong ang mga OFW. Ang problema, kay wala tatanto na batian dire sa Pilipinas.
2: Lorca Vista.
1: Angie Aloy kay James Bornales, Dad Boy Mendoza, paring Fred, mayong gabi, Jared Pactawin, Talisay, salamat gid. Manong Raymond, mayong gabi lang kay Papa Nonoy Pineda, Bucros Dako, La Carlota City, shout out man ko no, Pineda family sa Abuanan, Bago City. Kag pinaagi na shout out ko man, ang mga nagapama, okay, hindi lang na anay ah. Aha. Aha, sinong ga? Ang gapamahog ko no, sa mga eskwelahan dira sa La Carlota City. Merlita Malvas, mayang gabi. Nanakse Foro. Nami isang itlog ko no kaday na sorang ginaminya ang design dito sa Bacolod City Public Plaza. Jose Marihana, Barangay Fabrika, Sagay City. Alright? Ernesto Nipange, Purok Ervias, Dos, Barangay Villamonte. Alright? Liton kita sa iban. Josephine Bunsay, gapamatigid ko no, ang iya amay nga si Maing Gantalaw. Sa aton nga pagpanumalik, hindi magpalagyo ha, may ara kita makatalanaga nga mga ihibalo tonight diri sa Larga Vista. Nano ang mga utan nga tawo ang nag-imbento. Resulta sa crossbreeding kag iban pa. Ano ang pariente hanay sang repolyo kag broccoli kag cauliflower? Hibaloon ta ina. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Aton istoryahan ang growth hormones.
5: Anong ara sa D3 Bio when it comes sa gitawag inyo nga growth hormone? Sa mapagtuon kapila na to na balik-balik nga D3 Bio may medium chain triglycerides. So meaning pa perti kataas ang iya nga good cholesterol. Ano naman ang good cholesterol nga ara sa D3 Bio? Inisiyaga pa increase ang gitawag pagpadamo sang imo nga growth hormone. So kung damo ang growth hormone, damo ang ma-produce nga mga building blocks, amino acids. And these building blocks nga protein, kinahanglan na para magtubo ang imo mga tissue, imo mga muscles. Ang malarasan nga, madumduman mo bla, kinapatulog ta kay para kung magtubo. Ining gitawag ni Tribayo, dako nga bagay nga pwede nyo ipainom sa mga kabataan nyo, kay nga man, gapatubo ni sila mo. So, tungod sa iyang good cholesterol, ng HDL sang ano, sang Tribayo, makabulig sa mga growth hormones, kag makabulig sa mga kabataan, agod nga ano, magtubo sila. Aside sa na, kung tigulang ka nga nagainom D3 Bio, kontrolon lang i-maintain niya ang normal nga body structure kag metabolism, kag naga-include na nga kontrolado ang imo nga blood sugar. That's why importante ang D3 Bio sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom sa sini nga suplemento.
2: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga butika.
4: Ang aton D3 Bio is nagasuporta man inisang aton nga probiotics, no? Or ang good bacteria sa aton nga chan. Kag ang aton nga good bacteria sa chan, amo inin nagahimo sa nga isa ka hormone nga nagapahamuok sang aton tulog. Wala na sang iban kundi ang hormone nga serotonin. Ang serotonin, amo ini ang ginahimo pagid sang aton lawas sa melatonin, no? Melatonin nga nagapahamuok sang imo nga tulog. Kag ang growth hormones mo, kung ikaw ang nagakatulog, naganami man ang production. Kaga bangod sang imo nga pag-exercise, no? Kaga low glucose level sa imo nga dugo. Kaga nagataas man ini ang growth hormones sa tion sang puberty. So ining ginatawag nila nga growth spurts. Ano lang, gulpiada ka nagtaas. Ang growth hormone naman, naganubo sa tion sang may pregnancy, no? Kung nagabusong ang babae. Kaga kung ang imo nga utok, makasense ang high levels of growth hormone or insulin-like growth factors already nga ara sa imo nga dugo. Kaga ang probiotics mo nga nagaproduce ang gut-derived vitamin B sa imong chan, amo ini ang vitamin B nga nagasupport para sa imong pag-growth. kagang aton D3 Bio no is may other components pa like our fats, healthy fats nga kaangay sa nga medium chain triglycerides naton. Kag always tatandaan nga ang fats amo ang kalayo sa nga nagatuga sa nga pag-produce sa mga hormones sa aton lawas. Kumbaga ang healthy fats nga makita naton sa D3 Bio amo ini ang ginagamit sang aton lawas para umpisahan niya ang pag-tuga sa mga hormones kag ganami ang aton metabolism.
5: So mo na nga dapat nami gidyadlawon mo ang ano pag-inom sa D3 Bio kay nga may mga positive effects ni sa aton nga growth hormones, like kaya niya tunawon ang mga sobra na itong atambok. Kaya niya panamion ang aton nga gitawag metabolism, especially ang protein metabolism. Kag in general, ining growth hormones, ginastimulate niya ang protein anabolism sa aton nga mga tissues. Kag nagataas ang kuan ang amino acid, meaning pa, di gin malikawan, siyempre gatigulang ka. Ang worn out sa aton mga tissues, silula, gakaguba man amo. So without amino acid, hindi nisla maporma liwat, hindi nisla mabuild up liwat. So that's why nga, ang makabulig para mabuild up ni dasig ang pag ayos, especially mapilas ka or may mga gitawag injury da sa nga katabo sa lawas, importante gid ang D3 Bio tungod sa iya nga good cholesterol para nga magnami ang epekto sa imo nga growth hormones.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas. Nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
10: K5 News. Of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ang masunod gabayin sa inyo para tuntunan ng aton makatalanaga nga ihibalo o kung makihibalo, ginadala sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee. Ining una naton nga video, ginadala sa inyo sa kalwan sang DTX 500. Amo ini ang nagauli sang ginakawat nga baterya sa inyo selula. Tungod ang DTX 500, amo ini ang nagapugong sang pagtuktok sang imulawas tungod duro ini siya sang antioxidants. Duwagid ang iya kuruaan. Di sugar cane extract kag dahon amargoso. Di mudo, anuman ang ginakawat sang free radicals nga baterya, ulian ina sang DTX 500. Ari, ang unang video. Kagab igin sugdanta ang new rights nga nakitaan sa aton kasing-kasing ukon korason na no ini sa simpleng istorya. Ang new rights katulad ini sa neurons. Ang neurons bala inang ara sa utok ta. Ini ang new rights ara sa korason. Di mudo ang pamangkot amuni. Ang aton bala korason kabalo maminsar sa iya kaugalingon, kabalo magdumdum, kag iban pa. Sa aton nga tinae, ang aton gut, may ginasiling may ikaduwa kita nga utok ara sa aton gut o konsulok-sulok. Iniya subong, may nagtuhaw 1990s pa lang ini nga pagtuon nga may ara mangali possibility nga ang aton kurason o kasing-kasing makadumdum kag makapaminsar independent of the mind, meaning nga bisan indi pagsugoon sang utok makabalo ang kurason kun ano ang ubrahon way kabalo kun dala dira ang pagluyag sa tawo. Are unahon ta ang ining video.
11: Its own nervous system, sometimes called a second brain. What almost nobody knows is that your heart has one too. In 1991, a scientist named Andrew Armour discovered something inside the heart that didn't fit the old model, a self-contained network of roughly 40,000 neurons embedded directly in the heart's own tissue, organized into clusters called ganglia. This isn't just a bundle of reflex wiring. It has the same basic architecture as a brain. Neurons that sense information, neurons that process it, and neurons that act on it, functioning independently of your actual brain. It's part of why a transplanted heart can keep beating correctly in a new body, even before the nerve connections to the brain have reconnected.
1: Hello?
11: And here's the detail that changes how you think about it. The heart sends more signals up to your brain than your brain sends down to your heart.
1: Oy!
11: That follow your heart feeling might be more literal than it sounds.
1: Allah.
11: Your heart may genuinely be influencing your brain's perception and emotion in real time.
1: Allah.
11: Full breakdown of how this little brain affects your emotions on my channel.
1: Okay, now, Ari, okay, now, interesting ini ha, because ang nabutang diri nga mas damo pa sang ginapadala nga signal ang kurason sa utok, sang sa utok gapadala sang signal sa kurason. Di mo do, ang pamangkot ambal nila sa una, ti, anong himuon ko sa akon kabuhi? Sabat sa aton usually sa mga tigulang, toto, follow your heart. Tituod balaihan, nga ang aton kurason gali, makapaminsar sa iya kaugalingon, ang pamangkot amon eh, sino ang gasugo sa kay sino? Ang utok gasugo sa kurason o kun ang kurason nagasugo sa utok. So amo ina, makatalanaga nga ihibalo, 40,000 ka neurons na kitaan sa kurason, 1991 lang, si J. Andrew Armstrong, ang scientist nga nagtuon sini. That is why, nga tub-tub karon, padayon ang paghibalo kun ano gidbala ang ining neural network sa sulod sang aton kasing-kasing. Very, very interesting. Makatalanaga nga ihibalo. Ikaduwa nga video, nano ini ang mga utan nga tawo ang nag-imbento, tawo ang nagpatuaw. Ari, unahon ta, katuan ta. Next video, utan.
12: Head to any grocery store and you'll see rows and rows of food products with labels reading organic and all natural. But a lot of things we eat today and recognize as all natural or organic food were actually human inventions. That's right, this week on Weird History Food, we're talking about all the fruits and vegetables you never realized were man-made. But before we get started, go ahead and subscribe to the Weird History Food channel and let us know in the comments what other surprising food histories you'd like to see. Okay. Get ready to unlearn everything you thought you knew about nature's bounty. As a kid, the phrase "eat your greens" may as well have been engineered by evil mid-century ad consultants trying to ruin American dinner time. Turns out, that's only half wrong. The engineered part is extremely accurate. All these vegetables come from the same plant in the Brassicaceae family. Like a blonde family in a George R.R. Martin saga, these varied vegetables are actually the result of over 2,000 years of
1: collective
12: inbreeding.
1: Allah!
12: Also like the Targaryens, the results were mixed. Lots of hits, but also a ton of man-made invasive species after millennia of farmers trying to play God.
13: Those years of genetic mutation eventually gave us all the variants with the biggest leaves, kale, the biggest flower clusters, broccoli, and the biggest what the f**ks, a toss-up between wasabi and canola. Somewhere in this timeline, Brussels sprouts were the Frankenstein result

0: iban nga bahin sang Asya, dirigid ya ang original nga saging nga. Kapyar ka mo sa bukid, may ara isa ka klase nga saging remuel ang alan pakol kun katilaw ka na. Sa ako galing panupramo nga puno sang liso ining pakol. Now, diri sa Pilipinas kag iban nga bahin sang Asya, may ara saging nga may liso. Sa iban nga nasyon, wala. Okay, pero diri ta nakabalo, nga gin breeding gali ini ang saging. Strawberry gin breeding man. Indi gali ini halin sa ilahas ang mga tanom o kung mga utan kag ginpatubo lang sa tao. Indi, gin-experimentuhan sang tao suno sa iya kinahanglanon. Ari katapusan wa. Ano ang mga rare o kung tumalagsahon nga mga prutas, would you believe banwa ang iban ari diri sa Pilipinas? Makibot ka mo ha sa una nga prutas. Yari ang ini nga video.
1: Infested waters by Louis XIV. And
0: ang next partner, tapuson na ng isa. Ay, hindi. Ang next sa makibalong nga lista. Ang parte sa, hindi na, ang next sa to. Okay, hindi pa na. Sa kwan na ya, sa modern world na ya. Under lang sa makihibalo, after ang rarest fruits bala, nakabutang dira. Okay, ara na, kita ta. Okay, katapusan sa makihibalo, nga lista, abil ang taon ta. Let's have this video. Nano,
2: right now, the state of California
0: hindi na mo. Okay.

0: Outside the country, it's almost impossible to find fresh. Number one, lansones. Small,
1: brown,
0: and golden. Lansones grow in beautiful hanging clusters. Peel one open, and you'll find juicy, translucent segments with a flavor that's often described as a mix of grapes and lychee. During harvest season, they're everywhere in local markets, but outside the Philippines, they're surprisingly rare. The fruit has a very short shelf life and bruises easily, making large-scale export extremely difficult. The Philippines is hiding some of the rarest fruits on Earth. Unique and
2: Lorgo Vista.
1: Amo yadto ang aton makihibalo mga talanaga nga ihibalo every night diri sa Larga Vista. Dala sa gyapon sa inyo again sa Kaalwan. Siyang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Hindi tayo pagkalimtan ha. Ang D3 Bio, John Wick sang kalawasan, amo ni siya ang profesor sang inyo immune system. Oh, gapanggrado ni siya mo sa inyo immune system. Ginapabaluya ini nga kagaw traidor. Ini nga kagaw maayo. But kumuduro ang medium chain triglycerides sang extra virgin coconut oil amo ini ang ginagamit agud patyon ang kagaw. Virus, fungus o kon bakterya kaman. Wala kagaw, wala ka sang balatian.
2: Lorgo Vista.
1: Magabalik kita pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
2: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
4: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
7: High blood pressure o kon hypertension. Isa ka serious condition. Kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps. Agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Number 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorgo Vista. Lorgo Vista. Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kang mag-aathag at kung ano ang dama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista. Larga Vista. Upod sa inyo alaga na ang mikropono na kasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista. Vista. Lorga Vista.
1: Mayong gabi lang sa taga-Mambugsay, Cagayan Negros Occidental, labi na gid kuno kay Imelda Palmero, Palma, ang mama ni Philip Palma. Si Mercy Flores nagpatamyaw sa kay Joel Jimena. Shout out kuno ah. Halin ini siya sa Hong Kong. Moreta Dakaldakal, Purok Kabog, Barangay Ilaya Villasor, Handumanan, Bacolod City. John Ray Samolde, Barangay Arebasore, Sitio Siusiu, I'm so sorry. Adrian Gumape, Barangay Hawayan, Silay City. Ay kay Nonoy gali dira sa Silay maayong gabi.
2: Lorga Vista.
1: Yari ang aton katapusan nga video pero portion lang ha. Balik kita dire sa kinagubot sa Asya. Nga ha. Sige ang tensyon sa Amerika kag China. Oo. Now, ang inaway o ang pagtulukay masakit sang duwa ka mga nasyon kung kaisagam balkabala it is getting more absurd by the day. Nagasibod, doon nagabinuang as the days go by nga. Halin sa kadagatan, pagkadto dalong dagat na, ginasisid sang China ang Mariana Trench, ginasisid sang Kano ang Antarctica. Subong ang Kano, may ginabantayan nga bato sa kahawaan nga duro kuno bulawan are pamatian ta nano nga klase bato ini bato.
8: With America's sweetheart Neil deGrasse Tyson, I want to ask you about another asteroid. The Hubble has recently pointed at an asteroid that I think was discovered a while ago, but now it's sort of investigating it. It's an asteroid that's described as rare and worth $10 quintillion in raw materials. What's going on here, Neil? Should I invest? Oh, yeah.
9: No, I'll tell you why. Okay, so that calculation, by the way, so this is an asteroid that has iron, nickel, gold, silver, platinum.
8: How big are we talking here?
9: Oh, that one, oh, it's about 250 kilometers across. It's a big chunk of rock. Okay. It's one of the largest asteroids in the asteroid belt, which is why it was discovered so long ago, 150 years ago.
8: Okay.
9: So, in fact, I think it was the 16th asteroid ever discovered.
8: Okay.
9: So now there's hundreds of thousands of them. So as our telescopes got better. So here's the thing. Many asteroids, we think, are fragments of planets that had tried to form and got most of the way there and then got slammed and then broke into pieces. And if you're a newly formed planet, you're fluid and heavy things fall to the middle and light things float. So gravity pre-sifts the heavy elements for you. Then it solidifies, breaks apart. You have an entire asteroid made of just the core of that object that once was.
8: Yeah.
9: And that core, in this case, is all metal. All metal. So here's the thing. You can say, well, all right.
1: Do kabinuang, no, pero sa Domingo, padayunon ko ini, ang ginaistoryanta asteroid na no ini siya. Sa simple kaglaktod nga pulong, bato, nga nagalupad sa kawaan outer space. Pero duro ang bulawan, duro ang nickel, mga minerales. Ang biliban wa kung tumupa dire o kung kwaon sang Kano o kwaon sang China, bilyon-bilyon ang bili sang sine nga bato.
2: Lorga Vista.
1: Di ang pamangkot, amo ni ayan ang magauntat sang inaway sang kalibutan. Man ang bili ko no, pila ka bilyon-bilyon. Kung makwa ini, ang pamangkot di kay sinutay baligya. Mm. Ang matabo ko no, pwede ang kada tao sa kalibutan gaan isa ka milyon kadulyar, Remuel, Adrian. Kada tao gaan isa ka milyon kadulyar. Ting pamangkot, amo bala ini, ang liyave para sa world peace.
2: Lorga
1: Domingo
2: Vista.
1: Istoryanta ini. Hindi magkalipat ha. First edition ta for October sa maabot nga Domingo nga Priskana ang aton sininga pag pangalagad. Sa ngalan sa among Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, sa technical side. As always, ang inyong alagad sa mikrofono, Julius Mareveres. Good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Lorga Vista. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi na ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Moderna Max. Max Effect.
14: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
15: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
2: Mabakal sa malapit na butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas. Astig na boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman, hindi ka gani maka 1 round sa akon, inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling, mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig na performance. Extend!
2: Number 1.5 K5 News.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
21: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
22: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
22: Hindi lang gani carrots.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
22: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
21: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
21: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
25: Basta.
21: Ano tayong engineer ba?
20: Maedukar ka pa.
21: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar. Inabalang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ko magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupuntis na akong discussion, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
0: Sa tanan natin nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikayong lawas.
26: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
0: Kung nag-detex 500 gagmaitisi ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topic ko ang paragid sa mga wala nagainom DTX 500 gagmaitisi. Ang mga palakaon mga kalamay, Sir GP.
26: Mm.
0: So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa nga kalamay kada simana.
26: Yeah, kadamo, gali ba?
0: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig.
26: Mm.
0: Sobra isa kasako nga kalamay, Sir GP, kada tuig.
26: Mm.
0: Pila ya ka DTX 500 gagmaitisi ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw.
26: Mm.
0: Amo na ang dako nga palamangkutanon.
26: Mm. Indeed. Imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food.
0: Mm.
26: Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
0: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay.
26: Mm-hmm.
0: Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounces,
26: mm,
0: no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
26: Mas pagkadamo, galina. No,
0: ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC kada adlaw.
26: Mm-hmm. Magalos weight ka sigurado gid ina. Isa sang mga nagapatambok sa tao abi amo ang empty calories.
0: Mm.
26: Ang kalamay ang nagakorrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks. Mm.
0: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag MITC or PureC. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
26: Mm.
0: So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitawag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gitawag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay.
26: Mm.
0: So, permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
26: Maganami, pagigili Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung gastap ka na kaon tamis.
0: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kaon tamis mo. Bangod din na, Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
26: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikun sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa nga pangyamis?
0: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom MITC or PureC agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Ay! Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
26: Pero kung si Jerry gusto last ay kay...
0: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag, pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500?
5: Hindi na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
3: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-liat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw nag-inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balido ko lamil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ginagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
0: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so yun mga tuktok, kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag, Mighty C, bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag ng mga balatian sa mata, kaangay sang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag, siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
7: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
0: Mga
7: no?
0: Dysmenorrhea.
7: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, so, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo ang mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX 500 kag Mighty C.
8: To those who have problems with their thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
0: Mahipo kag mahiper, Sir Boy.
8: Mahipo, mahiper. DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies. Nga, ano ni bilang thyroid gland? Ang thyroid gland, todo amuneng gasolinador. No? Ang kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo manbuyan. Kung wala ni control ang imulawas, base mahiper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant pion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
0: Gusto, Sir Boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imong nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga silyula, tuktukon mo na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga silyula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugot iwo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-gwitter, healthy ang imong thyroid functions, hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kun adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
5: Ilatong
6: score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX! 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako galing si Abigail Loser, isang estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Kag subong kanami sa akong paminsara.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
28: Iloilo City,
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Roa City,
27: Atubang sa PLDT McKinley Street.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Calibo,
28: Reventor Building,
27: Osmeña Avenue.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: San Jose Antique,
28: Juan Tiong Building,
27: Barangay 8, Bagumbayan,
28: fronting kay Sano Mall.
27: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
28: Culasi,
27: National Highway,
28: kilid sang LBC.
27: Clinica de Alternativo Medicina,
28: Kabangkalan Branch,
27: located at ACM Building,
28: Texas Street,
27: Corner Bread Box,
28: Kabangkalan Public Market.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Sagay City,
27: Radyo Bandera Compound,
28: likod sang Pag-ibig Office.
27: And
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Bacolod City,
28: Ernai Street,
27: fronting Paglaom Sports Complex.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
0: dapat adlaw-adlaw at tipano.
6: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, Sir Boy?
8: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-clean ni Kadi Fresh Deodorant with VCO nga patay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
0: Ang mga Italian niya mahilig mga pi.
8: Mahilig mga pi.
0: Mahilig sila mga pi.
6: That's why sa dalan kilis kinda may mga coffee shop sila no.
8: Sa Nice sa France kalabot niya ang DTX 500 coffee gindala to ni Doc Ramil kag gito nagkape ubang sa beach no. Ang any klase nga kape ya enjoy ka ha ginatinloan pa ang imo selula layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells habang ka pangapi ka habang ka painit ka sa imo lawas gapataas imo metabolismo ang DTX coffee mix gatinlo sang imo selula kung gusto mo mas bakod pagid dublihon mo ang antioxidant duwangan mo sang ergotinin ngalin sa gano mushroom mag DTX premium coffee ka duwa ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka dito.
0: Ati mas nami yan, Sir Boy. Tested, tested and proven niya kung kakapi ka ng pugaan mo sang, ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
7: Hindi ka na madutlan, ha?
8: Kung gusto mo complete, ang imo protection aga pa lang pugai ang imo DTX premium sa duwa ka D3 bio protektado ka na sa oxidative stress nga numero uno nga kontra sa imo selula protektado ka man kontra sa mga mikrobyo virus bacteria no fungi and even parasites kay may D3 bio ka the complete coffee nga bulletproof mag DTX premium coffee ka
0: sa mga... pero dapat hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao ang magpamassage
7: gamit ang
0: Santon Plus plus herbal oil.
8: Mm-hmm.
0: Tapos hubin ang gamasads.
8: Mm-hmm.
0: Tapos yung massager boy,
8: mm-hmm,
0: gainom din siya kape nga DTX coffee mix, mm-hmm, nga may
7: extend.
0: Extend.
26: Lagi pa ng sultiro.
0: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mm-hmm, mas dasig ang epekto mo.
26: Oh. Mm-hmm.
8: Nang extend, gapan namin isang blood flow. Mm-hmm. Kung namin yung blood flow, namin ang pagdulong, mm-hmm, sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imosilula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag basura sa imosilula. That's why you feel young, you act young, and you perform young, mm-hmm, sa extend.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
28: Talk ni Doc.
8: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausar D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab.
26: Mm.
8: Ala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka lang mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubos, sipon, kagilanat man ang problema. Kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
0: Mm. Te, kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan, damo ng antibiotic, sir boy.
8: Mm-hmm.
0: Balik-balik ino mo, ikaw mag-ayo. Mm-hmm. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gituag MCT and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Te, kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no, mag-ayo ka sa natural nga antibiotic.
8: Mm-hmm.
0: That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio.
8: Mm.
0: Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy.
8: Mm.
0: Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
8: Correct.
0: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai.
8: Mm-hmm.
0: So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio.
8: Mm-hmm.
0: Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo.
8: Mm-hmm.
0: Kag pugaa sa imo ba
8: mm-hmm
0: para hindi sakit magtulon.
8: Mm-hmm.
0: Ang iba naman ang ginahimon la ginagunting laser boy kay ginabutang sa tubig.
7: Mm-hmm.
0: No need ya inon gini mo ang bilog na subject. Mm-hmm. Kaya iba na dakuan mo,
8: mm-hmm,
0: ginapuga lang sa tubig.
8: So kan magpanamit kuha sa DTX premium puga mm-hmm sa duwa ka D3 Bio.
0: Pwede.
8: Mm-hmm. Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses wala ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na ngaawayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. Mm. So you have a two-barrel, ha? Double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because natural na din niya, kumbaga natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio Doc Ramil.
0: Amang bintaha Sir Boy kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka
26: resistance ka.
0: Develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics patyon niya imo probiotics. So ang nakanami kung gagamit ka natural nga antibiotics wala mapatay imo nga probiotics. Both sila duwa mapatay mabulig patay sa kagaw. So din ka dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics wala na gid niya dipinsayay while ining D3Bio nga natural antibiotic kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa padamuon pa imo probiotics kag duha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
8: Kita mo lang no amuni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3Bio, no, ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinal, kumbaga, amuna ni ang ginapamayo ni D3Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
2: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mapalis sa mga butika.
28: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
27: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
27: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sang gitawag D3Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3Bio, kauno na kagtun halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai suno sa pagtun Sir Boy ti nabalaan na to na permi na to ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglycerides no may ara siya gituag mild laxative sa imo nga digestive tract tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3Bio gina-attract niya ang mga water molecules amo na nga kung pala inom ka D3Bio tingala ka normal imo pupo
8: na may ang pupo mo
0: isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa D3Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya Sir Boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di-inhasta si D3Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
8: Nalumos.
0: Lumos ang kagaw Sir Boy. Patay. Kamulo ka Sir Boy, before I take, gin ko anak ko antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan Sir Boy.
7: Negative.
8: kita mo lang.
0: That's how effective is D3Bio.
7: Yes, kag ang kanami pag sir boss ang D3Bio kun tumaron mo ni nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kun problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang D3Bio, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag sa tighty hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No? So,
8: sakto na, Doc.
7: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
8: Before ka pambalon, sir JP, no? Before ang bagay ni Dr. Ramil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. Niyan do busog sa bilog nga adlaw syempre. Kipuno na siya sang medium pain.
0: Guys, right na magkaon sir boy.
8: Kasi hindi ka naman kaon kay amo na to nag-provide energy sa iya.
14: Correct.
8: Sir PD.
6: Ang D3Bio permita ni mahibaluan o gina-discuss diri nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus, pero isa sa mga other benefits ni ginatabunan yang imo nga selula, ang cell membrane ginaputos ni Doc Sam agud hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, gapa ni Garillo bana mo, ikaw nga wife mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo selula kay ginatabunan ina sang MCT sang D3Bio. Now kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulaton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3Bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3Bio.
8: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw ang mag-workout, kag wala ka kinanaan, ay nilang sa apat ka D3Bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3Bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubos ipon, kag hilanat ikaw ginapa ayo ni D3Bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3Bio adlaw adlaw.
0: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3Bio.
28: D3Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio, D3Bio with Physium.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
28: D3Bio, ang D3, nga may Physium. Ang Physium, nga may D3. D3Bio.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. So, buong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Pamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Moderna Max. Max Epektibo.
8: Ako gali si Junre. Dato sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nakainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagaan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your love.
12: Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati, sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita niya nga ginatipan, ginpagkamaayo, kag sa sini nga kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dalayaw ta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon, sa bilong nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Hindi, gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa pang pagpasalamat, mga pagdayaw, nga ang Diyos malipay sa aton. Kag diri kita makitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangod kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Kag ang Diyos na makabalo kita nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan, matarong man kag malaod. Ang bersikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanong basa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon subong, mga katuran, mga kabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sa inyong malalaluklukan sa pagitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon ng inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay't gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na ang himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwaragwag ang sa buong maghapon. At maraming salamat na ang himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwaragwag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kagustong inibalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano naman na klase problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatsyagon. Kaya nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Subong agapi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kaya sa ating Globe number 0927-7448940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ilang opinion, kaga komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot. Saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa atong Globe number 0927-7448940. October 1, 2026 is a Thursday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Mookie 5, Giriling.
0: Unang adlaw sa bulan sang October, lo. Kag-opening sang aton nga 2026 Mascara Festival.
1: Ah, it's super so good. So good. So good na sila. Super so good. So good na sila. So good so far. Mayong gabi sa inyo talan ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Mayo kagin. Mga kagay five, atong gin siliwag na remind sa atong tanan. Nagpalapit na ang mga inadlaw nga magatakop na ang 2026. Hindi na ni mabalik ng mga tinuig. Kaga madamo sa mga hitabo sa hininga tuig sa aton nga tagsa-tagsa ka pangabuhi. Pero padayon kita nga nag-aspira sa aton nga handom para sa palabuton sa nga masanag nga pangabuhi, masulhay nga pangabuhi, mapaplastar nato ng kabataan. Kaga siyempre makita nato sila nga malipayon kaga successful, okay na kita. Pero padayon kita, mga ka-K5, sa paghatag sang importansya, sa hatag sang prioridad, nga amligan ang aton ligayong lawas, kay butang tigit sa mas mataas nga posisyon o kung prioridad ang aton ligayong lawas. Aton gid bantayan ang aton nga blood sugar. Blood sugar gini. Subong man ang siyempre kung blood sugar kag may arak ka sa diabetes, damo sa nga ng mga malatiang yung pwede dulot na simo. Makaangkons ka sa high blood pressure. Magkakomplikasyon ka sa kidney. Magkakomplikasyon ka sa atay. Magkakomplikasyon ka sa imong korazon. Magkakomplikasyon ka sa mata. Kung mapilas ka, mabudlayan, magpali. Mahigko ang imo dugo. Kag etcetera, etcetera nga mga komplikasyon nga tugas ang diabetes. So gani, mga ka-K5, bantayan tagit ang aton blood sugar. Now, isa ka blog sa social media, sa Facebook, naabot sa akong attention, nga daw sakto siya blog. And I don't know kung sakto manisin yun. Kay manambal yan, nga kalabanan sa mga Filipino, taas blood sugar bla. Tungod ang mga pagkaon naton, kabangdan naging kung nga taas ng blood sugar. Hindi lang si mga nakatapak, kaya kalaman nagtaas blood sugar mo. O kung nakalapak ka dulo, singa tamis na nagtaas blood sugar mo. Kung may something kagiging kaon, yung pasulod sa lawas mo, nga nag-trigger nga magtaas ang imo nga blood sugar. Di kita nga mga Pilipino, no? No, hindi kita nga, hindi takakontento, ngayon kundi tambosog, bla? Kasamita siyempre damo kanon na kauntay. Kanon ganyan mo. Kay man daw ara na nasa mindset na to, sa ato nga paminsaron, nga importante nga may kanon ka, busog ka. Pero sa subong research mga kagipay, isa ka mga research kag nabalaan sa mga eksperto, ang damo kaon-kanon, isa ka kabangdanan nga nagataas ang imong blood sugar? Kay man ang kanon na metgin, mandi man niya sumon mo. Magluwas sabi, makaon kami sa mga suman. Kaon ka Balinsyana, no? Guru isa ka pinggan, tayog mo. Ang kanon niya, amuling nabalaan kung nga pagkaon niya nga hindi sumod mo. Makaon ka litsyon, adlaw-adlaw, sumod man. Kaon ka uga, adlaw-adlaw, papait man. Makaon ka siyang bakarita, ng karni prita. Pinabalhan, pinaksyo, ah, sumod man, daw. Ang pagkaon laging nga hindi niya sumod, mga kakipayb, no? Adlaw-adlaw, pamahaw, panyaga, panyapong, nakaon na, kanon mo. Amod kong kompormi, kamus na? Now, ang pag-research ng mga eksperto, kung ang kanon, magsulod na galing sa baba naton, kag-usapon naton, ma-breakdown na siya sa mga gagmay. Kagpagtulon naton, makanto na din yung saton nga, digestive system. Kag ang digestive system, magaling natin siya dito, iproseso niya na, nga madunot siya, kag makonvert siya sa tawag naton nga juices. Kay pag-abot sa tiyan naton, para matunaw na siya, magnatawag kita nga digestive enzymes. Notaran yung mga damang mula? Mga damang. Labog-labog kaunon sa damang mo. Tibagring kaunon sa damang. Kakunin mo tanawon ko kaysa, dako pa sa lawa sa gani ang labog-labog o kung tibagring, pero nga makaon niya siyang damang ini mga insikto, be. Kito nga, number one, may ang damang, no, may aras sa venom. May aras ang venom nga ginaparalyze siya ang iyang prey. Ang iyang kalanon, abi. Putantabi, labog-labog, no. Kanto niya nanay para malipong. Tapos putso niya sang iyang tawag sinin ng lawa, abi. Kaibotan niya lang anay, daspya ko. Doi siya blay, anay, bla. Pasiguraduhon niya, geng, patay ining iyang biktima. Kag dugay-dugay, balik ko na sang damang. Kag kanto niya, injeksyonan niya sang iyang saliva o konsang isa ka fluid nga halin sa iyang baba, no? Ina siyang fluid is acid. Acid nga kusog lang acid. Nga ining mga unod sang labog-labog, tibagring, kag mga insekto nga nalakpan niya. Nga kon i-butangan niya siyang ining liquid nga halin sa babayag. Acid, abi. Matunaw. Matunaw ang kutob nga unod sa mga insekto. So kung tunaw na, abi, tubig na siya, kag humok na, suyo po niya na yun. So in other words, ining ginabutang siyang damang asin, digestive enzyme yun eh. Nga parang makaon niyang dako ng sapat, tunawon niya na ang unod sa mga labog-labog, tibagring, tibakla, Kagtapos kong tubig, nagtunaw si upo niya para makaon niya. Padayon siya nga buhi. Now, sa ato niya nga tao, hindi iya muhi na. Kundi pagtulong nato sa pagkaon nato, no, kanon abi. Dito sa tiyan nato sa sulod, may amo man sila, may digestive enzyme, may acid na dito nga nagahulat. Nga para tunawon ang pagkaon. Nga iproseso ang pagkaon nga maging liquid siya. Kay para masiparal kung ano ang ara sa hina nga pagkaon. Now, karon sa kanon, no, anong ara sa kanon gani? Carbohydrates, no? Carbohydrates. Ining carbohydrates, no, kung mas matunaw ng kanon, maging carbohydrates siya. Kag sa likod siyang carbohydrates, matunaw pagin, magiging tawag nila nga glucose or simple sugar, no? So, kalamay na siya, tamis na siya. Ang kanon gali, no, ang iyang pinaka-breakdown is glucose o kon simple sugar. Now, kita nga mga Pilipino, pamahaw pa niya gapanyapon mo. Was-was kanon mo. Biskan gamay na sudan importante, hamal ang kanon todo. Di amo niyang kalabanan sa ato nga mga Pilipino. May mga aras sa mataas nga blood sugar. Kag posible, makangkon sa padayon sang ining po sistema, makangkon sang diabetes. Now, kung mamahaw kita riyo, I don't know kung experiencehan yun eh. Maluto ka pansit, kanton. Namagin man niya chili man siya. Maluto ka pansit, kanton. Tapos, may pandisal ka. Ang pansit, kanton, ipalaman mo sa pandisal. Tapos, padalundunan mo sang soup drink kami. Natanawon mo, ang pansit kanton is carbohydrates. Sugar man siya gyapon. Ang tinapay, carbohydrates man gyapon. Another sugar. Kag ang padalundo naton is soup drink is full of sugar. Hindi na magtaas ang aton blood sugar. Kaya puro sugar dito. Oh, sugar. I am but a pool. Puro sugar gali magkakipay. Amo itong hamba sa Facebook. Nga hindi ka mo magkitingala tungod amuning ato nga pattern, no? Amuning ato nga kinanda, no? Nga it's about to realize nga hindi gali niya mo sakto, ni? Nga kung nagkaon ka siyang kanon, kag sudanan mo pagkit siyang pansit, carbohydrates, kag plus carbohydrates, sugar plus sugar, damo imo sugar. Dapat ang atong pagkaon may protina. Unahon ang protina. Example, unahon ta ang isda. O unahon naton ang itlog. O kung rich in protein ng mga pagkaon, para dito o nagit nga madulod sa aton nga digestive system, ang protina, hindi ang sugar. Kay nga aman, magataas ang aton nga blood sugar kag may tansanggig nga magka-diabetes ikaw. Kung amuna ang aton nga gawi kag aton nga lifestyle, pabusog-busog kita, mas mayo pa na magkaon ka prutas kag utin, a-utin, utan. Pirmigig ko nga sila na siyang utang kagutin mo. Dinamit daw. Oh, dinamit daw. Tiki lang dan, tuduan na ginatong kagalingon, biskan pa paano, may kaong kita sa mga utanon kag mga prutas. Makakaong kita sa mga protina. Kagda, as much as possible, mamangkot kita o kung mamati kita sa mga programa ni Dr. Ramil Oy, kay ginasaysaya sa aton kung ano ang mga pamaagi para nga malikawan ang ining pagsaka sa aton nga blood sugar. Ginasaysay man ni Dr. Ramil ano ang mga pagkaon nga dapat naton ipiparar para makalikaw kita sa diabetes. Kag kung may ara ka na sa diabetes o kung mataas ng blood sugar, ano ang the best mong himuon nga parang nga malikaw ikaw sa pwede matamo nga komplikasyon tugas ang diabetes. Kay man hindi ginyahamak yung komplikasyon sa diabetes, ganyan. Maguba ang kidney mo, grabe gali. Kung imogid tunan kag hibaloon kung ano ang pangsyonar sa kidney na ton. 24 oras siya, why siya pa, why sin sugod niya nga natago kasi kalibutan, hasta subong. Bisan ga panglabak yung kidney mo ga trabaho niya po. Anong trabaho sa kidney? Eh siya nandira is magsala sa hingko alin sa dugo. Gagi tanan nga dugo nira mga kakipa, 50 litros or even more. Ang ginasala ya adlaw-adlaw. Ginasala sang dugo nga ginasala yak tungod halin sa aton digestive system. May posibilidad nga mga higko nga dala ang aton nga mga pagkaon kag nagaupod sa dugo. Yang dugo naton amo ang responsable sa tanan nga pag-distribute, pagdulong sa mga essential sang aton sistema nga kinahanglan gid nga para magbakod. Dala na na ang oxygen, vitamins, and minerals, gakarga na sa dugo nga nagabiyahe sila sa aton nga mga kaugatan. Di antes ina siya maglibot mga ka-K5, gagi ginasasalaan na nai. Ginasala sa aton nga kidney. Now karon, 50 litros everyday man siya nabala. Ang iya nga salaon, sugod sa pagkatao mo sa kalibutan, hasta subong nagatrabaho ang kidney mo. Bisan ka katulog ka, nagatrabaho sa sige huragok mo, sige damgo mo kay Aramina, nagapangsyonar kang nagasala pa na yun ang imo kidney. Minsarab lang trabaho sa kidney mo, grabe no? Na 24 hours siya mo. Hasta subong everyday, bilog na simana, bilog na bulan, bilog na tuig, wala siya pahuhay mo. Kay was magpahuhay ang kidney mo, mapahuhay ka man eh. Daw karon tugas sa mataas mga blood sugar mga kaki-5, may nako nga tsansa nga maguba ang pagpangsyonar sa kidney mo. That's why nga gina-dialysis ang isa ka tao nga may problema sa kidney para temporaryo nga amoy inang kaya ang dialysis machine nga magasala sa imong nga dugo nga higko. Ka? May tubo na dangam nagaangot si Malawas kag sa masin. Kag may araman tubo liwat sa masin, nagaangot pagkanto sa lawas mo pabalik. Ang kodob ng kasala na dugo, no, limpyo na na, balik sa lawas mo. Kaya kung hindi maglimpyo ang atong dugo mga kakipab, hindi masala abis ang kidney o kung ining dialysis machine. Ma-infection ka. Ang dugo na to, masaka ni sa aton utok mo. Di karon ang imo yang dugo karon may damo lalod di karon. May damo bitinga bi karon. May damo bi karon kun ano nga higko na bi karon. Kundi naga balang-balang utok mo. Ma-infection ka. Katulad sang hindi ko lang pag-i-mention. May isa ko kasuod nga amigo. Nagamotor ni siya. Nagamotor kag dako yang nga motor big bike lang. Nagkaroon na aksidente siya. Napilas ang iyang batiis. Karon all the while nga pinsar niya pali na blan. Nagabot ang isa kadlaw mga kakipa, nanglayad pa matyag yan. Nga daw hindi siya makatindog kag budlayan na siya mag-giho abi. Gindala sa ospital, kag-emergency ang iyang status. Wala na siya ginpagwa sa ospital. Kay tungod gali mga ka-K5, ang iyang blood sugar, ara na niya sa 500 gapakadto sa 600. Ang iyang blood sugar level. Karon, ang iyang gali nga sistema, may sepsis bala. Sepsis, may infection sa dugo. May infection sa dugo. Kay tungod nito na diskubrihan mga ka-K5, kumo taas ang iyang blood sugar, Hindi nagali basta-basta ka paayo ang aton lawas sa kunano nga pilas. Karon paminsar ya ayo nang pilas ito nga sa Matiis nga nag-aksidente sa motor. Sagwa ayo, pero sa sunod gali nagana na pagali.

ang nagkaginalagakang nagkasinultiro. Inadya mga arap pa lang sa 40 anyos sobra. Kita ko sa ospital, ganga na siya, koma na siya. Hamba sa doktor, no? Makabati pa man siya, pero hindi na siya kareak tungod infection niya, nagsaka na sa brain. So kaluoy sang Diyos, mga ka-K5, ginpapahuwagin siya. Para nga, para matapos na niya pag-antos, no? Tungod grabe, gali, no? Ang iya blood sugar, 500 plus, going 600 plus. Kay kapalakaon kanon. Kapalakaon mag-ano na siya, magluto na sa pansit kanton niya. Tag-apat bilong mo. Tapos kasamiya mo ina. Parisan niya diyo siya nga isa kaputos ng panisal kang isa kalitrong nga subdrinks. Wabaw! Dito ko napinsaran na dumduman kag nakitaan mga ka-K5. Nga kadelikado katama kag kaluluoy ang imo sitwasyon. Kung taas imo blood sugar kag ara ka na sinag nga status, no? Daw, wala ka na si iba nga pangayoon pa. Hindi mo na gusto ang pinakamahal nga cellphone. Tamaran ka na yung mga kanto sa kundiin nga mga dream mo nga mga lugar kung pilaman nga ang kandidat ang gusto mo. Ang gusto mo lang nga mabuligan ka sa Diyos nga mag-ayo, balik ang imong kayong lawas. Amo lang ginipinaghando mo yan mo. Kung ara ka na sa hospital bed, kung ara ka na sa hospital nga nagahigda sa katre mga kakipayim, ang imo na lang yung ginahandom yung magwa ko ni hospital na maayogi ko ya. Sa inang abunto, ang imo yung mga handom niya, huwag na na iya. Handom mga makabalay, makauto, makaangkos ang bahal nga cellphone, makatravel abroad, o kung ano-ano, wala na. Ang pinaka-dream mo gin is mangkon maliwat ang imo nga ikayong lawas. You know what? Ding gabot ang laing nga lawas, abi. Sa chimpo nga mayong lawas mo na matamad ginapalain niya tungod sa aton nga lifestyle. Sa mintras mo nga mayo pang lawas ni mo, mayo pang lawas ni mo, inom ka na sa mga suplemento nga makapumuligid panubos ang blood sugar. Isa nga natira nga narekomendar natin sa inyo, ang DTX 500. Ang DTX 500 may ampalaya extract, no? Nga madasing mapanubos ang atong blood sugar. Kaginamantayan niya nga, hindi maglapaw sa level ang atong blood sugar. Kag may epekto siya nga parehas gid sa insulin. Amo ina ang DTX 500. Ang iya panakot, ampalaya extract. Amarguso mga kaki-5. Iina siya uta na yaya nga kung saniin, manami ina siya tungod nga nagapanubos ang aton blood sugar kag nagabantay nga hindi maglapo sa level. Kag sa liwat, may epekto siya nga parehas gid sa insulin. Suliton ta lang, ang aton nga lawas may arasang natural nga insulin. Karon ining aton nga tawag nga islet of Langerhans. Somewhere sa aton nga pancreas, parte sa aton nga digestive system. Da nagaagi ang likido nga ginatawag naton nga insulin. Ano ginahimo sa insulin? Kung ang aton yung sugar o kung blood sugar ginabuligan sa insulin nga maproseso nga ma-convert into energy. Kinanglan ta gasolina, kinanglan ta energy. Kaya makuha naton sa sugar. Karon ka lang imo yung islet of Langerhans. Ang ginaguan sa imo yung insulin barado, guba o kon lipong. Wala nag-supply maayos ang sufficienting insulin. Hindi masunog tanan mo nga blood sugar. Ang tendency na masupot. Especially wala ka mag-exercise. Permi ka lang yung pungko, si mo yung bangko, da kang nag-percon. Kag mahilig ka magkaon sa mga matamis ko na mga carbohydrates ng mga pagkaon, nagkaroon ang insulin

0: taga-bulig sa liwat, proseso sa ato nga blood sugar nga ma-convert ini into energy. Nga amat energy. Ang aton nga pagtumok sa cellphone, nagakinanglan sang pwersa. Para magiho ang maskulo naton, kinanglan may energy. Daw ang salakyan bla, para magdalagan sa kinanglan may gasolina. Biskan ano mo na karoon nga linas, na karoon sang gasolinador. Kung wala unod gasolina ang tanke mo, hindi iya mag-abanting salakyan. Ti amo man ina mga kakifive. Kinanglan to sang energy, no? Manglaba ka, magsagob ka, mag-abri ka sang gripo, magmubo ka sang kabo kunaga, kinanglan mo energy, di ba? Orti mo nga pag kapot mo sa kutsara, kandos mo sa pinggan mo, ginhungit mo sa baba mo, inandan mo energy, di ba? Ang pagpanguyab mo, ang pagpangilay mo, ang pangatsi mo, pag-ubo mo, kinanglan mo energy, di ba? Samtang nagkatulog ka, wala ka nagagiho, pero nagapangsyonal sa gihapon ang imo karason, ang imo dugo nagasirkular, ang imo kini padayon nga nagasala, kag iban paging parte sa lawas mo nga nagagiho mga kakipayab, even though nga kakatulog ka. Para ina siya magpangsyonal sila, kilanglan nila sang energy. Kinanglan ma-convert ina ang mga blood sugar into energy, mga kakifab. Kag, amo ina ang ubra sang insulin, mga kakifab. That it so happen, ang natural tang insulin sa lawas, hindi sufficiente. Wala naga hatag sa isaktong amount of insulin nga para ma-burn ang aton nga mga blood sugar. Karon amo ina ang himo sang DTX 500. Nag-aakto siya nga parehas sa insulin, mga kakifive. Ginabuligan niya sa ginaproseso ang atong blood sugar nga ma-convert into energy. So that's why the best kin inumon ang DTX 500 kung ikaw may problema kag nag-aapin ka sa lawas mong hindi magkaangkon sang diabetes, mag-inom gid sang DTX 500 everyday. Mapush lang gid kag makabulig gid nga para makalikaw ikaw sa makahalalit kag makamamatay nga balatian nga diabetes. Alas 10:13 na mga kakipay. Unang adlaw sa bulan sang Oktubre. Medyo nagutok-utok na ang bakulod. Nagsira na ang gagina 6 p.m. Alas 6 ng hapon diri sa siyudad sa Bacolod. May mga mayor nga dalanon na ang ginsira. Kag nagre-routing na mga kakipayab ang mga salakyan. Nagtugas ang traffic. Now, nakatangla ako mga kakipayab tungod sa traffic intersections, no? May mga bagong traffic lights mga kakipayab. May mga bagong traffic lights mga kakipayab nga made in China. Naistorya ko ang isa ka nagapasilidar ina sa nagatakot sa traffic lights. Kag-arat to tong Chinese nga naga-computer. Kag-ina-adjust dyan somewhere inda sa may Bangga Patsub lang. Da sa may Lopez ay na siya nga street? Hilado, Burgos. Dito sa isa-isa ka restaurant nga nagatiner. Kaginariglar ni lagi natakot ang traffic lights. Si Konami, ni kido high-tech ining traffic lights. Pero mga kakifers, sining subong adlaw, unang adlaw pagbukas sa ining maskara. Ang ginexpektar kong magpaksyonar na ining mga traffic lights kitungod kinanlan naton sa sining nga panahon, no? Pero nang tangla akong patay. Wala gasigang traffic lights. Siling ko base kung may diferensya. Pero ang nakita ko lang, madamo sa mga traffic enforcer, mga kakipay, nga nagapatigayon sa pagsinyas, pasilidar sa mga salakyan, ilabinagin sa mga intersection diri sa siyudad sa Bacolod. kay hindi magtugas ang grabing traffic, abi. Di mayuman kido nagagihuman ang traffic, no? Nagagihuman ang mga salakyan sa mga intersections. Pero mag-amo sila yung mga kakipayb, no? Sige sinakaay ang gasolina. Kaga, siyempre, kung ara ka matabuan sa traffic, mga kakipayb, ma-extra expenses ni. Madako ni gastong. So gani, subong pala nga daan niya sa inyo dira sa out of town or outside Bacolod City. Maplano ka mong Bacolod, ngita na ka mo daan sa ruta ninyo nga hindi ka mong matraffic, ha? Hindi ka mong ma-stranded, especially sa during late afternoon. During late afternoon, kay da na yung chimpong nga ginasira ang mga mayor nga dalanon. Kag nagatugas ang chain reaction, abi. Kay tumog na pangsiradhan ang mga main nga mga salakyan o kon main nga mga dalanon. Nag-ibay nga mga salakyan, nag-pangita man sa shortcut. Nagapangita man sa alagyan nga hindi traffic black. Now, nagwa sila galit dito man ang tanang nga kalalto. Nagatuga pag isang dugang nga katuman sa traffic. Nagapangita, magaling halos tanan. Di na ko kalabanan doon, nabalaan nila ang mga shortcut, ang mga sikreto ng mga alagyan nga hindi masyado ka traffic. Ay nagwa ito, hindi ito pag ganito ng traffic. That's why advice natin sa mga kakifeb natin outside Bacolod City. If you're planning gamagkanto sa siyudad sa Bacolod para hindi ka mo yung ma-delay kung importante ina yung mga emergencies kag importante inyong kalatuan, mangita na kamo sa inyong ruta, pulo pa mangko na kamo nga daan na sa inyong mga kilala dire. Kundiin makaagi nga wala sang traffic, especially during late hours na, during late afternoon. Mga manog alas 6 na, mga nog alas 5, no ara na dira ginapangsira na nila. Tungod may ara kita nga piste, festival. May festival kita, festival. Maskara Festival. Ang Bacolod City Public Plaza Festival. Duda, bumukin dyan nag-do trending ini ang Bacolod Public Plaza. Nagkadto na gidya si Mayor Greg kag si Congressman Albi Benitez. Di po sigurado may action gini nga matabo, mga kakipayb. At iara na nga ito nga mga mayor kag mga lideres sa siyudad sa Bacolod. Kag siyempre, hindi kina nila yung pagpaslawon ang Bacolod noon. Mahimo gina sila sa tikang matagaan ang hustisya ining ginhimo nila sa ano ni sa Bacolod Public Plaza. Nga isa ka importante nga lugar kag kung sa diin sa mga Bacolod no nya gina treasure gina kag gina pasulabi ko gina taga gina importansya because ang una sa mga gagmay kita may kasamida kita mabakudak. Mapakudak sa may fountain. Gapakudak na sa may mga... May mga tanom na blang ang bulak na blang. Na kita nagpapicture sa una sa gagmay pa kita. Sa wala pa yung kaabot, sabi nga wala pa uso, cellphone blaya. Kamera pa lang niya sa una ya. Makontrata ka na sa mga nagamaniniyot na sa plaza. Mapusing ka dito sa may sa may Leon ayon, sa may gazebo, sa may stage ayon, sa may bagay sa Leon, ginahakos mong Leon, doon ka nami. In a way back 1980s, no? Sa 80s, 90s, no? Okay. 70s, ah, okay? 60s, wag hindi. Di karoon mga kakifabti, siyempre, ara na nga ito nga mga lideres nag-inspeksyon na kag nagpakita sa tao sang simpatiya eh. Nga kita ng mga Bacolod nun, daw kakasubo ang ginhimo nila ini sa public plaza. sa kadugay nga gintabunan nila ang public plaza. Daw kita tong nga gintabunan na yung public plaza, ma. Na kay patahumon. I-rehabilitate. Panamion. Gintabunan ina siya. Kay tungod nga para amo ina ang SOP kung may mga construction mo. Pinapadiran mo lang. Kaga isa na dira para hindi madula ang mga materials. Ah. Di simpleng kakumod ang mga bakulon noon. Nga gintabunan ng public plaza man. Nga ano na dayan man. Gintabunan gani kay para patahumon. Tahomla.
1: Ilang beses.
0: Hindi kay palaw ayon ni tapatahomon ah. Di karon na ulawig na mga kakivibe. Kaga wala gigita mag-expectar nga sa kalawigon kung all the while we're thinking. Nga amo gina ang direksyon nga gina-expectar nato nga tahom abi ang plaza. Mas nami ang iya resulta. Mausus Mariusep Corazon Loxin. Daw gina duma sangaga gaugtas kasi si K-Fam Eljen Castanyo kag si Eric Tenerife. Kaysang una na panasuna nag-date-date si K-Fam Eric Tenerife mo. Kagda pa na siya nag-pamanicure kung sa una. Sa ni K-Fam Eljen Castanyo. Da pa na siya nag-palukit sang iya. Nga kuko. Grabe mga kakipem, no? But then, tiamoy na. Madamo sang komento kag nadismaya sang resulta sining kontraktor. Pero in fairness sa kontraktor, kinalang taga-antan ni sila sang panahon nga para mag-explicar sa aton nga mga bakulon nun. Because we deserve an explanation sang kontraktor. Ara na na iyan nga nadismaya kita. Ara na na iyan si Mayor Greg nga nag-lain man sang buot, abi. Kag-plus sa Congressman Albie Benitez. Ara na na sila iyan. Pero tanawon tagid, ha? Kung ano ang rason sa kontraktor nga amuning kramutsing ila obra? Nga kompleto man sa budget? Kono? Kay inigali mga kakifive, no? Hindi inigali funded sa local government, ha? Kundi isa inika national government project kag ining ahensya. Ginapamunuan ni mata nila ni Lito Lapid. Ginapamunuan sa mata ni Lito Lapid nga si Mark Lapid.

Okay. Ining national level gali ining mga project mga kakipaib. Iya inisang TESA. TESA. Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o kung TESA. Tourism or Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Sila ini nag-develop kung nag-palingin abi sa mga tourism venue kung lugar nga para magtahom nga para nga maging attractive agang mga turista makakadto dira local man o international para maka-gain naman ang syudad o kung ang lugar sang additional nga attraction kag siyempre revenue abi. Ini ang ginatawag nila nga Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Sa pagpamuno ni Mark Lapid, ang bata ni Julio Balinti, ang bata ni Leon Guerrero, Senator Mr. Silencer, Lito Lapid. Karon ang ginabuhat ni sa kapihan mga kakaibayan. Madamo sa mga turiya kang nagagata ang mga utok sa mga bakulod nun. Parti sining mga isyu, abi. Now, ining isa ka ahensya nga ginamensyon naton. May-ari na niya nga pundo. Pundo for the purpose ang ilayang mandate, abi. Karon mangita na sila sa bilong nga Pilipinas sa lugar nga gusto nila i-rehabilitate kay para mapunduhan. So it's either sila ma-initiate o kon ang LGU in any particular nga area ang mag-communicate sa ila opisina nga para i-rehabilitate ang ilayang plaza, ang ilayang esplanade na bida o kung ano na yung lugar nga maka-attract sa turismo. Huwag takabalong kung ano nga pamaagi, is either way, ang makakomunikar kag makapabalong sa opisina sinihang TESA o kung ang LGU man kapabalo, kung ang TESA man mismo ang nag-scout o kung nag-research sa bilong nga Pilipinas kundi ini ang mga areas nga nagkakilala sa rehabilitation. Na kung ara na ang pundo siyempre, may budget na sila mo. May pundo na sila. Kilala nila sang project. Kay kung mas may project mga K-5, no, ma-release na ang pundo. Mabudgetan. Karon, for example, malang niya, aton malang niya wild imagination abi kag aton mga kauturan nga natam-an magurus ang kalamay sa kapibla nagatam-is ang ila utok ang ila paminsaron kag ila nga mga haka-haka nya base ang TESA naga-approach sa mga probinsya kun mga syudad nga may mga pwede i-rehabilitate kag ma-approach sila sa LGU kag kon okay ma-propose sila para ma-release ang budget, no, ang opisina nila sa main office sa Manila makaangkon sang sang kay gayon na nga ma-release ang budget kitungod ni project mo mutanda bi sa ibang lugar abi nagkonforme abi somewhere in Cebu karon ang LGU somewhere in Cebu nag-okay niya pero ma-release ning budget naton niya sa project niyo da pero ang kinala siya na din ha 20% ko din ang Manila niya di kami sa LGU yan ano niya kamo yung 15% lang mo so 20% for example plus 15% nga kickback mga kakipay sa ginalukar nga budget for a project for rehabilitation. A total of 35%.
Pila bilin sang pila ka posintong bilin sang budget abi? Kundi pila gani, ha? 65%. Karon na komo short ng budget kay tungod nga ginunang mga kickbacks mga kakipipe. Ang kontaktor karon niya gasala ya kini nga. Di na no share na mga yo makamisang ano eh. 50%. Hindi na kamo 50%, 30% lang anay. Unahon ni anay amoy nga project niya. Muyong muda, kontraktor lang kamo. Kami yan nagkakapot sa kwarta de. Amo na bi ang daga sang pangunahuna sang kalabanan nga nagkapangapi. Nga natamaan mula na bubuk sang kalamay. Oh. Nagtamis la kalamay. Ano tamis la kalamay? Nagtamis la kape. No karon, tipila na itong daan. Ito yung ahay, kaluluwi mga kontraktor. Nasiray mo na libi 50%, oh. Kay man ang ato nga project ni totally 100%. Naging kuha nyo na 30% mo. 35%. 20% sa Manila, sa main office. Sample mo lang ni Kunwa. Kagpata 15% niya sa local, abi, 35%. Ha? 65%. Di short na kung adaan, ha? Paano kung niya ibakal ang sakto yung proyekto? Paano ni ato implementar ang saktong hinambalan, abi? Kay ang ato niya kakinanglanon ng mga materialis kag nga labor force, abi. Kilanda ni ipitong ko na ni kay kulang ng kwarta. Hindi na kung ikaw kaginansya karon niya. Bala ka na daw magpaigo-igo, mla, daw. Tangilan daw siyang daw ano, ah. Do, di blame mo nun. That's why mga kakifay, we're not saying amo ginini. But then amo ini ang na istorya sa kapihan. Naglapod na siningan ini nga tsuriya. Pero in our case, hindi man siguro amo sini kay ang ato niya nga mga opisyalis diri sa Bacolod, mga straightforward man niya, di ba? Di, kalaban-laban sina di, ang may mistikaran, ang contractor ka ang TESA. Karon, in fairness sa contractor, kinalan tagaan sa sang kay Gayunan nga mag-explicar kung kinanglan sa ipatawag sa, hindi man sinado, busy sinado sa mong, di lang ko ah. Sa mga council lang natin sa Bacolod, ipatawag ang sinodang in-charge, sabi, sa sininga mga proyekto. Kasi no, ini committee, ipatawag yung ano eh, I think sino ni, committee kanini mga maniklaseng mga projects. Siya mapatawag hearing ah. Ipatawag ang conductor kagatis ah. Para makabati ang mga Bacolod noon, gusto nyo na? Para nga daw, hindi latanan nga basol yan sa TESA kag ano ni? Kag sa kontraktor. Kag hindi latanan niya nga line board ng ato niya nga mabatsagan. In fairness sa kontraktor kag TESA, and I believe amo ini ang paghimuon nato nga insakto, in fairness and justice para sa aton tanan nga mga Bacolod noon. Nga ginhimo ni Laykladlawan yang plaza naton. Di karon basi amo na bilang itabo nga nag-amo ini yung public plaza naton. Tungod nga, why na budget mo? Why na budget? Basi blao, daw hindi manguro ah. May budget manguro, basi ginsaypon sa Manila. Ah, at yung matawag ta sa hearing, matawag ta sa pag-imbestigar. Para makabalo ng Bacolod nun, let the people know kung ano gid ang sa likod ka ang madalom nga natabo diri sa siyudad sa Bacolod nga ginhimo nila kramutsing ang Bacolod Public Plaza, mga kakipay ba? At to yung mga tsuriya, to yung sa mga kapiha lang, to yung sa lang to yung sa tasa, daw wala man naguruga exister nga mga amo sina nga mga scheme nga mga amo sina nga mga basta daw wala man naguruga katabo ya guru mga kakipay. What do you think, ha? What do you think? What do you think? What? What? What? Eh?
Nga amo ina ang kalakaran? Nga amo ina ang SOP? Amo ina ang rason nga damo interesado nga magpungko sa gobyerno? Tungod sa amo sina iyang plastada? Ano panawag mo sina? Kamada ang kwarta sa bulsa. Kamada ang kwarta sa bulsa ni Blang. Do wala man diyan nagkatabo niya sa bakulo, diya mo na. Guroy sa iban, guroy ang lugar, guroy ang katabo eh. Pero sa ato niya, do wala man. May nabalaan ka mo daw. Ako yaway, do way go nagbaluaw. Do wala man na, ha? Para yung maklaruhan kita, matagon ang kontraktor, pa-explika ron kagay pabati sa bakulod noon, nga amo naging buhat nila. Anong rason nila? Ano ka nga, ano ka, may pundo, may kulang pundo, anong kulang sa tao, kulang sa plano, ano man, ano kulang? Kulang sa tampa, ano? Damo ginaumul-umul ng mga bakulod noon sa ginbuhat nila sa Bacolod Public Plaza. Yang iba niya na yung nada kami sa una, may mga hilamon pa nada sa una. Kung magdulom sa una, nada pa kami kadumugay. Kaya may mga tanom na da iya nga pwede ka magkapanago, iya kung dulom-dulom sa una, dabong nada sa una mo. Yung pila man kauyap ang ako na nga gindumog na sa plaza da. That's why may mga rabol kung nakatama. Kay Doda, isa ko nung naka-ligig ka nakatuon pang aswang. Mga kakifay, no? Sige, anda ng tanay, asta, no? Bantayan nyo na ang mga analysis pag isang ato ng mga kakifay. Especially sa Foro de los Pueblos every morning. 6:30 in the morning till 9 a.m. With K5 Aljan Castaño, kag K5 Eric Tenerefe. Eh, ilapagin na ang mga padaluman kag tawag naton sipad si Baron nga para magklaro pagit sa aton nga mga bakulod noon kag mga kakifay, ha? Oras naton, alas 10:37 na. Iningabahin na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix. Para wala sang sulab nga sulok-sulok kag mayo ang aton nga disposal. Mayong ariya naton, naming pangihita. Mauti ang mula na kadadlaw lang. Ang aton nga ginapangayo is mapagwa nato ang mga higko sa lawas naton. Yung napagwa at ang ihi, kagang ginabanyo ta, mga higko na sila, hindi mula, kumpormi ka mo. Karo kung hindi na siya makagwa, ang higko, aral na sa lawas mo. Now, sa aton malay, ang mga higko, ginili natin ginasulod gani sa basurahan. Ang higko, kung hindi makagawa sa lawas natin, ang lawas natin maging basurahan, mga kakifive. Kagdira nagasuhod ang sakit kagbalatian. Pasalamat kita subong mga kakifive. Kaya may ari kita nga kape, nga masaligan, nagahatag sa aton sang kampiyon nga sabor, kag nagabulig git eliminal sa mga toxins sa aton lawas everyday. Ang aton kape, ang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka ba? We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Sige, could be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics, makabulik sa pag-

0: Iatugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sportbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sportbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sportbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag babuwas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: What is love meant to you? Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
2: K5 News FM, we got 5 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ini nga bahin na dulo na sa aton sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para wala siyang shipon, kag-tulo ya shipon. Wala trangkaso hilanat mga ka-K5. Kailanglan siya liwat pasakaon na ton ang ato niyang depensa kag-resistensya. Tungod nga lain subong ang kalibutan. Nagalain ang panahon na ton. Nagapabago-bagong klima na ton. May ulan, may taliti, may magalom, may gulpi lang mainit. Kagawada mo sa mga kagaw kag bakterya nga nagatuhaw sa aton palibot. Kinanglan tagid sang amligan, kinanglan tagid amligan ang aton ni kayong lawas nga ini kita mabriyaya. Nga padayon ang aton nga magpaninguha kag paghatag sang aton obligasyon sa aton tagsa-tagsa kapanibalay. Para likaw kita sang mga kunano nga sakit kag balatian sa subong nga tiempo. Kinanglan ta mag-inom sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Kagparisan na yun sa D3 bayo mga ka-K5. May mga amigo tanga mga Grab na driver. Nyati grabe ang ila kunong pulaw, ang ila pag sulay kung kaisa kong kaulan. Para makaservisyo sila sa mga rider o kung mga nag-pabok sila, nagpadulong sila. Di, siyempre, ang muna pangabuyan, no? Bilang Grab driver, kailangan mo maging mapisan ka. Kag siyempre, kung hindi ka kabiyahe, wala ka sang income on. Kati siyempre, nag-depende ka lang sa kung ano ang imuyang transaction for the day. Now, isa ka best mga ka-K5, nagpungko ang ining Grab driver kag nag-storya sa aton. Yalo, thank you, gidlo ha. Singko sa ano man, tungod sang D3 Bayo kag Mighty C, wala madayon ang trangkaso ko. Kay manlo, kung madayon gimang trangkaso ko, hindi ko kabahi sang akong nga Grab car. Di siyempre, kung hindi ko biyahe, wala ko income. Wala ko nagbakal bugas, wala ko nagpabalon sa mga estudyante ko. Wala ko nagbakal kamatis, bumbay, ahos, mantika, batis, langgaw. Wala ko papaylo. Thank you, Gage, sa D3 Bayo, kag Mighty Sing, gininom ko lo. Doon naghahana nga doon matrangkaso ko, inuman ko nagduwa kamilog, huntat, wala madayon. Di amo man ang panaysayon sa ato mga ka-K5. Ang iba niyang mga upod, amo man na. Gabalon sila sa Mighty C kag D3 Bayo sa ilang mga salakyan. Kay anytime na doon nagalingin ang ilang pamatsyag, doon medyo ka-ubo-ubo sila. Kag doon lang nga ang sila, Ben. Hindi mabariya ang ilang ilalawas. Ang mabiriyang silakyan niya, di siyempre baklang spare parts na. Kung example, ma-flat tire, abi. Ma-flat tire ang ruida, islam mo lang ruida, biyahe naman na. Pero kung mabiriyang lawas mo niya yan, parking kagid niya, wala kagid niya yung kamon kung naman ang imo nga pangabuyan. Di ka pa-thank you sila, nga sila man na nakadiskubre sa ilang padayong nga pagpamati sa K5 News FM. Yan, tistinga, tanibi, ang Mighty C, kagiditri bayo. Daw hilanat ni doon trangkaso ng sige ubo. Imna na, dula, wala madayon. Ini nga bahin man mga K-Family, doon naman sa aton sang DTX Coffee Mix and DTX Beauty Soap. Sa liwat mga K-5, kinang lagi naton mag pasirbas ang aton nga kaugalingon. Aton nga physical presentation sa aton nga mga kakilala sa tion, sa pagtipon-tipon, ilami nagid sining maskara. Kasi may abot pagiging nga mga pagtipon-tipon sa sunbulan, ano gani, kaya ating kalalag. Siyempre, ano daw reunion na malang naabi sa kalabanan sa ilan na pagkintanay sa mga patio. Kaga pag Disyembre, siyempre wala to ang pagtipon-tipon. May Christmas party, may reunion, may alumni, may kasal, may bunyag, may lubong, may kunano na lang. So, kinanlagit physical presentation nato mga ka-K5. I-showcase nato ang ato niyang kagalingon. Hindi lang yung matin kaysa mga okasyon o kung patipon-tipon para makita mo sila, kundi you have to create an impression nga maayo. Kinanglan hubing katalokon, limpyong guya mo, wala nagamantika, wala kapunggod, kag wala kabuho, wala kalapag, kag wala pikas-pikas, bla? Hamot yung lawas mo, puti yung imo panit, especially guya mo, puti lang ihipid, bla ya? Amo na yung nami, yung pagpresinta sa kaulingon mo during the time na may mga pagtipon-tipon sa palaboton, mga kakipay. Sugudan, tanasubong, ang paggamit sa DTX Beauty Soap kaini para sa aton kaugalingon nga maging malipay kita kag masaka man ang aton yung kumpiyansa sa kaugalingon. Kag kung na kita malipay yun, siyempre nagabulig ang lawas naton nga para makarelease ang happy hormones. I mean, happy hormones, mga kakipay, according sa pagtuon. Pamaagi sa lawas naton nga para madepensahan ang sistema ta nga hindi makaangkon sa sakit kag balatian kag nagapalawig sang kamuhi, confirmi kaya malipay yon. Hindi ka na yung malipay pag ginitanay nyo yung mamba sila yung kanami sa mga guya ba? Pila ka na gani, Day? Pila ka na gani, classmate? Ati pa rin sa edad, 55? 55 man, tura mo yun, 45. Ati minsarap la, 10 years difference, abi. Pulo ka tuig ang difference siya tungkol nagagamit ka sa DTX Beauty Soap. Hubing at loko, hindi ka pa namalipay. Nya, imo sa una nga guya. Kagsubong do, wala lang pinaglain, no? Do, bata, kaghubing ka lang gyapon, no? Anong sikreto? Anong sikreto mo? Ahay, sugit ko si mo, tik ko lang. DTX Beauty Shop. Sikreto talaga na, hindi pa sugit si Ibana. Kita-kita lang na ikamalo, ah. Para kita-kita lang yung gwapo ka gwapa. Digid manugid, ah. Nga mabakal na ni Gali sa Grace Palmas. Hindi manugid sa Grace Palmas. Hindi manugid ang DTX Beauty Shop available sa ano ni, sa Sincere Drugstore kag Generics Pharmacy. Digid manugid. Para kita lang yung wala bunggod kag wala gamantika ang guya. Sige, tiyang panghabon sa DTX Beauty Shop. Kag nasa ni manugid nga online, pwede mo ma-order, ha? Sa Lazada, Shopee, kag TikTok. Hindi, again, manugay nga pwede nyo na ma-order ang DTX Beauty Shop. Mga kaka-K5, ha? Para gusto nyo kaya nga barato, ha? Barato ang presyong ni mong bakal. Basta ni manugay. Sa clinic ni Dr. Bill Oy. Shhh, ni manugay. Ara ng marato nga DTX Beauty Soap kay iban pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa clinic niya, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kaso mo nga adlaw mo ari hugin post ni Ma'am Gina ho. Ang tag-iya sang Gina Seafood Restaurant. Doguro do mga ano ni. Kita mo sang Julius Babaw vlog bla or unplug. Julius Babaw so nabla ang anchor man kag sang ABS-CBN. Nga na ti siyempre wala na ABS-CBN daw mag-imo sila sang YouTube channel. Kag pila ka milyon ang iyaning followers kag subscriber. Dako niyang subscriber ni Julius Babaw. Ari di ang iyang mga advance party sa Bacolod para mag-witness ka mag-cover sang Maskara 2026. Kag siyempre dire sa picture ho nang pa-picture gi sila ang ilagin piling nga kaunaan sang crew and advance party ni Julius Babaw ang Gina Seafood Restaurant.

Ya seafood restaurant ya. Nasional ke internasional ya, popular ke tamak ya. Sa Bacolod ya, way na lalisay ya. Basta Bacolod ya, pagkaon seafood man ako na ano man nga gusto nyo nga pagluto. Ah, rikta sa Gina Seafood Restaurant para wala na ya gamo. Mapagamo kapag hindi mo yan nga, ha? Ang ilang mga isda ka mga seafood siya ya. Sa nagdalag ko ya sa ano ni sa dagat mga kakifay kay man just like sila po lapo no kag mga na, mahal nga mga isda kag mga primera klase no may ara ya nga naga culture sini naga culture naga padamo nga naga padako sa aquarium ti syempre lain ang giho sang isda ya sa wild abis sa dagat ya kini lapad yang dagat mo. Di ko rin yung manumala na yung kumpara sa dagat. Man. Kagtapos ang pagkaon niya sa mga lapu-lapu, abi, nga rin sa dagat. Daw kung sa aton pa, organic bla. Organic niya. Yeah. Natural ganyan nga pagkaon nila, abi. Whereas, ya, kunara, ya, sa tawag nato niya nga... ano ni nga captivity o kon na pagsagot kunara sa aquarium simpleng na pagkaon niya mga feeds kalabanan gin mga feeds bla nga gina formula ina iya nga do artificial nga pagkaon nila bla para magdako lang sila kay para ma ha para mabaligya kang makwartahan kang maginansyahan bla no di andi niya mo sa Gina siya bawal na kay Marigina ya. Ang mga supplier niya nakilala ko. Samtang harap lang na sa lawod niya, gatawag na na kay Ma'am Gina. Nga, gapalapit pala na sa bunit niya, Ma'am, do magtukob na gining blue marlin kag duwa ka lapo-lapo sa bunit ko mo. Hambal ni Ma'am Gina, patokba lang ah. Kung magtukob, dalade ah. Di amogin na ang tabo. Nga pagdungka sa mga ining mga supplier nga nagapangisda sa Tagalagata. Pagdungka na iya, wala na damog mo, karga na sila kyan niya rikta kay Ma'am Gina niya, ha? Preska na preska ganyang mga seafood. Kay man kung tanda ka ganyan, madetermine mo iya ang kalidad, ang texture, kag ang quality, abino, ang sabor sa karni sang isda. O kung ang unod sang isnabi nga nagdako sa dagat versus nadako sa aquarium. Tiki Ma'am Gina, ya, sa dagat niya nadako ya. Ha? Supplier ya, kakalamanan niya, kapanagat, gina ya. Katulad sining Pasayan, pagit, bauting Pasayan, may ara puno, may ara man na, siyempre, aquarium, kag siyempre, may ara man sa dagat. Kay Ma'am Gina, ya, everyday, ya, ara niya ga bukid niya nga pasayang. No, inatanan niya sa dagat kanya na nilag ko for sure. Dalang sa dagat kanya dako. Kay man wala siya kabaton kung punong. Kay siyempre kalidad ang ginamit tinarya. Kay ang mga gakaon sa ginas, hindi basta-basta. Kay chindib lang. Kagkabalugin. Tiyan mo mo lang na ang relasyon sa isa ka rin sa restaurant. Mahatagan mo sa kalidad ng servisyo, kalidad ng pagluto sa pagkaon, sa masarangan ng presyo, ang mga customer, amo na yung relasyon mo. Hindi mo na kilala sila yung ipag-dayaon mo sila. Hindi na balik yan. Tiyan mo na kay Ma'am Gina, gino, kalidad, gina, that's why nga hindi ka na magpalibog para wala gabo. Rikta na lang ta sa Gina Seafood Restaurant na lang. Mga kasag, mauti kayo siyempre yung kasag. Oh. Kasubong nga maskaraya kung damo bisita mo mga 20 plus, abi. Subong pa lang ingago kay Biba, schedule ka basi may bakante pa. May function room na si Ma'am Gina mo. Nga gina piparaya nga paragin sa mga okasyon o kung sa mga dako nga pagtipon-tipon, abi, 20 persons up. May arada sa second floor kag first floor siyempre. Bago na nga building niya. Nami niya sa lugar. Abi ang bitanawang ilang Facebook page ha. I-type lang Gina Seafood Restaurant ha. Kag i-try nyo gin ang ilang mga bestseller. Sinigang kag tinola nga isda abi. Butter garlic shrimp. Bo grabe ni.

0: Oh gini, kan timpri nga ini nga sisling manumbok o kung na grilled manumbok abibaw ka na midterns. Plus pagidabi nga calamaris nga lokos, abi kong sinugba nga lokos bla. Nga dobot kong galagko nga mga lokos bla yung hindi atiga namin sa kaunun niya. Pasayan lang nga gambas nabi man na sa Ginas. May sarsa sa nga pula-pula. Daw sweet and sarsa nga may kick. Nga kick siya nga kahang na jutay. Baka na miton gini sa nga gambas na sa Ginas. Kapin pagin primera klase ilang mga pasayan. Baw na mit gin. Sa dasun blay mo o naton blay mapakilaw kita tangigin. With kombinasyon sang pasayan, bla. Amot kong pwede na guro ikumbina, no? Kay, you know what? Ang Gina siya, ang daw hindi lang gaw ginagamit nila magluto sang kinila mo. Daw, I think, daw kalamunding siya. Daw swap lang, yaw. Di, pwede na guro, ha? Pasayan kag ining tangigi. Namit ba? Naglaway ko. Tinawan nyo pagit ining abalon shell bla, ining daw bula sa nga volleyball kadako mga kakifime. Nga, ti siyempre daw bula kadako nga dosuso sa bla. Di ko na ano yung magkaon, masupsupon mo ni. Kadako-dako sa baba, sang suso bla. Sang abalon shell, yan yung kung lumano kauno ni man. Siyempre manol-manol takong isa. Simple man kung hindi ka kabalo, mamangkot kasi nakabalo eh. Pare-pare kung ining abalon shell ni nga daw bula, kadako ni nga shell ni nga daw suso ni. Ano sup-supon mo? Nino hindi man pwede masup-sup, hindi man pwede banag niya. Hindi man isuso yung sup-supon mo, magwangunod. Kabudlay man isup-supon, kaya dako-dako daw bula, yung kabalibol. Yalo, why na yung sup-sup, yalo yan. Nya ginalokit ng unod yan. Pero antes mo na lokito, lagaon mo na sana nga parang maghumok siya. Kang makakasa sa iyang siya, lokito na sana yun. Daw batad bla, maginalukit mo bla. Karoon pag lukit mo na yun, sa ang eksperto na sa kusina, hiwaon niya na kay may mga porsyon na wala ginalakot, no? Kag ang ginalakot lang abi kag ginaluto amo na yang iya yang piparar nga para lutuon adubo nga pagluto mo kanamit namit kali kanamit namit kali isang abalone shell nga adubo. Katilaw na tayo sa mga ugpan kag mga pakinhason litog tahong ha pakinhason katilaw na ta sinaya. Testingan naman ni ang abalon shell bla ni daw bula sang balibol kadako bla kung sabor ni bla. Ay, suspert ni galik namin. Galik yan. Natupagin niya sa Ginas na gusto mo yung mag-experimento. Pinigit. Nag-order ko sang ining maya-maya bla. Maya-maya. Gin pa prito ko mga kakifayb. Kaginbutangan sang tausyo bla. Ti siyempre no, wala niya sa ilamin no, pero pwede kaya makarequest kung may arang ka sang personal yung gusto ipaluto sila. Lutoo nila seafood sa. Kaysa nagliga to na ipaluto kaya ginkardilyo bla. Huwag ka namit man to kay gingaw to. Kardilyo ba lang ang lagko yung mga hiwa? Wala, tingalang mga tao, yun lang hindi yung sabaw, yun lang hindi yung may itlog niya. Pwede lang gali. Pwede na yan, basta Ginas siya, ma-request ka lang yan, kaya na yan. Si Kardilyo sa nagliga niya, maya-maya nga may black beans bala na, oh. May tausyo bala, oh. Economic bala. Sa nagligan, pag ito, nugay naman to, katilaw naman din sa mga gurayan, mga guno, kag lubo-lubo, mga salmonite, mga ining mga isda nga pinaksyo kag sinabawan, agang ining mga pinamalhan. Bangros, katilaw na tayo sinayang. Ining tawag naton yung mga asuos ka tilaw na sinaya sinugban no ni nang pinaksyo. Pero inang table size no, no dako blaya. Table size nga gingaw bilog no. Kang churas ang gingaw do dako yang lagaw bla. Do dako siya nga lagaw abi. Churay daw lagaw gid saya. Galingatiin lagko niya ang gingaw. Di duguro do mga isa ka ruler, guro kag 1/4 guro ang kalabaon. Guro do mga ang lawas, guro ang sangkal, guro mga labaw-labaw nyuta, isa ka dupa, sobra na. Isa ka dangaw, ang lawas niya. Di doon muna sa kadako ang ilang at available to. Iba na yung ginapaks, iba na ginasugba, ginatula, no? Ako, mlaway ko, blagin pa paksyo, bla bilog. Bilog, yaya! Kadako-dako, yung sa pinggan, kuya, may pinaksyo kuya sa kabilog, punako-dako, yaya. Tilawan tabi anong sabos ang salmonite, kagayning pinaksyo yung gingaw ng kadako, be. Ay, pagtilaw ko mga kakipa, tingala mga tao, ginadilibes ang wita, ginabit-bit siya muna, o, kapaning hamot mo. Kapaning hamot, bala ang aroma, bala sa ngayang mga panakot, bala hao. Kumplito panakot pa naman. Di siyempre, kung bagong bakit mo na yung pinaksyo, ya, kapambiling ka na yung iyang baho, ya. Katulog ang mga tao, nananun niya, ginakaos ni gulang, marun ka na kuna akong isda. Ni ko sir, ano na sir, ano ni gingaw nga, ano? Gingaw ni siya yung tinula. Pinaksyong nga gingaw ni siya. Nga pwede lang makaka-order, pinaksyong nga gingaw. Pwede lang, basta ginasi po restaurant, okay, gina. Mau tilangwan ko kipayb, no? Tilangwan kong gingaw nga na bilog, abe, pinaksyong. Perti ka namit mo. Damang rungkab kung mag-amo sinistorya. Tisining maskara mga K-Pep, ready na kami ah. Ready na ang Gina Seafood Restaurant ha. Kumplito rigados na ang mga persaya. Ara na ang mga waiter kang mga staff sa Gina Seafood Restaurant ha. Tanan niya, piprado na ang parkingan naton. Limpyo na ang lugar. Ready na sa Maskara 2026 ni Hambal ni Marigina. Ready na kami. Para sa dugang informasyon kang mga detalye, kanto ilang lihog ang ilang Facebook page, itype lang Gina Seafood's Restaurant mga kakipan. Ining El Nino nga ginabalita sa ton. Doon mo ni kuno ang grabe nga El Nino ni. Tuman kuno ka delikado ni. Kag sa iban nga mga lugar kag pungsod mga kakaifive. Nagpipara na sila sa ila pagkaon kag water supply. Diri sa aton, ginaexpektar nga sining bulan sa Oktubre. Magasugod up to first quarter of the year 2027. The first quarter of the year, the January, February, March, no? Possibly, that na yun. Di so good, sunusun mong kamataman na gainit ang atong klima. Kagdirigin magasugod sa Pacific Ocean. Kag ang unang adapyas ang init in kaso mga kakifive, dirigin sa ato sa Pilipinas, eh. Dirigin sa Pilipinas, tuman kainit ining panahon kuno mga kakifive. Puti ining aton yung ekosystem. Kung nagainit, especially ang aton kalibutan, kag-ara sa kadagatan, nag-evaporate ining tubig. Nagakadto sa mga galum o kung panganod. Kang tendency sini kung mabugat na ang panganod, maulan siya. So, duwa ang effect sa El Nino. Tuman kainit, ka makaresulta sang paglalaya sa mga pananom. Kaga siyempre, no, hindi ka kaon ang mga baka ta, mga kanding naton. Kag wala man ta sang kuan sang mga hilamon kay do magwa sini sa kalabanan laya ang mga hilamon eh. So mapiktuhan ang mga food supply naton amo inang ginawori. Ang food supply naton mapiktuhan, ang tubig naton nga supply para sa mga pananom naton mapiktuhan. Mismo ang atong nga ginainom kag ginagawi mapiktuhan man. Do amo ina ang projection sang kalabanan nya nga posibleng epekto sang ining Super El Nino mga K5 no. Te amo ina subong ang ibang nga bahin kag probinsya sang Negros Occidental nagambatyag na ini sang init abi. Kag padayon pa ini kuno mag-init ang klima naton sa masunod nga mga binulan. Pero te siyempre may ulan manguro nga ibang nga bahin. Pero mainit man, ha? Na totally nga grabe gid ang init. Kabay pa, nga amo ina ang magwainab na balad si Hon ng blan. Pero in kaso, giman nabi ang magsigisiging init, tigran na ko ng halit sini. Di meron magkita nga artificial nga mga pagulan. Artificial mga pagulan, yung pagi sa cloud seeding ang tawag. Nga pagi nga pag-impon sa mga chemicals sa ato nga mga group of clouds nga para ma-stimulate nga mag-ulan. May mga amuna sinakita nga mga pamaagi abe, no? Kaginanglan siguro sumong pa lang ang ato niyang LGU kon ato niyang gobyerno mag-invest na sinisa nga ining mga chemicals para sa artificial nga pagulan. In kaso ginman, mag-igo sa aton ang tuman kay init, no? Para hindi mapiktuhan gi masyadong mga pananom sa mga manghuhuman ato. Mga kasapatan. In general, kita eh, ang supply, ang food supply naton, hindi mapiktuhan. Kay man, ang ibang nga nasyon, katulad sa Thailand, mga KK5, kung sa diin nagkakuha kita sa dugang nga supply, sang bugas. Nagpahayag na sila yung hindi na sila mag-export anay. Sa kutob, gusto mag-import sang ilang humay, hindi sila na maghatag. Kay para sila mga food security. Para man sa ilang panigana, sa ilang pumuluyo kag mga katawhan. Dito sa Thailand, siya ginexpektan na nga muning Super El Nino nga mag-igo man sila according sa ilang report kag projection nga sila madalahig man sining Super El Nino. That's why nag-report sila kag nagpahayag sila nga hindi sila anay magbaligya sang ilang mga bugas sang ilang mga produkto abi agrikultura kay para sa ilang na yung vibrasyon nga supply sa ilang pumuluyo dito sa Thailand. The same sa mga neighboring Asian countries, do amo na ang ginahimo subong. Kidiri sa aton niya, ano ginahimo naton man? Adlaw daw nagagasto ta 25 million sa impeachment. Kung gingasto ta nabi nga pag mabuligan ang mga ngumang magtanom nga mag-produce ang food lugang food supply in preparation sa amo sinang nga pagpamalo sa aton eh, isa na nag-indikasyon nga dapat magpipara ka ha? Sano ka magpipara kung maigo ka na kung ara na daw parehas ba itong atong sino na ganiin na ang Joseph the Dreamer bla? Ang bata bla ni Jacob bla? Ginpa-interpret sa paraon. Niya nagdamgo ko hamba sa paraon sa Egypto. Nagdamgo ko pito kabaka ng tambo. Kag pito kabaka ng niwang. Na nagwa sa suba, abi. Di ginpa-interpret sa mga maalamon so sa amuto nga panahon sa palasyo. Di si Joseph ya bata ni Jacob ya nag-interpret na ni sa mga kaupo niya kay sa sulod pisuhan. may nakahutik sa Hari Abi, kino wala aging kapakot kag naka-interpret sa sakto. Nya may priso, tada nga si Joseph la. Mga damgos ang priso. Pakta niya to, gatuod mo. Nabi patawag si Joseph, Tingin patawag si Joseph. Ginapatubag siya sa paraon. Nya... May ara ko damgo, hamba sa paraon. Ano ni Botchilingon man? Ba't yan kong kamulo ka mag-interpret sang damgo, be? Nya, maanong damgo mo si Aramina? Hindi! Mga Aramina, manimo man. Sino man si Josh Mines? Kidding aside, mga kakay-five, no? Anong damgo mo, ha? Mamahal na hari, abe, no? Yung damgo ko, pito ka tambo ka baka, kag pito man ka niwa nga baka, nga nagagwa sa River Nile, abi, sa suba sang Nile. Di wala ginaka-explika sa ako sang tadlong, na anong botsilingon, abi? Di si Joseph Bata Nakob, explikarya. Nya ti amo ng 7 cow, ang pito ka baka, it represents 7 years of plenty. 7 years of plenty. Pito ka tuig nga abundansya sang aton niya nga mga pagkaon. Pag ning pito naman ka niwa nga baka, nagpahiwatigin na sang pito ka tuig nga tigulutom tungod sang tuman kinit. Wala sang mabuhi ng mga tanom kag ang suba naton na gamay ang tubig, hindi makasustener sang pagtubo sa mga pananom. Kaya grabe nga init. Ti hamba sang hari niya amugli na. Niya ti anong mayo? Hambal ni paraon abi kay Joseph. Kinisplikar niya nga kilala matanom na subong kag amo inig, tanan nga tao sa ituhanon matanom subong, no? Kag may porsyento ang aton nga palasyo sa ilang pananom. Kag ma-reserva kita di sa aton niyang bulutanga sa reserva para sa for the next 7 years para magdamo ta supply. Kaya pag-abot sa another 7 years, hindi tiya magutom niya, be, kag iban nga mga nasyon, guro kag mga neighboring nga mga syudad, makadto di sa aton para mangayo pagkaon. So sumong ang halos na lang ng mga tao magpananom kag may porsyento nga kwaon nga para ibutang sa ato niyang supply i-reserva ta. Nga ti mayon ang imo yung plano niya Joseph yan. Galing sino ta na pahimuo man? Galibog ang ulo sang paraon. Gatulokay sila. Ang isa to na mahirit pa. Nyako, maloko na! Hindi, may muyong blada. Ikaw na lang blada, Joseph. Ikaw na lang, Joseph. Okay, total, imo mani idea. Kagbalaan mo mani. Tiin niya the worst mga kakipab. Amo mani sa aton, sumong, no? Ginapahayag sa aton sa mga weather update kag weather bulletin. Kag mga panilag sa mga eksperto sa aton nga lakat sa panahon. Nga mag-abot ang tuman ka init kag ining super El Nino. Nga epekto sini kun taman ka init. Amo ina magwatabo sa aton nga ang aton nga mga pananom, food supply naton mapiktuhan. Ang aton nga mga kasapatan mapiktuhan man. Medyo malawig-lawig ni. Minsan na bala, no? May tendency pa ko nung maglabot up to June. Ang ining Super El Nino, mga kakipay. Di subong ang aton yung report nga nabaton nga ang pungsod na Thailand kay iban pagiging mga neighboring Asian countries. Daw wala na sila yung kapagwas ang supply nila. Tanan nga supply nila sa pagkaon nila daw ginapipara na nila kay magasugod na kuno sining bulan ang Super El Nino, mga kakipay. Diri sa ato niya, ano ginasakuan niya? Ano yung ginasakuan sa gobyerno naton? Tanibuligan na naton ang mga farmers naton nga magpananom sila para makaangkong kita sa sufficient nga supply. kay hindi na gani maghatag ang ibang nasyon. Ha? Hindi na maghatag ibang nasyon. Hindi ko mag-amo si niya, magutom kita eh. Hasta saan o ang supply sa reserva sa pagkaon sa Pilipinas kabugas? Kaini October, November, December. Tapos ang first anong kabulan sobra? Anong kabulan kapin ang projection nila? Tiba si maglawig pa kuno ni ang epekto sang Super El Nino. Ay nano ni man. Ang iba niya subong niya nagatipo niya tubig. Nagatipo niya sang bugas. Kay para sa ining hitabo mga kakipipe. Nga posible magadulot sang tuman ka delikado abing kaso kinman mag dayon ining ang Super El Nino. Kagabay pa nga ining aton pangamuyoon nga ining ginahambal nila ang Super El Nino ma-postpone bla. Kay man wala isang imposible sa aton nga mahal nga makaako mo. Kay di siya tanan ang hatag sa aton sang mga bagay-bagay kakilanglan naton kag wala mas ang imposible siya kon iya pagbuot nga hindi pagdayonon nga kansila na kay eleksyon naan. Niya masibla mambal ang ginoon niya na mga tonto naging sinyo damo naging kawating damo naging buhaya arin nyo ay ang nature na iya ang mabuking sinyo kay puro lang kamo binute kag balusot abing. Karon ang nature niya magpakita sang iya yung abilidad. Tanaw ni kung mabutigan nyo pa ni. Yung nature niya mismo yung maghatag sang sentensya sa inyo. Na, munalan nyo. Di, sige ah. Mga kakipip, liwat na ma-break tanay kaliwat. Kadali lang ha, kadali lang. Sige. Ma-break tani, don't go away. We'll be right back. K5 News
1: FM. News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o mag puti, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified na probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sa good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
11: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
17: Di nakabalo manusik.
18: Performance mo bala? Maluya na?
19: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
18: May bakal kag vabuwaska.
19: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di, pre. Musta bol ng agabi, pre?
16: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Tikasin!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: This is K5 News FM. Your official news and music station. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung nabalaw, lusutan lo.
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotan eh, kung bala, paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
4: Ah, oo, ah. Magkaka-K5, mayong gapigil ah. Kay Gerardo Garde, Migo, mainggap bida si mo. Thank you. Kay Ma'am Orlene Vergara Insoli, thank you gid sa pamamati, no? Kay Inday Mansa Intana sang Himamaylan, good evening na Mansa. Ini nga bahin na doon sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang aton gid nga isipon kung paminsaron gid mga kakipayam. Importante nga wala kita sang sablag sa lawas abi ang masakit kaga balatian gid ang gina pangamuyo naton nga hindi kita makangkon sina sa mga pagsablag abi sa atong ikayong lawas. So kinahanglan naton ang suporta sa mga suplemento nga masaligan nga may ara sang maayo nga dulot sa aton nga ikayong lawas. Isa na dira ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule nga aprobado sa Bureau of Food and Drug Administration, BFAD. Aprobado sa BFAD, wala sang overdose, wala sang side effect. Natural nga food supplements. Himo ini sa shark liver oil, mantika sa atay sang bagis blak. Nga ini sa malawig nga pagtuon, may ara sang vitamins and minerals kag other essentials nga mga kinanglanon gid sa sistema sang tawo nga para maalibyuhan kun ano man nga ginabatyag sa inyong kalawasan katulad sang heart problems o kun heart ailments. Ang pagbara sang ugat mga kakipap delikado kabangdanan ini sang high blood pressure ining heart attack subo man stroke. Ang ining mga bad cholesterol nga nagabara sa aton ugat, delikado. Kinanglan kaksunan naton. Kakinanglan gid makabulig sa inyo ang ining good cholesterol paagi sa pag-inom sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom naton, ginalimpyuhan niya ang ugat naton nga para makalibre ligwa aging dugo naton sa mga ugat. Subong man ginatunaw ang mga uric acid kamangdanan sa pag-penitensya naton sang masakit kag ngot-ngot nga mga gout arthritis sa ating mga joints ha. Kag may mga yung mga mabayi, mayoma, hindi mga dysmenorrhea. Dr. Pinoy Squalene Capsule ang eksperto da. Ginabuligan na makuha ang sakit. Ginabuligan nga mapakupos ang nagabanog nga bahin sa aton nga kalawasan. Kagmayo gid nga supply nga para ini kita maging malipaton. Dr. Pinoy Squalene Capsule no? Nagabato man sa ining leukemia, cancer sa dugo, delikado. Pwede ka matay sa isa ka tawo nga may leukemia. Subong man psoriasis mga ka-K5. Isa ka autoimmune disease. Mismo ang imuyang nga good cells, amo ang nagahalit sa iyang mga kaugalingon. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig sa may mga psoriasis. Kag may mga depression, permilang balang nga ginasubuan, permilang nga ginakubakubang dughanda, may ginakulbaan ka, na wala man abi dapat. Dr. Pinoy mapahamtang ang imuyang balatsyagon kag ginabalansiya ang imo sistema. May kondisyon ka nga maging bakod ang lawas mo. Kagadasig ang epekto niya katungod soft gel ini siya. Soft gel siya, dasig sa matuna kag makaupot sa dayon sa pag-circular sa aton dugo. Testing ala, Dr. Pinoy Squalene Capsule available sa tanan ng mga butika kag parmasya. Sa inyong lugar da sa Binalbagan, ya Kamangkalan, Subong Man, da sa May Himamaylan, Mabinay, Morsia, San Enrique, Pontevedra, dili sa May La Carlota, Ibi Magalona, Talisay, Victoria, Sagay, Cadiz City kag Escalante. Dr. Pinoy, Schooling Capsule, available man sa bilog ng Panay mga kakipay. Mayong gabi, nagkali kay Ma'am Rose Montinola, kay Sir Boy Montinola sa Victorias. Ma'am, mayong gabi. Okay, mayong gabi da. May problema ko, Jerry Lee and J. Lolo, is parte ini sa akong J. Lolo. J. Lolo, may bana na akong ha? May bana ka na? May bana na akong kagkasal kami. Kasal ha? Tapos, J. Lolo, may naluyagan ako nga isa ka lalaki. Abo! May naluyagan ako ng isa ka lalaki. Diri sa kagadiri ako nagupod, J. Lolo, sa ining lalaki. Kay nahulog na ang akon. Nahulog na ang akon tipan. Nahulog na ang akon buot. Sa iya, J. Lolo. Kaginbayaan ko ang akon kasado nga bana, J. Lolo. Ha? Sa iya na ko naupon subong sa akon nga ining lalaki. J. Lolo, please give me your advice. Kung si hindi man siya ba, Bishet! Di ano abing ma-advise natin si mo man? Kay ara ka naman sa saktong pangidaro. Guru, reminder lang. Reminder lang kati after all, ikaw magyapon madesisyon si mo kagalingon mo. Kati balan mo na ang tama at mali. Ang tao, ara sa tawag natin nga age of reason. Kung nakalabot ka 12 years old la, kalabanan na nagasugod ang age of reason. Means nga, matsilingon, nga balaan mo na ang gusto mo. Balaan mo na ang gusto mo kung hindi mo gusto. Balaan mo na ang tama at mali. No? At the age of reason. At the age of 12, pasaka. Di, I believe siguro, hindi ka naman guru 10 years old. That's why nga balaan mo na ang tama at mali. Ang ato lang niya is to remind you. Nga kung ikaw may bana na, ambo silingon, tapos na ang imo nga krinking. Tapos na ang imo yung pagbuhay dalaga. Ang imo na lang yung is mature ka na, kabalo ka na sa responsibility, no? Obligasyon kung mature ka gid, no? Di siyempre at your age, mature ka na eh. Mature ka na because balaan mo na ang imo responsibilidad. Kung ikaw isa ka asawa, anong kinanglan mo? Buligan ang bana mo nga mag-stabilar ang inyong pagdanay. Maghugot ang inyo pagsaligay kag pagbiniligay para malabot nyo ang mga handom kag plano nyo para sa pamilya nyo kag para sa palabuton. Bilang isa ka asawa, obligasyon naman nga maging sincero ka kag maging faithful ka sa bana mo. Amo nang dapat mo nga buhaton. Karon ino ang dapat ang hindi mo dapat pagbuhaton. Di amo nang ginobra mo subong, unfaithful ka sa bana mo. Nga ginadilian ina because nga para may peace of mind ka. Hindi ka mag-guilty. Kay man mag-guilty ka in kaso nga mabalaan isang bana mo kag magpinatsanay sila, mag-guilty ka mo. Ginabawal ina para protection ina sa kagalingon mo. Nga focus ka lang sa imo yung pamilya. Focus ka lang niya sa imo yung responsibilidad kag obligasyon bilang isa ka asawa. Di ko nagapamangkot ka sa aton sang advice, di reminder lang. Di reminder lang sa lain ng mga imong kinabuhat. Nga ka libog ang ulo mo because sa likod sang panghuna-huna mo kag paminsaron mo. Ang imong konsensya nag-remind gig kag wala ni nagabutig. Tungod galing ka ti siyempre nag-explore ka sang sala nga relasyon. Do hindi mo masyado mabatian ang hutik si mo sang konsensya mo. Sang imo yang inner self. Nga wala gigabutig sang mga bagay-bagay kag always ga-remind sa aton sang isakto kag kamaturan. Amoy na ng sinyalis na nga ginatagaan ka na sang kagayunan nga magbag-o. Kaya in kaso nga padayunon mo ni, no, hindi mo na mabalik ang panahon kung ini mabalahuba sang partido sang lalaki, kung may asawa ni. Sang imo nga bana kung sa imo nga mga kakilala, no, nga makalabot sa ilabi, no. Dako ni nga gamo kag kahuyanan sa imo kag sa imo pamilya. Kag ini posible magatuga ini sang dako nga problema kun ang imo nga bana mangakig ni magpriso, abi magpapriso sa imo. Pwede ka mapriso mo. Magkado sa abogado, mangayos advice, papriso ka pwede. O kung ipariding tandem niya lang. Duwa ka mo sang iya imukrido. O kung ano man nga mga hindi naton gusto nga pwede buhaton niyang kag-iaton nga pag-ahinusulan. So, hindi nga punto, it's not too late kay you know what. Pwede mo mag-iapon makorek ang imong kapaltahan. Una git is hindi ka mangayo iya sang kapatawaran siya. Mangayo ka na kapatawaran sa Ginoo sang ginbuhat mo. Kung may ara ka na sang enough nga kusog kag kaalaman kag matyagan mo nagaupod na ang espiritu sang Ginoo si mo nga parang magbag-o kag mangayo pasensya sa iya. Himuon mo na. But as of now, kuha ka na anay. Pulik kasi nyo malay sa imyo ang bigini kanan kag i-rebuild mo na ang imong relasyon sa Ginoo before mo i-rebuild ang iyong relasyon sa bana mo. Okay? So amom lang na. Reminder lang na si mo inday ha. So good luck lang si mo. Mga ka-K5, in behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 at Jay Lolo. Kita naman kita sa Domingo sa gabi. Kay basa Friday and the next day Saturday. Day off naman na muna. Magabalik kami sa Domingo sang gabi. Ako naman si K5J Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.

0: Kampyon Radyo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
1: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sinakarong nga diskasyon si Dr. Ramil Oy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
6: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
3: Dakong incidence yan, no?
6: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat, kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or PureC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
3: Malawig-lawig magaling abusar map. Number one guro sa listahan sa Dok Ramil nga magka-stroke ka kung wala kag inom DTX 500
6: kag TC. Laban eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagka-inom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or PureC kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagka-inom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
3: Kadadlaw,
6: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada simana. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise ba? Pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 may TC or PureC para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy.
3: Oy!
6: O karni kadadlaw. Sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya.
3: Oh.
6: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga ga-inom ka DTX 500 may TC or PureC kada adlaw. Agod nga, ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas, matinluan, mapagwa, samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan, layo sa paglupok. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw hindi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na itong balik. Kung ga-inom ka DTX 500, ga-inom ka may TC or PureC, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. grabe, imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw, sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay Piho, kandidato ka na sa pag-a-stroke. Ano ang ara sa gituag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sa aton kagatan. Amna wala mi unta diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba ini sang gituag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag mighty C or pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig kag panigaryo? Base 9 years na or sobra na?
3: Isa na lang kulang.
6: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 mighty C or pure C bag-o pa mag-abot nga ma-stroke ka.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makapulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalas ubong imo sugar.
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
3: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, isa sa mga makabulig gid sang dako sa DTX 500 kag mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually ini ang nagaradjate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nagacramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag mighty C ka na.
6: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
3: Ay, abaw. Delikado.
6: Ang prostaglandin, Sir GP, amo niyang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. Ano ko?

0: No? Amo na nga magkaon gid sa damo nga prutas, no? Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan, no? Sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye, no? Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imo nga mood, no? Hindi sila buringot kag mainito ng ulo, no? Luwas ka pa sa breast lumps, no, sa mga babaye, cyst kag cancers, no? Gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag Mighty C gigad adlaw.
1: Sir Boy,
2: importante gid dok sa mag DTX 500 kag Mighty C. Usually dok sa may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na, no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, mm-hmm, and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kadto kamo sa amon clinic,
3: no? Kasi secondary dysmenorrhea,
2: so may secondary dysmenorrhea, eh? You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. It's superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
3: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo saligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kaya hindi na instant relief, ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan, no? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik, DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
4: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Ilan tong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX! DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako galay si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kag subong kanami sa akong paminsari.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
11: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sang ilok, sang tupad mo, kag ang hit kay way naligo. Paano, Sir Boy?
2: Kailanlan maligo at adlaw. Ang unang solusyon da.
0: Pero Sir Boy, tapos na paligo, kinanglan kumplituhon mo ang imong
2: profesyon. Aha, ang routine. No? Routine.
0: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
3: Para hamot all the time.
11: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Kailanlan naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patsyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
0: Pangapi na, pangapi? Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong

0: mga selula tungod sa iya kataas ang
1: antioxidant. Ang imo mga selula. Hindi magdali tigulang imo selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
2: Amo ni kampyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy kig natinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
1: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan, mga dalaga, halong ka.
2: Halong.
1: Pero sa may mga degenerative stage, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Oh. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa serboy, nakabulong, bulletproof mo.
2: Bulletproof coffee!
1: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
2: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, wa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas, kung ang imo DTX Premium may duwa ka DTX.
1: Amo gala na sekreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba nadakuan ka mag tulon sa no ditribayo, ipuga mo lang sa kape.
2: Puga. Namit pa akon ara
1: magpamasahe sa ta, Sir Boy. Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang syempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gaging ang mga salakyan. Di siyempre, pero na mo ginagambal nga, inom gina extend food supplement.
2: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials or including carbon dioxide, pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyo, apart is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer nagatubo sa inyo reproductive organ. Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang ditribayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Solweta.
5: Talk ni Doc!
2: Thank you, Sir JP, no? Ang ditribayo is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa ditribayo against any kind of viruses, flu viruses, kid, no? Kasi una, COVID, gabi ka epektibo sang ditribayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto sa aton lawas, eh, nga hindi ka ilanat ginatag. Pwede man makatag ilanat, pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subo nga adlaw, balunta kung paano bala si ditribayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
1: Di ba't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka?
2: No,
1: sala ginaya.
2: Sala ginaya.
1: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
2: Man!
1: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus. Human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin-to-skin contact. Especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
2: No,
1: yeah. Kung kung suggest ya before mo mag-love making. Habon ni anay sa ano?
2: Santo Plus Herbal Soap.
1: Mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, Sir Boy. Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga loyal ka magka-cervical cancer ka. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners.
2: Correct.
1: Now, ang matabo ni Sir Boy, kuan na mo, nang late na bala.
2: Late na.
1: Nga mabalaan. Amoning bintaha, nga kung adlaw-adlaw kagainom sa ano?
2: Ditribayo.
1: Sang ditribayo. Mm. Ang ditribayo, ga-atake sang HPV virus, nga among kosang itwag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
2: Sige lang.
1: Inom lang ko.
2: Inom ka lang.
1: Ang nakanami lang, kung pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
2: Mm-hmm.
1: Through lauric acid and monolaurin, regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon,
2: gin-safety mo.
1: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw ditribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw ditribayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Kag siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
2: Correct. Kag inom ditribayo.
1: Pahidi na ditribayo, inom ka ditribayo.
2: Mm-hmm.
1: Before double sexual activity.
2: Balok ang namig sa extra virgin coconut oil nga ra sa ditribayo. Mm-hmm. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha.
1: Uh-huh.
2: Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanamig sa ditribayo, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
0: Para safe, ah, mag-ditribayo kada adlaw. Kaya may mabagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation sina. No?
2: Wow!
0: So, way ka balo galing nga may ara ka na sina. Mm-hmm. No? Labi ng good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner. Ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka-ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo, hindi lang sarang nga pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sinigatawag it's HPV, Sir Boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang ditribayo, ang yung medium chain triglyceride sina, gina-enhance yung production sa WBC.
2: Mm-hmm.
0: So kung
2: ato white blood cells.
0: Yes, no, ang ato niya T cells nga specialized na Sir Boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amun nga hindi kita matubuan sa ginatawag klase nga virus o kung tapikan sa klase nga virus.
2: Cervical naka, cancer, no?
0: Mm-hmm. Oo, naka-ditribayo ikaw kag isa pa, Sir Boy, ang epektibo, Sir Boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer,
2: mm-hmm,
0: ang isa ka-epektibo sina, mag-fasting ka.
2: Mm-hmm.
0: No?
2: Uy, sakto git.
0: Gamit ka sang ditribayo. Kaya kung naka-ditribayo ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
2: Uy!
1: Ang nakanamin na, sina, Duxam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
2: Ang magiging kamayuhan sa ditribayo, Dok Sam.
1: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa ditribayo, kaya siya mismo magpatay.
0: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi ka yun ang cancer cells na, Sir Boy. Kung nakaditribayo, kati nagproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
2: Gaanta ka mo proof, gabi ang ditribayo, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sang HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa womb. That is a testament kung kaano kabakod sang bitume chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita muna tanan sa ditribayo pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang ditribayo is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. Ditribayo, through its MCTs, provides the absorption of essential minerals, vitamins, ang kadamo pagsalin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imosilula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, their double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindoksam, ang immune system, WBC, napabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria ginaabsorb sa food. Ang D3 Bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 Bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
3: D3 Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio, ang Visio yung may D3. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidya. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
1: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
7: Uy, mga katol.
1: Ang kaspa, sir boy, imula na hundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man sa properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
2: Kadamo gid sa benepisyo sa D3 Bio.
1: A pharmacy in a capsule.
2: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of these antioxidant anong ginaobra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ka ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sa antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sa D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw.

0: Oh, kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir. Kung gusto ka mag-ayo, kunta trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, mag-D3 bayo ka lang. Isang kagat sa D3 bayo, hilanat. Tapat.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tunay. Salamat sa Mighty
3: C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, tumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: KK5 News FM. News FM.
15: Las 4:34.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number
14: Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!

0: Daw okay man to?
1: Daw okay man ah.
0: Nga daw ga duwa duwa ka pa haw? Daw hindi ka ba kumbinsido?
1: Amo nang sabat sang mga listener, mga fans ni K5 Vincent sa Libertad, mangkota bala kuluhat.
0: Ti okay man?
1: Okay man ah. Tani yung sabat naman niyo. Oh, kigidya kayo ya. Pero kung daw
0: daw lang alas la.
1: Ano ganit daw pa daw papyaw. Okay man ah.
0: Okay man. Eh, daw daw masabat daw, hindi daw nalang alang daw.
1: Okay man. Daw mga liwat tong pamangkot. Ano makadayaw ka kung makabuyayaw? Makadayaw.
0: Sige. Alas 4:38 na mga kaki-5 karon nga aga sa atong sini nga pagpangalagad. Nami kalo ko no.
1: Daw navy ka.
0: 29 29. 29 eh.
1: 299.
0: 299.
1: Sana oy.
0: Anyway. Lado, sige. Luzon, Bisaya, San Mindanao. Bugos nga probinsya sang Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabarangayan. 19 ka mga kabanwahanan, 36 ka mga kasyudran. Lakip na ang 6 ka congressional district. Diri sa siyudad Zambacolod, 61 tanan ka mga kabarangayan. Welcome na. Welcome sa aton sini nga pagpulor pangape. Ang kape nga wala sang may ginapili, bata ka man, tigulang, matambok, maniwang, pwede makainom sang DTX Coffee Mix.
1: Murata na.
0: Murata na.
1: Ayon agaman, kagipi babes, sa 17 ka probinsya sa Mindanao, 27 sa Visayas, kag 38 sa Luzon. At least mabalaan nyo bala di sa Balitang K5.
0: Only in Balitang K5.
1: Alam ka mo di mo. Hindi ka mo mag-alam di.
0: Ate Mangoy.
1: Alam mo yung mga angkor di. Mga alam.
0: Alamputan.
1: Alampuan.
0: Sige. Kami ang inyo mga alagad, kaki five babes Gantalao.
1: Ako naman at agon ko, Robert Pacardo.
0: At agon mo gin.
1: At agon, no.
0: Oh. Ako si kaki five Robert Pacardo.
1: Oh, stop.
0: Opod ni Jesseline Gremio alias Tira na John.
1: Upod man sa kusina, kaki five Majubili Seryo Tumlos.
0: Opod ni Ma'am Alma Imbang. Jean Montesino Arroyo. Jubili Seryo Tumlos. Siling ni si Robert. Araman mga kaki five, si Jena Porrano. Cecilia Banzon. Rowena Villaran Erbito alias Pulo. Subong ano na gani?
1: Kuha na sa? Ano gani na?
0: Bisaya.
1: Sumalayhaw.
0: Sumalay. Alias Batikulon. Milan Mahinay. Dalana. Dani Adayana. Sige. Basta mo na. Ala kapakapangabudlay tudong ha. Hindi niya ba pag-globalist ka? Dablang Salvi Cordoba opinyo. Ayos ah. Oh, trabaho na. Rian ang damyo, Rian damyo. Sa atong sini nga mga headliners, mga kaki-5. Ulat panahon, mga kaki-5, LPS, Agwasang Par, nangin severe tropical storm na. Nagbaskog kag nangin, isa na ka severe tropical storm. Ang anay low pressure area nga ginamonitor sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Base ini sa pinakaulihi nga update sa pag-asa, las 8 sang gabi, mga kaki-5, kahapon. Sa karon, ang nasambit nga bagyo, ang may international name nga Choy Wan. Choy Wan o Koy Wan? ko iwan. Basta mo na.
1: Samtang sa piyak na bahing kay Kipe Babes, duha ka mga soldado nga napilasan ang ginhatagan man sang pasidungog sang 79th Infantry Battalion kag sa pagpamuno man sang 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Ted Dumosmog.
0: Areglado. Sige. Traffic sa unit Binalbaga sa Binalbagan may pahanomdom. Angot sa parking sa mga truck kadungan sang abri galing sa Biscom.
1: Community Relations Service Month sang BGMP NIR ginbuksan na.
0: Duha ka soldado pilason sa engkuwentro sa Eskalante. Gin pasidonggan siling ni Sir Robert Pacardo.
1: Apat na ang na-record nga patay sa Cadiz bangod sa dengue.
0: Kapulisan may person of interest na sa pagpatay sa 21 anyos. Iban pa naton nga mga balita karon mga kaki 5 diri sa aton nga pagpangalagad.
1: Grabe ning hijacker kaki 5 babes no?
0: Aha.
1: Kung ikaw bigas sakay sa eroplano, lapit ka mo 200 ga sakay, ga duling-duling tus babaw.
0: Aha.
1: Matingala kag gigkulbaan ka. Gali kay ang isa ka piloto to ya. Ginabuno na sang isa ka co-pilot kag na-determinar nga isa ka hijacker.
0: Ayay.
1: Butchilingon ka kipe babes, nag-apply man ni sila, nag-training man ni sila, pero may nag-brainwash na sa ila ulo, no? Daw mo maning mga kabataan nga gusto mang tiro sa mga eskwelahan, gina-brainwash magaling ni ka kipe babes based sa information nga nag-aumpisa ini sa Estados Unidos. Nga daw ginapaakig ba lang ila kaisipan ka Kipe Babes?
0: Grabe, no?
1: Daw gina-divert sila nga muna daw indoctrination bla ka Kipe Babes. Nga kutob ka makita, patyon. Kag sa mga school ni nga gina-doktrina sa ila, kag daw nakalabot na din sa Pilipinas, bau pahilayo lang ka Kipe Babes. Ining evil act nga ginatawag.
0: Uy, di po. So,
1: ang natabo ka Kipe Babes sa sining aeroplano, mahalin ko tani ini sa Dubai ang Fly Dubai flight pakadto sa Tel Aviv kakipe babe sa Israel pero pila pa lamang ka minutos ang nagligad nagkinamugay na to kakipe babes more or less sa more or less ining natabo kakipe babes are di sa record are ang piloto, ang flight FZ-1073, nakaschedule niya sa Tel Aviv. Kag suno sa information, that was September 30. Paglabot niya sa 17,400 feet, nag-drop niya sa 17,400 feet, mga kaki 5, alas 8.20. Kag sa pagka alas 8.31, may distress call nga ginhimo ang ining aeroplano sa malapit nga mga airport abi no so 8:41 naghugpa ini kakipe babes Jordanian airspace nagsulod din sila sa Jordanian airspace kay ang natabo gali kakipe babes ini si Captain Smith Machar isa ka 13 years nang piloto kakipe babes bangod sang iya experience siya makun mo ginabuno ka gamaniubra ka sang kwan gamaniubra ka sang eroplano kakipe babes
0: grabe no
1: kay ang piloto nga co-pilot siya kakipe babes may ginatawag li nga may ang plano i-hijack kag pa lugda ano ni Patibusok niya, kati kung magtibusok ni Kakipe Babes, pati do suicide bomber man siya, Kakipe Babes, no, do pariyo lang na, nga, mangin matay man siya, kati hijacker, gani mo.
0: Hindi po, gurong gaya. Ti, ang ining, isa ka co-pilot, ining co-pilot yan, na positibo, kid, based sa ila sining investigation, nga mo ginigag, hijack, ni basi kung may, nervous breakdown lang ni?
1: Isa man na sa ginalantaw, basi hindi man ni hijacker, basi may nervous breakdown, o kung basi may hindi pag-intindihan na sila, kakipe babes, ining duha ka mga piloto. Abi mo natabo ni kakipe babes, nag-landing ni sila sa Saudi Arabia, kag tanan kuan kakipe babes, safe, no? Ining sa araw na sila sa kahawaan, ining co-pilot ko no, nagbuno kay Captain Marachas, kakipe babes, kag i-attempt nga ang eroplano, gusto niya ipa-crash mm-hmm. kag Ipe-Babes. Di Mayo lang, kay may mga off-duty ng mga pilots,
0: uh-huh.
1: kag cabin crew, nga amo ang nga nakasakay man sa lugar, kag uh-huh. nabalaan nila, nga daw may struggle nga nagkatabo sa sulod sang cockpit. Cockpit na pagtawag kag Ipe-Babes,
0: mm-hmm.
1: yun ang ginapungkuan sang piloto, nga piloto lang gida ang makapungko.
0: Uh-huh.
1: So, ang natabo, may isa ka off-duty nga pilots nga nag... tinguha
0: uh-huh.
1: nga mag bukas sang cockpit kag dito nag dinumugay sila sang mm. kwan sang isa ka co-pilot nga suspect abi
0: uh-huh.
1: so ang natabo na maneuver sang mga off duty nga pilots ang eroplano kag inpog pa emergency sa Saudi Arabia samtang mm. pilason ining main pilot gid kakipe babes kag safe kag nagapaayo man subong sa ospital ining piloto safe ang mga pasahero.
0: Grabe no. Sige, alas 4:48 na mga kaki 5 balita lokal kita. Dere sa siyudad sang San Negros Occidental in particular mga kaki 5 dere sa may bara sa may banwa sang San Enrique. Kapo na istorya na to ng alkalde sa San Enrique mga kaki 5. Kung kamusta ang kamusta ang sitwasyon dira kay manti matapos nga gindeklara ang mga kakifive nga epidemya o nagdeklara sang state of calamity o state of ano ganito sa mga ESF la mga kakifive kay grabe to damo gid na apektuhan halos sa banwa sang San Enrique mga kakifive nga mga pumuloyo na to ng mga nagasagod baboy na apektuhan gid sa sining ASF mga kaki 5 balatian sang baboy damo nagkalamatay so komo kay damo nagkalamatay mga kaki 5 kaluluoy ang aton manugsagod baboy kay man nga amo malaneng ginasaligan niya sa paggasto nga makabulo-baligya sila pangbayad sa mga pamatrikula o tuition sa mga kabataan sa mga estudyante sa eskulahan makabulogan kapisan mo ragejaya mo maskin paano, masagod ka na baboy para nga may agamiton ka kag ibaligya ka akong mga sa oras nga may tigbalayad na sa matrikula mo o tapos lalabya agyan ka sang balatian ining mga virus mga kaki 5 nga nagatapik sa baboy hindi man pwede nga magpabaya ka lang kay basikon ang tao malatnan man sini delikado mga kaki 5 di promayo subong kay nagbalik na masyado ang monitoring parted sa may banwasang San Enrique. Sili ni Mayor Gelson Tovillara niya mayo kay nagbalik na. Di pero ang syuda ako ng banwa sang San Enrique may ginbulig man, may mga financial assistance man sa mga naapiktuhan kag sa mga biktima, mga kaki 5. Ang probinsya sang Negros Occidental may mga kwan man, may mga igahatag man ang mga idik sa aton sininga mga kautoran dira sa may banwasang San Enrique. Amo na yung ambal ni Mayor Gelson Tovillara. Aside sini mga kaki 5, pila pa ka mga barangay officials, barangay captain, ginpatawag ni Mayor Gelson Tovillara. Pulo ka mga barangay dira sa may barangay pulo ka barangay ang San Enrique sa pulo ka barangay siyam ang nagtambong sa panawagan ni Mayor Gelson Tovillara ang purpose nga pangtagaan sila sang ginabaligya muna balang solar
1: no.
0: Ginasupplyan solar mga barangay kay mantik adamo sa mga barangay nga wala pagali suga sa mga dalan bala lulum amo to ang rason mga kaki 5 nga si Mayor Gelson Tovillara maskin paano may solar power siya nga ginhatag sa mga barangay para masugan ang iladalan nga mangin mahapos kag masulhay ang paglakat pag-agi papuli sa ila sininga puluyan kay way pakalabot ang kuryente dito sa ila lugar mga kaki 5 yari si Mayor Gelson Tovillara yan ay pabati na to ng aton interview sa aton sininga mga suki especially dira sa may bahin sang banwasang San Enrique.
2: Mayor ka namin sang banwa mo kay wagi dyan naglantaw kung ano man ang mga problema way nagpabaya sa mga barangays. Solar panel, very important para sa barangay na ito.
3: Isya lang sa bulig natin.
2: Mayor, ang pagpanagtag mo sa solar panel sa mga barangays, inibala sabat sa pagtaas ang balaydan sa kuryente?
3: Not necessarily. Lalong kinakita ko, ang ibang mga areas, dapat buligan mo man kay process ko nga sa uma, kabublay man itong maglagan ng kuryente mo.
2: Okay.
3: So, ang solar ya, wala na kakinanglan kuryente. So, masanagan ang ilalagyan.
2: Okay.
3: But sa areas na kinanglan bulig, that's why ganing pag-atag ko, sila ko sila, sa muhatag sa priority ko din yung ihatag. May bilin ko dere, itukod ko muna sa area na may nangayo sa akong na draw ko ibuta para masanagan man sila.
2: Very good. Sige mo.
0: Tiyan mo na mga kakifab ang pagpahayag ni Mayor Gelson Tovillara.
1: Laka si Mayor magsabay sa Sugilano, no? Makampiyon yung mga ideya ni Mayor.
0: Ano naman ang hampang sa isip mo?
1: Alam mo, may mga tao nga sa muna ng mga interview. Pabayaan mo siya na yung magambal. Kaya kung hinali, nga imo idea na yun ang magsulod, dapat ihatag mo gina na yung idea nga.
0: Hindi ba siya mag-leading question nga ni Karun?
1: Not necessarily. Amo na nalamihan ko nga mga panabat. Not necessarily. But ang point dito manjapon makadito. Anyway, thank you very much sa mga initiative kay Kipe Babes. Ang solar, isa ka dako nga bulig para sa mga unelectrified nga mga lugar. Kag sa initiative ni Mayor Tovillara, kabay kong tani nga maski paano, may i-develop na. Kag makuha ini nga mga ideas sa iban nga mga alkalde para man sa kaihuan sang ila pumuluyo nga ligum dulom. Kaya ang solar kay Kipe Babes, kung hindi ka man niya ka-afford sang solar nga para pang aircon, pang refrigerator.
0: Correct.
1: Pero ang pang suga ka Kipe Babes, pang charge sa cellphone, pang paandar sang radyo, isa na kadako nga bulig ka Kipe Babes. Kabalo ka nga ang solar, bisan after sang bagyo, ang mga may kuryente, kasubong sang grid, ka Kipe Babes, may isa, duha kabulan lang ka Kipe Babes, ang pag-recover kung magbagyo. Pero ang solar ka Kipe Babes, hindi lang siya mabuka, pag bagyo ma-brown out ka man tuod kasi siyempre wala sang init, taguan ang solar panel mo. Pero kalabanan sang bagyo ka Kipe Babes, pagkatapos ang bagyo, pagkaaga, silakadlaw. So, buot silingon, kung okay ang solar panel mo, wala lang mabuka, pwede ka na dayon kasiga. Amo na ang kaimportante sang solar.
0: Correct. That's why...
1: Bakal na ka mo solar. That's why. Amo nang that's why.
0: Bakal na ka mo solar.
1: DTX Coffee Mix, ha? Bao, ari naman ta sa kape nga, bisan diin lang, kakipe babes, kabalo ka nga sa isa kadlaw, kung kaisa may ka-dua ako yung mga pi, kaisa may ka-katatlo. Kay siyempre, pag abot ko na sa ginadeliveran ko kung kapihan, mga pi kami, sponsor ni Robert, no? Pag abot naman ta sa pi kapihan, a sponsor na naman, bisan may naginan, siya basta importante, makadetox lang mga tao to, di ba?
0: Okay.
1: Hosto hindi?
0: Hosto.
1: Hosto.
0: Adaw hosto man.
1: Di wala eleksyon, status ko sumong ginabantayan sa mga barangay officials. Iba niya nakarinyo na sang londa yun. Si Kap Gibes bala, Kipay Pidrian. May istorya ni sa mga kapitan. Nagkitanay sila sang kagawad. So manami ni kay ang iba nag-process pa. Iba nagligid-ligid gidya sa opisina nila. Sang wala madayon ang eleksyon. Grabe yung kapitan. Tulog kita mo to sa video. Nagligid-ligid gid siya.
0: Porok sa barangay Malinong to. Sa Bila.
1: Ligid-ligid. Sobra gid yung kalipay mo. Bisan eleksyon noon man Japon kay madaog ka man Japon ka pa. Ang budla lang siya na kung daw do feeling ko daw nagdaog kay sluto na yun. Yari mga kakipay si Kap Gibes upod sa iyang mga kagawad.
0: Kagawad.
4: Ay, kagawad, Roket. Mm. May hapon da. May hapon. Dumayo, service ta. Mm. Imo na motor.
0: Ayos, ayos.
4: Ayos, ayos. Gagawad win! Matigal isa saka-saka.
5: Lagi na ulat ko din nga bisita ka po ah.
4: Ah, naligo sila sa saka-saka, bitch.
5: Gani, kap.
4: Sniper motor mo ah.
5: Sniper lang.
1: Gawad ah.
4: Gagawad ah. Mugin na ya.
5: Gani.
4: Sige, muna ko sa inyo.
6: Imo na.
5: Slakyan, kap.
4: Slakyan ko na ya. Kapitan ako ya, damo na yan nakawat ko. Huwag ginaya akong kagawat ko mo ya. Gamay, gamay lang na. Ay.
0: Kawatan klase nga, kapitan niya. Paldo, perme.
1: Kagawat, motor-motor lang. Pero kapitan niya mag-unang lakyan. Damo siya nakawat mo. Anyway, mga kapitan kay barangay officials da. Tulugin nyo man, sobra naman ninyo nga. Ang plano sa inyong kapitan, kaga mga kagawad, sobra nga, convent tayo mga nanong.
0: Ano?
1: Sige, kung talang yung libot-libot, yung kuning kaso. Kuning kaso, yung mga yung lechon, hindi tagin ni mapaktan, sobra. Oh. Takapian lang, no?
0: Ay, may araw yun ang takapian. Takapian lang yun.
1: Yung ligat ko, nagkanto ko sa leader ko, kaya yun ko, prepare lang ka muda. Plaster lang ka muda.
0: Manilag lang ta.
1: Hindi tagin ni sabong mapaktan ang panahon, sabong, no? Kinanglang preparado tadi. Habi ko gani, okay na to eh. Nga akong ganito sa Amon Barangay to. Kadoa kapitan sila na eh. Insigida dahil pagambal nga da, hindi mo dahil yung eleksyon.
0: Loan ka dahil na?
1: Kinpahambal lang ko sekretary nga i-process dahil yung loan renewal. Damodaan ko kotangan. May mga scholar pa kung daan.
0: O, yan nagamal na loan. Tawali lang tatagari kay Robert Pacarno.
1: Kaya mo ito ng ligad. I-submit na gin lang tayo ito sa land bank. I-submit na lang tayo ito sa land bank. Nanawag ko sa secretary. I-stop anay kay may bagong ruling ng Supreme Court. No? Ginapa-explicar pa sa mga ano. Muna ka pa. Iyan, hantagi. Di
0: preparahan sa gin. Gawlat na sang kuminto.
1: Amo naman yung incumbent. Amo naman yung incumbent. Mga estrianay. Siling naman niya sa mga challenger. Yeah, sige, hunta lang ni kay base madayo ng eleksyon, importante preparado ta. Ang leader, ang mga grupo ta dai preparar lang. Kay kuning kaso.
0: Kutsuko tiro.
1: Piling niya madaog ta ni. Oh. Mo to pagkabati ko nga ginbalita sang Supreme Court. Ayos pa ni. Oh, doon nagbuhi kusog ko, nagbuhi kusog ko. Oh. Nagbuhi dugo ko. Hindi pa nila ni masiguro. Bilog pang bula. Diba?
0: Ayaw, sige. Tiyo mo na yan mga kakipay. Salamat kayo na. DTX 500 mga kakipay. Para hindi ka mo pag stresson. Hindi ka ma-pressure.
1: Para hindi ka mo matakaan sang balita sa ano nga daw. Daw kwan, neutral lang kamo. Neutral lang kamo kung anong sugid ni incumbent, matiilang. Kaya mag-yum-yum, matian mo naman tos biyak. Yum-yum ka lang. Pariyo ba lang kakipay sa bulang? Kaya hindi ako yung kakita, kundi gamay pa ko yung sanguna sa bulangan, ginutok na ya. Iba na kasi nga, waswasi! Siling siyang mga nagalantaw sa yamanok lang.
0: Why kakita?
1: Hindi ko kita. Para ma-enjoy ako, ang reaksyon na lang sa mga tao mo ginalantaw ko, waswasi! Siya na nalantaw ko, kikibaybay. Nagkatubo, wah! Wah, kabiray! Dira ka na lang ng tao.
0: Ang mga kumpasan mo.
1: Dira ka na lang ng tao. Grabe kumpasan niya. Pag perdi daw ko, sinin. Balaan mo kung daw ko, kung perdi siya. Kaya reaksyon niya, wala. Tawa muna, mga kakipay.
0: Pero mayara nga nag-manog bulang. Nga pamulang. Dala sa kwan. Ang yung kwan ng isa, nauna na. Ang yung inugbulang yung manok. Sang uli may nagsulod. Dala mo nga. Nya hindi pwede si Ding Sang nagabantay sa gate. Nya hindi pwede makasulod ang mga ang manok. Nya hindi pwede yaw. Naki
1: sulog lang nadi.
0: Sulog lang nadi. Oh. Yan dia. Malantong sa sawa sa iyang amay.
1: Kaya mo na subong, mga kakipaib, hindi kita magpadala-dala, Jean Montesino Arroyo, Maria Luz Rica Plaza, Gina Purano, neutral lang ka mo, anay subong da. Panilagi nyo, anay subong dilagan sa barangay.
0: Neutral, okay? Neutral. Neutral ka mo, anay.
1: Neutral, neutral.
0: DTX 500 para man-neutralize ka mo.
1: Oo, na.
0: Mga kakipaib.
1: Neutralize. Man-neutral ang inyong sakit. Oh. Man-neutralize ang mga balatian.
0: Mga balatian. Oh.
1: Pero hindi ka muna i-neutralize. Ah. Budlay na kung ka muna i-neutralize.
0: mga kakifive, the DTX 500, kampiyon mga kakifive. Kung namin isang atong sininga mga suke, especially kung nag-bluting ang tiyan mo, gas, masinig ka gas, temo na yung kuhan, inang acid bla. Kaga constipation, mga kakifive. Amo ni pinaka-importante gid sa aton kung mayara ka sa DTX 500, luwason ka sa mga kasubong sining nga mga problema sa lawas mo mga kakifive. Nutrients absorption, mas maayo nga nutrients mga kasi mga kakifive tungod sa healthy gut flora mo, no? Isa ini ka epektibo mga kakifive nga pangdepensa sa aton lawas. Agad nga makaluwas ka sa mga problema katulad sa mga balatian nga ginabatsyag mo sa lawas mo. DTX 500 mga kakifive. Ang D3 Bio, of course mga kakifive, tiara man ha. Importante man sa aton mga kakifive ang D3 Bio. Man kabalo ka D3 Bio sa mga tulaan nga nagahuyang na nagagabok na mga kakifive ginapabako dyan eh. Especially nga itong sining tinae mga kakifive nga medyo nagabarana, hindi makaluwas ka sa mga higo, sa mga ginakaon na ito, mga kakifive. Paagi sa D3 Bio, mga kakifive, binalimpiyohan niya, ginahawanan niya tinai mo, ginahawanan niya alagyan, mga kakifive, ginapabako niyang tulanta. Ginaprevent mga kakifive ang usang osteoporosis, kag fracture, nga delikado, nga matabo man sa imo, mga kakifive. Basi kung makatipalo ka, pigaw ang imo sa inyong tulan, nagagabok na, ma-fracture ka mga kakifive. Kinanglano na ton ang D3 Bio. Agud nga mabakod ini labi ng tulan mo kag ang unto mo. Ayos?
1: Ayos.
0: Sige, makomersyal kita na yung mga kakifive. Balik kay kita matapos ini.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang
6: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
6: Mighty C. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag. Ngatiin pain. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
6: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
12: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.

0: Welcome na mga kakifay, kag John John Asosina, ang mga baguhan ng mga nag-upoda sa aton karon. Welcome sa inyo tanan. Jose Hamid Corpus, Jamid Corpus, mayong aga lang bro. Kag John John Asosina, mga kakifay, salamat. Rowena Villaran Erbito, si Felix Isilner Jr. Aha, si John Emery Tita, arama si Jesselyn Grimio, kag si Kuya Jisrael Bilonio. Kuya, may nga galanda kuya. Kag Kuya Rodi. Morning Kuya Rodi and Kuya Joseph Mori. Dira sa sila mga kakifay. Oy, ang aton multi-purpose gym mga kakifay ba? Multi-purpose gym ang K5 ang Arroyo multi-purpose gym mga ka-K5 open kag bukas para sa inyo sa mga booking ang gusto ya magpabalhas mga ka-K5 sa hinampang nga basketball kung ano pa da may mga event ka mo ang aton sining Arroyo multi-purpose hall mga ka-K5 available available para sa inyo. Ginapanubuan na naman ang presyo para sa inyong renta mga kakifay. O, din pa ka mo. Kung adlaw, 600 lang. Kung gabi, 800 lang from 1,000 to 800 na mga kakifay. Ginapanubuan para nga makampang ka mo.
1: Discoveryhan nyo ang Arroyo Gym kay lapit din sa K5. Safe kayo kag tama katawhay. Malapad kag kumplito ang amenities kag K5 babes.
0: Correct.
1: Bag-o nga gintukod ini sa Arroyo Group of Companies ka K5 babes. Pila to ang oras?
0: Sa adlaw, 600.
1: Oh, grabe nang hinang panganay sa kauras.
0: Kung gabi, 800.
1: Oo, kung halimbawa, magampang ka mo 2 kauras, mil dos, ba, pila ka mo na mampang, amutamutan nyo kabarato lang. Kung gusto nyo na magampang sang basketball, volleyball, pwede gida, badminton. Kag K5 babes, dira sa Arroyo Gym, pwede gid. Kag kung may mga event ka mo, mga programa, halimbawa, na do exclusive sa inyo bay rin nyo lang ang oras sa 600 pesos kay may audio system man kag K5 babes
0: correct kompleto kita da may may
1: public address system man
0: may
1: sound siya
0: may sound may electric fan may ceiling fan
1: kanami gid sa mga event
0: ang aton sining facility kampyon mga kakifay
1: damo sang comfort rooms no. Momot ang mga comfort rooms kaki babes.
0: Will maintain mga kaki five. So din pa ka mo abi kung gusto yo gusto ka mo yang mag gym aside sa basketball mayara kita yang kwanda.
1: May mga parkingans man nga ginadihon sa mga kipe babes para nga convenient gid kay may mga parking area nga may atopa ang inyong parkingan
0: correct
1: sang inyong

0: nasa Lakyan.
1: Oh, so why na ka mo problema pa? Parking lot, kampyon, libre para sa inyo sa mga nag-booking sa aton nga gym mga ka-K5. Lapad ang aton parkingan, may atop, basta maka-accommodar gayud sa aton sininga mga atleta o sa mga players naton nga may mga salakyan mga ka-K5. O diin pa kamo. Diri na kamo mga ka-K5. May mga security guard pa nga nagabantay. Kampyon ang mga facility. Wai na ba kamo pangitaon pa mga ka-K5 gayud na palapad ang area para gayud sa inyo para sa convenience ninyo mga ka-K5. Ayos, ayos, ayos!
0: Ayos! Ang DTX 500 Jackie Web Babes order sa taga Kapisan ay isa ka box sa DTX 500, isa ka D3Bayo, kag 20 kakapi mga kaki 5. Bisan diin lang ang mga Changi Subong, kapun Changi ka Subong nga wala ka sang klinika products kaki 5 babes, pierde ka na sa iban. Kaya additional income mo at the same time makabulig sa isig mo ka pareho sa healthy living kaki 5 babes nga bisan pigado ang iban nga tao nagapaingid sang budget para sa ila kayong lawas. Kaya ang ila lawas ginagamit nila kaki 5 babes sa pagpangabuhi para sa ila pamilya. Hindi pagpabayi nga mag-down ka kay sa pangabuhi sumong kapigado nga daan kaki 5 babes magmasakit pa kita. Dapat sa gudong tagid mayo sang anong nga lawas pinagi sa Power 3 Detect 700 Mighty Sigag ang klinika di Tribayo nga makapapagon sang lawas kapigado kita madamo kita sang sagod nga mga pamilya ta kag may ginasagod pa kita nga mga kurap. Pwira lang hindi kurap ha. Pwira lang hindi kurap kaki baby.
1: Nasagod mong kurap. Din mo ni mabakal mga kaki 5 sa tanan nga mga butika nga pagalawagon tara dereya sa Maze Wellness Product Center ara sa may ground floor sa Plaza Mart Building ara sa downtown area mga kaki 5. Kung ara ka sa Talok Bago City ara dereya sa Norma Store kag sa Uloonhan naradara ang Tita Rims mga kaki 5 sa Talok Bago City. Dira sa may Dulao Bago City ara dira sa kay Phoebe Store sa Phoebe Store ara man dira mga kaki 5 sa kay Rico Baranal. Kay Eds Fajardo sa kay Fajardo sa kay Sir Edward Fajardo dira sa Dulao Bago City mga kaki 5. Mayong agalan da sa inyo. Dalas-dason taman din mga kaki 5 sa Kabog, dira sa may Busay, dira sa Sharon Store, kay Mr. and Mrs. Rex Montalbo. Mayo mag-kanta ang Beritiro ala Rains Birano, mga kaki 5, si Rex Montalbo.
0: Yeso ni Relatos Juso, mayong aga sa pag-upo din sa ato niya pagpangalagad.
1: Si Boy Consolacion ang collab team ni Inday Villiza. Champion.
0: Champion, champion.
1: Sige.
0: May aga lang Sir Gaspar Almonicar sa Katilingban. Makag si aton nga leader da si Ma'am Mylin Mayang.
1: Para si Susan Alipio. Maris ang Vice President naton dira sa kasakuan sa Panukoy mga kaki 5. Ang leader naton dira ang presidente si Colas Cleo. Ayos ah. Mama Riz Polines. Ayos. Oy, aragali si Kuano si Rosie Delphine. Nagapatamyaw gid ang mga kaki 5 si Juvie Flores. Diding Apsay Junjun, salamat gid. Kag Junjun Asusina, maingaga si Ram Gillian Erfaloa. Morning! Sige! Dr. Pinoy Squalin Capsule, mga kaki 5, kampiyon para sa aton ng mga soke. Ha? Importante ni Dr. Pinoy, nagaprotekta batok sa aton ng UV rejection. Nagapaupay man, mga kaki 5, sa psoriasis, dermatitis, kag acne. Nagapugong sa premature aging, pinagi sa antioxidant properties. Mga kaki 5, nagapahagan-hagan man sa LDL bad cholesterol. Kag nagapalambo mga nagapabakod man sang HDL amoning good cholesterol mga kaki 5. Nagasuporta man sa aton siningalawas sang heart naton ha especially kag naga tinlo sang dugo mga kaki 5. Ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Di mo ni mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Sa mga butiga sa Silay kag Talisay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Diri na kita mga kakifay ba?

0: Spotify, Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah, Papang. Oh, why pa?
2: Alhamdulillah, Kakipay Babes, Kakipay ba, Robert? Ang galunan, subong, Kakipay Babes, kung makakas mong kontinens, ang galunan, 145. Ang presyon ay isang galunan. Isang tubig, ha?
3: Ang galunan na tanaw.
2: Why, eliminan na nila, Kakipay Robert? Aray ka niyo, sa bugas. Bugas, hasmen, Kakipay Babes, 58 ang mamagya po na. 58 ang kilo. Sang hasmin na ito, Andres Libertad Public Market, 50 size, local rice, kagang white rose na ito, 60 kagang planters na ito, 54 gapon ang ilo, kakipibis. Lapit na tigkalalag, dason bulan, pilit, 65, may chance pa rin nga magsakapang.
1: May chance pa na pang?
2: May chance pa rin pang. Ito yung 65. Sa pong lagan, guro, 80, 90, ni guro, disumbol. Ah, 70, guro. Ang pinaka-persaya, get ka kipe babes, kipe Robert, siling pilit ang 65 sa pong ang presyo na ikalamay. Ito yung nga inablaw. Kuha-kuhaon na itong kipe babes, kipe Robert. So, parang, ama rin nga available sa aton. Kung may mga kapangita ka mo sa pula, black white, dito sa Burgos Public Market, damo dito. Pero din sa display natin sa buong, amo lang yun ang makita natin mga kakipaid, yun yung husband, pagang local rice natin, kakipaid babes, kakipaid Robert. Lagi na doon sa inyo, kaliwat, anti-stress, thank God, it's Friday, kakipaid babes. Makapulo pa huwag kita, boss, Sabado, pa huwag naman natin. Chill.
1: Yan ang destination ta.
2: Destination natin, mabalala ni kakipaid babes. Kung huwag mayo lago, pwede ka lagaw-lagaw. Pero kung may mga lago, kakipaid babes, Cinderella kita na kada Sabado. Tunta na. Cinderella kita kay Kipay Babes. Ulipon kita na. Ulipon mas sa Sabado. Ang labang.
1: Nadumduman ko itong imoy ang post.
2: Nadumak na. Magpaperde na sila kay Kipay Babes. Hindi ko magpaperde sa ating mga amigo.
3: Akong gani comment sa iya to. Pang hindi na magpatama kay buwas kinanglanon ka ba? Oo. Bay na lang ng mga problema sa kabuhi. Oo. Kung may kamanog luto, ari lang ko niya.
2: Yeah, awan pa ko ito pang lapaso.
1: Ayo.
2: Pagtapos ito. Ayaw ko ito pang lapaso.
1: Bako na content ko ito.
2: Uy, ko pamati, wala si Nanay Suraida Fernandez, Kakipay Babes.
1: Nanay Suraida?
2: Oh, Barangay Son Juan, dira sa may Barangay Morsya, sila niya dinaliso kung isang tao ang iya radyo, ginapilit nga mamati sa piyak nga estasyon. Kakipay Babes, pero ti hindi saya. Kiti opod sa iya ba na birds, sa iya nga palalabs, si Agustin Fernandez Jr. Sa Barangay Son Juan, Kakipay Babes, nag-utoy-utoy.
1: Diragi ko yan na namiyan siya nga daw hindi kijab lang gusto nga isailuhon sa ibanaw.
2: Kaya ako tuloy, dako nga tao ang gasugo siya, Kakipay Babes, para lisuon lang sa piyak nga, pero siya tindi siya. Tapos kita gamban nato ng radyo, hindi na gitmaliso.
1: Hindi na gitmaliso.
2: Nakalansang to.
1: Kaway naman lisuan mo.
2: Bigo to sa Morsya, Dana. Haramanda mo, at balo ka naman sa piyak ng estasyon, Kakipay Babes.
1: Makabalo ka, bisan anong panila, gaga-enjoy ang tao sa atol.
2: Pagkita, eh, kaya kung kumamangkot ko na kay Babes, di okay man. Gawin ito, ito, ikaw tululuan lang bala sa mga nibanaon niya ko na duwaswang ka na gawin ito, ito. Mag-alamihan sa kung mamangkot na tabla kay Babes, di okay man. Okay. Si Nanay Suraida Fernandez, Nanay, senior citizen na na ma-share kayo sa akong estasyon kay Babes.
1: Mrs. Nieva, dira sa may Granville 3, sa Mansilingan, may nga agalanda.
2: Oo, may nga agalanda sa imo. Nanay Saliwat. Saliwat ka Kipe Babes, ha? Ang aton League of Champions, malapit na.
1: Malapit na.
2: Water filling and laundry, dira sa may Bugalo. Bao? Hilado, solar blocks, barangay 23 ka Kipe Babes. Arada, kung magpatugong ka mo, magpabakal ka mo tubig, kung magpalaundry ka mo, ara sa galo, solar blocks, sa water filling and laundry ka, mga kakipay.
1: Dira ka bakal si pareng Rico idihir.
2: Bawo ka na nakalami. Thank you, Sir Rico. Ha?
1: Kay si pareng Rico idihir, dira ka bakal kasi siya bawo nami ang iyang tubig. Do.
2: Kanami. Thank you. Thank you. Kakipay babes, so talapit na lang, League of Champions na ito. Dira sa may new government center, mga kakipay, October 11, ha? Kabahin sa Mascara Festival. Mga kakipay, retro dance day, kakipay babes, ginaagda na ito. Ang ato mga kauturan
1: ginagda na ito atong mga KSS tanan ng mga officers and members ng KSS mga kaki-5 kung diin ka man dili sa syudad sa Bacolod tanan nga chapters kinanglanon aragi ka mo
2: negrosanon tulog ka mo diri sa Bacolod kag magdala kari sa Bacolod magdala maskara mga kaki-5 kung di mo ka magdala pwede mo ka makabakal sa may public plaza tamo dito display ng mga maskara tahom kaki-5 babes kanami kag souvenirs to magbakal ka mo kag mag enjoy sa atong highlights ka Kipay Babes, Kipay Bro. Kung saan papalo, ganito mo ka Kipay Babes, nagsugod na gapon, damo na sa lagawan, kagdamo na ma-enjoy good ka Kipay Babes sa atong mga kotoran. Salamat League of Champions, dito sa may October 11, dira sa may new government center mga kakipay boy damo ka salamat base lechon dira sa may dalan na Araneta base lechon mga kakipay nagaragumon agaragakang lechon ba boy dira sa may prok lechon ng barangay 36 pagkita ka mo kung ano mang klaseng okasyon mga kakipay ba base lechon pwede ka makapangayo diskwento kay Ma'am Rose Gomez kag manamit nga fried chicken Mr. Bros dara sa tubang bamsi kag sa may Bago City mga kakipay kakipay babes
1: available ang aton sining kuhan available ang aton sining mga products dira sa konsing Itiri, dira sa Maya Kansidi Mansilingan ni Sir Prince Carbahusa, ara dira sa Mansilingan, available kanto ka sa Bridco, ara dira sa Bridco, pangapi ka mo to mga kaki-5, ara dira available ang kapila
3: good morning man kaki babes si Ma'am Esperanza Insoli monitor sa atin from California
1: si Ma'am Esperanza Insoli why na nasa lab sa akun yan
2: Okay, kakipe babes, ara man sa may Parinos Eatery, aton nga kwan kape, ara sa may Parinos Eatery, kag sa Mami Kate's Eatery, sa may Floor Eatery, mga kakipe, ba, available da mga produkto na ton sa liwat, kaya mayong agadra kay Mama Arlene Canoy, kay Giovanni Cordero, kag kay Rose, ara kay Mary, galing kakipe babes, kay Sir Caloy, si Tatay Gideon, Cooking Store, ara naman nag-monitor si Boss George, kag sa itong mga kuturan na lang, nag-abaligya isda, kakipay babes, kipay Robert, sa Mary Barta at Public Market, sila ni Conscious, si Todong, si Buano, kag sila ni Mary Jean, na dira sa nag- kung kutos ang uling kakipay babes, if Tatay Gideon, if friend, kag sa itong mga amiga dari sila Meridian Ortex, Meridian Chavez, nag-monitor rin sa itong Kipay Babes. Kag sila ni Maria Faye, sila Jonicel, ni Honey, sila ni Dondon ka Kipay Babes. Ang aton nga mga amigo sa Jember Marketing ka Kipay Babes.
1: Si Sir Manuel Ramos.
2: Getwellson. Kay Jomel Ramos ka Kipay Babes.
1: Kay Erwin Kapada. Kay
2: Boss Erwin Kapada. Sila Toto Prias.
1: Toto Prias. Jomel Ramos. Si Nick Farka.
2: Jember Boys na aton dira. Sila ni Nimuel. Sila ni Taugi. Sila ni Tagi. Jennifer. Sila ni Anna Rose. Ka Kipay Babes. Sila ni monitor sa aton mga ka Kipay.
1: Si Irish.
2: Sila ni Kit. Sila ni Irish. Kay Kipay Babes nag-monitor sa aton kag sa Prox Abis Barangay Bilimonte hindi magkalipat produkto na aton yung inalawag e Klinika D3 Bio Klinika DTX 500 Mighty C kag ang aton nga DTX Coffee Mix naka-kapi ka na naka-detox ka pa available
1: LB Topaz available man ang coffee na aton dira sa kay LB Topaz sa Vista Alegre
2: na Vista Alegre kay
1: dira sa Marian Store sa Paglaong Village kay sa Sunny Store sa kay Mr. and Mrs. Sanita Viniegas, kag kay Gingging, sa kay Gingging.
2: Delmar Del Pen kay Kipay Babes sa
1: Dres may Barangay sa Gingging Store sa Gonzaga.
2: Delmar Batchoyan kay sinani Maninoy Manny Filamo mga
1: Kuya Manny may ngaga. Ate Christine kay Nanay Lourdes.
2: May ngaga. Kasi mo pariente. Toto kinito little boss may ngaga man dira sa inyo.
3: Good morning man kay
2: Homer Baez,
1: Councilor!
3: Sa Talaba, Prok Talaba, dira sa Singkang, kay Winalo, kay Lukay, sa proper, sang Pilisa. Kay Virginia Gomez, available ang Clinica Products.
2: Ma'am Romina Arbito, sa kinapatamiyaw niyan, dahil kay Base, may agad na nag-monitor, kasi lahat ang mandamo. Salamat mga kakipay natin.
1: Si Mr. Joel Kanti, may agad lang dah. Lewat. from Russia with love.
3: Oh, grabe.
1: I fly to you. That's why there's my good vibes.

0: return
1: from Russia.
0: I've seen places, faces, and smiles for a moment.
2: Grabe, ba daw si
0: team song yan ni Mama.
2: Si Matt Monroe lang.
0: Si Matt Monroe kasi.
3: In
0: my
3: tongue tie.
0: Kampiyon.
3: Young pride. In
0: love. Amo nang mantak to ka tumo.
3: For you
0: Kampiyon. Daw si Matt Monroe sa kuna.
2: Napatay si Matt Monroe noong 1986. Sa Balatian. Nga liver cancer ka kay Bebej. Tungod sa inom niya permibula, no?
0: Play-inom si Matt
2: Monroe. Salamat sa alaala kay Pai Vincent sa paghatag sang unor kagdungog sa mga ambahanon ni Matt Monroe.
4: Damo isa gwede. Ang patay di dayo niya.
2: Hindi, istorya niya mo. Istorya niya.
0: Ganjay man si Janita y Valera.
4: Gusto niya naging kapatyo niya.
2: Ang imo premyo balor 10,000 nga bugas 10,000 ka pasi pakiisip lang daa.
0: Kumusta, ma'am? Kumusta ang from
4: man,
0: Russia man. With love?
4: No, okay, man.
5: Oo, ako
4: rin siya.
2: Natan, makadayaw ako kung mamayayaw. Makadayaw ka kung makapamuyayaw.
0: Ano ma, meron ako tragusto sa banyo.
4: Makadayaw ka kung makapamuyayaw ka.
5: Dayaw
4: Ano ma'am?
5: Makadayaw na mga kadlaw ka pa.
2: Anong mambal mo? Anong mambal mo sa reaksyon sa mga tao na sa imo kanta? Wait a mime mo.
0: Wait a mime mo. Kitang-kita ang ebidensya eh.
2: Wait a mime mo.
4: Wait a mime
0: mo. Wait a mime mo. Wait a mime mo. Wait a mime mo.
2: Si ma'am Nanette yung kursiga kapulaw ni kagabi pero nagbungkara sa kanta mo. Natan pang kabalo ka mag-baseball?
4: Kabalo ka mag-baseball, ma'am? Baseball?
5: Ah, sa una pa to yan.
2: Sinatan ba si may dalakad ang abat?
4: Ba si may dalakad ang abat o ano?
2: May man.
5: Ano si Imoy lang po?
4: Ano yung alam mo, ma'am?
2: Bishbo lang
0: yun. Sino tamyawan niya? Basta may tamyawan sa?
4: May tamyawan
5: ba? Hindi ko.
2: Naton, bishbo lang na istoryan. Tamang lampos ka na imo ya.
0: Naton niya, bishbo pala na ito.
4: Hindi, makamali ka noon. Wala mo na kita ni ma'am.
0: Wait a memo.
2: Igset na, igset na. Magamun ang istorya. Wait a tara.
4: Gising kang airport, kaki babes. Anyways, layo.
0: Aha, okay.
4: Upon sa patrol, Kaki 5, Carla May Defensor.
0: Sir Johan Villandres, may nga ga.
4: Carla May Defensor, enemy is Kaki 5 Vincent, kurang para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Sir Negros, K5 News of M.
6: K5, Balantalita, Karolai,
0: from Russia with love. Jose Talandron, sigurado, may nga ga lang, dira sa Maya Sumag, sa Porok Mayang Binuligon, Arnel Camacho Abara, Kuya Rudy, Arnel Camacho ka may nga galanda. Sir Johan Villandres dala sa GSIS ang taga-bus group da si Sir Vic Duinias.
2: Sir Mirasol, Ma'am Mirasol Bandun. Sir, anniversary follower Romy Pasigado. Sir, salamat kid. Binks Delphine.
0: Okay.
2: Estelita Urbanda. Leonardo Sibilia may nga.
0: Sige. Areglado mga kaki-five ha. Para na kita sa atong sininga kwan, dire kita sa iban pa natong mga balita. Aral si paring Wilbert Silvestri. Si Engineer Sandro Sales. Ang tirador sa bus group. Sige, check na natong mga balita natong mga Kaki 5 sa kay Kaki 5 Carla Medevenser. Carla May Defensor Santiago. Una na to si Kaki 5 Brad Salgado. Then tawagan na to si Kaki 5 Carla May Defensor yan. Kay balon na to. Ining driver kag angkasang motorsiklo mga Kaki 5 nga nabungguan sa Barangay Tangob. Nagapanawagan karon sa nakabunggo nga buligan sila sa mga balayran sa ospital. Binayaan lang nini sila gali. Matapos nga ginbungguan, ginhit andra nini mal gani yung driver niya. Kaki 5 Red Salgado.
6: News FM. Kampyon, Kampyon Report.
0: Kaki 5 Red. May kwanda. Tawad ang yang recorded bro. Adang kanya.
7: Good morning Kaki 5 babes and Kaki 5 Robert. Kag sa aton sinigang mga suki ng mga tagpalabati sa number 1 nga programa kada aga ang balitang K5 sa umaga. Biyernes subong adlaw ati sigurado gid Kaki 5 babes and Kaki 5 Robert ha, nga malipayon ang tanan nga empleyado sa K5 basta Biyernes kay mati buwas maka kuha naman ta Kaki 5 babes maka tigasin. Tiga saing, tiga laba, kati sa manunan naman nga adlaw ka K5 Babes and K5 Robert. Pero atong sininga balita, nagapanawagan ining driver kag ang kasinisa nga motorsiklo nga nabungguan sang jeep nga punta taytay Central Market sa tuong Setyembre 22 nga sila ang balikan sa ospital kag buligan sa ila sininga mga balayran sa ospital kag bulong kay manti suno sa kay TJ Monton ining angkas sa motorsiklo ang iya sininga kaupod gati driver sa motorsiklo ang padayon pagkaginabulong sa ospital bangod gati nakaangkon ni sa mga bali sa iya sininga tulaan kag pilas kaginiman si TJ Monton K5 Babes and K5 Robert nakaangkon man isang bali nga sa iya sininga tulaan sa wala nga abaga tig iya sinikuno nga bila sa ospital ti dras may korason loksi nagdangat sa 38,000 pesos sini mga bulong pero galing iti gobyerno hindi giman tanto ni K5 Babes K5 Robert iti kalamanan diri mga bulong. Pero ang iya sininga upod nga driver sa motorsiklo nga si alias Yanyan naglabot na sa 300,000 pesos ang iya sininga balayran dito ospital pribado nga ospital dira sa may barangay Pahanukoy. Pero ang driver actually nakahatag man sa kwarta kay Babes kay Roberta pero yara lamang sa 8,000 pesos. Ti kun hindi ko no makapakita ining driver sila ang magapasaka sa kaso batok sa driver kay manti sila ya nagpalangutang kag ti ginakulang ang bulong nga ila sininga ininom para sa dasig nila yang pag-ayo. Sa muna aton sininga balita subong nga aga dulong sa aton sa Power Trio ang aton sininga DTX X500 Mighty C kay Klinika D3 Bio. Kaupon si Patrol kay K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Madamagay nga salamat kay K5 Red Salgado. Katuan na to mga K5 si Patrol. K5 Carla May Defensor. I-check na to mga K5 kay duha ka soldado pilason mga K5 sa inkwentro. Nga natabo dira sa may sulad sa Escalante. Again, pasidunggan, Kaki 5, Carla May Defensor.
6: News FM, Kampyon, Kampyon Report.
0: Hey, Carl.
8: Good morning, Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert. Yung pasidunggan sa 3rd Infantry Division. Kahapon nga, down 2 kami, ang 79th Infantry Battalion. Natulasyon, halisa, nagduntag ng infantry. So, sudad, akong sa sudad, sa Escalante. So, personal, naging nahatag, kung naging tanyag, ni 3rd Infantry Division Commander Major General Joey Escanilla sa Popod GPO 3rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Ted Demusmog sa 79th Infantry Commanding Officer Lieutenant Colonel Eric Alfonso ang Wounded Personnel Medal sa atong sininga duwa ka mga soldado. So, nagpalabot man sa bulig, bulig financial ang 3rd Infantry Division para sa pilasyon nga sa kapos ng Army agad yung makabulig sa ilas ng nanganon sa ilas ng mga pamilya samtang nag-a-recover o kung nag-a-recover ini sila sa ilas ng mga pilas nga naangkon sa Kita Davis at sa Kita Robert. Ang nasambit ng medalya amo ang nag-asimbolo sa kaisog, dedikasyon sa sakripisyo sa mga soldado agon nga manindigan sa ilang serbisyo sa tiyon nga hindi man matasan, no? Ang katalagman sa ilang profesyon sa kita din sa kita level. So, sa mga kita din sa kita mga soldado nga mga natilasan na siya naglumpag na inkadro kay Tito Dave siya sa Tito Robot isa karon pagpadayon pa no ang disikasyon man sa ako sinagkatapo man sa army may kaantanan din sa inkwentro nga naglumpag sa sudad sa nga Cadiz siya sa Tito Dave siya sa Tito Robot Tito Dave siya sa Tito Robot sa report siya sa patrolo po sa patrolo sa Tito Vincent Peralta ilin nga balita niya bilong sa isang nila sa Bandon County Tito G.C. Dyer
0: Maraming kaya salamat ka K5 Carla May Defensor mga ka K5 Dire kita sa atong sining K5 kamustahan mga ka K5 Matabay na kita sa Kalibo sa sining Amation Good morning lang kay Jujel Kuya Milyandes
9: Kaya kampiyon Manami ang signal Diyan sa Antikea Balik kanimo Kalibo
10: Damo salamat Sir Ernesto do Suluanon Sir Ernesto Rao. Sige lang ah, diretso lang aton nga mga balita. Kampyon ang signal sang Antique. Kag pareho kita naka DTX premium coffee naman ako kag naka Mighty C. Damo salamat balikan ko ikaw karon Sir Ernesto no. Check nato si Sir Jobert ang signal sang Roha. Sir Jobert, mayong aga da. Good morning.
11: Good morning, Sir Michael. Good morning sa aton mga kaobdanan sa Antique, Canegros kag sa Iloilo mga ka K5. Sitwasyon sa amon diri sa sudan sa Rosa probinsya sa Capiz maulan na ulan ang kagahon namon samtang makanay-kanay ang panahon. Basko ang signal sang Kalibo. Back to you Sir Michael.
10: Damo salamat Sir Jobert, kampiyon ng signal sang Rojas. Ang Iloilo amon ang sa Barcon na tanda Barcon. Pre-check na tong liwat ang Bacolod, Daddy Babe si Robert. Check, signal check sa Bacolod.
0: Kampiyon signal mo diya pangway problema Sir Michael diri sa sudan sa Bacolod daga lalapaw, nag-alalawa, signal mo niya pang kampiyon, basta maka-DTX, Kofamex ka, ayos gid ang problema. Back to you, Sir Michael!
10: Damo salamat sa Bacolod, kay Daddy Babes, sa Sir Robert, sa kampiyon nga signal. No? Check natin liwat ang Iloilo. Iloilo, check
12: ang signal. Good morning, K5 West Service Ayas. Good morning, Sir Michael. Nice to see you all again. Good morning.
10: Sir ABP, ito gali, barcode lang makita ko eh. Damo salamat Sir ABP, good morning. Last stats ang Iloilo, kuhao na to ng unang mga balita sa Iloilo. Sir ABP, good morning.
12: Ayong agagid, sa liwat sa ato sa mga ka-K5, may grupong TBS. Branyo ko na TBS. Sa ato sa mga ka-K5, true brown style. No? Muli siya ang grupo sa mga pamatanon nga nag-kusaniin, gina-recruit sila kagina challenge nga mag-obra sa mga katuntuhan because recently may tatlo ka mga minor de edad ang nagkaladak pandiri mga ka K5 nga amo ang responsable sa pang hold up no sa may barangay Pandak Pabiya kung sa diin gintambangan nila ang isa ka trabahante nga babayi kagaging kawatan bausos nga kudako nga kwarta ang nakuha nila mga ka K5 hindi gidya masarangan ang kwarta nga nakuha nila kay tungod ang nakuha nila nga kwarta 100 pesos sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati pero ang 100 pesos jutayan nang sila makapatay tawo kaya ging ano nila ginahan-an nila nga bunon sa aton sini nga mga kakipay ugaling kayo lang mga kabiyanan nga wala mabdayon ang pagpambuno nila sa sini nga worker nga makaluluoy nga mga kakipay nga kuntani ipamasahe ya patong 100 pesos kada kuha sa wallet niya apat ni sila ka mga menor de edad ti ang 100 pesos to labad-laban binakal na nita sang soft drinks so nadakpan ni sila pagkaga ang ban nila grupo sila sang TBS True Brown Style nga amo ang nagapang recruit sa mga menor de edad kag ginasugo para makasulod sa grupo may ara sa organization kadto ka sa convenience store pangawat kaw wala palambat ka sang tawo da pang panghold up kaw Ordigari, pangbuno na sang tawo. Kuha mo na, subong ang natutukan sang aton sini nga Iloilo City Police Office, no? Sa aton sini nga mga kakipay pang pagmonitor sa mga kabataan diri sa sudan sa Iloilo nga involved sa True Brown Style. Amo na yung mga balita na mong diri sa Iloilo. Balik si mo, kakipay Michael Celorio.
10: Damo salamat, Sir ABP. Unang budlay ka mga minor, bidan mo. Makasulod ka sa mga grupo, bala na nga daw hindi maayong buluhaton. I-check tabi si Daddy Babes si Robert kay daw ang mga grupo niya gusto ng entrance ang una ni sa about sa mga simbahan. Daddy Babes si Robert, good morning.
0: Dahil ang grupo naman na ni Sir Jobert la. Si Robert Pacardo ya.
2: Oh. Ang grupo kada oh. Ang grupo tayo kada dalaw kwartaon.
0: Mga balita na mo dire sa
12: sesyon sa mga senior.
0: Uiska.
2: Balat.
0: Mga balita na mo dire sa sesyon sa Bacolod ug Negros Island Region mga KK5 ba. Sa sining maulolanon nga panahon mga KK5 kung isa di mainit mag usa maulan man. Ti pero wala nagakahulugan nga kung mag-init. Wain na gina yung dingge. Ang dingge, mga kakipa, nagpabili na kay pagkatapos init, maulan, mga kakipa. Padayon nga nagasaka ang kaso sang dingge sa syudad sang Cadiz, mga kakipa. Kagapat niri ang na-record nga napatay, mga kakipa. As of September 19, 104 nakakaso ang na-record sang Cadiz City Health Office. Kagsunod sa ila sining nagasaka ang kaso sang dingge humalin Enero kapakadto September 2026.
2: Sa iban pag niya mga balita mga kaki 5, ayara na sa establing ang kondisyon ng duha ka mga soldado nga pirason sa engkwentro sa Escalante. Ginpasindugan sang 3rd Infantry Spearhead Division 3ID sa kahapon ng adlaw October 1 ang duha ka miyembro sang 79th Infantry Battalion nga pirason sa naglontan ng engkwentro dito sa isa ka barangay sa Escalante. Nagpalabot sang financial nga bulig ang 3ID sa apelasyon sa makatapos sang Philippine Army kag nagapa-recover na naga-recover na mga kakipab kag layo na sa katalagman. Ang nasambit nga bidalya ang nagasimbolo sang kaisog, dedikasyon kag sakripisyo sa mga soldado agod manindugan sa ila serbisyo sa tion na ara sila sa katalagman.
0: Amang mga balita na mandiri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region back to yo Kalibo.
10: Damo salamat ha, Daddy Babes si Robert. Manang dedikasyon sa trabaho, sa serbisyo, kung kisa tabuhi ang nakataya sa military. Kapin niya mga balita, kuha na ito ng mga balita ni Sir Jobert sa Rojas. Sir Jobert, good morning.
13: Good morning once again, morning ABP. Mga balita, diri sa amon sa sulat sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Wala gid makaluwas sa kamatayon. Ang 19 anyos nga estudyante matapos nga gin buno sa Rambol samtang ginapatigayon ang highlight sa kapistahan sa banwasang tapas ang tinalikdan nga adlaw ning biktima nga si alias Tuto 19 anyos na kuanini dalahig sa Rambol sa sulod sang kwan sang civic center sa banwasang tapas mga K5 upod ang 17 anyos nga nabunan man pero gamay ang pilas samtang ining napatay may arang pilas sa Chan mga ka-K5 maging dala pa sa Western Visayas Medical Center apang indiklaral sa aton sining mga atinding physician. Pero sa report, ining 20 anyos ka suspitsado nga si Nuno amo ang naghimo sang pagpangbuno. Patapos na nagrambol sa may Pacific Center sa nasambit nga banwa. Ang ining suspitsado karon na dakpan no matapos ang gintudlo sa pila ka mga pamatanon nga siya ang naghimo sang nasambit iya nga pagpangbuno dira sa kapistahan sa banwasang tapas samtang nagkalain-lain nga mga kaso sampaw-sampaw nga kaso kalakip ang harboring of criminal ang ginpasaka sa kay Mr. Bagares mga ka-K5 sang inisya ang gin panaugan sang search warrant sang ato mga tapos sang kapulisan sang ligad nga adlaw nabuon sang armas nga nakuha may 45 kalibre 38.9mm may M16 rifle kadamuon nga mga bala kag isa ka fragmented fragmentation grenade nga ni-recover mga ka-K5 kag dira pa sa iya nga posisyon ginatago ni Mr. Juby Bagares sa may Pontevedra ang suspitsado ang trigger man nga nagpatay sa KTB bar sa kay Police Captain Rian Ampuyos nga si Lionel Ducampo nga nadakop man sang aton mga katapos ang kapulisan sa nasambit kapag serbe sang search warrant mga kakaifa. Ara, nagapamusi-musi sa kwan sa Silda ang nasambit ka mga persona. Ako na mga panita, subong Biyernes, dari sa probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Back to you, Kalibo.
10: Damo salamat, Sir Jobert, sa kampiyon yung mga balita. Ako na ito ng mga report sa Antique. Sir Nestor, kamusta ang probinsya kang Antique?
9: Thank you so much, Sir Michael. Sa mga balita, Arigas, probinsya kang Antique, may Siraca Balay sa may Sitio Puro, Barangay District 3, Sibalom, ang gintupo kang Kalayo, kahapon kang Kasanagan. Himo ang balay sa light materials kag ginapahayag nga nabilin or napabayan nga baga sa drapugan ang ginhalinan kang Kalayo. Ura ti tao sa balay kay ang amay kang puluyan na naraw sa patay ka samtang anang asawa kag mga kabataan ang nag-agto sa isara ka birthday party. Samtang sa dugang pagid nga mga balita, nag-umpisa rin sa paggamit kang transparent nga bag. Pira ka mga estudyante, regya sa may probinsya kang Antique, kasunod dya kang Division Memorandum Number 447 Series of 2026. Naging pagwa kang Schools Division's Office, Antique may kang tanan sa DepEd Order Number 006-2026 ukon ang guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. Tinutuyo ka dyan mangin mapos ang pag-checkyar kang salad, kang mga bag sa entry points kang mga iskwilahan. Amorang pinakabalita sa Antique, balik ka nimo, Sir Michael.
10: Alas 5.53 na nga doon oras. Mga balita sa Aklan sa Banuas ang Kalibo, isa katrak ang na-intercept sa checkpoint, border checkpoint, na may kargang 57 bilo. Ganyan mga baboy, mga kakifay, wala sa nagkakaigo nga dokumento. Nadakpan ini diri sa na-intercept diri sa Banuas ang Naba sa barangay Pinatuwad, mga kakifay. Balin ini sa Antique, Sir Nestor, ha? Wala sa mga certificate of acceptance kag mga papeles ang mga kargang nga buhi nga baboy. Kag ang Comelec Subong nasa waiting mode, mga kakifay, kung makakuha sang TRO kontra sa Republic Act 12326 kung pagpa-isol sang barangay Gasangguni ang kabataan election. Suno sa spokesperson sa Comelec Aklan nga magasundo nila ang nasambitan nga layi mga ka-K5, no? Pero sa palabutan nga second week sang November, may nakatala naman nga registration para sa national kag local election, mga ka-K5. Kung tani hambal ni Gerardo, ha, nagahulat lang ang ila opisina kung ano ginman ang mangin resulta sang petisyon sa Supreme Court. Wala na ta oras sa hilibati ta sa adlaw nga.
0: Sige, yeah, salamat gid ni Lord Ruas Antique, kakalibo. Balita. Why naman kita oras, mga ka-K5? Kuya Joseph Mori, may nga galangda. Angie Aloy, Jojel Melendez, good morning Kuya Babes. Now watching and listening to your informative program in Tanhai City with the daughter, Kayla Melendez and Gina Publico. Salamat gid Kuya Jojel. Ariglado, sige. May oras pa man poron din aton. Ma'am Vilma, kagamitong galban. Belated happy birthday kay Mitong Galban. Areglado. Sige! Ma'am Meros Lingaya, kag George Lauso, dira sa totoong store sa Handomanan. DTX 500 Morning Newscast, masunod David KK5 Colleen Covia, in Sarabal Albay. Sa kanan sa amin nga CEO, Dr. Romel Loya, ako sa KK5 Babes, ganda daw.
2: Ako naman si KK5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, KK5 News FM.
14: KK5 News FM. News FM.
15: D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Molanorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, kaya basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya niya vitamin C.
18: Isang magsulay pa ko sang
17: ulan.
18: Okay, gidyan ako ginadudlan sang balatian.
19: My DJ! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico sang una. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka butika.
19: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap hamis ang kutis.
19: DTX Beauty Soap.
21: Mabaka sa mga butika.
19: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap.
21: Mabaka sa mga butika.
25: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
26: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
27: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
26: Ga! I-shoot na ga!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
31: Let's go! Go with the flow!
32: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
31: go with the flow!
32: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
31: Charmy!
33: Charmy, let's go with the flow!
34: Halin sa pinakamataas nga bukid.
35: Nap! Kamusta?
34: O sa pinakamalayo man nga isla,
35: na ika-graduate na ako!
34: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
36: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
37: Papauli na ako ka!
38: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
31: Let's go! Go with the flow!
32: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
31: go with the flow!
32: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
31: Charmy!
33: Let's go with the flow!
39: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
40: Playtime Entertainment.
0: Born for Happiness.
1: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga manggagawi. Mag-usar sang Salon Pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa Salon Pass. Salon Pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
2: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
3: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
4: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sang aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
7: K5 News FM.
3: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
7: DTX 500 Morning Newscast.
3: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sa Biyernes, Oktubre 2, 2026.
8: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kagbacolod K5 Station.
6: Para sa ato ng mga pangulong, dinalan Bacolod City Mayor kag Congressman nagpatigayon sa joint inspection sa public plaza.
8: Department of Agriculture 6 may nakaplaster na ang estratehiya agud bahaganhaga ng epekto sa Super El Nino.
6: Anay DSWD official Bayudan guilty sa kasong graft kag malversation.
8: Anay Senator Trillanes wala nagtistigo sa impeachment trial.
9: Balita International.
8: Piloto nga tuyo i-hijack ang aeroplano na punggan sa mga pasahero sa Dubai.
9: Balita Sports.
6: Alex Ayala nagdaog sa bronze medals sa Asian Games.
9: Balita
8: Patrick MVP. Garcia naguntat sustento sa ianak kay Jeneline Mercado.
9: Balita Negosyo.
6: San Miguel Corporation nalakip sa listahan sa World's Best Employer 2026. Sa detalye sa mga balita.
9: Balitang Regional.
6: Negros Occidental wala sang aktibo nga ASF case sang nakaligad nga 50 kaadlaw. Ginpayag ni Provincial Veterinary Officer Dr. Placid Alemana nga wala sila sang may na-record nga aktibo nga kaso sang African Swine Fever o kun ASF sa Negros Occidental sa nakaligad nga 50 kaadlaw. Sulo kay Alemana, wala sang bago nga positive laboratory result ang nga nabaton ng PVO. Kag ang pinakauli nga mortality report may kaangtanan sa ASF ang natabo sang una pa nga semana sang Agosto. Bangod sini ang mga trade restrictions ang ginbawi na kag pwede naliwat nga makapagwa sang baboy padulong sa Panay, Iloilo kag Metro Manila.
8: Bacolod City Mayor kag Congressman nagpatigayon sa joint inspection sa public plaza. May balita si K5 Wilson Villena.
10: DTX 500 Morning Newscast.
11: Ginpadulungan ni Bacolod City Lone District Congressman Alvin Benitez ang Bacolod City Public Plaza kagapon sang hapon ini matapos nga ginulan sa mga batikos ang proyekto sa nasambit nga lugar nga nagabalor sa 80 milyon pesos. Una na nga nagpadulong si Bacolod City Mayor Greg Asataya sa lugar sa tinalikdan nga adlaw kag tuman gini nga nagdismaya sa proyekto. Suno sa alkalde, hindi sinimabaton ang sitwasyon sa plaza sa Kamot Santiaza nga amo ang nagpanguna sa pag-develop sa lugar. Patay ngay lamon, pugis nga mga pinta, kag daw kaangay nga patio ang nagsugata sa duha ka mga lideres ng syudad. Bangod sini makigsapol si Congressman Alvin Benitez sa Tiesa, ini matapos nga matukiban man sini nga pila sa mga plano ang wala masunod kag hindi amo kumpara sa sitwasyon sa plaza sa karona. Naintindihan man ni Alvin Benitez ang nabatsyagan ni Gasataya bangod sa hindi maayo nga kahimtangan sa Bacolod Public Plaza nga ginakabig pa naman nga isa ka historical site sa syudad. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ini si K5 Wilson Villena para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News sa FM.
10: DTX 500 Morning News.
6: Samta kapin 2.3 billion pesos ginalantaw nga mangin kabugusan nga emergency cash transfer para sa mga mamumugon nga apektado sang RSSI sa NIR. May balita si K5 Michelle Patino.
10: DTX 500 Morning Newscast.
12: Ginpahayag ni DSWD NIR Regional Director Arwin Raso nga magalambot sa kapin 2.3 billion pesos ang emergency cash transfer nga ipanghatag sa Department of Social Welfare and Development sa mga mangungumas ang tubo kag mamumugon sa kampo nga naapektuhan sa pagpangataki sang red stripe soft scale insect o kun RSSI sa Negros Island Region. Dugang pa ni Raso, yara na sa kapin 400 million pesos ang ilan na disburse para sa masobra 40,000 ka mga mangunguma sa probinsya sang Negros Occidental lakip ng Negros Oriental. Dugang paniraso, pagkatapos sa mga mangunguma, sunod naman nga i-release ang ECT para sa kapin 148,000 ka mga mamumugon o kung farm laborers kung sa diin may nabato na sila nga pondo para diri. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial nga ginadulong sa aton sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa Kampiyon nga

0: Drug suspect ang 17 anyos nga lalaki. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay Police Captain Patrick Paul Lacandula, hepe sa Bacolod City Police Station 8, yara na sa kustudiya sa Women and Children Protection Desk to kon WCPD ang nagbunos sa biktima. Sunod kay Lacandula, ginagda sa suspect ang biktima nga mag-inom sa makahulubog nga ilimnon apang nagpamaliban ang biktima kaginpahog ang suspect nga opdan inis sang ulo. Ginkaakig naman inis ang suspect kag nagkuha sa kutsilyo tubtob nga ginbunos inis sa likod kag diog ang biktima. Sa subong, nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan sa naglutad nga insidente. Inigabalitag na dulong sa Newsong DDX 500 Mighty Seeker D3 Bayo. Inis ka K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang pa nga balitang regional, duha ka mga lalaki nga nabungguan sang jeep sa Bacolod, magapasaka sang kaso batok sa driver. May balita si K5 Red Salgado.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Driver kag angkas sa motorsiklo nga nabungguan sa barangay Tangub Sidad sa Bacolod, nagapanawagan sa driver sang dipasaay nga jeep nga nakabunggo sa ila nga sabton ang ila mga balayran sa ospital. Panawagan ng driver kag angkas sa motorsiklo nga nabungguan sa public utility jeepney sa National Highway sa Barangay Tangub, Siyudad sa Bacolod sa tung Setyembre 22 nga sila ang buligan bago nagadako ang ilang balayran sa ospital kag wala sila sa galastuhon para sa mga bulong nga ila kinanglanon. Ginsiling ni TJ Monton ang angkas sa motorsiklo nga padayon nga ginabulong sa ospital ang iya kaupod nga driver bago nakaangkod ini sa madamo nga pila sa lawas tugas sa pagbunggo sang sarakyan. Sinupa sa kay Monton nga nagdangat sa 38,000 pesos ang iya nagasto sa operasyon kag mga bulong saptang iya kaupod ang nagdangat na sa 300,000 pesos ang balaran sa ospital pero ang driver sa sarakyan nga nakabunggo sa ila ang naghatag lamang sa 8,000 pesos.
4: Ano lang tani nga kung ano man ang ginimo iya tani eh, ang danyo si Blasamo ni buligan niya man kay kamega ano man mo.
3: X 500 Morning Newscast and it's a K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Department of Agriculture 6 may nakaplaster na nga sa tihiya agud mahaganhaga ng epekto sang Super El Nino. May balita si K5 Kim Kaluyo.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Ginakabalakan sa karon sa sektor sang agrikultura ilabi na sang mga manguma ang posible epekto sang Super El Nino. Gani sa bahin sa Department of Agriculture Western Visayas, may mga nakaplaster na ng mga pagpanghanda.
7: Nakapatigayon na sang serye sang mga pagsinapon ang Department of Agriculture o KDA Region 6 o podang iban pa nga mga concerned agencies para sa pagpanghanda o kon pagpreparar sa pagpamahog sang Super El Nino. Suro pa kay DA Region 6 Senior Agriculturist Jimmy Iledia Jr. ngayara sa 60% sang crop area sa Western Visayas ang rain-fed o kung nagasalig sa tubig ulan. Kasunod sini, may mga information and dissemination campaign sila paagi sa pagpakigangot sa grupo sa mga manguma sa Western Visayas agud mapraktis ang pila ka mga strategiya. Ilag nating waan niya ma-maximize ang production kag ma-minimize ang kapirdihan sa mga farmers. Ilabi na sa mga nagapananom sang humay, mayara man sang iga-distribute ng mga seeds kag abono ang talatapan. Ginpanugyan naman sini sa mga manguma nga makigangot sa ilatag sa Municipal Agriculture's Office o Kunmawa para sa concern kagilayon nga pag-report kung apektado na sang nasambit nga weather phenomenon. Nahibaluan nga base sa pag-asa, ginalauman ang strong impact sang Super El Nino siri nga Oktubre tugtob Desyembre tuig 2026.
6: Sa karon, padayon niya panugyan sang DA Region 6 sa mga manguma na makingangot git lamang sa ilang mga opisina. Report nagikan sa Region 6, inisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang Puerto Princesa City DRRMO handa sa halit sang El Nino. May balita si K5 Grace Belostrino.
1: DTX 500 Morning Newscast.
8: Handa na ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa maaring epekto ng El Nino sa lungsod ng Puerto Princesa. Hindi lamang kasi kakulangan sa tubig ang sakaling magiging problema, kundi ito ay delikado rin para sa kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan. Ilan sa mga dapat isaalang-alang ang posibleng heat stroke, pagsik

0: paglab ng mga sunog lalo sa mga kagubatan o forest fire at mga kabahayan. Dahil dyan ay siniguro ng CDRMO na well-trained ang mga tao at may mga makabagong kagamitan na maaaring gamitin pang sagip ng buhay.
1: Potential impacts, of course, sa water resources, bababa talaga yung production ng tubig. And yung pagdami po ng on top of yung pagdami ng structural fires, pagtuyo yung kagubatan.
0: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning News.
3: Security check in Patigayon matapos ang bomb threat sa Olongapo City Hall of Justice. May balita si K5 Eileen Sanchez.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Isang bomb threat ang naiulat sa Hall of Justice Building na matatagpuan sa Barangay West Bahak-Bahak, Olongapo City nitong Setyembre at 30 taong kasalukuyan. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at mga emergency personnel upang tiyakin ang kaligtasan ng mga taong nasa lugar. Kaagad na isinagawa ang koordinasyon ng mga concerned agencies at ipinatupad ang kaukulang safety at security measures bilang pag-iingat sa posibleng banta. Isinailalim din sa masusing inspeksyon ng Explosive Ordnance Disposal o EOD team ang lugar upang matukoy kung mayroong itinanim na iniwang pampasabo. Matapos ang sinagawang pagsusuri, idineklara ng EOD team na negatibo sa anumang explosive device ang lugar. Wala rin naiulat na nakitang pampasabog sa isinagawang inspeksyon. Patuloy namang pinaalalahanan ng publiko na manatiling alerto at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang bagay o insidente. Para sa mga emergency at agarang tulong, maaaring tumawag sa 911. Balita mula sa Olongapo City, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:18 sang aga.
2: Balitang National.
6: Balitang National.
5: Anay DSWD official Bayudan guilty sa kasong graft kag malversation. Ginpamatbatan sang Sandigan Bayan nga guilty beyond reasonable doubt si Anay Department of Social Welfare and Development o kung DSWD official Honorita Bayudan sa kasong graft kag malversation. May kaangtanan ini sa maanomalya nga paggamit sang Priority Development Assistance Fund allocation ni Anay Pasay Representative Consuelo D. Anom tubtupulo katuig nga pagkabilanggo ang ginpamatbat kay Bayudan para sa graft, samtang 14 tubdob 15 katuig naman para sa malversation. Magluwas ini ginmanduan man siya nga magbayad sang tubdob 5 million pesos nga multa.
3: Anay Senator Trillanes wala nagtestigo sa impeachment trial. Ginpakigbahin sang anay senador nga si Antonio Trillanes IV ang ginhingyo niya kay House Lead Prosecutor Representative Jervie Luistro nga i-withdraw ang iya pangalan bilang witness para sa prosecution. Madumduman nga sa pagpadayon sa impeachment trial kahapon nga adlaw, una naman nga ginpayag ni Luistro nga hindi na pag-isa lang sa prosecution si Trillanes bilang testigo. Suno naman kay Trillanes nga magapatigayon siya sa press conference ago representar ang mga dapat niya ipagwa sa impeachment trial subong nga Biyernes.
2: Balita International.
3: Piloto nga tuyo i-hijack ang eroplano na punggan sa mga pasahero sa Dubai. Tigayo naman yung naka-emergency landing ang isa eroplano nga nagalin sa Dubai matapos naging punggan sa mga pasahero ang piloto nga tuyo i-hijack ang eroplano. Magapadulong kuntanin sa Tel Aviv ang 174 kamang Israeli nga sakay sa Fly Dubai nga passenger aircraft. Suno naman si isa kapasahero ginbunos ang Omani deputy pilot ang Indian main pilot sa eroplano kagintuyo sining i-crash ang aircraft. Gani nagbinuligay ang mga pasahero nga gapuso ng sospek. Tigayon man nga nagtalo sa pag-control sa eroplano ang isa ka-flight crew. Rason nga luwas ini nga naka-emergency landing sa Saudi Arabia.
2: Balitang Sports.
5: Para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ayala nagdaog sang bronze medal sa Asian Games. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
7: Napauli ni Pinay tennis star Alex Ayala ang bronze medal sa women's singles ng 20th Asian Games matapos ang iyong semifinal run. Nagtapos ang kampanya ni Ayala matapos nga malutos bato kay Ziyu Wang sang China sa scores nga 6-3, 3-6 kag 2-6. Madumduman nga bronze medal man ang nakuha ni Ayala sa 19th Asian Games sa patigayon sadto sa China. Para sa balitang sports, yung girdulong sa DDX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako si Troy Lorenz Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
3: Patrick Garcia nagunta sustento sa ianak kay Jeneline Mercado. May balita si ka K5 Ivy Cordova.
6: Naguntat sa pagsustento ang aktor nga si Patrick Garcia sa iya sini anak sa aktres nga si Jeneline Mercado. Ini ang nangin kontrobersyal nga pag-ako ni Patrick sa interview sini kay Ogie Diaz. Suno sa aktor, naguntat ang paghatag sini sang financial assistance sa anak nila ni Jeneline nga si Alex Jazz. Humalin sang tuig 2017 bangod sa rason nga wala na inig na replyan ni Jeneline. Kag wala na inig na pahanugutan nga makita ang iya nga anak. Ginpahayag man sang aktor nga isa man sa rason kung nga awala ini nakapadala amo ang bangod nga nawad-an ini sang obra. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
5: Sa ato naman nga balitang negosyo, San Miguel Corporation nalakip sa distance ang World's Best Employer 2026. Nagsakat sa top 16 ang San Miguel Corporation sa listahan sang Forbes sa 2026 World's Best Employers. Bangod sini ang kompanya ang ginapanagiyahan ni Ramon Ang, ang may pinakamataas nga ranking sa tanan nga kompanya sa Pilipinas, kag iniman ang pinakauna nga kompanya nga nakasulod sa Global Top 20. Nagsaka sa 26 kapuesto ang kompanya ni Ang, gikan sa number 42 sang 2025. Mga ka K5 amuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka K5, 84 days na lang, Pasko na. Ako si ka K5 Zyro Van Julia sa Albay.
3: Kag ako naman si ka K5 Colina Manzanares Cubia.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM.
8: D3 Bayo. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginauo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butik.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot.
14: knocks it down.
15: Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ito at lahat, iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
20: Halin sa pinakamataas nga bukid.
21: Nak! Kamusta nga?
20: O sa pinakamalayo man nga isla.
21: Nay, gagraduate na ako!
20: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
22: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
23: Papauli na ko ka!
24: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
25: Let's go! Go with the flow!
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow!
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
25: Charmy!
27: Let's go with the flow!
28: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baga. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente. Para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
31: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
32: EQ-tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
33: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo Promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
34: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
35: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
36: para sa Senate Manalo.
34: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
33: Cashali na!
37: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
38: 101.5 K5 News FM.
39: K5 News FM.
40: Aras sa K5 News FM Philippines. Alas 6 e media sa aga. Baka K5, 84 days more to go before Christmas.
41: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
42: Number one,
41: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
43: Ecr-
41: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagtaton.
1: Kaghimay-himayon! Standby!
41: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
0: Bisan ang mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
1: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
0: Sa pila ka mga opisyales sang gobyerno!
1: Sobra!
41: Objective and analytical.
0: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
1: Di pagprangka lang bala.
41: Informative.
0: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
1: Inaiya!
41: No holds barred discussion on hottest issues.
0: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
1: De, ano lang resulta sa kaso?
2: Hulat-hulat lang!
1: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
0: Oh, come on! People of the Philippines!
41: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos!
40: Isa ka maideg morning sa ato naman, mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta kabutanan, mga palangga namon ng mga K5? Sa igan sa may bayon tuwa sa kaumahan, ibabaw sa kabukiran. Lakip na sa binugang probinsya, sa Negros Occidental, kanak Banwa sang Bacol. Ka saliwat, welcome. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines, and good morning, world. Kami gaya po rin yung power do every morning, this beautiful Friday morning. Ako si K5, El John Castaño.
1: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
0: Foro de los Pueblos.
40: Kami ang inyong riding in tandem until 9 in the morning. Kay K5, Eric, ka, ang ginatawag bala nila nga, abi ko, ano yung mga medyo prasitsura mo doon, nagpigaw, panawag sila makeover.
1: Okay.
40: So, mag-makeover ka, pagwapuhon ang imo buhok, okay. I-facial ang imuguya,
1: okay.
40: Ang ipon mo, tanan-tanan.
1: Oh.
40: So, ang natabuya kagapon, ano pa nawag naman? Kundi sa dapat ipa-makeover.
1: Ang ano?
40: Pag-makeover, nagtiliko, guro mga ilong. Oh. No? So, ang ginubra, gitrubulsot sa tag-iya.
1: Oh.
40: Yung ano klase pag-makeover ni?
1: Oh.
40: So, ginubraya siya nalang nag-pagwapa sa kitsura ya.
1: Oh.
40: Amo nang natabo sa Plaza Subo. Taga-City Engineer's Office, kaya taga-General Services Office. Among nagputoy-putoy subong pagwapa sa plaza.
1: Ang guwa sa aton plaza, ginobra, gimbiyaan, kaginpasalig. Tikay kumumaskara na, ginpulihan, obra.
40: Oh, di, amo nang matabo. Actually, gabilib kita sa utok sang isa ka mayor nga sabay lung ma-demoralize. Madula ang iya focus. Sa pinaka-importanting event sa siyudad sa Bacolod, a world-renowned maskara. He did not allow nga ining Bacolod public palasa. Will, kawaton ang limelight sang selebrasyon. Bailo, ha?
1: Kawaton ang
40: limelight dyan. Tarawab lang, highlight dapat, kami pa-virik. Ang highlight dapat, tanimas ka. Abi mo, Blado, ko first time, to be honest, Mayor Greg, nasubuan kita, nga ang sa pinakauna nga tiyon, do wala matagaan attention ang opening. Kay ang mayor ta, imbis ka mag-focus, tani, no? Ang iya sa mayor tab gin
1: sa plaza.
40: Dra mong makita kung taga Bacolod ka. If you're a true-blooded Bacolod nun, that's how you value your heritage.
1: Ano itong Bacolod mo?
40: True-blooded.
1: Hindi, isa-isa. Kung
40: true-blooded
1: kung taga Bacolod ka.
40: Taga Bacolod ka.
1: You know, that word was first used by Mayor Greg Gasataya.
40: Kaya
1: taga Bacolod ko mo. Sakit buot ko. Mga K5, inang word na ginambal ni Sir Erjan Subunga, kung taga Bacolod ka. Kaamon ang ginbuyaan ni Mayor Greg sa pagkadismaya sa plaza sa Bacolod. Sir Jan, that's now the word of the day all over Bacolod.
40: Grabe.
1: Kung taga Bacolod.
40: Kaya ako ganyan, balungko ka, taga Iloilo ko. Hindi, pero darin ako sa Bacolod.
1: Siguna ba ito?
40: So, subong taga Bacolod na ta, nga naandan ta, nga magkantuda sa plaza. Kabalo ka, even if pangsot sa una ang plaza, to be honest ha, sang mga nagpag-abot na 2004 kung mag-maskara, yung pangsot ang plaza mo.
1: The biggest bear garden gani.
40: Kayo man di mag-October press
1: mo.
40: But at the end of the day.
1: That's the thrill of the plaza.
40: among nabing gahatag sang duag kagdugang pagid nga kolor, lain man ang kasadyaan sa NGC. Oh. Lain man ang kasadyaan sa Lacson. Pero lain man niya. Kabalo ka na notice ko, katuntong ang selebrasyon nga ito. Oh. Naka-level ni mo ang mga high class kag medyo middle class. Dito niya sa Lacson gatira. Pero ang mga middle class kapag kanto nagin sa daw masa, paborito niya ba Kulod Public Plaza?
1: Pag sugod gin siyang Maskara Festival kay Pebel Jan, I was still in college. Nadumduman ko, ang hambal mo ang nag-level up, ha? Ang mga high class sa Lacson. Singuna,
40: kaya Lacson daw makita mo, gakungkungan na yung mga bata na dito niya dala na yakay sa plaza, daw ay kaya makita
1: ng
40: mga...
1: Di, singuna lang, sugod gin, college ko to. Ang palibot sa plaza, pangmasa na.
40: Pangmasa?
1: Ang Sulod. Tunga sa plaza, dahil sa tunga, may mga kiosko na singuna. Amo ng pang high-end.
40: Subong na baliskan, ang high-end, nagkanto na sa Lacson.
1: Ang tunga sa Lacson, kaya tunga na nila, tungod nga gutok. Ikadua, gapangita ng mga high-end, siyang medyo high-end.
40: Oh, kaya lapit sa mga hotels na...
1: Wala lang.
40: Hindi natural, insidiha lang na sila. Kaya mga planggata na sila.
1: Diyaman, may ganyan naglapat.
40: Now, ang aton ng mga kauturan, gabang amusta kami ni Kaki 5 Eric because the Maskara Spirit and Fever is here.
1: Yes.
40: Hindi na pagtugutan niyang kasadya sa maskara, makawat lamang sa isa kabagay nga hindi man niya kagustuhan sa aton syudad. Dako ang aton pagpasalamat kay ang ilatuyo magasto ang gobyerno kay pagwapuho ng plaza ta.
1: Correct.
40: Pero kung wa'y ito gin troubleshoot kaya gin pulihan, gin anong panawag na gani, ang gintabangan,
1: gindagyawan.
40: Gimprambos. Ano ay itong gimprambosan? Gindagyawan? Waay gintani. Grabe ang pag may cover, papintahan. At yung mga tiles lang ang pisa, kagipaib, Eric, na kanadula ang kolor. Gimpintahan, brown tahom. Balikon, taguro to karon kagipaib, Eric. Sa ato nga magkauturan.
1: Pwede ito mga masyaran to?
40: Masyaran ta kay si Kipaib Wilson, the explorer. Isa pa na. Isa pa na. Gagapo, nakita ko na nga itong Migo dito, no? Si Councilor Al Victor Espino, isa pa na.
1: Ato si Gapo?
40: Ato sa atin to. Tiyan, pastaras kong Albi, aran na yung skilid ni kong Albi mo.
1: Tingala ko sa video, sino ko sino ning kasugata kay kong Albi man?
40: Pagtakiin
1: gamay, si Councilor Al.
40: Itutukan tayo. By the way, sa mga utod na itong Friday Subong, ha? Kami nga mga upod yun sa K5, gapabalo lang sa inyo. Kung arang ka mong sa abroad, hindi ka mong paghidlawon kung nung itsura ka plaza, kaya pakita lamon ka ron. Kagapon niya, bisan sin, ulam pa mang kuton ta K5 Eric, dumabu ang taga-Bakulod. May damog niya nagkanto ka K5 Eric para personal nila nga makita ang plaza.
1: Ang plaza, and, gapon, tourist attraction.
40: Damo, nagkanto.
1: Tourist attraction yung mga maniningad.
40: Nagkanto sila to kag nakita nila kung anong sitwasyon ka K5 Eric. Bao, grabe.
1: Itulo nila.
40: The video masubo-subo. But, you know, at the end of the day, ang pinaka-importante sa tanan, nga natigayon nga masapin, anong panawag sila? Nasapin-sapin na?
1: Nasapin-sapin na nga.
40: Ahay. Pero kung magsigang suga namin, mga Black K5 Eric, magaling na sura itong pinabayaan nila. Hindi mapusulan.
1: Inangambal mo subong kung magsigang suga.
40: Ha?
1: Tiyak ko na adlaw, abe kayo wala suga.
40: Amun na ganing ginatanaw ko kay nga, ang beauty sa plaza ko naga, ginatanaw sa tao. Kita mo itong ginatanaw takahapon?
1: Oh.
40: Ultimo lang siminto, wala ganin nila mga kayo ang gimisklahan nila.
1: Hasta ang datipulon, itong adlaw suga-suga, nasalaan ng itlog sa dinosaur sa kapistuhan.
40: Iba niya masyado ka-creative, ginimo na buka ito ka ng pagwa mga dinosaur.
1: Oo, oh. Subalo ka mo nga, kay kung adlaw, ang nag-ubra sini, para maintindihan na, ang Amigo Electronics Entertainment, na nag-ubra sini, it all started from a neon light business. DJ ni siya sing una sa mga diskuhan.
40: Okay, bangon siyang DJ ni Jenya.
1: Panggap iyang iyang hanot.
40: Ko, ang buha niya, sing I don't care about kung ano yung tsurahin ako naga.
1: Basta kung
40: importante
1: gabi,
40: kung gabi ay tahong. To be honest, tahong din siya kung gabi, kung magsigang suga.
1: More or less.
40: Pero remember, ngang plaza taya, sang wala niya suga, tahong na na.
1: Tahong na yan.
40: Tanigin preserve talang to, kagindugangan talang. Kaya mo to taning rule nila mo.
1: Kulang.
40: You have to innovate and then you add more colors to Bacolod Public Plaza, but not, anong panawag ta na?
1: Destroy, but not reinvent the image of Public Plaza.
40: Anong panawag ganin na nila?
1: Ritoke.
40: Ginritoke? Isa pa nga tinagablang ang diabetes. Blako niya noon, nang ginamat, tamat yung utot ang imo nga noon, anong ganin nga term na?
1: Ginautot yung imo nga unod, ginatulan.
40: Anong panawag?
1: Basta.
40: Ta muna. Yung kakatabo mo ni. Patahumon mo, pero hindi mo pag sa iligay, no, na lang niya. Kaya nabun lang ako magkita sa pulong English.
1: Basta.
40: Patahumon mo, pero hindi mo yung pagbabuyo ng plaza. Ang muna guro, pinakasimple yung talaga, no? Okay, tutukan ta na karon. By the way, sa atong mga utod, di man ka mga bahin sa kalibutan, updated ka muna tanaw ka mga sa K5 News FM Bacolod 101.5 para makita sa K5 News FM Negros Island Region. Di, ang ginihimo nyo na sa abroad, kami ni K5 Eric, gatamyaw sa inyo sang more night. Good morning, kag! Good night! May klase. Opening sang maskara, kapon, damo man tao sa plaza. Sa mga nagabarikutot, patra dyan. Yan nagabarikutot, patra dyan. Pagbarangon, duka mo dyan. Himos, duka mo kagmagpararigos! Adlawundo Jo! Kami gyapon ang inyo sining a power do every morning ka K5 Eric and K5 Belgium. And ang adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Dear Lord, salamat for this beautiful Friday nga puno sang grasya kag kaayohan. Lord, salamat man sa kusog, guidance kag protection sa amon tagsa gid ka adlaw. Buligi kami nga mangin patient, mangin maalwan, kag mangin mahinang panon sa tananamon nga ginahimo adlaw-adlaw. And Lord, as we celebrate the Teachers Week subong, we pray for all the teachers nationwide. Hatagi sila sang strength, wisdom, patience, and joy as they guide and inspire their students. Bless the sacrifices of the teachers, dear Lord, and reward all their sacrifices kag kabudlay. May this Friday bring us peace, gratitude, and happiness para maka-enjoy kami sang weekend with our loved ones, and may we return refreshed and ready for a new week. Happy Teachers Week, everyone! Happy Friday! God bless us all! Amen!
40: Amen!

0: los polos. Foro de los pueblos. Headlines.
1: Ng Pangulo at ng mga mambabatas, ito ang nararapat. Pero kung ano man ang magiging desisyon po ng Supreme Court, susundin naman po nila. Pero ang stance ng ehekutibo, ng COMELEC at ng Senado ay ipaglalaban naman din po ng Office of the Solicitor General.
2: Okay, mga kakipay, muling tunog sang spokesperson sang Malacañang si Secretary Clear Castro. Kakipay Beric, do ka lang po now. Gusto sa Malacañang, hindi madayon ang eleksyon. Pero kung anong gusto sang Supreme Court, respetuhon sang gobyerno. Anong buta balon?
3: Times they are a changing.
2: Ganun ba? Time after time. Mga kakipay, balantayan sa Lunes, bangod kun madayon, yes. Nagwakal na nga daan ang COMELEC nga base ang eleksyon himoon on the first week of December. Yes. Subong nga tuwing.
3: Extension na.
2: Nabuhi ang kalag ni Kapitan, ha?
3: Para
2: na. Kapitan Red! Ha? Kapitan, taring ka Kapitan, subong dugang. Oop.
3: Kag mag-bago ang schedule sang filing of certificate of candidacy.
2: Bali may extension.
3: May extension. No?
2: Pero ang eleksyon, matabo siya either first or second week of December.
3: Kaya na sa ngaga kay Pavel dyan sa program, tas kay Bangkala, nag-advise na ko sa Tagasor. Bakal na ka mo DTX 500, inuman yun na sa Lunes sa ngaga.
2: Okay.
3: Agon, hindi ka mo high blood doon kay sa Lunes. Gahawat-hawat ang pag-inawasan ka nan.
2: Because sa Lunes... babalaan takon paboran, yes, o hindi,
3: yes.
2: Kay may oral argue, may wala naman gani oral, na? Hindi, makadto na to galing ang Solicitor General. The Solicitor General is the lawyer of the state.
3: Yes, he will
2: magsiling ka gani kaso niya sa gobyerno, ang ma-represent sa gobyerno is
3: Solgen.
2: Solicitor General. Siya dito, bali, ginapakomento ang COMELEC, ginapakomento ang Malacañang, ginapakomento ang mga congressman, kaya ginapakomento man sa Supreme Court ang mga senador. And, ang Solgen, makanto dito para dipensahan ang panindugan sa gobyerno, ining laying Republic Act 12326. Na 123 or 26.
3: Ang matabo, sinamatindog lang ng Solgen, mamahambal ng Supreme Court. Here ye, court is in session. Kundi, may daw si Mi Oblong. Pungko na sila. Kung imbang ka,
2: okay.
3: Pungko sila. Pagpungko nila, marul. Amuning Solgen, amuning position paper sa gobyerno, mamahambal. Yes. Makalintal, amuning imuni, verification na siya. Amuna, okay. Ma-decide ang Supreme Court.
2: Bantayan sa Lunes.
3: Amo na dayon.
2: Amo ini ang ginabantayan sang tanan. Madayon pabalang eleksyon. Kung dayon na nga mapuspo. Muna mga balantayan kag palamang ko tanong.
3: Madayon na madayonan sila.
2: Ha?
3: Madayonan.
2: Madayonan sang? Amo nang delikado. On the other hand, mga ka-K5. Atensyon sa mga girikanan. Mga bata, nyo bantayin nyo. It's not only the online cult ang delikado through online gaming, but 78% sa mga local government units, including the barangay, na penetrate na sang grupo nga TBS. Ano balay din grupo nga TBS? Nag-originate ini sa LA, sa California, kagipay Beric. 1970s pa. Ang ngalan sini, True Brown Style. Do kabalo-kabla ko na nung English ang kastanyo. Brown.
3: Brown. Okay. So
2: Spanyol na mo.
3: Kung maghahamba ko si mo, K5L Jan Castanyo Ilonggo na.
2: Oh.
3: Pero kung mag-English ka na ikaw, you know, Mr. Brown.
2: Yeah. Duga gwa gadya galing ate. Ate ko K5L. Kabilido ko lang yung Brown ko.
3: Mr. Brown, I would like to make this appeal to you today.
4: I don't want to accept your appeal today because I'm not brown.
3: Hindi na, Kastanyo lang. Namin yung
2: Kachila. Ay, nako. So, this, Kachila lang kang ipamerik ko, Espanyol.
3: Hindi na pag-isgi sa brown.
2: Ginta na akong translation kang ipamerik, brown. Ating, nagaling ito natin.
3: Hindi po mayo na.
2: Tudod.
3: Kabalo ka ba ang brown envelope? May grasya ina.
2: Ang problema, pero may kay Saton niya, pulay ang ilatag ni Justin Saton. Red envelope. By the way, going back sa to discussion, kabalo-kabla ka kay Pemerick, sinong target sa ring grupo ng TBS?
3: Okay.
2: Mga 16-year-old. And may initiation sila nga ginoobra. Ang ila initiation, pangawat kag pabanguldap sa sulod sa mga convenience store. That is the initiation.
3: May physical harm gina primero.
2: Paano nila ginoobra ni hindi ka mo magliso sa inyo radyo ni K-Fab, mga ka-K-Fab. Kay kami ni ka-K-Fab, Eric, i-plaster namon sa inyo based on the research na ginhimo mismo ka DILG Secretary. Siya na naghimo sa homework niya. No? Kung ano ini grupo sa TBS. So ang target subong kaki fabric amo naman kuton tadi kada sa Ribadumya. Kun bala ko magpapadaog na order huntingon ni sila mo kay nga kada barangay nagli kaki fabric ang ila recruitment.
3: Yo tilibuto na sila ni kay Colonel Ribadumya kay dalaan sang Bichokoy.
2: Tapos gid
3: kay kita mo tong picture ng Gapon.
2: Oh.
3: Nakaptan siya kay Bichokoy, niya champion. Bichokoy, libuton
2: ang idol ko nga city director, no? Langga sang tao, buot, wala bugal, very humble. Pero amula niyang balko sa inyo. Basta gani buot, mga deadly na kakipay, Eric, hindi kagid mag langulango sa mga muni klase mga tao, no? Amo man na kung may migo ka, Professor Eric, kabuot.
3: Siya pa na.
2: Dapat hindi mo sila pag hangkaton sa ilang pagkalalaki. Kaya masikin, makabugtaw ko sa pagkalalaki niya. Kibot ka. Ang sabat, sinabi mo, no, kakipay, Eric?
3: I'll follow you.
2: Hindi, ha? Who you?
3: Sabi ko, I'll follow you.
2: Sabat, sinaya, who you? Sino kagin? No, niya.
3: Next okay. Question, Mr. Brown.
2: Your Honor, let's proceed to the next agenda of the meeting.
3: Okay.
2: Your Honor, we're going to present to you the joint inspection conducted by the Deputy Speaker of the House of Representatives from the Lone District of Bacolod, okay. Congressman Albie Benitez, together with the Mayor Greg Gasataya, with regards to the astonishing, wonderful and innovative project of TIESA in Bacolod Public Plaza in the new government center.
3: Nakulbaan ko. Nakulambal mo nga astonishing. Nagunduman kong story yung Bacolod
2: Public Plaza. Animalistic ka po.
3: Astonishing.
2: Nakulambaan ko. Nga muna na sa buhay pa, Eric.
3: You know, but it's heartening to note nga kagapon, kundi do ka kuan sa aton.
2: Sang aga.
3: Do ka subo sa aton kagapon.
2: Pero sang hapon, abi mo alo lang na namian ko kaki Pai Beric.
3: Nagbato kita.
2: The two leaders. Regardless of whatever pananaw niya kay Mayor Greg kay Congressman Albie Benitez.
3: Nag-obsidize lang adwa.
2: I just like to salute the leaders of Bacolod. Kong Albie and Mayor Greg. Dara mo yung makita nga gaunungay sila with all the hype. Tanan nga gapagwa nga ang duwa ka mga mayor amo niya muna no ito mo makita kabalo ka ko na no statement ni Mayor Singado hindi man amo ini ang among gigasugtan during the presentation tido manukot gid man si Congressman Albie because kun talaon mong timeline sa sining project kay Pai Beric
3: paso na sila
2: 2024 of December ginhimo ang bidding mo ang klaro ini blagi plastar tala kagapon sa ato niya program
3: okay.
2: Ang kwarta hindi yas ang syudad the process o bidding India sa syudad.
3: Okay.
2: Yan itanan sa tiyesa. Ang kwarta yaman sa tiyesa. Ang ila konsepto gipresent nila sa syudad panahon pa ni Mayor Albie. Nagsugod lang sila commence August of 2025. Pero the project started way back pa sa last term na or sa katapusan ng termino sang Congressman Subong ng alkalde sa una. Karon kay Pai Beric ang sunod na itong pabangkot. Ano nga sa pinsapin, grabe ang sa pinsapin, nagpulaw ang taga GSO, nagpulaw ang taga City General's Office, lamang masalbar ang guyas ang Bacolod Public Plaza.
3: And that is what Mascara Festival is all about.
2: Grabe.
3: Ang Mascara Festival, ginubra ini after sang slump sang sugar industry.
2: Kagatong pagkalunod sang Dunuan.
3: So, down ang Negros, down ang Bacolod, kinalunod ang Dunuan, ginatos ang patay, pigaw ang presyo sang kalamay, nag-down kita. Kaginhimo ang Mascara Festival as an activity that will center on positivity.
2: But si ganun, kaya Kipay Beric, isa ini ka dako nga pagpakita kung ano ka resilient.
3: Yes.
2: Ang Bacolod nun.
3: Yes.
2: In the midst of adversity and trials and challenges, we stand tall.
3: And rise above the challenge.
2: Rise above the... Kanami, no?
3: United.
2: Kay pagkapit sa 18, la. But si ganun sini mga ka-K-5, drita ni makita ang pagkatawusang tunay nga Bacolod nun.
3: Yes.
2: Why ka surrender sa pagtilaw sa panahon?
3: Yes.
2: Kag ina ang makita mo sa Mayor Newsbong.
3: Amuna,
2: kabisan pa ang karan. Dughan niya, duging gisi, sang makita niyang Bacolod Public Plaza. Yet, the show must go on.
3: Gaganambal niya, ako taga Bacolod. Oh, not the same word, nag-viral na.
2: Grabe, grabe. So nga ton, Kiki Five Eric, ang rule na ton sa media is not to ruin the spirit of Bacolod noon.
3: Uh-huh.
2: But we have to rekindle the spirit and tell them, this is mascara. This is our celebration. Sadya ni Kiki Five Eric, kagabi mo. Ha? Subong palang excited ng tanan. Kahapon, imagine mo yan.
3: Tao na mo.
2: Kuno sa plaza, may naglagaw.
3: Kita ko, di kita ko may mga vlog-vlog.
2: Kag wala pa na official yung launching. Kung may launching sa nagsugod, pero officially wala pa ma-launch. Kahit tani.
3: Ang mga mall puno.
2: Ang casino, bla?
3: Casino?
2: Sila tani ma-sponsor sa launching na sa plaza. Di ba sila sa pwestuhan?
3: Ayaw. Di ba, pwede man lang guruto.
2: So, natabo kag Ipay Beric, nagkanto kita sa mall kahapon, wala ganita parkingan. Iniyawan ulat sa akon si Sir Dave the Divas, the marketing officer.
3: Oo.
2: And dito sa sulod ng opening man yung maskara ang SM. And SM, salamat.
3: Third floor?
2: May mga Amerikano to yung Kaki Five Eric. Oh. Nakapula ang bayo. Ginpakita ta ka. Because I told the while, you're one of the students from Oakland Hill. O ano nang alas ko na? Oakland Hill. Ano muna?
3: O muna, taga O, taga Oakland.
2: Ano ok? Oakland?
3: Hindi na ka magsagpo na.
2: Ayawa bala. Tutuwa. Kita ko na po, tao.
3: Hindi, daw namin.
2: Sa kada mo, sa opening, no? Kagapon, no? And ang nami kay nga, kung nag-maskara festival, may initan sila, sunod lang sila sa SM Mall.
3: Ang do ka practical naman kay daw mall subong do mo nang daw pa.
2: Kag sa kanami isang karsada na kay Pabrika no. Kag ba preserve da tong plaza kay kun dito ta na ibutang masi magkaladuno tong maitlog ka dinosaur.
3: Di kag maayo mga ina para malipatan lang plaza.
2: Ha? Balikan ta gyud plaza. Kag balik namon mga kay Pabrika will revisit with the Wilson the Explorer anong itsura sa plaza. Kag bung adlaw mi ara legislative hearing sa siyudad sa Victoria sa town hall. Istoryahan tong pangabuian sugar industry. Ang isyo sa kalamay. Oras na lang sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa mga ka-K5. Alas 6:57.
3: Standby.
5: This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kagliko. This time check is brought to you by Charmy, let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaro ni lula.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
7: Para sa dugang pa nga mga benefits ang silinga tandem, Dr. Mil?
8: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, Sir Boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganong D3 Bio kag Spore Biotics.
9: Uy, amun ang teknik da, ha? Mag-pro-bio tandem, kids.
10: Yes, kanilang ilumbig kita sa ang ginatawag
11: at D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, Sir Boy, kung may ara kita sa ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, Sir Boy, nag-bullying na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayara ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system ini nga mga vitamina, sir boy, pero maabsorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka Klinika D3 Bio kita, sir boy.
12: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
12: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction.
3: Mm-hmm.
7: Iningi mo, tawag na, ginabiring ka bla?
3: Ginabiring.
7: Ginabiring, sakit ka tama.
3: Kulang ka calcium.
7: Kulang sa calcium. Mm-hmm. Nga, kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3.
3: Mm-hmm.
7: Ang Klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
3: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
7: ma-absorb gid sang tuon. Mm. No, so kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan. Mm. Nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
14: And lastly, no, last but not the least, Klinika D3 Bio combined with Klinika Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is, wow, also considered as an antioxidant.
3: Correct. Mm. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E.
7: Mm.
3: Para kung magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
7: Oo. Oh.
14: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. Mm. Anyway, ang vitamin E...
7: Vigor.
14: Vigor. Mm-hmm. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo is specialized in one kind of oxidation, ginakontrol niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontrol niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imo cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang imo cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
12: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasig ka pagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, tula ang sakit sa apo tugon na salamat sa Mighty C.
12: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
12: Mighty C. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
12: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
12: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
22: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
23: Ga! I-shoot na ga!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihunghud obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ata ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
26: Halin sa pinakamataas nga bukid.
27: Nak! Kitkamusta nga?
26: O sa pinakamaliyo man nga isla.
27: Day, gagraduate na ako!
26: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
28: Bisandiin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
29: O pauli na ko ka!
30: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
31: Let's go! Go with the flow!
32: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
31: go with the flow!
32: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
31: Charmy!
12: Charmy! Let's go with the flow!
33: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
34: Playtime Entertainment.
0: Born for Happiness.
1: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong mga gagawin. Mag-usar sang salon pass. May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass. This is a mental health acid can for. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.
2: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
3: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa chance manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cashali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the city of Smile.

0: Oras sa K-5 News FM Philippines, mga ka-K-5 La 7-12 naman sa aga.
1: Puro de los Pueblos.
0: Parikita sa inyo naman para tuntunan. Good morning. Good happen sa ring kay Sir Clifford Batanday. Rigopon sa ito Alexander Tickling. Grabe, Plido. Tickling.
2: O, tagino ba na? Kagawad?
0: Jonah Barcelona. Oh. Jonah Barcelona. Mm. Taga-barangay Sumag.
2: Gilbert
0: Rex Cañete Lape. Gapabati kuno sila sa barangay Nabulao. Susan Gillian sa barangay Bata. No, sa Purok Pine Tree. Mm-hmm. Gapamati na sila. GGM Salvador, Chuli Culado, mm-hmm. Araman si Inan Yabla, and Jessa Villa Narbasa.
2: Si Jan Eric Rosal sa Cadiz. Araman,
0: okay.
2: Gamonitor migot.
0: Kagipab, Eric, may ara kita government office. Gangalan yes. Niya is National Historical, ano na?
2: Historical
0: and Cultural, ano na?
2: Commission.
0: Commission? Ano ng
2: National
0: papel nila?
2: National Cultural and Heritage Office.
0: Ah, Heritage Office. O commission, gano'n na, ikikomisyon.
2: It's a commission, actually.
0: Okay. Ano na yan, papelya mo na sila gabantay sa mga gindiklarar ng National Heritage?
2: They are tasked to accredit.
0: Okay.
2: And see to it that all National Heritage establishments, institutions, and places are protected. Hindi ko na matandog.
0: Nga hindi pwede matandog kung gahilayin na bina?
2: Hindi lang, sila malisensya ka na sila.
0: Pwede mo man siya matandog with prior approval
2: from National Historical and Heritage Commission something.
0: Tambal mo heritage ang plaza.
2: It's a heritage place.
0: Paano mo na balik plaza, yung public plaza. Tingnan ang plaza. Tingnan plaza yas ang imamailan niya heritage mo na?
2: Hindi na ya. Wala na.
0: Plaza sang Bago?
2: I think the landmark in Bago. Inang sa ng
0: heritage na?
2: Heritage area. Kaya
0: ano karoon diferensya sa plaza ang ordinaryo kag heritage nga plaza?
2: Wala ini. Ang heritage nga plaza, just like Bacolod declared, it carries with it a historical importance in the history of the place or of the country.
0: Ano ang arada ang mga tiles kada galin? Awso, sabi ko ano yung mga tiles kada galin sa Espanya? Ano yung bakot sa mga tiles kada galin sa Spain?
2: And the tiles kada galin sa Spain, it's called the Baroque tiles.
0: Dira galin ng surrender ang mga kag may arada unknown soldier nga kwan?
2: Yes, ang unknown soldier, amuna siya ang istatwa sang soldado.
0: Kasi ang hindi mo lang pwede matandog ang unknown soldier?
2: No, the whole plaza itself, even the Rizal Street, hindi mo matandog. Inang Rizal Street na?
0: Hindi matandugaw.
2: Tiki National Heritage Area na?
0: Siguro ko matandug ka, malisensya ka.
2: Malisensya ka dapat sila.
0: Kung di ko yung malisensya, tandugon ko lang.
2: Ti tandug ka lang na yan, probasi kagat ka sa ngalingayo.
0: May kaso, may salabton bala.
2: Kasuban ka eh.
0: May mga salabton bala ang mga taong nga nagamo na?
2: Yes, yes, yes. May ara. It carries
0: with
2: you. Subra
0: naman sila eh, kalaw ay nasa plaza niyo.
2: Di malisensya ka lang, ano yung prinsya kung lisensya ka, isugtan ka lang nila?
0: Okay.
2: Kamalo ka lang nila nga, okay, kinaglisensya ka, hindi pagtanduga ang tiles, hindi ka mag-utod sang kahoy, because may isa dira ka kahoy sa tubangan sa katedral, tupad sang unknown soldier, okay, hindi mo ka, pwede mo-utod.
0: Na, bialon, na yung gigatong.
2: Hindi na pwede. May historical value mo.
0: Ibalik na lang yung sa bakulong kimaskara sa buong. Ibalik tang yung mga kakipay. Ibalik ka, isulod na original na sa maskara. Ibalik tang yung home, ha? Here we go, stand by Wilson. Ari na, ang aton sa ni, ibalik ang yohom. Ibalik ang gugma sa Bacolod. Go ahead!
2: Hanot!
0: Ari na, original kay Pabari ko. Kamu na, original? Dumuha mo na sa... Original Mascarazon.

0: Keki Aya,
1: Keki Aya. Garet-garet di sini, garet-garet ya Bu Nania.
0: Bu Nania, tuh Keki Aya Nania.
1: Oke.
0: Champion.
1: Amo tong original music sa Maskara kag ipaberik. Celing ni mamin so libre na no siyo ka taon ba? Dong malupad kong wala pakpak pak, pro in fairness kadami isa kalo ginatagbo sa maniki paberik.
0: Thank you kida.
1: Mamin Soli, thank you ha.
0: Nami no.
1: Palang ga kita di mamin experience sa Soli. Do something like do ka brown nga do green nga do amo na blue. Do mo sa bayo mo.
0: Favorite to kid.
1: White.
0: White and blue kataho.
1: Very good, very good.
0: Mamin experience sa salamat sa
1: okay. Well, this time...
0: Sa mo nagdalo, Milanag.
1: Ay nga man.
0: Because it is actually declared as National Historical Landmark.
1: Ay, galika.
0: And covered by a resolution sa siyudad siyang Bacolod.
1: Nga nag-sponsor si City Councilor Anne-Marie Palermo.
0: Bacolod City Ordinance Number 0815731, National Historical Landmark.
1: Sino nag-sponsor?
0: Palermo.
1: Anne-Marie Palermo?
0: Oo.
1: Okay.
0: Ti dapat, wahin na nilaging guba.
1: Ti siro nag-gubaw? Sino guba?
0: Ngakit pa kayo.
1: Ay, isa iluhon tayo rin. Kung higig ba? Makanto tabi ko na kayo una. Talang hunta na eh. At kaliyan mo nang natabo mga ka-K5.
0: Sinadyata.
1: In Monday, asang pitsa 30 galing ka-K5, Eric, doon na dismaya ang alkaldi sa Bacolod. Kaya ti, mabukas na October 1 mo.
0: Correct.
1: Nakita ang sitwasyon sa plaza. Pwede yung pakita sa mo, ka-K5, Adrian, ano yung tsura sa plaza at nga wala pa makayo. Ari-ari ka-K5, Eric, this is the reality.
0: Hindi sino? Plaza, hindi niya plaza ya.
1: Plaza na!
0: Siyang Bacolod?
1: Oo! Nagay ka...
0: Plaza ni nga siyang...
1: Tiyan mo na kay Gintabuna nila. Sino ay ta makita? Kung ay na masundan ni Wilson, ay ta nakakita eh.
0: Gintabuna.
1: Plaza na!
0: Amuning aton nga...
1: Ang plaza ta, amuning itsura. Ay, nga ang aton mayor, kapag wa dimple, pro yam intagli. Ang natabo... Ay! Kukyo...
0: Kasi matumbahan tahos na.
1: Ito na wabla kaki Paberic sa itsura. Amo na nga aktual ng itsura kaki Paberic sa pitsa 30.
0: Okay.
1: May bungyod. And you know, nadispirado. Siguro na-disappoint. Hindi dispirado. Disappointed.
0: Disappointed. Disappointed.
1: But despite of that, doon na-test ang pagkatao ka mayor sa Bacolod. Imbis ka magwa sa panit niya, he stood to be a professional guy.
0: Rose above the challenge.
1: Yes, rose above the challenge. Kita mo kung paano siya kung sa Tagalog pa nagtimpi
0: pinanindigan
1: that Bacolod, ha?
0: That we should stand strong.
1: Ninyo, ang Bacolod mayor may class.
0: Isa pa na.
1: Hindi abla bastos ba kay Paberic, isa nak bagay nga lain gidya. Ano pa nawag sila may class?
0: May class.
1: May class ita boss.
0: May finish.
1: Agli ka.
0: May dating.
1: Kita mo gatubang, kita mo na sa dawong niya ang disappointment, pero ang pag-hold sang iya emotion, grabe.
0: Nga part, inikibla ulo ko si Imo, magkakadlaw na siya.
1: Nga, tagabakulod ko mo. Hindi na mo na mabaton, kaya may part na iya sang amon nga kabuhi ang Bacolod Public Plaza.
0: Tiyod man, talang tagabakulod, nakapungko, nakaagigida pungko.
1: Tanawaan niyo, Blah, mamangkot kami ni Kipay Beri. Kung kamo mayor, abim lipay ka mong mabukas maskara mo ni Tsura ka plaza mo. Sobra niya sa plaza. Do, hindi niya plaza. Do, kampo nga ginarado sa katubuan.
0: Do, palumbaan mo, torto sa igadigado.
1: Lala, ginambal mo yun, tuntun niya kawiyo.
0: May kawiyo na hindi dapat at doon, tindalo nga lang.
1: So, bangod ang mayor, plangga ya ang Bacolod. Ang ginubra niya, imbis ka mag-wild, ka mag-wild dati, ang gipaminsar niya paano ya masolusyonan ang problema. With a condition, nga hindi lang ko yan, mag-baton sa inyo, sa ning, kuana. Hindi ko yan mag-accept sa project niyo, kaya hindi puslan. Mabulig kami ya sa city engineer, whatever, basta makayon eh. Karoon kayo nag-joint inspection. Anong sitwasyon sa plaza? Kagkaroon i-plastar sa Tony K5 Wilson. Ano natabo sa joint inspection ni Mayor Greg kag ni Deputy Speaker Albi Benitez? K5 Wilson, good morning.
0: Morning, son.
2: Well, John, K5 Eric, mayroong agad.
1: Uy! Nakumpawan!
0: Ang imo nga, Largo, tirno sa iya sang itlog ba?
1: Kayo
0: wap. Puti man, no? Pari, tirno.
1: Son, can you please give us a description, ikumpara mong plaza this morning to the first time you visited the plaza Ah, matapos ang smoke screen ng mga scene nga nagapalibot. Anong nakita mo sulod?
2: Subong kay Fidel Jan.
1: Kung nagkumod siya, taga-bakulod siya. Iga mo na lang putos niyo sa plaza. Pagbukas, galiya mo ito itsura. Ano ang natabo, son? Paano mo na-rate subong ng diferensya, Bison?
2: So far, kay Fidel Jan, kay Fidel, kung i-rate na siguro, ara pa sa may 7.5 or 8 kay Fidel
1: Jan. Ahay. Son, in fairness, Black Akipay, Beric, do plaza na sa Subong. Kagapo niya, son. Ano-ano, malang yung kampong, wala marado. Ano ay matamnan ka tubo?
2: Actually, kagapon, kaya sa dyan, hindi magnubo no, sa 30 ka mga katapo sa General Services Office ang nagpadulong diri agod magpananom sa hilamon kaya sa dyan, and at the same time, magpinta. So that's why ka nakita niyo diri Subong at nagpula na ini ang talapakan diri kay Sir Luzon and kay Sir Eric. And so far hindi pa man gyud siling
1: aba tabo sila guro kay Pa Wilson buslo naman ni pintang skilid kay nga para may agyan ang tao gibutangan na da skilid para may agyan sila pagmamala na di pinta so dito nagrespect da
2: tapos ari ko di subong sa babaw sa pinta kay Sir Luzon
1: malana
2: malana malana
1: okay, abi itor kami ano ang mga pagbag-o anong ginbag-o anong ginobrada abi plaster maya
2: before kita na mag-tour kay Fidel Jan, no, ay ano po, anay, kung ano ang nabatsyagan kagapon ni Congressman Alvin Benitez sa pagbisita ni kay Fidel Jan.
1: Ah, nagkanto si sa ngapon man, okay.
2: Kagapon, nagpadulong din rin, no, si Congressman Alvin Benitez kagtanan ng mga tao na ari diri sa sulod sa plaza kay Fidel Jan, especially ang taga-Tiaza, nagadagko, no, nagadagko kay Fidel Jan, hindi ilalawas, kundi ang ilang abalhas. Kay man, natukiba ni Congressman Alvin Benitez kay Fidel Jan kay Fidel Eric na kadamo sang wala nasunod sa original na plano sang itubos no sa Tiaza sa iya sang form sa ano pa sa mayor pa sa Fidel Jan kay Fidel Eric. So that's why nagambal siya sa visit niya kagapon dire nga i-meeting niya o kung i-meet niya ang Tiaza after sinisang visit niya. So kagapon
1: meeting ini sila. Oh, ay, Mayot, kani kay nagmaskara, no? Kung wala nagmaskara, wala ito pa na madiskubrihan. Ah, eh, tani, isang ginspeksyon na nakadaan, isang nagsugod.
0: Gisugpo, no ba? May lang
1: kayo. May lang kani kay nagmaskara, kay Five Wilson. Kung wala maskara, no na lang abi kita.
0: Disgrasya, eh.
2: Maskara, eh, masadya sa
1: bako. Muna, mayon ni ba? May lang kani kay si Birgit, masuksok lang na maskara, nga gayohon, pero sa sunod niyo, kuriit, eh.
2: Kagapon kay Ricky Fidel Jan and kay Fidel no sa ila sitting inspection man as in ang balikong album tawag sini kay Ricky Fidel Jan man inang naisipihan niya man nga amo to ang reaksyon ni Bacolod City Mayor Gerga sa taya ti iba nagambala rin maaway ni sila something
1: ay hindi na ya kagapon ang nakita ko is a Mayor Gerga sa taya and an Congressman Alvin Benitez nga kung ano sila nagpakigbato nagligad eleksyon doon mo na sumong upos nila katindog amo mo lang gusto maaway sila para may kwartas makulod bla
0: siya pa na
1: ako sige pa ang gusto sa tanan maaway gin sila kay para mapagwa sila kwarta nga doon tinga maaway ginabi sila kundi mo lang nakilang lamagasto
0: tiki ka mula way money
1: ha mugle
0: way money
1: di basta nga to niya nung nakita mo sun way mas ligaway kabuligay gani no
2: wala kasi po dyan may mga video kita dira nga gin send way dito ko gina-play na to dira subong kwa na kito dyan tayo kito gina
1: sa ay siya may nakabulasot na subuho
2: ever gina tanaw nila ang propose pala na ang video kito dyan ay kito Eric kada gwa sa transition kito dyan gamo na si Kong Alvio
1: abi standby ka na Black Kakipay ba Adrian, atong video bla kagapon sang perspective sang plaza ng katom-tahom. Aber.
0: Tanaon.
1: Makita na bla kay Eric. Hindi ta pagtugutan ang mga balain nga tinutuyo nga maguba ang selebrasyon kay Kipay Wilson ha, no? Ang aton niya tirahon talay yang issue pero sige hon ti ang kasadyan sa Bacolod. Ang mayor mo nga wala nagakatulog. Guro, grabing meeting ni Mayor Greg sa iya City Engineer kag sa iya GSO. Anong imo nila para mampawana?
0: Inyo, tumpukan sang sin katao ni duwa kadlaw matahom ni plaza. Pwede na ni malagawan. Dasol sa airport, putangan ta sang lima katao man na magbantay, hindi ka balik anang chisa, di?
1: Ha? Iba si Ligza na sa taga-Bacolod, sila maskaran. Abi, Arizon, ang original nga plano mo. Kay ginambal mo si Mayor Alvin. Kasi kito, hindi man namunin ginistruyahan na mo. Abi, go ahead, Noy. Tira! Aring development proposal, oh? Claudio Nanoy? Nan! Plaza ni Ministro Yanta, Kipay Berica, Wara. sa plaza na.
0: Oh, susya.
1: O Ararang Fountain, no? O plaza na. O plaza na, oh. Ang floor nga ginkatwa ni Wilson, yaga labit ang siminto.
0: Oh, Dazon.
1: Ang tangong sa illustration, na. Oh, sige na, drawing mo na, brown mo pa. Katawang duwa galit na kabilog. Kung tanawin mo tani, katawang taong sa konsepto, no? Ang way nila masunod, ang green da kakipay berik, yung kalbo nila yung plaza mo.
0: Yeah.
1: Para naman ng IG. Abo ang IG, sito sobra pag ito yan.
0: Takom naman iho.
1: Ang itsura eh.
0: Takom.
1: Amo na itsura sa GC, ang abisan wow. Mo na pa yan.
0: Wow, katahom!
1: Wow, kada.
0: Katahom sa project!
1: Wow, kada. Nga subong gani. Sminto plang to. Ilamon, why na?
0: Wow, katahom! Tahom gin. Puno siyang tawo.
1: De?
0: That's all.
1: Kabilib, tagpalamati, nakatahom-tahom.
0: Katahom.
1: Tiyan mo tong fountain. Kita mo tong mga kinali. Last tubangan government center.
0: Katahom.
1: So Wilson, husto man ang hambal ni Kong Albi.
0: Pwede ka tinagalog.
1: Anong Tagalog mo?
0: Wilson, kay Pavel dyan,
1: uh-huh.
0: Kung panaginip man ito, huwag mo na akong
1: gisingin.
0: Pukawin. Huwag mo na akong
1: it's
0: pukawin.
1: It's nice to be true.
0: Hindi rin ako pagisingin, Wilson. Ah,
1: kung ito'y okay isang na panaginip lamang, huwag mo na sana akong gisingin pa. Kasi ako'y nasa cloud 9 na.
0: Yes, cloud 9.
1: Naka cloud 9.
0: Kampyon Wilson.
1: Di ko na mo galing kay Kipa Wilson. Blessing.
0: Ay, ganagani niya si Wilson subong.
1: Sa plaza.
0: Tinulain mo ito nakita, tabag ulang.
1: Sa iya ka City Hall to ya. Kagtapos ang plaza, ang fountain, dua kabilog na mo. Ang floor, ano gali, fountain, dito sa Piak at Tubang sa Bisipio, in the other one, ining Gatubang, bla sa Sinihan, nga daan da, sa Buyog.
0: Laputsak naman plaza tayo.
1: So, kakipa Wilson, amo ng sitwasyon, katahong gimla sa mga plano, kag si Ma'am Insuli, gambal mismo mo, niya katahong sa presentation, drawing ko rin yung resulta.
2: No question niya kita na dyan sa mga proposed and design. Eh, ari kita direct, malubog kita sa nagas ni kagabi, kita na dyan kita na Eric. Layo, gudala, kita na dyan kita na Eric.
0: Nga, what happened?
1: May video ka sang pagsiga na sa mga suga?
2: May ara kita dyan, no? Galing kita ara dyan si Kong Albi sa video kita na
1: dyan. Poy, kaso ah! Pagkita si Kong Albi, siguro siya nang aras lang, pagkita lang lang. No problem. Kaya nga to niya gusto makita is nakita na sang tawo kung ano ang ang ano gani pa nawag sina
0: ang itsura ya isang
1: perspective kun sa aton pa proposed
0: kung si liberal kala pa ang proposal
1: amo tong proposal
0: ang gwa subong
1: ang gwa sina
0: proposalita subong
1: ang gwa sina kaki five Wilson nag order ka sa Shopee aparador reality versus expectation
0: pagabot
1: si Bogila Monique na kooperator
0: na order ni Wilson sa isa kadlaw ba
1: na notice mo order mo sa Shopee son ang ginagawa na ang picture nga ginorder mo amo to siyang nakita sang tagpalamatita the proposal pagabot na it's reality versus expectation
0: nag-order sa isa kadlaw sa bayo nga may crocodile lang pagabot na rin ang crocodile gagibot ang bab hindi na yan mo. Fake na yan. Wilson.
1: Hindi ha. Ang crocodile nyo rin anom. Kaya pulo ng ipon. Anom lang dapat.
0: So, Amoni, this is the plaza. Yes, sir.
2: Go ahead. Go ahead. Mamba, kulang di dyan. Ginahalungan talaga hindi ni mabuka.
0: Nagdugang ka pa.
2: Ang nanay ito sa kampistuhan, manaog.
0: Nagdugang ka pa.
1: Itong matabo actually, to be honest, no? Katahom sa plaza kuno sunod lang sa kontraktor. Yes. Hindi niya sala sa Bacolod.
0: Because
1: ang Bacolod wala ni nagpabidding. Ang pundo hindi iya sa Bacolod. Uh-huh. Sa mga taga Bacolod gapamati kay kabalukang drawing kung kaysa sobra pa sa kamaturan, you know? Ang drawing sang ibando gagwa pa yang ado iya pa yaka syudad project, no? This is not the project of the city.
0: Uh-huh.
1: Recipient lang kita sang tourism project sang Tiesa. Uh-huh. It was ang ginatindugan ni Wilson, tanan niya makita nyo, 80 milyones ka pesos.
2: Kita Eric, no, para mas klaro bala sa ato ni, kung nga, why kita diri nagkikwaan ba dito sa Bacolod, para sa ito nga proyekto, may interview kita dira sa COVID, chairperson sa budget.
1: Diri na lang tanay, bila sa fountain daw. Ah. Maya na lang daya. Basta klaro naman niya nga project, yung katiesa na 80 million. Diri na tayo, bila na yo. Pakita biya ning lights bi kagabi, kanabutan mo, may video ka da.
0: Ginasuspensya kami ah.
1: Gi-confirm naman na ni Mayor Greg kapon nga asang nagligad pa nga ini nga project iya niya sang tiesa. Budget iya sang tiesa, no enough daman na. Abi. Pabakita bing video na butan mo gabi. So nagdalagan pa si Wilson guro para kaabot kag tiyob-tiyob ang fountain. Abi?
2: Ang fountain sa Kaloy kasi sa diyan kasi direk wa gid ina papandar pero mga
1: kaba nagaalanda. Abi. Abi?
0: Ginaduga kay pa ni Wilson Blau.
1: Abi ko ani nagsigan na gabi. Ay wala pa bidyuan. Wala bidyuan. Video ka gid pasa son.
2: Mira dapit mo.
1: Kabalo ka. Mira kuno kag 5 Adrian.
2: Ang fountain kasi sa diyan and
1: okay lang sir, i-play. I-play.
0: Nabita na unta. Well, so hindi kuya maghambal-hambal, matanaw lang kuya.
2: Kasi ang fountain, huwag maka-andar gapon, kasi huwag mabutangan tubig. Kaya ang tanan niya tubig, kasi huwag dyan, nagkanto na sa balhas sa mga engineer sa Tiesa.
1: Amuni, abi ko na iso ng video ng ipakita mo sa amuni ng suga, nagid kong gabi, bla. Sige lang.
2: Pag-inspeksyon na niya, kasi huwag dyan, and kasi huwag dyan, video ay ang
1: ano. At yara na galiw, ara naman galiw. Ara may mga tahom ginman gali lights kung gabi kay Pai Eric. Ang problema mo dayay kun aga hindi mo na yung ma-appreciate ang lights. Ka.
0: Ano ini plaza ko night club?
1: Tinutulog.
0: ano ni siya? Kasi ang
2: plaza. Na, plaza.
0: A plaza.
1: Tahom gi manggali sang lights, no?
0: Hindi na ko magambala.
1: To okay ang lights pero kung pagkaaga kun wala matarong abi ni ay, ano. Now, ano ang ambal ni Kong Albi pabati tabi sa ato mga tagpalamati?
2: Manada kay sa wagan ang statement ko kalbi kagapon sa pagbisita yata.
3: Ang contractor kayo ang tiyasa ari naman di sa Kolod. I think nag-meet naman sila.
1: Is mabidyo tayo na?
0: Da.
3: Mga sore anay kami anay. We will trace back kung saan po nagsugod ang discussion namon with tiyasa. Ano ang original na nastoryahan at kung ano na natapos sa bata. No? So we will go back to all of those discussions we had with tiyasa and find out kung natuman nila ang amon itong original na nastoryahan ay o naglain o nagdimo sila sa ilang-ilang design so dito sa mga sugod. But one thing for sure, no? Ining design sa aton nga plaza, wala tani gintago.
4: Yeah.
3: So good pa lang ginpakita tani ang mga proposal, ang mga designs. It was supposed to be a spectacular para daw attraction sa aton nga plaza para ang tao daw manamiya naman maglagaw kag mag tinerdi sa aton. So balikan ko lang na and then maybe we will come up again both siguro with Tiesa ang LGU at ang contractor kung ano natabo at kung ano ang ato himuon moving forward.
4: So far kong initial assessment po sa nakita mo sa buong
3: pagkasituation? Daw wala yun sa among yung storyana.
4: Wala, good.
3: So balikan lang na namon. So antes ko ano yung maghatag sa mga details kung ano na amon yan.
1: That is a professional man. Ang usisa ka na eh. Istoryo mo man ng parts sa piya. Kusto man.
3: Masturya na kami yan.
1: Kigilag sila kung gusto sa lagi na. Hindi sila magliwat.
3: Nantawan ta lang. Again, no? Masturya na kami sa Chiesa. Kung ano ang amon yung moving forward.
4: Pero lang na lang yung going lang sa gihapon. Makontinue lang yun yung ilang
3: apalang. Ano man ni sir? Kung di ko ganit magsala daw ang landscaping kag ang mga iba na day, it was not part of the project na gin-bid sa Tiesa. Remember, wala labot ang local government yan. This is all the
1: Pustuna
3: initiative and funding and discretion or decision sa Tiesa.
4: Kung i-clarify ka, today gig ka mo ma...
3: Today, sa Subong. So right after this, makita na ito.
4: Kung your comment kung since Mayor Greg has expressed his disappointment
3: okay yun. No, I think may rason manggit siya nga mag-reklamo.
1: Justo eh. Amo ang congressman nga kasuporta sa mayor yan?
5: Kung ang imo misay sa bilog nga Bacolod nga ti ang mamaskara sa Subong.
3: No, pag-abonti sa maskara, of course, tanahan kita daw nadugayan na sang pagtapos yung mga projects nga.
1: Correct.
3: No? But wala mo, isa sa mga ginareklamo ko ever since ang bureaucracy sa government la ini. Mm-hmm. Ini nga daw private sector nga maghambal ka muna na, wait, tapos na. Mm-hmm. Ini nga maagi kagidya sa tanan nga mga bureaucratic steps mm-hmm. nga kinanlan sa approval tungod sa aton nga sistema, mm-hmm. no? Ginabantayan tagit ang tanan ng mga giho, mga gastos sa government lalo mm-hmm. labi na gid kung government funds. That's why ang delay is really cause of these bureaucratic steps.
4: In your end, kung support yung mga statement ni Mayor niya, hindi ipagbatunan kung ano nang current situation sa Madam Plaza.
3: So of course, sigurado, ginaya. Hindi nga batunan mo kung hindi ka na namin yan.
6: Ang mga resources, kung mga pinta ni subong personal funds niya,
3: ako na balan.
7: Sa imo kong.
3: Of course, gabulik man ta. Labi ko matapos na rin. It looks like hindi matapos na rin.
8: Kung ina-info, kung na fully paid, nasa 80 million pesos ang contractors ng San Tiago.
3: I don't think so. Okay, hindi na siya kabayad ang kiss batunan sa LGU.
4: Expect naman
3: ko
4: nga, before the highlights of the festival, matapos.
3: Pero expect? Hindi expectan eh. Galing ko matapos eh, another story.
1: Sige ko. Wala
3: ta
1: mo. So, wala tanan. Expect gani. Ustoy tanan gi-expect. Ah, son. Okay man. Yeah. Doko dami este. Ang ako lang ya kakipaib Eric, no. But I really like the point is that. Wala nang ugas man si Mayor Albizu ang natabo.
0: Ginatubang iman.
1: Kag ang yasin patiara kay Mayor Greg, if you try to listen the statement to the statement of the congressman. Mm-hmm. Ang simpatiya ay aras mo siya, hindi ko di kao manabisi. Insidihan ko nga mo itong reaksyon ni Mayor Greg. But si ganun, na-feel niya. Mm-hmm. Nga bisan siya, guro, kung pagbukas ang itong sitwasyon. Basi kung hindi na guro gani, guro mapinterview to si Kong Albi, kung siya una ito nakakita, basi katilaw doon tiyas sa ito.
0: Gusto na. Ang in-order ko no, pinamalhan ang
1: nag-abot sa pinirito.
0: Pinirito.
1: Tapos, ang pinamalhan nga gipangayo mo, Bang Ross, nag-abot si mo yung pinirito nga gurayan.
0: Ay, hindi. Yung tatalo, ang in-order pinamalhan, ang nag-abot pinaksyo.
1: At least, puro pariyo.
0: Tiyo, joke, tagi diferensya.
2: Kaya na dyan, kaya na Eric, sa atun, sining pag-interview sa duwa katangan interes, no? Sa nga Bacolod, isa lang gin ang na-notice na atun, kaya na dyan, kaya na Eric, nagayuhom sila, nagkakadlaw sila kay Fidel Jan, gagil sila sa statement nila, pero ang aura bala sa kaugot kay Fidel Jan,
1: natural.
2: Kung nakainit, batsagan mo, makita mo sa ilang adwa kay Fidel Jan, and disappointments, no? Nakita natin, gid bilang reporter sa pag-interview sa ilang arangit sa ilang aura.
1: So, disappointed, gani kita nga report ka lang da, tapos kami ni Kipay Barik, aridi, manugbalita lang tayo gani. We are disappointed because we are Bacolod nun. Mm. Bacolod nun, tason. Bisan sa si Palay ka, taga Bacolod ka naman, kaya ari ka di. Will you allow nga amunang itsura ka plaza mo nga kataho? Sang, may kakulangan ang plaza ta. Nga dapat i-improve. Pero hindi man tani amunang itsura niya nga ging potos ta to sang sin sa pila ka bulan. More than a year pagbukas ang sin, ang makita sang tao daw bukid, daw ano-ano malang yung kampo sa Granada nga may matamnang tubo man.
0: Kaya mo ginagawa niya. Imbis ka pataho mo, naglain pa.
2: Oo, naglala na gita. Pagukas dito na nabalaan kita na dyan. Nga mo nagalit yan na kaintangan.
0: Kuno abid, may nami pa sila kay may tabon-tabon pa.
1: Palos, hindi pa magpasulod.
0: Kaya tabon-tabon.
1: Number one, nga ginatabunan para hindi balaan, wais ang gobra.
0: Now, also, ang question is, so, ginsugda na kahapon o ang pagpatahom sa plaza, sa ginbayaan nga pagguba sa Chesa. Now, question subong. May nakita ka na nga nag-aulubra nga sige subong ang ilapamintura, ang renovation, ang cleaning and all?
2: Ay, oo. Kaya pa meron, karigid doon. So, taga-Jesus. Ari, ang gabit-bit ni basura. Hindi ni basura. Kaya pa tal dyan. Kaya pa meron, kaunod
1: ha. Aga pang limpyo niya subong taga-Bacolod, gidya. Mga staff sa city mayor's office.
2: GSO na
1: ni kaya pa meron. GSO na
0: nag so, sila na mamintura, sila maninlo.
1: Anong reaksyon ni Councilor Homer Baez, abi, sa sinangabagay?
2: Mayara, kita dira kita ba dyan, kita Eric, sa iya, sining, ato ni interview sa iya. And,
1: pati ang mga konsyal, tabi kay Kipay Berik, no? Kagapo niya, kaluluoy na to sila balda sa aton nga pumuliyo. Ang pumuliyo, mayara, ganyan ang Kantos Plaza son mo, after sang report tagapon. Ay, iba na kanto, ganyan ka nagsiding. Hindi, ganyan maributay. Kag, saling nga, mugig ba to, kung magaling balita ni Kipay Berik, kag ni Kipay Berik, dyan, ganyan mapustan.
0: Hello.
2: So, aranda kita na dyan ang atong interview kay Councilor Homer Baez. No?
1: Ipabati na BK5 yan. Kaya na ito yan. Habi ang reaction sa mga konsyal na partisan eh. Kasi,
0: Arisyo?
1: Audio.
0: Nagniwang sa tuno.
9: Well, based lang upon na paglantaw sa video na pagbisita ni Mayor Greg dito sa pag-inspection, wala ba na? I don't know kung plaza pa na na tura. Doon ikumpara ang plaza sa una, Kansubong. But hopefully, nga makorek sa contractor as expected base sa ila kindaog kontrata eh, sa description kung paano napatahomon ang plaza. Pag ang tanan nga dapat i-consider nila na ibalik ang katahom. Isang simple lang, basta ang atmosphere lang ang ginatawag na heritage ang lugar, isang plaza. Kag hindi nga daw kalayo sa iatsura at isang muna. Ang unang lugar ang ginalagawan, manamon sa ina o uring-uring pag hindi nga plaza sa musulat.
10: Counselor, even yung nakapulot na nakita mo siguro ang napagaliwat at papagpo sa plaza. Counselor, ano naman siya lang kung
9: sinayado? Well, hindi kita ko rin nag-natawo. Kung saan na ba natubuan ka na mga buot ng eskwela, halos adlaw-adlaw sa una, galagaw, malantaw, alampang na tanan, makita mo, kalayo. Although hindi matakad dyan, kaya wala pa kita natapos. Pero kabay pa, matadlong base sa nakastipulate sa contract kung paano nila ginasto worth of bala 80 million ang gin-introduce na improvement na pagkataon sa Pakulod sa Kipag-Lingas. Well, siguro ang CESA with all intent, payo kina ang tinutuyo nila. Payo ang purpose, payo ang plano, ang handong. Direkta ya sa contractor nagapastor. Kaya may pasalamat
1: sa na counselor
9: sa na nag-provide. But kung naumo mo lang ng atsura, dapat may mo na siling mo lang mga local sun, i-consulta ang mga artist, ang mga nakapalungit kung anong history ng Bacolod City Public Plaza, dira nila sunod ang dinaubra nila Subong. But it turned out, ako na atsura yan, but pinapunta kita na matapos ang ila siling project nila sa Bacolod City Public Plaza.
10: Counselor, ano mga possible
9: na
10: consultation sa
9: huling for this? As of last premature, wala pong action, especially ni Mayor Greg sa atong city legal. Kag mismo kami dira sa council kung magsulod na sa amon, wala tao na. But as of now, wala pong tagit. Kay premature, wala pong ito natapos mo. Wala pong.
1: Okay. So, mahulat sila, no? Based sa kontrata kag Pai Wilson, dapat gano'n check mo ni si Attorney Cho o sino na may idea, saan o gidapat matapos. Kaya kung wala nila matapos sa target date, manukot niyang syudad, imultahan na ni sila sa ginatawag nga liquidated damages.
0: Liquidated damages. May slippage
2: na. General John Kefeverek, October 2025, dapat tapos ng ilinga proyekto no, based sa
1: ato. October 2026.
0: So 1 year na?
2: 2025.
1: Ah, 25?
0: So paso na by at least 1 year, more or less.
1: Ti, kita mo ito ganyang San Juan Nico Bridge sa Balmoto, 2 years to. 2
0: years to. 1 pa mo lang ni.
1: Ay, ulat na ito pa another year?
0: Oo, isa iban lang ang
1: project. 2027?
0: Oo, ilat-lat lang.
1: Tubra ka naman. Kaulat
0: nito eleksyon, inipang plaza kayo kayo. Isira lang na liwat, may tapos maskara, isira naman.
1: Sinumis-numis disappointment, this understatement.
0: Correct. Correct.
1: Siling ni Mercy Martisano, abi mo na, no?
0: Ano ko naman?
1: Inga huugid, ako personally, na-dismayagid kay more than a year, excited ko tani makita ang improvement, tapos kita ko sang sandi, baldagli. Kita nila sa Sunday, kinagantos na das plaza mo. Kagipay, Merik, dapat amuni ang pag-design sa plaza. Sa gabi, may attraction because of lights kay
0: yes,
1: Dulom.
0: Yes.
1: But kung wala abi lights, anong attraction sa plaza sa mutong
0: yes.
1: Itsura?
0: Ang aesthetic siya kung adlaw.
1: Kag sa gabi. Ang gabi, patahumun siya sa lights.
0: Yes.
1: Pero pabangkot kung wala lights kung amutong itsura, malipay ang taga-bakulod sa to. Ang unang
0: butasin ganon. Nga tani, may aesthetic siya nga pang adlaw, may aesthetic siya nga pang gabi.
1: Okay.
0: Amun na siya.
1: Takto man.
0: Amun tani na.
1: Anong reaksyon ni Mayor Greg kahapon?
2: Okay, nagtitatalzan ang atong siling pahayag ni Mayor Greg, no? Even ang fishbowl nga rin sa likod ko, wala man makaluwas sa iyang statement.
1: Abi.
0: Ano ko, no?
1: Mayor Greg, Mayor Greg Adrian.
0: Ang fishbowl naman ko, no?
1: Okay. Okay.
2: Siguro
11: ako na meantime, i-insure lang na mo nag-safety bala. Kiti may mascara kita. So as much as possible, i-sure ta lang hindi delikado sa mga ma-perform, masaot ang diri sa grounds. Then with whatever that is nga ra sulod sa bungti, i-meet na mo sila na ang tiyasa. Kami ma-commitment mas laging hatag kahapon. So for the meantime,
1: ano commitment lang, Mayor?
11: Dako isang brown.
6: Mga lights na ito
11: yung other project? At mga lights, bantayan lang, anay. Kasi ang kung makita man yung maglibot, kumapos pa ako eh. Ang bula-bula, pwede kita makuha every time. Eh. Kasi may mag-bit-bit na siyang bula-bula sa ang
1: private. Kuwagan niya ang grill sa karsada. Tay-tay.
6: Yan sa Kiesa or ang AGL?
11: Binuligan nila kami para limpiuhan. Itong since 2 weeks ago, instruction ako nga, ang kutob sa malimpiuhan, limpiuhan na nai. Baliwagid kami nag-intra since tagligad. Ito, gaubra pa silang we don't want to interfere sa low gravity eh, kasi may magkala-kuryente, may magkala-kadelikato kayo kasi may mga laguerda mo. So, sang nagambal sila nga tapos na ining area, dito na kami nagsunod. Eh, nagbulig na lang yan, panglimpyo. Ang pwede nga matanong, tanan.
1: Part niya yung clearing dapat?
11: Sa mascara. But it doesn't mean nga muna niya.
6: Ang matabo, ma-overnight tingin lang ang pagtrabaho na? Subo?
11: Overtime? Overtime din sila siguro. Galing kiti, ano pang ilang unang taon mo, I mean, it's too late in the day. Ang amo na ganyan ay, sure talang hindi risky.
1: Bukas na maskara, ang plaza may pagkita. Ang
11: fountain to, nag-awas, kita rin pagpandaron eh. Kita pandaron muna.
1: Gawas!
11: Danlog na dati, gawas. Then, ang suga sa palibot, unlike pagkato ko din sa narigan ng gabi, at least ang kutob sa mga pwede ma-repair sa syudad, yung mapasigan ay, kinpasiga, ginam mo ng mga lampos, kinpasiga lang. Para at least mag-mascara. Hindi delikado para sa mga tao na aritere. But ang ilagin ubra, i-puskaran lang na yan in time after sa meeting.
6: Si Kong, kung mag-meet with yes.
1: Okay. So, saling ni Numis Numis, ang bula-bula, dugi-dugay, makita mo na lang sa mga balay da sa palibot.
12: Ito na ito dyan, kay Federic, no? Ang balimiyor, dasig.
1: Pwede ko na kwato, no?
12: Dasig. Pag makita niyo ko subong kayo na dyan, kay Federic.
1: Nakita ka lang mo sa likod, ikaw nagpalago na, oh. Like, gusto ko na, so nag-inubra mo subong zon.
12: Amo na siya
1: kabalo ka naging magpatawa.
0: Balo ka nga.
1: Doon si Bandon, pagin siya.
0: Nagpanago siya sa likod sang bula-bula.
1: Kay?
0: Hindi na ako magsugpon. Basta.
1: Pero Wilson, well, so na mo lang aton. Gusto tong ambal ni Mayor Greg mo? Gabantayan na kay hapos kawaton. Imagine, ang grills tubangan ni Noy Chesno, ubos na ganila gari ito.
0: Why na?
1: Inaapayan ka kipay ba, Wilson?
0: Is that bula-bula? What's the material ang naging gamit, son? Is it a crystal cemento or a fiberglass?
12: Hindi na lang pangyambal. Kuro kay Fernando Jack and Pepe Rick. Madayunan ang pagpakilos.
0: Asal salon?
12: Hindi, man. Po may presyo. May sakon ni... Hindi na tama. Buhay ni kuro presyo kay Fernando Jack and Pepe Rick. Ang pag-quansin.
0: Makaigos tayo si Cole?
12: Hindi kuro. Pick up. Kuro sa K-5. Kaya ni.
1: Sige, so na. Thank you, gina. Very good, ha? At least, iturbi kami na, Naibi, kadali.
0: Palibuta man kami.
1: Dalangan mi Ramo, bi. Turbi na, Naibi.
0: Lagaw, anit ako doon.
1: Ato ka to sa, di ng fountain, ang balimir, gigawas.
0: Ang gawas ng fountain din.
12: Ang sa tunga sa dalan, gina, ay, tunga sa dalan. Ari sa tunga.
1: Hindi mo lang gumao na kagapon, so nang ginagyan mga do circle na, oh?
12: Ano, no?
1: Gubao na? Anong circle ba?
12: Lain-lain nga side at ito sa piyak na side ang guba.
1: Ay, duwa!
12: Amo ni siya ang kinamin ni Mayor Greg na nakaawa.
1: Hindi kaya nga kung tani kinamin si Nason, may arab la drain, kita mo na ang floor drain sa si sa aton banyo, kaki Pipeson. Tanigi palibutan na siya sang daw drain, nga may drainage siya, nga masulod siya to sa tanki, nga ibalik sa Gapon. Inaya, maawas da, masulod na daya sa plaza, mabasa.
12: Amo ni siya
1: kay. Ang imo nga signalo. Dula, okay.
0: Okay, dumayo yung tsura. Ano
12: sa fiber ni Miss Carla kay Fernando Jan kay napatay ang ato sa kano. So amo ni Mary Madre kay Fernando Jan ang ginamin ni mo nga drain
1: sa isa ka bilog, kita ko na skilid do.
12: Oh. May gan siya nga dry fountain.
1: Hindi kadto kaya sa sa kadto kaya Japan circle na oh. Kapalibot kinadaya to protect ng tubig, hindi magawas to sa iban nga portion sa floor.
0: May isa na lang ka example para sila magpalayo. Kadto din sa Ayala Mall oh, to likod kapitol.
1: Ay galika mo na oh.
0: May aram na sa likod, way magawas na kanami man lang.
1: Amo lang imo no.
0: Oh, kanya mo na. Way na
1: daw. Kay sa mo na bi nga setup, dako chance malapta da sa log.
0: Ginagalapta, you know nga agalapta siya.
1: Kay way sa drain.
0: Way sa drain.
1: Saktom lang aton.
0: Oh. Why siya ga-circulate? Kadto na sila sa isa kamulda likod kapitolyo, may arad na, nga pisuit-pisuit lang na.
1: Tari mo lang na nga to, no?
0: Oo.
1: Ngayon din lang madumduman na, butangan mo lang niya sang design na nga circle, tapos may grills na nga drain.
0: Ikay tag-iyagan ni isang amigo ni DJ sa diskuhan.
1: Okay. Son, na-commercial na ta, son. Salamat, kid. Paliog ko kwa sa video, bisa hindi lang live, isend eh, para ipakita naman ko rin ang walkthrough sa bagong itsura. Salamat, kid, son.
12: Sa may Bacolod City Public Plaza, yun ang kabalik na doon sa isang kalwa sa may PCD 3 by Akasita 700, upo dato sa patrol si K5 Vincent Turalde, nilaman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon na balita sa episyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News.
1: Okay, nila ko na dapat na Dragon Ball ang theme, no?
0: Si San Goku dapat. Ano ni Nambal yan? Itlog si Dragon nga si San Goku.
1: San Goku, la Dragon Ball Z, ang paborito namon niya karton sa amon panahon okay, eh. Okay, okay. Kapagita sa sang itlog sa mga dragons mo. Road Dragon, sa plaza.
0: Na naos yung unang.
1: Baki pa ba po sa commercial break when we come back. Tutukan ta, ano ang matabo, no? Sa ato naman ng Foro Trivia, kag-update. Sa Siningin report nga may plano dito for safe school zone bla. Mamayla namin mga tikang. And ang party sa update sa eleksyon and ano matabo sini? Kagkaroon ko may tiyempo ta, ma-check ta dito sa may town hall sa Victoria's kaki 5 Arik.
0: Okay.
1: Kung bala may nag-alabot na nga congressman to.
0: Oo,
1: oh, maabot sila subong. No, ito to sa K5 Michelle. Okay. Ang oras sa K5 News FM Philippines, magka K5 alas 7:55 sa aga.
0: Standby.
13: This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalo lupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga. Liog kagliko. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
14: Ako si Herminia Titong, 53.
15: Tila ang imo blood sugar sa una?
14: Sobra 300.
15: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
14: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
15: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
14: Oo.
15: Mga ano nakadugay ka naginom?
14: Mga sobra na isa kabulan.
15: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
14: Oo.
15: Anong resulta? Tila na?
14: Sobra na lang 100.
13: DTX 500!
16: Sa sao na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
17: Ang nami sa DTX 500, Doc Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang pagadwal nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini ga-resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500, kada adlaw,
16: kag Mighty C,
17: and Pure C, gakaprotekta sa aton mga cells.
16: Wow.
17: No? Sa aton heart.
16: Tiging heart, Sir Boy, siya na isa sa mga pinaka-grabe mag-produce ang ano?
17: Oo, kay white untat na pump, trabaho niya, no?
16: Dira pa lang, Dan, Sir Boy, abansay ka na.
17: Oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
16: Dira pa lang, Dan, Sir Boy, abansay ka na. 14 pesos mga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigaw protection sa imo ikayong lawas.
17: Ako niya, protection batok sa radiation. Subong pangapanahon, bisan din ka magkadto, may mga cell sites, nag-emit ina sang radiation.
18: Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa paginom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
16: Stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi, kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang taong wala stress? Yung buhang inga, rasig gadalan, kaya gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
18: Sir Kevin?
19: Ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no? Wala gid ko ga kamis mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C nga alkaline vitamin
16: Yaman.
19: C. Kay amunia ang nagapahamuok sang akon.
16: Wow, sakto na. Ako muok gid tulog ko ya 8 oras.
19: Oho. Mainom ko isa sa aga, dasun pag before manyapon mainom naman ako isa. So ang tulog ko ya daw ginaduyan.
20: DTX 500.
21: Imo pangalan na partner.
22: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
21: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
22: 470.
21: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
22: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
21: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
22: 160.
21: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
22: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
20: ako. DTX 500.
16: Oh. Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo bro white blood cells, amo nang soldado sa lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Perte man o, gamito man lang ang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatuga sang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis sang white blood cells. Amo na nga importante gid Sir JP, inom gid DTX 500 kag Mighty C.
18: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
16: Inang hindi kadali matigulang Sir Kevin, amo na pinakanami nga paman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
18: Ay konami.
16: Do konami or even 45 nami ya. Nami pa imong skin kung ginom ka DTX 500 kag Mighty C. Bangod ga less ang oxidation, kag na pareho lang na nga always fresh, kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung korinot ng guya mo? Kung lata ng guya mo, Sir Boy? DTX 500, pangpahubin.
18: Pangpahubin
16: sa mga organ, cellula, kag simpre sa imo nga mga panit. Hubin ka lang taon kung naka-DTX 500 kag Mighty C.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali mag